0: ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag inom gid DTX 500 kag mighty C.
1: Of course.
0: Amuna nga ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500. Iba blang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kay mighty C kay nga man
1: ako preventive
0: one capsule two times a day okay na. Pero kung kuana therapeutic di mas mahal. Mas nami aga inom kasi na kay gusto mo lang malikawan ang balatian. So hindi pa man uli ang tanan, protektahan ang imong baga, hindi lamang sigarilyo ang kontra mo, bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay tisi ka, bakod ang imong immune system te hindi na ya magdugay ang kagaw. Dugangan pa nga DTX 500 ka pa may anti-inflammatory substances, hindi maghubag ang baga mo, hindi madamage sa mga selula sang baga mo. Mag DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw agod mangin masulhay ang paginawa, magahubin pa ang imong selula.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis mo. DTX 500 DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy D3 Bio.
3: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampiyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing
5: printing services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
8: K5 News FM.
9: Kag-K5 sa inyo naman, yan pa na tuntunan. Yes. Good morning, galing kay Mom Anson Rivina. No?
10: Yes.
9: Kaya nagpamati sa ito, Ravina Kilias. Salamat gid sa inyong mga greetings sa talatanan
10: yung nag-iisa
9: ito. No? Mm. Good morning and thank you so much. No? Kag-K5, Eric, sa mga utod na ito, sinig ko gani ko makachimpo, no? Isa ni sa mga gusto na ito, pilakan lo, ba si ang foronians niya madala siya ni sa Bacolod. No?
10: Mm-hmm.
9: Ang paborito mo blang kanta nga pang D3 Bayo, anay bla. No. Para hindi ka malipat.
10: Wala ko sila.
9: Wala kaya? Sugsiling may salakaw.
10: Wala ko sila.
9: Here we go, para at least medyo maglino, magpainit-init naman kami kay tapos ng sardinas kag malang bugas mo.
10: Wala ko sila.
9: Para niya kay ano, para naman niya kay Anakis taga Duhay, no?
10: No.
9: Abi, tira kay 5-8-10. Here we go. Ang isa, tan. Hindi niya mo tan?
10: Tanyo kilili ni tan.
9: Kuan ni sa tan? Inang sardinas na tan?
10: Ang kuan bla tan?
9: Adri na di guro kwaon sa konsumong tan, no? Kailain na.
10: Ang wala ko yung bla sa latan.
9: Wala kaya. Ari lang di tan, ha? Wala lang alangin, ha? Patunugan na sa namon, hindi kipay. Para at least, okay. Ready, sardinas, no? Ikaw lang kang ipay, Merik. May link kagin niya permiso sa sardinas.
10: Malulang sang. Pero namit man.
9: Well.
10: Once you start, you cannot stop.
9: Ayaw mo lang na si Link. Sinaw man. Sinaw na.

0: Tapos ang ridong sa ilunggong songsong.
1: Amen. Makonserto hon tani siguro sa kapustuhan mayo pa.
0: Tama? O sige, punta sa. Punta sa. No, no, yeah, raise that. Sa Valentine's, ah. Ano, no?

0: Di pinsan to to ah, pati ka na.
1: Carmelo Espinosa. Away na ba isa ya? Nalingaan ko.
0: Nasa purong, sige pa mati. Si Palay ni. Napitis pala ko to sa inuban.
1: Okay, thank you, thank you. Amo na to. Okay, iho. Ah, thank you. Basta. This time around, utok naman istoryan, tabi kipa birik.
0: Nga rin na. Ha? Hindi rin na kita.
1: Kabalo ba na ka mo kung pilang utok sang octopus? Ang aton nga Foro Trivia karong adlaw with Lori the Explorer.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
3: Maayong buntag mga K-5! Ini ang Foro Trivia Kansariin at yung hibaloon ang mga butang na posible makalugang sa atin sa alam.
1: Ang ngayon si Lori.
4: Mga ka-K-5, kibalo bala ka mo kung pila kabilog ang heart sa pugita o kung octopus

0: makita sa ilang atanta kloste. Nga ginatawa
1: na... Hindi siya galing kapag-asawa, dumdamo, inamo siya, Art Mom. Iasahin niya lang ka na isa.
0: Kada tentacles sa mga pugita, amo ang may utok. Rason nga makapagustugiyo ang mga tentacles ini nga hindi konektado sa iban. Kung ang dugo sa mga tao, amo ang nagaduag pula, bangod sa aton nga hemoglobin, ang mga pugita naman, color blue ang ilasin nga dugo. Bangod sa copper-based chemical nga ginatawag hemocyanin. Ang lifespan sa mga octopus, amo ang nagalabot tatlo, tugtuglima katuig. O, diba? Kampiyon! Inesika K5 Lori Gamboa para sa Forotivia!
1: Ayan ni si Lori. Inday Lori! Ang walo galing utok sa octopus.
2: Walo ang utok. Ano siya mang utok sa octopus? Tatlong heart.
1: Tatlong, ha?
2: Pwede ko ka-request kanta.
1: Ano?
2: Ladies and gentlemen, this is our special song.
1: Ano na nga song?
2: Tumpo na si Imo, wala ko yung sala.
1: Ano na?
2: Sana octopus na lang ako. Ay, sana dalawang puso. Kunya siya, tatlo yung puso. Yan mo. Oh. So, sana octopus na lang ako. Tatlo yung puso, mga ka-K5. Siyam kabilog ang iyang utok. Mayo pang octopus ba? Pwerte ka alam, tatlo kabilog ang iyang puso. Hindi magwanta, mga ka-K5, mag-amuni. Very good, ha? Inday, Lore. Very good, kid. Kay kanami isang aton nga Lore, the Explorer, na namian, git si Merlita Malbaso, kag si Christina Abibasye, nga ka-cute siyang busis ni Lore, ha? Gatintin pa siya na kulbang ko, masibla mahulog siya, gulpi lang. Okay. So, mga ka-K5, bantayan every day ining aton nga segment. By the way, subong Lunes, hindi gid magkalipat lain, chimpo, ulan, init, tugnaw and all. Hindi magkalipat, pabasko galang ang imo immune system para huwag ka duroga mo, ha?
1: Ay, duroga mo.
2: Mighty C mo yan. Kaya kung naka-mighty C ka, aberman kung ulan, init, haystone, og, nano, pada ka sitwasyon, kung mabaskog yung imo immune system, kaya naka-mighty C ka, hindi ka dali-dali trangkasuhon, kataro, subong
1: umpawan mga kita.
2: Umpawan yes. Sir Real, dyan ang gaigo subong sa tao is mostly kataro, ubo.
1: Amo nang ginahambal ta nga ang kombinasyon tabla sa power trio.
2: Yes.
1: Pag mighty C ka, kakipabiyarik.
2: Yes.
1: And parisan mo D3-bio, doon kadami man nga kombinasyon, no?
2: Ting D3-bio, parin sa mga luta-lutahan mo, nga hindi magpalanakit.
1: Yan ang mga bakterya, ganyan gagasulod sa lawas mo. Gasulod sa lawas mo. Hindi ka concentrate to doon.
2: Oh. Kaga,
1: yung mga isa na sa gipamangkot ni Dr. Ramil to kapon sa mga KSS mo.
2: Ano lang yan?
1: Ano ang gapatay sa mga bakterya to? Ting sabat nila mo, no, Lauren, eh.
2: Wow.
1: Para na sa D3-bio.
2: Kung namo, gapamati sila sa isil, ha?
1: Gapamati sila yan sa isil everyday.
2: Ang manami lang niya, abin yung mga K5, bamin ni Gati, istasyon ni Dr. Ramil, ari kami di empleyado, kami ga-endorse. No, no, no. Ang ato lang ginahambal per me, ining produkto ni Dr. Ramil, hindi niya bulong. Food supplement ini. Kung bulong, bulongo niya itong masakit mo. Pero kung food supplement, why pa ka sulod, may dipinsa ka na, amo nang bintaha ta. Amo nang bintaha sang food supplement ni Dr. Ramil. Ah, kita mo na? So very good. Hindi ka pa malipat na naka D3-bio ka. Okay na. Larga bola na kita mga ka K5. Subong nga.
1: Okay. So sa aton nga magkauturan, gupod subong at iyo, no? Hey, good morning. Aga pa nag-greet ni Mayor Greg. Tama yung aga, Mayor. Aga lang na si mo. So this time around sa ato naman yung pagpakalagad, uy, kinaaga pa bla? Last 4 hours si Imigo ta, si Congressman Karap sa aga pa nag-greet, no?
2: Ay, nag-greet siya si Imo.
1: Aga pa. 4 o'clock in the morning, aga pa niya kayo.
2: Siya first, kwan mo?
1: Ang pinaka-first Joseph Bulhan, no? And K5 Joseph and family, alas 12 yung posting guro mo.
2: Ay, alas 12, okay lang na yung post. Joseph Bulhan, no? Pagkita ko. Gatanaw ko sa GC, pagbukta ko.
1: Happy na tayo nga mga dumdumante sa mga...
2: Toto Joseph, very good, very good, very good.
1: K5, Eric, drita subong kay K5, Red Salgado.
2: Siya.
1: Ang ato ni Sturihan, di anong update to na square? Dumduman mo ito na yung K5 Eric?
2: Mm-hmm.
1: Ha? Atong party bla kang K5 Eric sa illegal quarry operation.
2: Yes.
1: Nga ti, ang aton timsong to, ipagwa ang lana mo. Ito mo nga matiliyo na pamangkot. Ako di, giningagaw to na itong follow-up. Wala pa ma-file ang kaso. Bangod nga nadlock man ang mga pulis, kabasi kung ma-illegal detention sila, nag-lapse ang reglimentary period. Gin-release sila eh. No? Para may tabo diri kag G5 Red, ang kulang lang gid para mapailang kaso is certification.
2: Amo lang gid na.
1: Sa pagkabugat man yung certification man.
2: Mm-hmm.
1: Ang isang jaksmana, hindi may show.
2: Sige lang, Black, may meeting pa kami sa Manila. Eh, tinitingnan ko pa
1: yung website. Gusto mo yan, no?

0: gusto mo siguro yung ano, no? Suta in the Seven Dwarfs.
1: Suta in the Seven Dwarfs.
0: Nakagawa ng Seven Dwarfs. Ang suta, wala pa ganyan man-discover yan.
1: Ang Seven Dwarfs, dula na ganyan.
0: Dula na. Anong update sini? Pero anti sina, Team Song Alibitan. Yeah. Dan Luganta, standby red. Ari na, no? Kipabitan, ang lana, ipagawa.
1: Hanot.
0: Ang lana. Ay, ang lana.

0: Ana!
1: May ara, tanda nga may bigyotan, bro.
2: Nawalay tag-iya, may Snow White kagbitok ako manghanda na sila. Ang albularyo,
0: si... Ari na, ari na. Sige, tan, naka-standby na kay si Bossy Miles na greet aga pa. Thank you, Miles. Yeah. Ma'am Chuli Culado, good morning. Salamat, giday. Check ko na si K5 Red Salgado. Nano nang pinagkalite sa filing sang kaso? Why na din atong regional director mong kaso? Ay pag-iapon mong file, no?
1: Nauna pa dula ang regional director.
0: Oh, abi ko anit... Una, ang taga-arsog yara pa.
1: Ano pag-abuhi ni?
0: Check to sa line number one, Keep Up Red. Good morning.
1: Morning, Red.
3: Yes, good morning, K5 Aljan, K5 Eric, Kasabia, Biyernes, Gadlao, Dalabot, na Tonakatonsiling, Regional Director, Officer in Charge, na si Sir Benigno Cesar Espejo, sa Mines and Geosciences Bureau. Actually, magagikan, gini sila, K5 Aljan, K5 Eric, kini certification, na magamit sa arasog na to, no, kung Regional Special Operation Group, gikan sa PRONIR, ang pagpasaka yes ang kaso eh. So dirigi patpat sa aton ni Sir Espejo sa Friday kay manti Friday giliwoy sila galupusina kay Kitim Eljan ni Kitim Eric limitado ang ilang sining mga manpower kamang danan nga tibig kabudlayan kuno sa pag-facilitate sinis ang mga certification ago di verify sa PEMO kag sa MGB Region 6 Kitim Eljan. So diri sobrang sa iya sa webis pala kono na affix na niya ang iya sining perma kag pero wala si galing kabalo kini Eljan kini Eric kini Nibalan na forward sa arasong but sa iya sining nga paghibalo na termahan na kuno niya sa webis palang adlaw kini
0: Eljan may sala iya sila si MGB iya may sala ang arasong kaya kunara na kuno ipail hindi galing nila mapail kay Bernice na to
1: kay Five Bread dali lang nagburot kita
0: ha
1: ang suta Dali lang. K5 Red, karuhon ko lang yung istorya mo. Naghambal si MGB. Sino nga lang niya
3: si Benigno Cesar Espejo.
1: Si Espejo, nga Webes pa lang na pirmahan niya na. Pero why siya kabalo kung na-submit na sa pulis, sa arsog. Yes, now, diin niya ginpadala ang perma niya nga opisina sa suta, sa diin niya nga opisina. Nalipat ko. Sorry, Reda. My fault.
0: Ano nang imo yung sabila? Pagdalo nga, bala kayo ka mamati.
1: Sige, na napirmahan niya ko, no? Red Mangkot lang ko, diin niya ginpadala ang napirmahan niya nga papeles.
3: Well, actually, siya kay Sir Espejo, to ginpirmahan niya, ginbalik ka dito sa ila siling opisina dira sa may dress Bacolod.
1: Ginpadala niya sa iya man lang mismo opisina kag ang iya opisina kabalo na gid nga ginahulat na sang arsog nga wala ginhatag dayon.
3: Amo pa na wala may baluan sa
1: Do hindi ka kasabat kay Five Red Hao?
0: Red.
1: Ano na ang
0: sabat sila?
1: Bala. Hindi ka kasabat. Kundi iya man lang na opisina mo.
0: Balas kay Batore, no? Kay number one,
1: kabudlay to
0: noon. Ipaano abi sabto ni kay Five Red? Kay sila gani mismo hindi kasabat ka wala na ginatag so sa arsog.
1: Di ka nakita nga isa ka hipe, mahambal siya nga, ngisang wibis ko pa to na pirmahan.
0: Hindi nga, hindi. Kuna ko yung hipe, masiling ko di, heads will rule. Nga, nga, why nyo na ginatag?
1: Pasabisi mo, may memo ka karon sa...
0: Gagwala implement.
1: Why gin-implement ni...
0: Incident report na yun.
1: Nga, naano niya isiman nga, why mo na gin-implement? Kita mo nga, ito niya commercial, nagsalala ho.
0: Correct.
1: Hindi ba?
0: Kupid ya. It's totoo, Marv ka pa mati, Dan Subong.
1: Tipidya mo na siya, ti dapat na may implement. So question kay Pebred nga, wala dayon ginatag sang Webis.
0: Yan na, Your Honor, Sustain, Your Honor.
1: Sustain ang... Or sustain ang hiniwaan.
0: Pero kasi, Pebred, Subong ayan, makaabot na ng... Ano naman, certification na? Basi bugat yung kinanglan pa nila nga bakuho na...
1: Isan o kuno?
0: Basi kinanglan pa nila kwaon dito ang salakyan kang tracking sa Moises Padilla para ikarga ang ilang certification. Basi bugat, Blau?
1: Isan o kuno, Red?
3: Well, actually, sa aton itong pag-ibalo kasi Respejo, aton na tirmahan na niya, ang problema naman di giretan ako na ito. Kami mag-o naman kita ng regional director, kay Fimel, Johnny, kay Merrick,
0: Kanong labot niya sa mag-o ng regional director kay Kaso Mania?
1: Kaso Mania?
3: Gani man. Pero ti, posible, ginguro sa Bogadlao, ma-forward, giniguro, kung wala ito mabato.
0: Kung hindi iya pagpapail sa mag-o ng regional director, kung hindi ako ng Sibuyas, Mumbai.
1: Ari naman, Cheryl Jan, ari naman ang mag-o. Ang problema, may nakita naman kita direct.
0: Ano, no.
1: Di indapit ang opisina sang MGB kay Five Red.
0: Dapit lang ah.
3: Sa barangay Mandalagan, sunod sa Makulon, si Kay Fevereng.
1: Di indapit na sa Mandalagan.
3: Sa Maybury Road, malapit dira sa isa ka, dako, dumalang nga do grocery store, da sa isa ka, subdivision na ginapanagiyahan sa isa ka senador.
1: Ah, okay. So ina nga lugar kay Fevereng, way man ginabaha, kaysang webis ginpirmahan, sang Biyernes, wala ginsubmit, naagyan Sabado Domingo, pag-abot sa Lunes, haom-haom naman kita kung masubmit o kung hindi. Do kalawig isang proseso, rin, ano ini?
3: Pili ko guro, kasi wala may nag-kwani, may nag-power nga suta.
1: Suta naman nagbalik.
0: Ang gwa, yes, ni, hindi, feeling ko muni, ang ako suggestion ni, kay Kumo ang aton, sa nga certificate to file action, certification nga kinanglanong ka-PNP,
1: bugat.
0: Why not kakuhaon to itong bako sa Moises Padilla, bakuhon ta, kagdalod na itong truck sang dar, kagikarga itong certificate, i-deliver sa Arsog.
1: Sabi ko, ipalukdok niya.
0: Nabugat kita rin daw.
1: Ay, naano man.
0: Eh, ayun, labis lang. Pwede, yung bako nga na-recover nyo, ipabako ta dito ang certification.
1: Para nga mahingagawa.
0: Hindi ni karga sa buli sa dar nga truck, bla.
1: Sa dayag isang dar nga truck.
0: Tuyak.
1: Ready ni dapit ang opisina sa Arsog?
3: Actually, sa pagkibalo na ito, naramaran sa may nokpo, kasi ni Elja, di kinmeron eh.
1: Tikon sa nokpo, halin, ikaw sa opisina, sa kundalon, abe, no, bitbiton, gidabe.
0: Bugat, guru, kay Fevereng, duda ko.
1: Basi magalagubang
0: dalan. Imagine mo, 18 million worth of excavated material, ang balisar ng artates mo.
1: Grabe, no?
0: Ipakita sa mga artist ka mo po dahil, Dredd, ipakita blata ng report ni Sir Nartates. Ipakita blang report ni Sir Nartates.
1: Ipakita bita ng congratulations.
0: Ari ang congratulations naling kay Sir Nartates.
1: Sige,
0: abe, abe, tan.
1: Kay Fevereng, relax sana. Kay pangitaon, takot tindapit ang mga kaparintihan sa suta, ha? Dahil lang, Ginoy.
0: Feeling ko, ato blang padalata nga late ni General Nartates, kay Pabitan.
1: Ano pa, dumayong pitikya, gamatamat, galakat ang adlaw, nulugahina. Kaya kapakambal, yung galisiram naman.
0: Ang epekto sila is na gasaka ang sugar.
1: Ginatuyo naman siya.
0: Na. Illegal quarrying halted. Seven arrested. 16 million in equipment and materials seized.
1: Okay. No?
0: Tiara man, no?
1: Sino sa dinig nagkuha?
0: Sa Philippine National Police nga.
1: Iyak-iyas ang police.
0: Yes. Official gini kay Fevereng, no? Grabe, ginaplakpakan. Di ka balo na ni CJ na bago guro headlines. Illegal filing of case, illegal quarry halted. Seven dwarfs released. 16 million equipment and materials in Moises Padilla. PNP.
1: Anong ibutang tadi karon kun isla ah? Ni title kay na congratulate na nimo.
0: Ha? Ah?
1: Kasaban sinyo na congratulate na ni.
0: Ang mabutang sada ang ating likas na yaman ay dapat pangalagaan kasama na ang operator ng quarry.
1: Foro, pelos, pol. Tanggapan niya. Dason, larga bula kita dire.
0: Igeret ano na tabo red?
3: Sorry po Matias.
1: Ano man yung bisyo mo rin man?
3: Ni R.D. Espejo, ang sa certification, yan nag-confirmar dire nga illegal ang quarry, ang itinagayon, galing kiti wala may maluan kung sino ang
1: tatiyan. Diyan ay red, dali lang, nagingin naman ang ulo ko, malumpat na tani, kulumpatan ko tani, sumala naman, illegal ang quarry, di ba yung mangibutan kung sinong tag-iya, di ba si illegal ni?
0: Oo ba si Wise na kabalo? Kasi
1: Wise na kabalo nga may ara permit. Ay na, ano na rin man.
0: Kaya pala kapatid nila mo, buti ka nun sila, Wise lang kilala, tagyan na, grid lang sila to. Hindi kayo pwede, manggalik, bisan mo makilala, no? Redon mo mo.
1: Di pro ba si sala ni nga lugar ang ginraid nila, kag legal ni?
0: Gusto, no?
1: Wala. Wala rin naman.
0: Basi kung legal ni, kaya may kilala ng tagyan.
1: Wise makilala ng tagyan.
0: Hindi na natrabaho, tani isang taga-MGB.
1: Nga doon kabugat.
0: Ang pulis niya dapat mimbestigar kung sinong utok sa likod sa quarry. Kahit tiyang matag lang certification illegal na is MGB. But to investigate who are the people behind it, trabaho na niya sang Arsog.
3: Arsog, yes.
1: Tinignib na nagligad pag interview sa kay Mayor Yulo, naghambal naman gani siya kung kay sinoni ng mga sindada.
3: From galing kiti nagabal siya nga sa kabalo kung sinong tagiya sa illegal quarry kay Five Enrique.
1: Doon ay sitang kabalo, no?
3: Wala siya idea kay Five Enrique.
0: Kabalo ka? Ang quarry? Tanong mablang natabo sa ton.
1: Doon niya kulbaan ko, ah?
0: Hindi tira ta, illegal quarry? Bumumbang history? Ang history sa Indonesia tumabon. That's why hindi tayo makilala ni kung sinong pretor. Ang history black ang ipaiba red.
1: Natabunan.
0: Natabunan mo. Diba? Nung pabi magkita na.
1: Langgabag niya. Inami lumpatan ng langgabag.
0: Ipaluapa na lang red kung kalampot nito.
1: Red, red ng...
0: In kaso, red ka kwa. Nang atong suggestion naman ni. Kung bugat at kayo ang certifications ng MGB.
1: Anong suggestion mo?
0: Kwawon ng bako dito sa Moises Padilla. Bakuhon sa opisina ka MGB. Ikarga sa buli sa darga truck.
1: Kagdalonsa.
0: Dalonsa arsog.
1: Ang ako niya red, inaya kay iyan ni birthday boy panugyan sa imo ha. Ang ako panugyan sa imo red, pagkadto mo kag magsigi ka paluap, inom kag gid-anay sa aton nga mga food supplement, kay base red maglain ulo mos ni red pag ang assignment. Ang ginakulbaan ko red maglain ulo mos ni kag magamba ka nga kamudan takan ko.
0: Actually red, kung magsigi-sigi nga mo ni, ang go sin niya mangu na tagani ko sa ilan
1: ni John. Maglain ulo ni red ni. Kaso tagaan mo sa assignment, may request abing ang korma, no? There is M. Rhodes. Palihog, hambal sa reporter. Kaya mo na din mag-ubra kami mo. Nga may ipapaluap ako nga balita. Ihatag sa manager. Kaya ka man kasugo.
0: Kaya si manager mo.
1: Si manager masugo. Karon sa hambal sa reporter. Kantuin ni Red. Kay ikaw nga news head. Kantuin ni palapit ato. Sabat ni Red. Kanto ito kung mayong ulo mo. Kinaglain na ulo ko.
0: Hindi na siya. Pero actually wala tonta, no? Ang akol lang di ginahulat kay base mga king na si General Dartatis. Ngayon, gay ko na ni, nami-nami, papusta din sa posting ta sa PNP na Facebook page. Tapos gali, natabunan history ni. Actually, ang reason ba lang why na-file ang kaso, masyado gadya ka gamay ang reason, why lang gadya napasa ang certification, yung pwede mo lang na gani mapasa on the next day after the operation?
1: Tinapasa na rin siyang Webes, lunes na sa buhay niya po.
0: Ha?
1: Ang sabi mo nga pagkabuhin.
0: Iba, si, na-receive sa receiving area, wala ma-transmit pagkantuto sa head.
3: Gali
1: ka gadali lang tayo.
0: Ha?
1: Gadali lang tabi.
0: Hindi man pagdali. Ah, kay kabalo kami, ara na siya ginatawag nga, ano pa naman ganina?
1: SOP.
0: May SOP siya. Pagbaton mo, dapat ma-stay niya siya 24 hours.
1: I-record na lagbok.
0: I-verification, ilagbok mo. Dugay, Dana. Paglagbok mo, tanongon mo na ako kay sino address, kay i-refer mo na.
1: Oh, may ara pa na tawag, may papel pa na silang kapirmada, routing slip.
0: Oh, butangan lang routing slip.
1: Routing slip na.
0: For another one day.
1: Oo, oh, tiyatag pa na. Tikaro i-ruta pa na sa ilang messenger.
0: Oh, siya hindi na yun niyang opisina, ni nga dapat padalan ta.
1: So, nga mo pala siya.
0: Ito na, pala, banta ko guru ka konsulta, pa sila kung sa diin na siya matupa.
1: Ti arsog, ito na niya, arsog niya, may ara di highway patrol. Kaso ang tupang sa highway patrol ni ng nanggapang cyber libel.
0: Dali lang bla.
1: Kada po siya center. Building arsog man.
0: Do tinuntun na gini ang cyber ikaw.
1: Tiyan mo nga katabuho.
0: Ay hindi na ya. Dasig ya nga to na no. Pag abot niya sa communication niya. Iya tag na yan yun sa hinsang arsog.
1: Ina siya. Hindi lang anay ay. Money pa ni. Manageable pa.
0: Pwede pa.
1: Sa police kina niyo, manageable pa niya.
0: We can manage everything. No? Manageable pa niya, manageable pa. Mapailad na pa ni Kaso, kay Pai Reda.
1: Ilang gabang ka namin ng patan ng mga buwi.
0: Tuli pa ka na mo.
1: Yung manageable pa.
0: Ayo. Ibasta rin ang ato lang tanya mo ni. Number one, gin-operate nyo ni. Kaka sa operation nyo, taniwan nyo gin-report na lang sa publiko kung ano yung namulang ka mo intensyon nga dasigo ng filings ang kaso.
1: Now, seriously, we have now an issue at hand. Is MGB deserving liable to be the MGB sang aton nga probinsya? Kay kung ang MGB ta, a government unit task to protect and manage our natural resources, then di ko hindi siya ka-manage, what will happen to our natural resources? Sige lang ta, illegal quarry.
0: Actually, eh, ang ila office is Mines and Geoscience Bureau.
1: Tiya mo na ilan, obra?
0: Pero na
1: Mines, because you are making kut-kut.
0: Magandang gabi, ano tiya?
1: May give. May give ba? MGB mo.
0: Siling
1: may
0: ni Mercy Martisano, kung pwede, sir, pwede ko ka-volunteer. Ako lang madulong para nasig.
1: So muna, kay Pavel Jan, kay Pavel, the MGB now is under question, is a suspect on sitting on its job for failure to fast track everything sa isa ka papeles niya kinanglanan i-file kaso.
0: Ang isa pa yung kabagay yung ginatanaw ta. Kung ikaw abi is the office in charge to file a case. Ti, ikaw makandak investigation.
1: Correct.
0: For example, kung na-deli, wala, bi, tawgan. Pwede ka di pakantuan dito sa opisina, eh, nga kadugay, gid. So, dapat, tani, may teamwork ang police kag MGB. Sang wala, mapadala, dapat ang police nag-follow up. Nga, ti, basi ma-release na niyang mga suspect, kay ti, ma-lapse ng ilang obligasyon, ma-lapse ng ilang detention period. Ti, kung isigiyon ta ni sila, may legal detention ta. So kung pwede nga gawin, ta inquest ta ng kaso. So nga nga duwa sila, why sila nagsugilan nun ay, kay sila man nag-operation, kay joint operation man eh.
1: And this is supposed to be a coordinated action.
0: Ti, dapat ani after the, after nga na-arrest nila, nag-case conference sila.
1: Kagdogat
0: para lasig nila nga, kag pwede ganito nga i-plastar nila sa media, kay total press release manggit sila.
1: Ti, may media, kay kumplito man. Oh, why na naton, ganit gina-question, kang isa ka-arso, gabit-bit armalay to, why gina-uniform eh. Wala natin ginakwesto
0: dapat during na operation, naka-uniform
1: na, no? Naka-proper uniform na sila. Wala natin ginakwesto na.
0: Hindi kayo nga, ati arsog siya mo.
1: Di okay lang.
0: Special operations group sila mo.
1: Ti, pormido kay material, man ganing akwesto mo. Bakit ti, sikita mo.
0: Hindi, it's not all. Importante na is, nga we have this accomplishment.
1: Oh, accomplishment.
0: Karoon kami accomplishment sila.
1: What happened
0: lang
1: to that?
0: Correct. Diba? Ang issue yan nagtuwa because why nilagin pailan kaso?
1: Correct.
3: Yes, correct.
0: Kaya kung napailan to nila kaso, kung yung tao masiling malang yan, tiyo, dapat gina mo nang imuho nila?
1: Correct.
0: Kaya ang pinakalain, kagi 5 red, kay pila na kasmana, isa na kasmana na kaligad, why gin sila kilala sino ba nga boss ang pito kadwarp?
1: Why? Why sila kakilala kung sino? Why gin siyang may nag-investigar nga pwede mo lang kantuntong duta, mangkutol mga tao? Sinong tag-iasa sila?
0: Hari na lang aton, kagi 5 red. Kung mapile nila ng kaso, kung sino gipile nila kaso, ibalita ta na. Itugyan ta na lang dayon sa pamuryo. Because sila na naiyaman na bat kung balutangog ang kaso ng ilay pasaka.
1: Pero nga aga ni kung mga ordinaryo ng tao nga
0: automatic mo lang dayon.
1: Nga nga, nagtapas lang siya sa kahoy, nadakpan mo sa nga may duwa kasako nga
0: pailan
1: nga,
0: kaso?
1: Uling, pailan mo yung kaso dayon for slash and burn.
0: Ha?
1: Nga mo ginadan siya.
0: Slash and burn.
1: Kaingin mo.
0: Tilay niyang kot-kot. Sang sa sunog.
1: Sa bagay, no? Lain ang slas ang sa...
0: Ang kali, ang kagkwari, yalain niya yung tapas mo.
1: Kaya ang tapas, gali, medyo pangbabaw, ang kali, may pa
0: dalom na iya. Kabalo kapag under sa dalom, binit. Sa binit-binit ka lang, kay direct taya sa hipon.
1: Sa binit ka lang, day?
0: Oo,
1: sa igad ka lang?
0: Sa igad ka lang, binit sa iligay. No, mo?
1: Na.
0: Diyan ka lang sa binit, ay hipon na tanay aton.
1: Aragay.
0: Ang mga orang tanakag pasayan na hindi na pagbula. Hindi na pagbula. Ay, akiganta ka rin.
1: Diyan mo, kasi marilib kita. Sorry. Why ni? I-delete nito, i-delete nung ginambal ko. Sorry.
0: Basta nga ito, we have to make this operation seriously. Because kinrecognize na isang GPNP. Karon they're putting the GPNP into bad light. Naging pabugal sang GPNP. Why magdisagi pasaka nga kaso?
1: And this has become a joke operation.
0: It become correct. Siling nilirma lunday mituda. It seems that and that untouchable ang mga tao sa likod.
1: It seems. Kag kun hindi niyo pahingalan, gusto niyo kami mahingalan. Hindi ko siyang tagiya sa kasinda.
0: Dapat siyang gawang kundok lala. Ay, post bla!
1: Ay, may gani kilala. Bla bla to.
0: Ay, gani ka balo yung polis.
1: Ay, gani ka balo yung polis. Ako pa.
0: Gani. Hindi gani sila yak balo ng ilano bra.
1: Ay, bla bla to.
0: Ay, oh. Easy ka. Totoo, okay na lang kay Piberic. Importante, manageable pa man ang ano. Manageable pa man ang sitwasyon. Napailan pa ni Kaso ah.
1: Namani, manageable ah.
0: Manage pa niya. Kaya pa.
1: Okay na, okay na.
3: Pero today, follow-up din ato.
1: Ay, dyan ay, Red. Dali lang, Red. Red, Red dugay-dugay. Takablagi na stop ka kulit sa ako, Red. Pasensya, Red, ha? Nang, ang truck ara pa kagang bulldozer, ang bako.
3: Actually, may video kita.
0: Abi,
1: pagkita na yung Red, ho. Antes ka takaan, bla, basi takaan siya.
0: Nga, yung mga truck yung mayaw.
1: Tiki ba si kunuway na tubla pati ng
0: ang nawadula yung ginda ko prong truck wipe ko na yun.
1: Ah, si Bin Dwarf sila nadula, no? At yung mga magamahan.
0: Abi. Resibo.
1: Abi, kunara to, od. Itan. Ang video na ni kay Five Red, abi, itan. Pakita. Kunara pa to, od, sa munisipyo.
3: Sa Friday, na nakuha na to, kay Five L.
1: Sang Friday.
0: Okay. Here we go.
1: Aha, kung naglakad ka pa sa Magalyon.
3: Oh, nagsilip na to.
0: Pizza 4.
1: Diyan oras ka ng pulis, bakulod.
3: Mga alas 4 pasado, nakita
0: yung... Sangkagahon?
1: Sangkagahon kayo magkapuli.
3: Hapon.
0: Habi ko kagahon.
1: Nga.
0: Babla ni Kipay Berico, hindi sa ayos.
1: Mga K5, Ari Subong, Eyes to the Board, ang itsura sang Magalyon.
0: Ging kantuan ni Kipay Bread, no?
1: Ginabidyo ni Kipay
0: Pizza 4, ni?
1: Nagliko siya pakadto sa... Merkado sang Magalyon.
0: Iskula na.
1: Diyan ginijoko. Ara na subong gapakadto siya sa police station.
0: Mayor na Sarino, joke ko na?
1: Oo, ng building na Korea.
0: Oh, okay, okay. Deson?
1: Tapos sa Muning Plaza, sa Magallion. Mm-hmm. Nung mo mag-Japon, Magallion ba? Ara. Plaza sa Magallion.
0: May lana, may lana.
1: May lana, may bangko.
0: Patututunan mo na ng dako na.
1: Right ba si, ang bulldozer na sumadalan?
0: Bako, bako,
1: ang bako. Ang bako,
0: ang bako. Amo ni, ride ang bako?
1: Ang bako.
3: Iyas mo na.
1: Ito, Piriswell, Juray ba?
0: Ang sasunod, amo ni, pila katrak ni Dua?
1: Isa katrak.
0: Dua katrak.
1: Duha katrak. Sipon ta ha.
0: Iban?
1: Dar, duha katrak. Libot.
0: Oh, tatlo katrak.
1: Tatlo katrak. Ay, tatlo lang katrak.
0: Atos punta, way nakalikog.
1: Ay, kalikog ka bila. Lima ni Vlad, red katrak. Lima ni din ang iban.
0: Atos punta, oh. Kapasunod.
3: Apat katrak.
0: Apat lang.
1: Ah, apat lang.
3: Apat na katrak.
1: Tatlo katrak.
0: So, gin, account mo, arara, complete.
1: Apat katrak.
0: Dali lang. Oh.
1: Kundi mo ning nakita, tatanan ha?
0: Oo. Oh.
1: Dali lang kay Five Red. Dali lang.
0: Do gusto pa dulugan.
1: Itan, ipakita ang picture sa pagkatabo, giditan. Ang pagkatabo, gid siya, gatong may pusil blan taho, tong pulis to.
0: Be.
1: Ipakita. Apat ka truck, nakita nyo mga K-5, baka isa ka...
0: May Dukji ang angalan ng truck, oh.
1: Ang isa pa kinang ga-line out, ta, nang ga-line out.
0: Na makita
1: na kinang zoom out bala, ang makita na kinang apat ka truck.
0: Ang gusto makita ang may ido, ano?
1: Ang may ido, to para ka, klaro. Ikomparar ta, ang nakita ta sa video ni K-5 Red, K-5 Red yan...
0: Parehas. Apat ka truck.
1: Tanawa bala. May ipakita lang ko bala. Ipakita, tan. Ang iban pagid nga picture, tatlo ni kaputi nga truck ho, isa ka yellow nga bakho. Tanawa bala. Isa. Dasuntan.
0: Ara.
1: Apat ka truck. Chuway na siyang kulang. Red, nagtali ang apat ka truck sa imo nga kita.
3: Nagtali. Kaya five,
1: Red. Very good, very good. Na nga, kung gusto, okay na rin.
0: Chuway, subong iya, maulat na lang ta sa filings ng case ng Arsog. Pero hindi sila kapile kung may pang certificate.
1: Galing, sir. Kung sino ang tag-iya sa nga truck, nga huwag nyo naging kuhang truck.
0: Ha?
1: Kaya may kaso?
0: Di makilala eh.
1: Hindi ha. Maskin makilala ko na ako tag-i-truck, huwag mo na yan.
0: Eh, karoon hapos na ma-expose naging kung sino nagkuha. Kaya record na mo.
1: Di expose mo lang na yan. Basta ako niya truck mo. Kaya may kaso sa subong. Kasuhi lang ko na yan.
0: At bala. Basta imo truck lang isa, hindi man. Mayroon kayo, pwede atong truck.
1: Kung ako ng truck, kung ako ng
0: truck. Mayroon hindi mo. Red, thank you, Gitter. Napaliwag ko follow up, Red. Kaya kung mapahal na ng kaso, let's close this one. Importanting yes, lana na pagwa na. Oh, sige.
3: Okay, sa mga sinigang balita, para sa programa ng Fordales Pueblos, lulog sa ito sa Power Trio, DTX 500 Mighty C, kay Klinika D3 by UNVCO, DTX, sa Beauty Soap, o DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Sa liwat, happy birthday sa amon sinigang pinalaga, ka Vice President, ka K5, Eljan Castanio.
0: Thank you. Happy
3: birthday to come, sir Eljan.
0: Salamat, Red.
3: Kaya ako si Patrol, kay K5 Vincent Coral. Day ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, sa misyo publiko ng Kalingawan, sa Negros, K5.
1: Red, dahil lang Red. Dali ikaw.
0: Dali lang, Red.
1: Ang tradisyon sa sining palatuntunan nga antis ka magtako.
0: Ay na, no, Red.
1: Kantahan mo, anay, ang angkorman. Red, it's your turn. Tira.
3: Happy birthday, Sir Eljan.
1: Bumi si Eljan pa.
0: Red.
3: Yes, Red.
0: Sokta lang na karun si Eric, ha. Total siya man si Kapiki. Eric, mapakanta si Imo.
1: Sino pang daso nga reporter na to? Papilahan na
0: sila. Hindi na kung si Jong mag-report. Thank you.
1: Red, thank you. Good job, Red. Good job.
3: Hindi sa lumat sa K5 Red Salgado para sa kapiyon gabalita sa serbisyo publiko kay Galigawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ang tagpalamati, tagapati, nga butbutan, gid.
1: Yun, no? Sa real dyan, you know, gina-joke-joke talang ni, but this
0: pero
1: is
0: a very on a serious note, yes. Ang amon nga gina-raise is that, nga akadugay mag-issue certification. Second, nga ang pila ng kadlaw ng kaligan, di gina makilala si Notong Boss ang mga pinanakop nila.
1: T25 pa ni, tabo.
0: Sige, kalawig sa panahon. Ano na? Broad, okay, sige. Sige. In this time around, ipakita ta naman ang finalist na ton. Yan isang ano na, yasang Mansilingan Agro-Industrial High School.
1: Uh-huh.
0: Finalist aton nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ari ila team, mabunggo nila sa September 13, dara sa SM3 Atrium. No? Here we go with Mansalingan Agro Industrial School. Bravo.
4: Ako si Cyrus Camarista.
5: Ako si Sasha Paulis Castro.
6: Ako si Patres Sabisanya.
7: Ako si Cider Gamboa.
8: At ako naman si Jamaica Labiogo.
9: Ako si Merlin Hamero.
10: Kami ang Bugal Sang Mais.
4: Ano buo na yung grupo nga ni tungod nga may ginpili sila or may gin-assign sila para sa competitions and for school purposes. Ay ba nga mayara sila sa school, mayara man gin-divide para sa mga competitions outside naman sa mga school premises. So far nang mayara naman kami learnings or experiences, but rather gina-enhance lang ginamon ng voice namon ang amon tone, amon modulation. But so far, we are well-prepared enough to contest sa DSPC and sa K5 Finals.
11: We are assigned na mag-handle sa group and himo script by making headlines and gahimo man ang amon other members ang ilang script para mabutang naman finalize naman for DSPC. Actually, it's my first time nga mag-intra sa broadcasting. But namian lang ko kay gaka-practice ko more ang akod nga tingog and maka-pronounce ko words clearly.
12: So, ang mga kabudlayan gid namon, kay syempre, wala pa gid kami maayos ang knowledge sa radio broadcasting. Ang mga gina-work together gid namon nga maka-learn pa gid. And of course, ang amon pa gid nga dapat ang connection sa bawat isa, amon gid na nga i-work.
13: Ang tandem naman niya, sang, ano, sang first gid, hindi gid kami maayos close doon, hipos-hipos ang samon, pero sang nag-start kami practice, naging close kami doon, mas naitsindihan namon ang isa't isa, mas nabalaan namon kung ano mga strength kag weaknesses ang isa't isa kag hatagan namon feedback ang isa't isa para mas mapanami kag mas mag ano magboom pagid ang amon grupo.
14: It is really my passion nga dili pa sang una and I found myself sa broadcasting then na realize ko nga palay ko sa amon ni nga aktibidad and ang akon nga learning is that ang tanan nga mga problem ang tanan nga mga kinalanggaan justice dapat tagaan pagid justice.
15: Since grade 4, technical lang gid ka sa amon school. Actually, natun-an ko ni sa elementary ko, sa grade 5 ko. Gintudlaan ko sa akon nga coach.
16: Kayang-kaya gid sang mais. Kayang-kaya gid sang mais kwaon kay ang ila subong nga tandem ni sang mga kabataan is very strong. Kag kanami sang ilang personality, kag kanami gid sang ilang practices, ang ilang diction, ang ilang gid nga power, ang ilang passion sa radio broadcasting ara gid nagagwa gid sa ilang kaugalingon.
11: This K5 nga competition is really a big opportunity para sa mong team para ma-practice pagyad ang amon nga skills.
17: Ano ba yung tiyo ko?
18: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
19: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. Ang.
1: Okay.
0: Okay. Very good. Kita, salamat sa mga sponsors na itong kay Kunway Islaway. Manta mo, no? Salamatan naman ang bulig ni Congressman Dino Yulo no? Sa Kabangkalan area. Mm. Salamat, Gid. And dito man sa kay Mayor Rene Gustilo and Congressman Jules Ledesma, San Carlos area.
1: Okay. Okay, Pebel, dyan, before ta mag, we're running out of time.
0: Oh, why did ta tiyempo?
1: Ihingaga ako, may nag-greet si mo, din listener tagid ni. Kag, amon nila pa picture ba ito si mo, sa kamol ka dako, bla? Si Ma'am Pearl Garcia Padronia, nag-greet kit si mo, happy, happy, 45th birthday.
0: Wow, galupok.
1: May, kuwan gina, may emphasis pa ng 45th
0: mo. Grabe, may, isa galupok.
1: Nagsigabong na. Happy birthday.
0: Thank you, Gid. No? Salamat, Gid, sa inyo. Then why did ta tiyempo sa program? May bilin lang kami ni Keep Fibering. May alam ba noon kita sa pulong Ingles that justice delayed, justice denied. And you can run, but you cannot hide. And you cannot escape from the long arms of the law. Sa mga iligay noon pagambal, ang ginamustabunan mo kalokalo, manimaho gyapon. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Brignal Alcantara, Ethan James Sarmiento, with station managers Rods Palma, Colleen Manzanares Cubia, and Jean Chiatita. Opo naman, CEO and President Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Belgian Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
20: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
21: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sa antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan. Kalaman ang
22: mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Agustino Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
3: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Palaban mo! MyTC! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. MyTC! The Mighty Power of C!
22: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services,
6: Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Kabayang paghidayat, pagpakamaayo, mangin ara sa aton tanan. Good morning, kag-welcome kamo sa impormasyon sa ikaayong lawas. Aton dire pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligawan, of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton maging healthy, no? Bawal magkasakit. Importante sa tanan, dapat kita mag-adhere permis ning aton nga DTX 500 of Dantesing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Indi paid kamo magkalipata sang aton mga kape, sang aton mga habon, para overall health magampanan naton. Mayong aga sa aton mga partner upod naton si Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta. Mayong aga mga partner, Sir Sir GP.
5: Good morning, engineer, kag sa pareho mong mga tigol bombs.
4: Ah,
5: pareho naton.
4: At naton. Okay. Basta damay-damay na.
5: Ang mangin topiko ta karon, ano ang mga pamaagi para ng mga healthy si Lolo? Mm-hmm. At si Tatay.
4: Okay.
5: Ano ang himuon sang mga may edad na agod magapabilin ng healthy? Si Lolo kag si Tatay. Okay? Si... Amo nang aton mangin topiko.
4: Okay. Sige.
5: Dumati ka todo karon. Okay?
4: Okay, sige.
5: So, kabay pa nga nainom nyo na ang inyo nga DTX 500 kay isa ina. Sa mga importante nga dapat nyo inumon, agod magapabilin, nga healthy ka, permi. Especially kung nagaedad na. Good morning, Sir Boy.
4: Good morning, Sir Boy.
5: Sa isa man ka manong ko.
4: Manong mo.
5: Manong Boy. Good morning.
6: Good morning, engineer. Good morning, man, Brad Paul. Ay, congratulations sa reunion nyo. 1965 high school, maten si Sir JP. Congratulations, ha.
4: Ano na high school na?
6: High school 1965, class 1965.
5: Ay, po ba tao?
6: Ay, deny naman siya. Ngayong aga sa inyo, no? Kabay pat, kondisyon ng lawas kay naka DTX 500, ang paborito nga gatawag nga supplements ang imo lawas. Amo ning gapahubin sa inyo, no? Kita mo Sir JP. 1965 high school reunion. Do 1972 lang, no? Ang gwa. Amo ning nami gidya sang DTX 500 kasi it protects yourselves in the kukumbaga sa pinaka pundasyon sa imo lawas, no? Because basically it is an antioxidant that prolongs the lifespan of your cells, no? And protect it from premature aging. That's why kung hubin ang silula, hubin ang tsura, hubin man ang function sa mga organs and tissues, no? And of course, ang paaman sa DTX 500, kampiyon, kiga panubo sa blood sugar. Kung nubuo ang imo blood sugar, layo kasi ginatawag ng mga ginatawag nga immunocompromised. Because remember, kung ang imo blood sugar taas, pigaw ang dipinsa sang lawas. Ang lain pagid, kung diabetic ka, dalani sa nga madamo nga masakit. Ang sabat nga food supplement, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamins ang ginatawag naton nga mga immune cells mo, mga soldado sa imulawas para makaprotekta sa tanang klase nga anomalya, tanang klase nga mga invaders sa lawas mo. Kung kampyon ang imo immune system, kinaka-Mighty C, the alkaline vitamin C ang paaman, kampyon ng skin, kampyon ng complexion, no? And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, ma-maintain mo yung 20/20 vision mo, mag-eye care gold, no? Eye care gold rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extract that maintains the health of your eyes. Parisan, sa kinatawag nga eye care eye drops, no? Rich in hyaluronic acid that basically cleans and relaxes your eyes. So for optimum eye care, mag-eye care gold. And of course, kung tatlangkaso o busip on kagilanat, problema mo ba lang mikrobyo nga gadala tangkaso ay mag-D3-bio.
4: Okay, okay. Salamat, good morning. Kag-proceed na kita, no? Dire sa topic ni Brad Paul.
5: Oh, ang importante, engineer, magahubin gid ang aton nga lawas. Oh, edad lang na iya. Age are just numbers. Lantawa bala ikaw?
4: Oh,
5: at age of 55, ya, hubin ka pa ilang taon gapon.
4: Gani daw, kwan lang daw.
5: Yes, engineer bala. At age of 55, hindi bala anon.
4: Oh.
5: Ano ang makapamayo gid? Are sa mga tatay, mga wanggo, tatay, lolo, wanggo. Importante gid ang imo nga muscle healthy.
4: Nagapanang litik
5: na. Kay nga ang muscle amo ni ang naga-hold sang body mo together.
4: Aha.
5: Your bone amo ni ang imo yung skeletal frame, no? Pero ang what makes it together nga ma-hold siya, daw amo ni ang concrete.
4: Correct.
5: Ang muscle mo.
4: Ang still more, barrier mo ng bones.
5: The more muscle you have, the more chance hindi ka magka-diabetes. Hindi ka magka-metabolic syndrome. Kay ang imong muscle, amuni ang nag-uyat or nag-support sa imong glycogen. Ha?
4: Nag-support.
5: Gina-hold yan eh.
4: Ginaputos niya.
5: Agod nga magamit okay. Nimo kay hindi magdamo ang glucose sa imong lawas. Di, siyempre, sa mga risk for falls, may edad ka matumba, ari bala, ay siguro may mga neighbor ka mo or parinti or himata. May edad. Usually, nagasugod ang problema kung matumba sila.
4: Brittle ang tulaan mo.
5: Pag natumba ang tigulang, nabali ang tiil.
4: Fracture.
5: Na-fracture. Na-fracture ang hip, gid, kalabanan hip. Magka-hip fracture. Hindi nagtindog. Ma-wheelchair na lang na, kag ma-bedridden na, dira na nagasugod, hindi na na makarecover, labanan, engineer.
4: Ang spine pagid, gumagubaba.
5: Kalabanan, amo na ng sugod. Healthy, healthy adult, ha?
4: Uh-huh.
5: 70, 65, natumba, na-fracture ang hip, bedridden, ha?
4: Uh-huh.
5: Eh, siyempre, hindi ka nakalakad, sakit na mo. Ah, inisip ka na lang tinuig.
4: So, kulang mga maskulo sa...
5: Kay nga, ma-fracture, kulang ang muscles.
4: Okay.
5: Pero kung matumba ka din ang dagko muscle mo, ya, may ma-absorb sang impact, engineer.
4: Doon may cushion siya. May
5: oo, sa isa na. Kadua, kung gamay mo muscle, okay, ang mag-akwat ka, hindi ka makadaog.
4: Okay.
5: Bisan sa imo lawas, budlayan ka, engineer. Magsakasagdan kiti ang imong muscle sa tiil.
4: Gagmay.
5: Hindi mo kaya magsaka. Pipudoburangkol ka, abi.
4: Oo.
5: Dagko ka, abi.
6: Dagko, bilawas. Ba?
5: Oo. Na, amo na nga balance ang akon. Ano ba? Joints.
4: Go blush ka, Sir JP. Dogina ego ko sa.
5: Buwan pa, mga joints. Mga joints. Oh. Ang mga joints ang tupad. Kundi kasi nakit. Nagkis aga, absent. Kung ang joints mo problema, engineer? Uy, mabudlayan ka man bala, engineer. Oh, mabudlayan ko ang joints mo problema. Bisan sa imo na lang mobility.
4: Nag-ubag, ubag, babe. Ang mga cartilage, sabi, ubag.
5: Natawala, migo na mo, sinilubin pa, may gout na. Ano pa? Ari pa, bone health mo, engineer?
4: Oo.
5: Bone health mo? pigaw imo nga bones mag osteoporosis. That's why nami gidya gi-exercise ang mga tigulang.
7: Uh-huh.
5: Kag while gi-exercise ka, GDTX 500 kagid. Oo, kayang exercise will produce a lot of oxidative
8: now
5: stress.
8: Now I understand. Ano nga si Sir JP, is a gym rat.
7: Oo, oh, ta. Adlaw-adlaw na yan.
8: Gabi ang gina-bench, dagko, gina...
5: Na, ari pa. Kung gi-exercise ka, Sir Boy, okay? Gano bo ang mga blood pressure. Diba? Kaya imo nga heart condition, permi nga mag-pump more blood. So, ano pa? I-manage gid permi ang stress. Kaya ang exercise, isa sa nagapamanage sa stress.
7: Oo. Ang exercise siya?
5: Nang imo na iya. Sa amo niya, Bible verse kami, ah.
7: Okay, okay.
5: Ayun na iyang mga isa ka, may mga studies na engineer. It's being studied, actually. Ang isa ka sexual intercourse, it will only burn around mga 80 to 90 calories.
7: Mm-hmm.
5: Isa mo na ka ejaculation. Which is hindi na ya...
7: Hindi sufficient.
5: Ah, hindi. Kulang siya.
7: Kulang siya.
5: Kulang siya.
7: Ah.
5: Oh. So, ina, 30 minutes to 45 minutes na kwa na. Pero mga quickie, gamay lang na engineer. So, namin gijaga exercise ka. Ano pa? Ang exercise ga panami man sa imo nga mood. Okay? Ga pa-stabilize sa imo nga ano ni nga hormones. Next. Kung nag-exercise ka, engineer, nga may edad ka, mahagan-hagan ang epekto sa anxiety kag depression.
7: Correct, correct. Oo. Oh.
5: Kay wala ka-release ang imong energy. So kung nag-exercise kaya ga walking-walking kada o anong exercise da, ma-manage mong imo perfectly imong stress. Ano pa?
7: May mga tigulang Chinese na sa kwan bla, sa Lagoon, ga Tai Chi sila na. Grabe yung kwan nila mo. Ang resistance nila, Sir JP.
5: Oh, kitaw ginom sila DTX.
7: Oh, ginom na DTX.
5: Ginom sila. Next. Ari pa, gapanubo man sang chance nga magka heart disease ang ga-exercise nga tigulang. Okay. Oh, ari pa gid. Ini man ang naga-improve sang lung condition kung nag-exercise. Ti syempre ga resistance training kada.
7: Uh-huh.
5: Or ga walking kada. So nami imong nga breathing. Ano pa? Naga-strengthen sa muscle, naga-improve sang stamina, kag nagapabukusog man sa imong bone. Kag ari pa, ang colon cancer,
7: uh-huh,
5: sa mga studies, ma-prevent mo ini kung nag-exercise ka.
7: Mm-hmm.
5: Because of your core, ang effect sa core mo, no? Gati.

0: Ito tuloy, ang next nga topiko sa Wednesday, tutokin sila boy, ano nga mga exercise. Kay kung pabayaan mo lang, ang sa pinsas ng tigulang, sex exercise yun.
1: Nag-text si boss, ka namin sa topic mo, pwede po ko na ma-extend.
0: Hindi kayo wala na, lingap, niya ang tatagal isan para may arap man si boy. Now, oo, kailan tawa pala sir boy kung di tapaglaruhon kung ano nga klase exercise? Ang sa ulo yun, exercise ang gasulod. Ano nga mga exercise ang aton nga itudlo sa inyo na makabulig sa may mga tigulang da, sa inyo balay? When we say tigulang, amuning kwan ha, mga 60 plus ha, ubin pa kami ni boy sa kwintaon niya. Okay pa ni. Now, pero...
2: Tingadugi exempted ko na
1: medyo
2: yan sa...
1: Medyo time ng Alzheimer's or GP.
0: Sige, ang edad, ati ko lang talin 50 okay, over okay, 50. Oh, 50 and up. Oh. May bana ka, may... Ang lolo, tilolo, ginaya. Gulang ginaya. Pero ang bana mo, basi 49, 50? Papamatia sa Wednesday.
1: 14 gulangan na.
0: 14 gulangan. So, papamatia kay tudluan ta, ano nga mga exercise ang makabulig?
2: Okay.
0: Kag paano si DTX 500 makabulig para sining aton nga pagtigulang? Ang pagtigulang, engineer, ginapreparahan na. Kita mo, gabayad kasi mo SSS para preparahan mong pension mo. Pero ang ginabayad mo sa SSS para preparasyon sa pension mo magtigulang ka, mag-retire ka, kulang na kung ipa-hospital ka.
1: Kulang na
0: gani. Kulang gani.
1: Kulang
0: na. So that's why, ang preparahan mo, hindi lang imo SSS. Ang imo pagtigulang, preparahan tagin.
2: Kaya ang tuition eh.
0: Paano? Naano na kayo. Tigulang ka na, may hirap pa-eskwila kapag eh.
1: Ano nga, bahag ko bala. May mga bagay nga dapat untaton mo sa edad mo na mo.
0: Untaton na bala. Nawario, ano ang himuon, no? Para nga magpanatili nga healthy. Subong, right now, inomgi ka mo DTX 500. Kung wala pa, why pakabalo, bakal sa butika, imnanyo. Kay ina ang first step para maglawig aton kabuhi. Alright?
2: Okay.
0: Kato kita sa Talk ni Boy with Sir Boy Solueta. Talk ni Talk.
2: Nami sa introduction.
1: Topic ni Sir GP, no? No? Balo ko next ni sa ano subong sa Wednesday.
0: Hindi pa na magtapuson.
1: I-discuss yan eh. Kung ano bala ang dapat nga exercise. No? Ano bala ang balanse, no? Dapat bala cardiovascular lang tanan exercises. Dapat bala may weight training lang tanan. Or
2: both.
0: Nakuha mo, Gid. Nakuha mo.
1: So, ginagaan ko na siya sa idea yung i-discuss niya.
0: Gabo na i-discuss ko.
1: Asahan ta ni sa Wednesday nga amundi ang i-discuss ko sa GP.
0: Sige nga, ang sa listahan niyo, wala ito mo. Patunoon ito siyang bago. Ara na.
1: Padayun doon tani sa talk ni Doc. No? Kung paano ba lang, ano ba lang beneficyo sa exercise sa lawas? D3 Bio naman ang usaron ta. Ano naman ba lang mabuling ni D3 Bio when you are an exercise enthusiast, no? Gym buff ka bi. Ano ba lang mabulig ni D3 Bio sinyo? Kita niyo na mga popular ng mga drinks na hindi ko na sila pag-mention kay Waymas kaya tag TF, no?
0: Okay.
1: mga kapoy lang commercial pag kapoy ginainom nila. Ang unod sina.
0: Bad black ano na boy?
1: Iban bad. Tamaan ka tapo sugar. Ang mga mahalon, balukan ng unod, ang mga good for the body kaya, ang unod is MCTs, medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. Nga naman sa D3 Bio. Amo na itong antas po. Nga ambala sa mga mahalon kag premiado klase ng mga sport drinks, ara ang medium chain fatty acids, nga ara man sa D3 Bio. Kag ano bala mabulig ini sa imo pag-exercise. Patatabi si Sir JP ka. Nagsulod ka sa Rayo Gym.
0: Okay.
1: Pag Rayo Gym, warm up ni Sir
0: All
1: JP.
0: All eyes on me dayon.
1: Okay.
0: Guwapo.
1: Sige na.
2: Sige na.
1: Padayon.
0: Lakat.
2: Tanan nga. Positive nga adjective.
1: Putang tabi may nagtulok sa iya.
2: Okay.
1: Ha?
3: Siyempre, likaw ko dayon.
1: Kaya hindi pot gili iya shorts. Seriously, ano ba nga katabo? Ha? Kung ga medium chain fatty acids ka nga sa D3 Bio, you have the all the energy you need. For example, before ka mag-gym, nagtumar ka na duwa ka ta or tatlo ka capsules sa D3 Bio. That is nearly, ano, pila? 1,500 milligrams of cold pressed extra virgin coconut oil. Ha? Ang ginatawag nga full of energy in every capsule, no? That basically powers your workout every day.

0: ini nga medium chain fatty acids, ni bisgang wala kakaon, ha? Kik sa pagkaon, ang sa ginakwa mo da nga energy, alin si mo carbohydrates, alin si mo kanon. Ini yan D3 bio, gives the same energy, pero ang source naman niya, medium chain fatty acids, which is faster. Meaning to say, within 3 steps, yeah, matransform na niya sang imulawas into energy. That is really important if you are exercising, no? Kay may anak ka dahil, ma-boost mo dahil ng imo energy. While gadlagan ka, ga cardiovascular exercise ka, ga treadmill ka, ara dahil ng energy that you need, no? Ang nami pagidni, kung may ara ka na energy, nga instant nga din sa D3 bio, your liver, it saves your glycogen. What is glycogen? Amo ni ginatunaw sang imo liver kung kulang ka na energy sang imo akwat. Di kung naka D3 bio ka, hindi pa na yan yung pag-usawang sang liver mo. So anong
1: may reserve ka kung may D3 bio ka?
0: Kung ang imo primary fuel is your D3 bio, ang glycogen mo, usaro na lang ginasalawas mo sa ulihi. Anong meaning siya na you could prolong your exercise? Nga wala kang ginakapoy ka. Kung you still have that energy, no? Ang nami pagidni, habang ga-exercise ka, habang ginausar mo ni ang medium chain fatty acids, ngalin sa D3 bio, ang iya latak sini, ang iya final product, kumbaga after niya ma-oxidize na siya, it turns into ketones. Ketones that basically feeds your brain. Okay. Gives your brain that energy. Kumbaga, hindi lang ang lawas ga-exercise, pati yung brain. Kiginagaan mo niya sa ketones that could feed it during your exercise. So, di mo makita nga wala usik kung mag-usar ka sa D3 bio. And of course, balo ka naman sa gym. Ha? Biskansid o guuyat sa sang ano barbelda. Sa mga barbelda basi may nabilin da mga may mikrobyo, okay. Kung wala na sanitize mayo sa Rayo gym yan ginasanitize kidya mayo ni Sir Kevin, no? May alak na isla daya dugin na spray gina iya nga taga usar sanitize ang mga equipment kag okay. Mga dumbbells, pero kung natupa kaya sa medyo sa gym nga medyo way na sanitize ay basi makakontak ka pa masakit. Makakuha ka pa da sang ginatawag ng mga bacteria and virus because ang gym mo wala mayo na sanitize. D3 bio will also protect you from that, no? Da mo makita nga D3 bio could be your partner, ha, in doing your fitness goal. Kung gusto ka magniwang, pwede man. Kaya ang D3 bio will basically help you nga ma-achieve mo ang imo intermittent fasting. For example, nabasahan mo ay namin igreen intermittent fasting. This is the fastest way nga magpagamay sa akon chan kung dako-dako gibuyon mo. Remember, nugay ka na exercise kung dako-dako pagibuyon mo. Paniwang ka anay. The best way magpaniwang is intermittent fasting. What is intermittent fasting? For example, kaon ka alas 6 sang gabi. Dapat andason mo ang first stage is 12 hours. Dapat andason mo ang kaon is alas 6 sang aga. Amo ang first stage.
1: Okay,
0: beginners. Ha? Ang mga professional, kaon na lang sa isang gabi, gakaon na sila alas 8, alas 10, iban gani, alas 12 na sang ugto, the next day.
1: Okay ba? Grabe, no? Mga 18 hours, sobra?
0: 18 hours? Hindi ka na magpasubra kay iban, hindi na kaya.
1: Suicide na guru na kung daw mapasubra kapagid.
0: Again, before ka mag-intermittent fasting, disclaimer lang ni, you need to consult your doctor. Okay. Diba? Kasi hindi kaya sang imulawas. Lalo na kung diabetic ka. Ay, kung diabetic kaya, kalanlan kaya ano na small frequent meals ang kalanlan mo. So, kung diabetic ka and you want to do intermittent fasting, magpagkonsulta gyud sa doktor anay. Pero sa mga normal ng mga tao, you start slowly.
1: Okay,
0: ha? Dapat ang imo mag-start ka sa 12 hours, budlay na ay, kung bago ka pa lang.
1: May target ka gini nga magkaroon ka gyud sang six-pack, hindi man?
0: Ang fasting niya will not give you the six-pack. It's the exercise makatag sa six-pack. So, okay? Ang fasting niya, what it does, it will destroy your it will visceral lessen fats. Your visceral fats.
1: Okay.
0: The fats nga hindi madalas ang sit-ups.
1: Mm-hmm.
0: Ang fats nga ikakapol sa imo organs. Hindi niya madala sa exercise
1: hindi
0: madala.
1: Hindi dali madala.
0: Hindi dali madala, mabudlayan kagid, pero kung unahon mo ang imo intermittent fasting, then mag-gym ka, then you'll have guaranteed results. Kay number one, ginpanubo mo na daan ang imo visceral fats content sa lawas mo.
1: So, sa mga nag-exercise mula, Sir Boy, iniblang mga tablets ni nga daw protein kuno gapaka ano sa mga muscles.
0: Then, you need to read about that.
1: Okay.
0: Kay kanalan ma-consult ko ginya sa mga professional. Ang mga dugay na nga gym kabalon ni sila sa mga harmful sa lawas. Ka hindi harmful sa lawas.
1: Ako saging lang ni Sir Boy mo. Saging lang ya, okay na ko.
0: Ilay da niya engineer ginain tumanak ni Layap. Ano na, usually gatag na yung protein para sa muscle mass. At hindi mo na makuha saging.
1: Okay.
0: Oo, kaya na, ina yung ginaputang nila sa ila, ang ginatumar na sa mga bodybuilders na, sa mga gym enthusiasts na yan. May mga formula na yan, no? Nga, para magdamo ang protein. Because they need protein to build muscles.
1: Kaga kaplakaon itlog, dosi, kamilog itlog, isa lang kamil nila.
0: Okay, protina.
1: Protina,
0: Protina. Iban gani, sa kilo, isda. Wala nang ganing kakaon kan unjutay na lang mga bodybuilder gid cause protein is the key in creating your muscles, no? But we also all remember in order for you to achieve that you need all the fuel you need, and fuel ang gatag sina is glucose and fats.
1: Okay,
0: but glucose is fattening, no? Good fats are not like good fats from D3 Bio. So abon dito na makita, no? Kung ikaw kali gusto may fitness goal ka. Biskan manug tapos ng 2026, may gaw ka pa nga sa Christmas sexy ka. Kampyon ang imo lawas, ay makabulig li ang D3 Bio, no? With the right attitude, mag-gym ka, mag-exercise ka, mag-cardiovascular exercise ka, suportahan mo ni ang imo endeavor with D3 Bio, basi ma-achieve mo ang imo gusto nga body beautiful sa before mag Christmas.
1: Ang mga structure mula, Sir Boy, magtindog sila be, magtindog sila erect, mag lockdown sila, hindi nila makita ilang tiil mo. Kitungod sa buyon lang
0: at damo na gani. Ang buyon na engineer, hindi na
1: visceral fats.
0: Tinuig mo na gin porma.
1: Oo.
0: So most likely tinuig mo man kwaon.
1: Oo.
0: Hindi niya nga mag-crash diet ka, no? Hindi ka mo mag-crash diet, ha. Kaya hindi niya kaya sang base hindi kaya sang lawas nyo, maglain pang lawas nyo. Pag intermittent fasting ka mo, reminder liwat. Tanungin nyo ano yung kapasidad sang lawas. So, for example, hindi nyo ano yung malabot ang 12 hours, do 10 hours na ang kaya, okay na na. Basta may progress, no? Remember, the less carbohydrates, the less fats ka mga, no? So that's why ang kanon mo dapat da kasugod. So before ka mag-limit sa imo kanon, i-eliminate mo anay ang imo extra sugar. Importante gyud na biskan for example be double rice ka subong.
1: Isa-isa ho naman nanay.
0: Hindi, okay lang na i-double rice kag gapon, dulaan lang tong imo pastries. Dulaan lang tong donut mo. Okay. Dulaan lang tong soft drinks mo, da ka na nay sugod.
1: Okay.
0: Maintain mo lang nanay ang double rice mo. Sa nadula mo na to tanan nga mga extra sugar mo, amuna na pag amat-amat mo cut off sing imo rice.
1: Okay.
0: So kay iba niya nag-half rice. Po pagka duha ka oras order cake.
1: Ate lain pag ina
0: nag-order soft drinks. Ha nagkaon sang ila favorite nga mga pastries. Ate why man gapon pulos to ang imo half rice. Ha?
1: Correct,
0: so,
1: correct.
0: So kalanlan ang magsugod ka, eliminate mo na ang extra table sugar mo. Then you start your diet in eliminating your other carbohydrates. Ina, kung hindi ka man yung hard worker. Sa mga hard worker,
1: mga kargador, bi?
0: Mga heavy loads ang ubra, no? Mga gym instructor, mga army, mga police. They need to eat. They need to eat their carbohydrates. Because isunugon malang na nila, sa ila ubra. Kung ikaw yung office worker, nagapong ko 8 oras, muna yung chance mo. You could cut down on your carbohydrates. So ditan makita ang D3 Bio. Hindi lang kontratang kaso ubos ipon kagilanat. Kung gusto ka mag body beautiful, pwede manggali. Makasuporta ang D3 Bio, the superfood supplement.
1: Okay, kanami sang lecture ni Sir Boy. Though encourage gid ya, kay gusto mo maging healthy, bawal magkasakit. Hindi ka dali-dali matakdan sing sakit, pero kinanglan taman maligo adlaw-adlaw, Sir Boy.
0: Correct. That's also a part of health.
1: Okay.
0: Cleanliness is really important.
1: Namibla ko ng guya mo ya, wala sing punggod. Mm-hmm. Ang lain di ako ng punggod na tubuan pa sang punggod, may whiteheads na, may blackheads pa. Kag do ka garas ang imo nga guya, bi Sir Boy. Kinanglan mo magpangabon sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. ma-beautify ka na na may kakasunyang tanan ng mga bad bacteria sa imuha skin.
0: Ang punggod is sometimes it's hormonal.
1: Okay.
0: Sometimes it's hygiene.
1: Uh-huh.
0: No? Ngay mo pa may ginatinloan ang imuguya, no? Remember, always wash your face with water or mild soap.
1: Uh-huh.
0: Kung iban gakusog ga soap, kay gusto mo puti.
1: Uh-huh.
0: Ha? Okay lang na. Pero kung gusto ka balo ka mo bala nga mahatag ni tanan sa ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO.
1: Uh-huh.
0: Ang kayatap naon ang mikrobyo nga gatuga sa ginatawag mga skin diseases including sa ginaproblema mo nga punggod, no? An-an, bunis, psoriasis, kakas na tanan at amat na kakas kay sayan, through science nakita nga ang lauric acid dala na da ang antioxidant nga ferulic acid nga makita mo sa virgin coconut oil nga ara sa DTX beauty soap kaya tap na on ini tan nga mikrobyo dala na ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sang imo lawas. That's why you stay fresh longer kung ang imo habon DTX beauty soap studyahan tang beauty properties siningabon.
1: Okay.
0: Ang DTX beauty soap may paping nga gapaputi sing mo skin.
1: Alin sa kapayas?
0: Alin sa kapayas, mga tanan-tanan nga famous nga gapaputi. May ala papin iniya. Damo iniya papin. Ang DTX beauty soap. Ginduangan pagid sang wala si ibang nga bon, no? Rich in vitamin C. Ang guava extract nga pinakataas nga source ng vitamin C locally.
1: Uh-huh.
0: Ang iya ni extract ginputang ni siningabon to further whiten your skin. Para dali ka magputi pagid. So diin ka pa, no? Mumot ka na, hamis ka pa, nagputi ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Okay, pro, speaking sa body odor, may ara man taya formula sa boy. Kinanglan taya ang Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka sa mga baho, bisan balalahason ka sir boy, masolusyonan gyapon. I-swipe to the left, swipe to the right mo lang, gamit ang aton Clinica Diofresh. Protected ka, happy ka, taas imo self-confidence upod sa imo mga barkada sa boy.
0: Correct, no? Kaya na, ang gina-claim na nga dugay magbaho ang ilok mo, kustungod siniya, ang Clinica Diofresh may VCO. The same process nga ara sa DTX Beauty Soap, ginapatayan ni ang mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why, kung napatay gid yung source sa pagbaho sa imok, this deodorant gives you more time to be fresh, no? Kumbaga, mas dugay ang protection ang ginahatag sa ginatawag nga Clinica Diofresh deodorant. Talking about protection, no? Dapat aga pa protektado ng lawas mo. Dapat aga pa na detox ang lawas mo. And the best way to do that is to have a detoxifier in a cup of coffee. Mag DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE,
1: mm-hmm.
0: Ha? Isa sa pinakakusog na antioxidant that basically fights off oxidative stress in the morning, which is in the highest,
1: mm-hmm.
0: No? According to science and research and studies, ang pinakataas ng oxidative stress is when you wake up. Okay, daan na ng outcome sa pag-repair sa lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: So kung nan tabagan mo ng lawas mo, buligan mo mag DTX coffee mix. May pang detox pagid si imo colon, palayo ka sa colorectal cancer. Kay may chia seeds ni rich in fiber that cleans your colon, palayo ka sa ginatawag ng mga sa abnormality sa imo colon.
1: Speaking sa mga bisyuhan da blaser boy, nga permi lang tuod ga pangapi, grabe ang sigarilyo, grabe ang mga gaaso permi. Kagapulaw, sir boy, gamit ang ilang mga cellphone, mga tablet na nila. Kinanglan nyo yan, mga P, gamit ang DTX Premium Coffee. Kung taas yung blood sugar, gina-regulate yan niya, sir boy. Hindi ka matamaan. Kaya nga, ang iyang sweetener sini, stevia,
0: mm-hmm.
1: Natural yung sweetener, nga wala nagapataas ang imo glucose, sir boy.
0: Nga, DTX Premium Coffee. Kaya ang DTX Premium Coffee, may ginatawag nga ergotayonin. Halin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Ha? Amuni ang popular niya sa Japan. Because this kind of antioxidant stays longer in your body. It works harder compared to antioxidant and has the ability to revive other antioxidant para mausasa ang imo lawas. The more antioxidant, the merrier kontra sa ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo lawas. Why pa na nagtapos ginduangan pag isang DSE ang pinakakusog nga antioxidant ka sa DTX 500 ginputang sa kape to give you optimum protection against oxidative stress. Bagay gini ang bali engineer sa mga bisyuhan, ha? Nga kakapig pa nagrilyo, ang stress permeable pala pulaw. Gusto niyo makabawi sa lawas niyo by drinking a cup of coffee, DTX premium coffee. Pwede niyo ni gani maanli. So sa mga tao daw nga wala man bisyo, pu gusto niya looking young ka every day by drinking a cup of coffee, DTX premium coffee.
1: Pero Sir Boy, mayara kita ya kape nga pre-bio coffee. Inang makasulod ba sa aton nga tiyan bisan acid. De kita grabing acid sa aton nga tiyan. Sa giyapon makabulig ini nga kape kay ginapa healthy Sir Boy ang mga good bacteria sa imong gut. Sir Boy, buhi ni saya bisan grabing init man sang imong tasa dira. Buhi saya magasulod sa imong sulok-sulok Sir Boy. Tungod sining kwan prebio coffee man nami Sir Boy.
0: Kay spore forming probiotics ang unod sini, no? Why niya kakapatay si init sa tubig mo, no? Hindi lang ang ginapanami ang good bacteria sa tiyan mo, ginaduwangan ang good bacteria sa imo tiyan, no? Kay puno niya sa mga spore forming probiotics that basically helps in a lot of ways sa imo lawas in the morning. Lalo na sa mga buringo, tataga-aga, moody.
1: Mm-hmm.
0: Gusto niyo nami ang inyong mood the next day na hindi na ako mag-moody. Sige-sige lang lang imna. Ang ginatawag nga, pre-bio coffee. Kung gusto mo man niya, nga medyo feeling mo, yadukulang ka nagiging good bacteria sa imo lawas. Feeling mo, pero may ka nag-brain fog, walang kakatunawan, ang imo metabolismo, do kahinay ng gid. Uy, ini ang mga sinyalis nga kulang ka na sa ginatawag nga good bacteria sa imo tiyan, no? Dapat, kung gusto mo i-reinforce, padamuon gidayon ang imo good bacteria sa imo tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics, no? With different species of probiotics that works together in promoting your brain health, your gut health, your the production of your gut derived B vitamins, the usage of your antioxidants and and minerals, tanan-tanan nagakatabo sa imo gut. That's why mas damo kanan-lan ang imo good bacteria to para ma-optimize mo ini mga nutrients alin sa pagkaon mo, para ma-optimize mo man ang imo brain health. Remember, your gut is your second brain. If your gut is healthy, most likely healthy man ang imo brain. Dala na dang imo immune system. Around 70 to 80% of your immune system is housed in your gut. That's why importante gid, no, mag-Clinica Spore Biotics. Ang paaman sini sa mga babae na medyo may problema sa mga flower, may medyo mabaho, melon amoy, makabulig gini. Makabulig gini ang ginatawag nga Clinica Spore Biotics para magbalik ang normal flora sa ina nga parts ang imo lawas. Mag-Clinica Spore Biotics.
1: Nami Sir Boy, no? Halin sa mga bakterya nga ari sa aton nga lawas, may ara kita DTX 500, may ara kita Mighty C para i-boost ang aton nga immune system, may ara man kita sing ining sa panit abi naton, sa ilok naton, Sir Boy, may habon kita, may mga deodorant man kita Sir Boy, labi na gid ining mga probiotics nga ari sa aton gut kompletos. Kinanglan naman naton Sir Boy ining para magpabaskog sang aton reproductive health. Ang reproductive health Sir Boy ti kinanglan mo hindi kwando iban bla Sir Boy ang ilang sperm medyo hindi nami, ha? Mahina. May ari naman kita extend food supplement for men, siling ini siya nga gapatag sang sexual libido Sir Boy, ang sexual desire ni mo pataason, kag amuni ang kinanglan sang aton mga upod ng mga tigulang Sir Boy, mga kilala ta nga kung gusto nila maging masculine ang dating, Sir Boy, wala galupay-pay si Manoy, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Nami man ni siya kay may aphrodisiac tonic effect ini Sir Boy, kag sa aton digestive health man, makabulig man ini ang aton nga extend food supplement for men. Nami man ini sa aton nga blood circulation, Sir Boy, Pero speaking sa blood circulation, may aray man kita liniment, Sir Boy. Ano ba ang liniment nga pwede nila magamit, Sir Boy?
0: Mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init ang ginahatag sa imo mga tired muscles habang ginahaplos ni, ginamasahin ni si imo. Nami man ang ginagatawag nga aromatherapy, no? Ang ginahatag ni si imo relaxes your senses, not only your muscles, kundi ang imo brain, no? So kung may biyahilo kada, may medyo kasakit ang ulo mo, banyus-banyusan mo lang niyang ulo mo, simot-simutan mo lang niyang DTX liniment oil, amat-amat relax ang lawas. Mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, no? I just wanna say advance happy birthday to my good friend, no? Sir Mark Araneta, no?
1: Happy mayong birthday, sir. Birthday? No? Happy birthday.
0: No, advance happy birthday. And of course, kamusta man da sa aton nga pamati da sa Dangkalan sa Ilog, no? Good morning, da kay Mayor Paul Alvarez. And of course, sa akon mga pinalangga da nga mga kababayan sa Kalubang. So, Dangkalan Ilog, no? Mayong agad, pati na sa tiya ko, no? Kay Auntie Judith Zulueta. So, hindi maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold for optimized eye health and eye care eye drops. And of course, no, ang paborito ta, para protektado kontra sa mikrobyo, nga gadalat ng kaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulueta, Gambal, good morning, God bless, and start your week right.
1: In behalf ni Dr. Miloy, nga itong pinalangga nga CEO, sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, sa aton mga Technician Andre, sa Sir Yeniel, kag kay Sir Eitan. Ako naman si Engineer Rooney Albao, nagasiling mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto.Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Promise? Mga amigo, promise ya? Amugit tutane ang gikaon ko?
2: Makakamato nga plastic man tao?
3: Oo man. Silingani namon, basi na isahan mo kami.
1: Wala oy. Kamu may isahan ka? Hmm. Yung mga idol, taka mo ya?
2: Ganay, konsulitan mo ba tao? Isulot, ikin namon sa sako. Lagi pagkabit sa puno siyang langka.
1: Hala tuod man. Abi kuya, pagkaon. Gali kayang paanan.
4: Style ka pa. Kabalo lang ako.
1: Sadya-sadya ino.

0: Boss Rocket,
1: ano naman, Boy Ramon?
0: Nabalo ka bala sa mga balita, Subong?
1: Ano naman nga balita, Boy Ramon?
0: Ang nahanungot bala, boss, ang BBM scholarship bala nga tag 20 mil na?
1: O ti ano? Ma-apply ka man pareho sa klala ko?
0: Ha? Ha? Ay, sino, boss?
1: Basta, drama-drama mo na sa.
0: Ah.
1: Pero hindi na lang napagpapayin.
0: Ate, sige, hindi ko na sa kilala, ya, boss.
1: Hindi ka man ay makabil, Ramon, kay hindi ka man estudyante.
0: Ha? Ha? Bawa, boss, rukit ko lang ako na agando mga makabil sa amo, sa mga amo sina, bala, boss.
1: O tinga, ano galangot, gibuot mo daw.
0: Kikikay man, boss, may araya nga mga barangay nga nakabaton sang tag 20 mil, ha? Ari, boss, oh. Lima na ka estudyante ang makabil kada barangay sa bilog ng Pilipinas.
1: Bawpaldo, kigali sila eh.
0: Oo. Pati gani guro dili sa barangay, may nakapaldo man eh. Ang kalainan, palagi dabla boss, kay dapat bata sa mga pigado. Pero maalam nga mga estudyante ang makabil.
1: O te, anong natabo?
0: Amo na natabo, boss, oh. Kung hindi bata ka kapitan, bata ni kagawad ang nadala. May bata pa gani ni Tresurer eh.
1: Abaw, paldo.
0: Amo gini, paldo git mo si. Sus, amo na karon ang ginabaisan sa mga kada barangay, boss.
1: At natural makumod ginaya mga pumuluyo. Kay man ang mga bata iya sa mga barangay officials, amo nadala.
0: Amo gani eh, boss. O ti, boss, mamang kutunta ka? Ano ang masiling mo sina sa mga opisyal, ha, boss Rocket?
1: Ati, kung hindi kabalan, swapang eh. Nawala ginanahuya magamuna. Imbista ni iatag nila sa mga pigado nilang constituents, ang mga kabataan pa yan nilang ilaginuna.
0: Amo na gani, boss, ang uso kuno Subong. Pamilya una, bago iban.
1: Ati, nami na, sadya-sadya, ino.

0: Migo kulatoy.
1: Ano man, Migo Bongkoy?
0: Ere ng tatlo ka sutab sa guha, oh.
1: Hmm? Ate, sutabon din na sila, eh. Hapong ko, ang talas lahan, eh, Meg. Amo pagpang sutab, ah.
0: Okay, Mega.
1: Wala labot nga sutabon na sila, Meg. Si taon tapagida. Agon nga hindi na makagawa ang ilating ni Carl.
0: Oh, Mega. Man si Toto, dako nga dahan, doobas ko magulo ang balmong.
1: Wala na yung binatbat sa ato niya, Meg.
0: Kung nagpaday, okay sabi, Meg, anong imuon, ta?
1: Pao, konti nga, sudlan pa ka ang mga bag nila.
0: Hindi na madalas, Toto, dako, ya.
1: At kung hindi sila madalas, te, napungulay, guro, ah. Pasi madalas sila.
0: Oo, ah. Kaya hindi man sila ma... Ano yung dalilamlam, Meg?
1: Oh, tapungulong to sila.
0: Grabe nga matapungulay, kadyaw.
1: Oo, ah. Kaya hindi mo sila madala sa mayong istorya.
0: Ate, okay, Meg. Ikaw bala. Sunod lang ko na si mo.
1: O, gala, Meg. Wala pa sila ng salod, Meg.
0: Ato pa sa koga panilag pag-uro kung sinong tao sa salod.
1: Base kung ginadiskartya naman nila si Tantan, eh. Agon nga makakuha sila pagkaon.
0: Naunahan, pataganin nila now.
1: Kung makuha nila ito pagkaon si Tantan, sila ang kuhaan taman pagkaon, eh. Panilagan ito lang sila, Meg, kung nakuha na nilang pagkaon ni Tantan. Kita naman din makuha din sa gila.
0: Sige, magay ko bala. Sunod lang ko yung SM, ho?
1: Amo na yan, Meg. Good follower ka, Meg.

0: Ai, pau, tu que já bebida, arana, na relax, mancuba.
1: Ako paya, basta mayo lang ang bayranay, wala gid ko ya problema, mister. Guapo ang.
0: Ay, salamat gidinday, ha? Bau, pagmasahib ko sa akon, matyagyan ko daw nagumbing pagit ko. Ikaw yun, kagali magmasyahi ba?
1: Ay, salamat gid, Mr. Guapo. Kay dako kagid nga bulig sa akon.
0: Ay, oo, eh. Dugay-dugay, bayaran ka na kada yun, eh.
1: Basi may tip da dayon, namian pagid ko na mo.
0: Ay, ikaw pa, namigadaan ang imo pagmasyans, eh.
1: Mag-amo sini, makabakal na ako sinisang bugas kag ilabi sa tanan, makabakal na ko panti.
0: Wala ka na panti
1: haw? Kwan, may ara man galing, busloton ang sakang.
0: Ay di, makabulig-bulig hinigali ang hatag ko sa imo.
1: Ay oo ah, dako gid nga bulig.
0: Ay, sige. Tama na nga masahi. Ari na o, isa ni Kalibo.
1: Ay, abaw. Bala, ay, salamat gid, Mr. Guapo.
0: Kung maayo ba si madagdagan pa ni, hindi gani may magka-interes ba lang na ibang tao, ha? Ari o, kuumamayo.
1: Ay, salamat, salamat gid. Mamumalipay gid ako. Sadya-sadya, ino.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasig na pagdingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tiyansa na ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
9: Dr. Pinoy
8: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
9: Dr. Pinoy
8: Squalene Capsule masaliga santo pa.
10: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
18: let's go with the flow.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
24: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
18: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
27: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.

0: Migo, toto dako.
1: Ano mana, Migo, Eljan?
0: Nakita mong sinong tao sa slot?
1: Oo, eh. Ang duwa ka sutab.
2: Mga Migo, wala pa ka mga sulo daw.
0: Kapanilag pa kami,
1: ah.
2: Sudogin na panilag, no? Wow.
1: Ang mga sutab, eh.
2: Sino? Si Kulatoy kag si Bongkoy?
0: Ginambal mo pa! Panilag, adamayo, tantan. Eh, base ko ng pagkaon mo, ila na karun tiwasan.
1: Kung sila man nang matiwas, mas mayo pa nga kami na lang.
2: Ano?
1: Oo, pagkaon lang na nalagas nila sa imoya.
2: Kabuyahaw, ano lagas nyo sa akot?
0: Pangamigo kidya eh. Kabalo ka naman.
1: Gani man?
2: Tood ka ba? Pasilahog nyo lang na.
1: Tood eh. Hindi mo feel how?
2: Feel man eh. Kapit na may pagkaon ko. Mas feel ko pag hindi nga may dala ko nga pagkaon.
0: Hala? Sede sa jay, no?

0: Ito na si Mr. Guapo. Pula labot nga nagbayad siya sang 1,000. Naghatag pa gid siya sang tip nga. Ay, pinatuganing hatag yung tip sa akon man, 100 pesos. Kag may pauna, pagid siya ginhatag nga 400. So bali, 1,500 gitanan ang nadali ko sa iya. Ilintuon nga klase tigulang. Ari kay paldugid ko ya, kay 1,500 gitan na kuha ko sa iya. Anay ka man. Tulain man nga picture sang tawo nga ari sa so, sa kwarta. Ari sa kalipo. Ay, de. Ay! No, ano man ni man? Tulibat man ang tawo nga ari sa picture? May! Samtang ang isa kamatagapiyong, ang isa galibat na! Wala ano ni? Play money! Animal! Uy, animal na isa anak ko sa tigula nga to! Play money! Ay, sadiin na siya man! Ay, ibaw! Animal! Sadiin siya! O, nangindulaan siya, gulpi! O, animal! Naintuan niya ako! Naintuan niya, git ko! Kuna mo! Maro pa sa kamaruan ang animal niya! Play money! Galingin mo yun sa ako, animal! Gatigulang! Scammer, galito! Habi ko, paldon ako! Disgrasya pagali. Sadya, sadya, ina!
1: Okay, thank you for the

0: Ice cream yummy. Ice cream good.
1: DJ Toto.
2: Amo na subong ang ginakamugan sa mga barangay, boss.
3: Kaulo, ya, inao.
2: Ah, galing daw wala naman, guru. Huya ang naghimo sina. Kay ti, boss, kung may huya na siya, iwas malisya, tani.
3: Tani, eh. Kaso bahala daya gurong kauyanan or malisya. Importante maka 20 mil ang bata ya.
2: Galing mag-amuna siya, boss. Hindi ni na magdadaog pa dason. Dason eleksyon? O di gani sining eleksyon?
3: Laban eh. Kay kabala na giniyang tuntoya. Ginuna eh pang bata ya sang sa mga pigado yung mga constituents.
2: Ah, pakaabal na ginilang ya guro, boss eh.
3: Amunang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
2: Ah, bahala na mula yun. Basta paldo lang ah. Ugtas lang na sila yan. Basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
3: May gaba pa man ah.
2: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
3: Dugay pero maabot kinaya kag maipikto ka ng gaba.
2: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy ka niya. Igo gabaan mo.
3: Ati sadya-sadya, you know?
2: Ah.

0: Susun dapat ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
2: K5 News FM. K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 10:11 sa aga.
2: News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.

Buwan mga biyan, isa na naman ka mayadayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad, ang una naton nga saltada, sa una nga sultada, sining si Mana karon mga KK5. Sa gyapon, yari kita sa primero na naman nga si Mana, because today is September 7, no? Di halin sang pizza 1 hasta sang pizza 7, na una nga si Mana mga KK5. Bag-o na naman nga inadlaw para sa aton, Lunes nga Lunes kita. Una nga adlaw sa pagpangalagad naton, sa pagpresentar naton mga KK5, sining aton programa Bombahanay sa Norte. Sa gyapon ako ini inyo kubos nga alagad, this is KK5 Bomba Marilo. Live nyo kita nga mabatian mga KK5 sa KK5 News FM Northern Negros 89.7, ang legal, lehitimo nga radio station diri sa norte sang Negros Occidental. Hindi bugos kundi lehitimo nga radio station. Mayara kami mga permit dagikan sa National Telecommunication Commission. Mayara kami sang first class radio telephone operator. Kag mayara kami lisensya sang electronic communication engineer. Iniman ninyo kubos nga lagad, this is KK5 Bomba Marilo, miyembro sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magapalayag na naman sining Lunes ng edisyon, sining aton nga pagpalagad sa Bomba Hanay sa Norte. Hasta alas 11 kita mga KK5. Medyo late ang aton nga pagsunod, it's because marabok kita sa mga programa. Oras naton karon alas 10:13 na, ginadulong sa inyo sang DTX 500, nagabulig sa pagpanormal sang blood pressure kag prevention sa diabetes. Buwan mga bayan, live man kita sa K5 News FM Cadiz Digital. Mamayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan, kabay pangayara kamo sa mayong pagkahimtang. Apisar sining mga KK5 nga kadamo sa gyapon sa naga-kuriit, kadamo sa gyapon sa naga-singgit, naga-pasingit, kag naga-singgitan nga wala-wala gid. Why gid? Mala-mala gid. Di sa gyapon mga KK5, apisar sining kapigaroon sa gyapon, nagapaningkamot kita, nagapanikaysikay kita mga KK5, agudto nga makatibawas kita sining kapigaroon nga nag-agi sa aton pagkatapos nga naglabay ang bulan sang Agosto. Kadamo sa mga nagkuriit, nagwiit tungod sining krisis nga ginaambit naton mga KK5, na eksperyensyahan naton particularmente sa sektor sa agrikultura. Ang halit sang peste nga RSSI, amugid ang nagpawiit, nagpakuriit, nagpakusmod, nagpausmod, nagpakusamod sa mga utod naton nga mga magagmay nga mga mamumugon, magagmay nga mga mananom, lakip na ang aton nga mga hasindera kagasindero. No, grabe gid mga KK5 ang kapigaduhon subong. Bisan diin ka karon magkadto mga KK5, amo ining ginaistoryahan sang aton nga mga kauturan nga nagasinggitan nga pigado gid. Bueno mga biyana, sa aton lang mga pangulong dinalan, sa aton mga pangulong dinalan mga KK5. Ulo istoryahan naton karon mga KK5 sa aton nga pagpangalagad, kun bala what will happen to the barangay and SK election, kun bala madayon gid ini o kon indi. Man kadamo na sa mga nagapulo pangamusta, nagayuhum-yuhum sa tagsa ka mga sityo, tagsa ka mga kapurukan, tagsa ka mga kasindahanan, iban gani na iara na sa mga programa nga libre haircut, libre aros kaldo, kag libre tuli. Damo na mga KK5, ti iba na ton yung mga kauturan nga nagahana kag nagapasimpalad, kag mapasimpalad unta nga maghaboy man sang kalo sa patagsang politika, nagakwa na, nagalibot-libot, nagahana-hana, nagatikang-tikang, agudto mga KK5 nga maka puntos sa ila mga constituents. Istoryahan taman mga KK5 ang padayon nga pagpakabudlay sang bilang gabang lagu-ulo, waigid sang improvement ining prime motor santo nga subong hiraya naman gyapon, hiraya, hiraya.
Dugangan ta pa man mga ka K5. May ara sa Gihapon nagalinagumba kag nagalinupok nga mga isyu, may kang tanan sining BBM scholarship.

kinahanglan magakadto sa mga kauturan naton nga mga estudyante nga mga pigado, hindi bawat bata ng kapitan makikinabang programa kundi bawat barangay makikinabang program. Now mga K-5, tapos na tong inukayay, tapos na tong binalbalanay, tapos na tong padamulay na wong sang tag 100,000 pesos nga para sa scholarship sa mga fourth year students nga mga maalam bisan pigado pero nagapaningkamot nga makatapos sa pag-eskwela. Now duha ini kabahin mga K-5. Ang 100,000 pesos is for the scholarship, educational assistance, and the 100,000 para ni sa pag-improvement sa inyo nga mga barangay. Like for example, ibakal nyo da bangko, ibakal nyo da lamesa, ibakal nyo da bi sang mga computers, laptop mga K-5, no? Ti dapat i-plaster ini sa komunidad mga K-5. I-plaster ini kay ining 100,000 for community development ini mga K-5. Pwede diri ang mga DRRM equipment, mga public service tools, mga street lighting facilities, mga disaster risk reduction and management equipment, or iban pa nga mga administrative gear mga K-5. Ti dapat may balaan manimis ang aton nga publiko. Kundi nagkadto ang 100,000 nga scholarship kag ang 100,000 nga para sa community improvement. Man mga K-5 nagginagumba kag nagkinaburigal ining 100,000 nga scholarship, it's because nga may mga, sorry to say this ha, may mga barangay officials kita nga way nagatuon nga kadugay na sang pungko sa barangay nagbaton ng honorarium kag nagpulopirma, way gigatuon sa ilang liabilidad, accountability, responsibilidad kag command. Way gid bala nagatuon, pirma lang pag sila nga malunta sa land bank, dali na pirma. Di may resolusyon di mapagwa ta budget, pirma. Wala ta nagasiling nga tanan. May ara lang gid abi iban nga mga barangay officials nga way gid nagatuon Dapat tuon-tuon man kamo mga K-5. Tuon man kamo, hindi kasi nga bato na lang kamo na sweldo. That is why we're encouraging the public, if ever we will choose our leaders in barangay level mga K-5, much better to choose inang bisan hindi lang gid kaalaman, bisan high school level lang da sa able to read and write, as long as nagatuon sang iya obligasyon kag trabaho sa barangay. Hindi lang ta magpili guro sang no read no write na. Kay ti ang hambal ni sang qualification sang aton kumilit able to read and write malang mo. Way man ginagasiling nga no read no write. No, do kanta na yan, no read no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Abogado lang ang natapos ko. Nag-proceed ng doktor sa Iloilo. Nag-eskwela sang maestro. Sa California nagtapos ako. Now mga K-5, why kita nagasiling nga kinahanglan naton nga alam gid why? Bisan grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 lang ang aton barangay officials, as long as able to read and write and can understand sang iyang trabaho, sang iya obligasyon mga K-5, no? Kay miara kita sang barangay kapitan nga dugay na sa pagpangalagad, wala gid nagatuon. Kita lang wani bala kundi nagkinaburigal. Nagginual ining hinatagay sang 100,000 nga scholarship mga K-5. Kaya nga why nagtuon? Masiling lang dayon nga, ay wala ko kabalo nga hindi galing ni pwede para sa amon mga bata. Why ko kabalo nga hindi galing ni para sa amon nga mga hinablos. Why ko kabalo nga para galing ni sa mga pigado. Pero kung nagtuon ikaw mga K-5, kung nagtuon ka lang unta, makasiling ka sang iwas delikadesa kag malisya sa imo mga constituents. Man ko nagtuon ka lang bisan sa pinanid lang sang hindi pinanid sang gugma kay drama na ya. Pinanid sang ibos tabla.

0: Kundi kinaara kita sa mga Bineyo, may mga barangay newly elected official seminars. Dira ginatun-an tatani mga ka K5. Tapat lo-review man kita, that is why hindi nyo marason nga ay hindi gali pwede nga mon bata. Kay ti diri gani mga ka K5, mas unahon ta uphold the principle of the public public office is a public trust, and unahon tagid ang public interest rather than our personal interest mga ka K5, no? Di kadamo di nagkinaburigal kun hungdon ta lang kag kadtuan ta lang be kag wala lang kami sa indi lang kami sako bisa amon nga mga pipila ka mga coverage. Kadamo sa nagapiaet, nagasinggit, nagakuriit, nagawiit, nagakumod, nagakusmod, nagausmod inyo barangay kag ginpili ang bata ni kapitan, ni kagawad, ni treasurer, samtang ang iban nga mga pigado wala. Amoning unfair mga ka K5, no? Amoning unfair, kadamo. Kadamo, actually kun isa-isa hunta lang kadamo gid magkaladasma kag magkalabukmo. Ah? Mas maayo nang gani ang iban nga mga nagkalamukmo kag nagkaladusmo na hingagaw nila kulukar nga maislan nga isumiter sa DILG, gimbuligan pa sila nga ayadtong mga ngalan sa kabataan nila i-transfer or i-waive mga K5 sa iban nga mga beneficiaries. Sa iban nga mga beneficiaries mga K5. Tiyan mo ning siling ta kung wala kuntani, kung ginpatas lamang ang pagpili sining BBM scholars, why ni may magpiait nga mga estudyante? Why ni may magpiait nga mga ginikanan kuntani, kung tama kag gusto lang ang pagpili sining BBM scholarship? Di ba? Amo ni next time, this will serve as a lesson, big lesson sa aton nga mga barangay officials. If ever may ara sa mga special nga mga programa kaangay sini, dapat sa ngalan kag sa espiritu sang transparensiya, ipabalo naton sa aton nga mga constituents nga may mga kasubong sini nga mga programa. Tanawa ni balaga, kakibot lang ta. Gakakibot lang ta kon ka isa nga may mga napilian na, may mga nakasulod na, nakaambit na sa mga kaayuhan, benepisyo, programa sa gobyerno without disseminating the information to the public. Bisan pagpabalo na lang kuntani mga ka-K5, during your flag ceremony, during your session, ipabalo paagi sa mga barangay health workers, mga barangay tanods to disseminate the information. Patawag sa mga purok president nga may mga kaangay sini. Wala! Next time, i-exercise ta ang nagakadapat. Kiyaryo? Ti, total tapos naman to. Ang 100,000 nga scholarship, ang ato naman nga bantayan, ang 100,000 para sa community development. Kung bala, di ini makadto, di ini matupa ang 100,000, and I do believe nga may katahap na ning aton nga mga barangay kapitan nga tandugo ning barang ang 100,000 nga community development. Kay ti nagkinaburigal kag nagkinaguan na gani ining 100,000 may kang tanan banwa sining BBM scholarship. Now let's talk about sining gusto mga ka K5 kag sining BSKE 2026. Sa gamay naton nga pagpanalawsaw, sa gamay naton nga pagpanalawsaw mga ka K5, diri kita sa barangay NSK election, kadako na sang tsansa mga ka K5 tungod nga tungod mga ka K5 ang kongreso naton mas majority nga pabor nga i-fix ang terms mga ka K5. Pamati ka mo sa aton nga mga kauturan dira nga nagahana nga magpadalagan kay magpapili sa pagkakagawad, pagkakapitan. Hindi pa tapos ang laban. Ara pa karon sa 50-50 ang kaimtangan sining barangay NSK election. Subong gani mga K5, September 7, buwas iya sa COMELEC Cadiz, may ara na sila sang orientation sa mga aspirants mga K5. Now, ang status sang barangay NSK election nga na-schedule sa November 2, 2026, sa gihapon, kung ang COMELEC ang aton pamangkuton, ang Commission on Election kung madayon o hindi, ang sabat sa aton COMELEC banwa, madayon ang eleksyon. Sa anong rason? Kay wala pamansang laying nga napasar nga nagasiling nga hindi madayon ang eleksyon. Mga KK5, ang mga pipila ka mga hagna nga ginaduso karon sa Senado kag Kongreso, sa Senado kag Kongreso, mga KK5, not to postpone the barangay election, but rather to fix the terms of barangay officials. Equivalent one term to 5 years, mga KK5. Meaning to say, ang hagna nga ginaduso nila, hindi man niya, mga KK5, para sa postponement. Kundi para man niya, mga KK5, sa pag-fix ang terms. May mga pipila ka mga eksperto nga mga abogado nga aton ginpamatian sa aton nga pagpanalawsaw. Ang duha ka posibilidad, mga KK5, amo ini. Mapasar ang laying nga fixing one term to five years sa ang pagpungko ni kapitan kag pagpungko ni kagawad, if ever mapasar banwa, may posibilidad nga madayon ang eleksyon, and then after November 2, kung sino mga nagdalalaog, dira na masugod pungko liba katuig. May ara man sang posibilidad nga kung mapasar kag mapirmahan ni President BBM, mga KK5, no? Mapasar ni President or mapirmahan ni PBBM ang ining hagna, mga KK5. Posible nga hindi madayon ang eleksyon. Kundi, for example, subong, tatlo na katuig ang aton nga mga barangay kapitan, barangay kagawads, makontinue sila dua katuig para nga masapol nila ang lima katuig isa ka termino.
1: Pumbaha, kubi!
0: Now, mga KK5, may dua ka posibilidad na galutaw pa sa sabaw sang lugaw ang barangay kag SK eleksyon. May posibilidad nga kung mapirmahan kag manginlayi ining hagna karon nga fixing one term to 5 years, mga KK5. Kung mapasar ini, posibleng madayon ang eleksyon sa November 2, and then isip na dira dayon pagpungko sa mga nagdalalaog sa November 2, lima na katuig ilay pungko. Or pwede man mga KK5 nga ginatawag nato nga incidental postponement. Actually, hindi postponement ang ginaduso kaghagna sang aton nga Kongreso kag Senado. Tungod may mga teknikalidad inikon ang titig-ulo sang laying nga ginaduso nila, postponement. That is why fixing a terms. Now, mga KK5, kung mapasar, abi, may posibilidad nga hindi madayon ang eleksyon sa November 2, makontinue lang hasta sa lima katuig na pagpungko sa mga kapitan. Tisubong tatlo na sila, meaning to say, madugangan dua katuig amo after ang eleksyon. Amo na, mga KK5. Pero sa linahog-lahog lang ang istorya, siling sang aton nga mga kauturan, iban, maya mabalaan mo nga madayon ang barangay kag SK eleksyon kung mag-text ng bangko nga pwede na karinyo sang loan. Araya, sigurado, gina yan, pagsiling nga kagawad, kapitan, pwede na ta karinyo sang aton loan. Tiara, sigurado, gina yan, hindi na madayon ang eleksyon. Now, mga KK5, amo inang update, if ever, pagid, nga madayon abi ang or mapirmahan ni President BBM kay sulo sa mga statement nga ginpagwa ni Executive Secretary Ralph Recto, mga KK5, no? Ang ginpagwa nga statement ni Executive Secretary Ralph Recto, pamati ka mo sa aton mga kabaranggayan, daari igakalipay yun eh. Sulo sa iya permahan ni PBBM ang hagna kon mapasar kag matapos na ang bersyon sang Senado kag Kongreso kay mga KK5, amo ining manginlayi gali. Gamay lang ang background, gamay lang ang pagpanalawsaw. May ma-propose ang bill. Pagkatapos i-propose ang bill, dalon ini sa plenaryo sa session, i-deliberate. May ari diri ginatawag na first reading, second reading, and third and final reading. Sa Senado mo man, first reading, second reading, third reading. And then, mga KK5, if ever nga lainay ang bersyon, lainay ang bersyon, like for example, ang bersyon sang Kongreso, isa ka termino, lima ka tuig. Ang bersyon na naman sang Senado, isa ka termino, apat ka tuig. Dira na, mga KK5, mag-aagi ini sila, mag-aatubalay ang mga congressman, ang idalom nga panalgan kag ang ibabaw nga panalgan or the lower house and the upper house, the Senate of the Philippines and the House of Representatives, magatubangay sila banwa sa ginatawag naton nga bicameral, mga KK5. Dira na ba isan i-deliberate nila dibatihan kung ano nga bersyon ang masunod? Kay like for example, ang bersyon sang Kongreso, isa ka termino, lima ka tuig. Ang bersyon sang Senado, isa ka termino, apat ka tuig. Lima, apat. Amo ni sa mga KK5 nga matubangay pa ang Senado kag Kongreso nga banda diri kung hindi pareho ang ila bersyon. Mabicameral committee pa. Pero sa subong banwa, mga KK5, ang bersyon sang Kongreso kag ang bersyon sang Senado nagtugma. Pareho sila bersyon. One term, 5 years. Ang Kongreso, ang siling naman sang Senado, 1 term, 5 years, pareho. Meaning to say, madali-dali ini nga mapasar sa bicameral. Tisuno kay Executive Secretary Ralph Recto sa palabuton nga September 15. Oh, ang ginapaabot kuya sa September 15, ining pirma ni BBM, kuning swildo namon. Amo na yung pinakalami nga ginapaabot namon. Sa September 15, ang ginapaabot sa mga barangay officials, pirmahan ni PBBM ang hagna nga naga-fix ang term sa barangay officials. Samtang ang iba niya mga KK5, ang ginaulat namo niya sa September 15, swildo. Now, seriously mga KK5, suno kay Executive Secretary Ralph Recto sa pipila ka mga pagtipon-tipon kag pagdialogo kag pag-meeting-meeting. Nagpagawa siya sa statement nga nagari na makita naton sa mga Facebook, YouTube, kag iban pa. Kag iban pa nga mga pahayagan, kag mga balitaan, mga KK5. Siling ni Executive Ralph Recto, Executive Secretary Ralph Recto, sa September 15, posible pirmahan ni PBBM ang hagna, mga KK5, nga naga-fix ang terms sang mga barangay officials. Plakpak, mga barangay officials! Why ko diga, why ko digili kwan, why ko digili clapping. Plakpak! Sa September 15, pirmahan ni PBBM ang hagna nga nagaduso sang 1 term, 5 years. Now, may ara may sugpon pa. Si Attorney Makalintal, ready naman nga magpetisyon sa Supreme Court, mga KK5, if ever nga pirmahan ni PBBM ining 1 term, 5 years nga hagna. Halimbawa, manginlayi ini, sulo kay Attorney Makalintal, mga KK5, ready na sila nga mag-file sang petisyon sa Supreme Court, mga KK5. May kangkanan sining unconstitutional, mga KK5. Ready na si Attorney Makalintal. Now, if ever sa gamay nato nga pagpanalawsaw, I am not a lawyer, I am not a legal expert. Sa gamay nato nga pagpanalawsaw, if ever madayon ang petisyon ni Attorney Romulo Makalintal, may kangtanan sining kaso sa COMELEC kag ining unconstitutional nga pagpasar sang layi nga pagpostpone sang barangay kag SK election. Ang matabo sini mga KK5, kun may petisyon sa Supreme Court, posible maga-issue ang Supreme Court sang TRO or temporary restraining order kag dira mga KK5, samtang nga ginadihon, ginatun-an ng petisyon mga KK5, dayuno na nang eleksyon. Amo na mga posibilidad nga pagpanalawsaw, mga KK5. Sa pipila naton ka mga legal expert nga mga pahayag, mga KK5. Sa pila naton ka pagpanalawsaw. If ever samtang ginadiskusyonan kag ginadibatihan ang reklamo kag petisyon ni Attorney Romulo Makalintal sa Supreme Court, may TRO anay. Binati samtang ginakuanan tani, dayunon tanay ang eleksyon eh. Amo na ang mga posibilidad, mga KK5. Amo na ang mga posibilidad sining barangay and SK election. That is why hindi pa tapos ang laban, mga KK5. Hindi pa tapos ang laban kon madayon ang barangay kag SK election. Tibanda sa ton ang ngirit. Ang ibanda sa hindi anay ako na advice ba, advice ko lang as a former barangay kagawad. Sa mga aspirant, hindi lang kamo anay sagad gasto. Sa mga newly bla, sa mga naghahanap bla, hindi kamo anay sagad gasto na kay basi di ba dayon. Ang paggastuhan nyo mga incumbent, total kon madayon, pabor man sa ila. Kon hindi madayon, pabor man gyapon sa ila. Ha? Tika na mo na mga K5, as of this moment, September 7, way pagid sang kasiguruhan kung bala madayon ang barangay kag SK election. Pero kung ang Commission on Election ang aton pamangkuton, madayon ang election sa rason nga wala paman sang may napasar nga layi mga kauturan. Te, klaro? Klaro pa sa kay Erekto. Tiya mo na mga kay K5. Bantayan ta sa September 15. Samtang gahulata sa aton sweldo, bantayan ta man ang pagpirma ni PBBM. Bantayan mo gid kagawad Erik Iskala. Kumpirmahan ni PBBM sa September 15. Bantayan mo gid kagawad Erik Iskala. Kung madayon sa September 15 nga pagpirma ni President BBM mga ka-K5. Bantayan nyo, kid. Hindi ka mo magpalangan-langan, da. Hindi ka mo magpalangan-langan, da. Bantayan nyo, kid, mayo, kung madayon, ininghag na nga pirmahan nga mangin layi mga ka-K5. Sige, kay wala kita naka-standby ng mga reporters, mga ka-K5. Basi sa News Center, may ara, dala nga balita, dugay-dugay ang aton niya Chief of Reporters with ka-K5 Ruel Pineda, no? Paon to siya. Kaya ang aton niya mga reporters sa field karon medyo masako-sako, mga ka-K5. Liso kita dari gamay, ah. Liso kita dari gamay, mga ka-K5. While nga nag-preparar ang aton Chief of Reporters, basi kon may ara siya balita from the news. Ni mga ka-K5 la ang pagtayuhan na isang dalan, no? Ang pagtayuhan na isang dalan, mga ka-K5, kasakit Batyagon, kagkasakit Tulokon, nga ang bag-o nga mga dalan, mga ka-K5, sang nagligad lang tuig gin kayo, kayo na naman. Sang nagligad lang tuig gin buldos, kagin kandos, kagin handos, kagin pison, mga ka-K5, di mo manggiapon. Amo manggiapon, ginakayo manggiapon. Why not kung tani ang aton panawagan sa Department of Public Works and Highways? No, tani bla, maubratas ang dalan nga puno pag-on man bla? Inablang mga dalan aton nga pag-on man, di bla? Inang dalan aton nga pag-on man, mga ka-K5. Hindi kay ang range sa aton dalan. Ang range sa aton dalan, ara lang sa tag-isak tuig, duwa katuig, hala, buldos naman, kayo naman. Another gasto na naman. Ti amo nang daw hindi tamahangpan mga kauturan. Amo nang indaw hindi tamahangpan nga diri sa Pilipinas. Kadamo kun tani sang mga makaluluoy mga ka-K5. Kadamo sang mga makaluluoy mga ka-K5 nga nagakinahanglan sang bulig sang atong gobyerno. Imbis nga igasto dira sa pagbungkal kag sa pagkayo sang dalan, much better siguro nga ikonkrito ta na lang mga ka-K5, no? Anawa bala subong ang aton nga health system? Ang aton sistema sa ikayong lawas, mga ka-K5, in terms sa health services sa aton gobyerno, mga ka-K5, kapigaw gid, kalagulo gid, mga ka-K5. Kalagulo gid, mga ka-K5, ang aton nga health services kay tiara na lang nagkadto sa mga infrastructure project. Ang mga hospital ta, no, dito sa hinubaan to, mga tuktukon yung mga bed. Kapigaw sa aton yung health services, tungod sa kakulang man sa pondo sa aton gobyerno mga ka-K5, no? Amo ni siling tatani? Amo ni siling tatani mga ka-K5? Nga instead na igasto, kagkawaton sa aton mga bilanggabang na mga buaya da, ibulig na lang ni sa edukasyon kag sa ikayong lawas, no? Ibulig na lang ni nila mga ka-K5. Sige, balikan ta na karon ng aton ng mga topiko. Kwaon ta, atong chief of reporters, naka-ready na. Naka-ready na siya from News Center sang iyang balita karon mga ka-K5. Yari sa mismo, upod natin sa studio, si ka-K5 Ruel Penelec. K5 Ruel, may aga?
2: May aga, ka-K5 Chester, kag-sumuman sa aton ng mga pinalangga nga taga-palamati. Ang aton sinang balita, kabahin ni Sigapon, sa itong ginpatigayon, balaligad si Man, na actually sa itong Biyernes, nga tagtaganay Man, no? Diri sa aton, sa sagay, sa nga bulig pinansyal, emergency cash transfer para sa kapin 1,196 tanan ka mga small planters diri sa siyudad sang sagay. Teka bala naman kita, no? Ang mga small planters lapit gina sa imong nga tagipusoon, et ikaw kabilang ka man, no? Sa mga linyada kag sektor bala sa mga mamumugon, no? Kag mangunguma nga kun sa din lubos karon nga apektado sining red stripe soft scale insect kakipay bomba. Now, ang ila sa nga tagtaganay, of course may aras ang kategorya kag may aras man sang kwalifikasyon, kati hindi man tanan nga mga plantadores ang saranggid nga matagaan sang bulig. So ang punteriya diri iya sang aton nga gobyerno, particularmente sang DSWD, ang iara lamang sa may ginapanagiyahan 5 ka hektarya panaog, no, panubo nga komahan, ilabi na kung ini sila ang mayara sang katubuhan bala, no, kakipay ba Chester. So sila nakadawat sang bulig pinansyal nga kapin na 10,323. Si mismo, no, si regional director sang DSWD NIR Arwin Razo ang nagpadulong gidiri upod man ang aton pinalangga iyang Congressman Terdy Marañon kag Mayor Leo Rafael Bibocueva. Now sang gin-interview siya kabahin sini, no, kati inibalang ayuda, of course pila naman iya ka mga kangay sining pagtagtagana yang ilagin patigayon diri sa Negros Island alone, no, ka K5 Chester. Iagin pabutyag sa interview sa K5 News FM, mayara nagili siya naglabot 280 milyones pesos, no, ang panagtag na nila nga bulig para iya sa aton nga mga magagmay nga plantadores. Now, dito, tiyan mo na, no, ang mga pipila sa IAS na pagpahayag. And then later on, nagsailo naman dahil sa pag-inagurar sang DSWD Satellite Office, no, kung sa din kabilang man sa mga gin question siya, kung ano gitbala ang mangin bintaha. Sini, of course, aradira, kakipagbomba, ang mangin malapit na mismo sa mga residente kag pumuluyo sang sagay, hindi lamang sagaya, kundi bisan pa ganing mga taga Primero Distrito, mga taga Toboso, Escalante, mga taga Cadiz, Manapla, mas malapit na. Okay, hindi na sila kailangan magpila. And then ara dira ang serbisyo sang ginpamangkot abi siya kung ano nga mga sahi kagkangay nga mga serbisyo ang ila sini mahatag. Di ara dira kung mga yuk ka bulig abi like ka burial, bulig abi sa mga utod naton nga mayara sa hospitalization, mas madasig ng proseso kati ari na diri mismo sa aton sa sagay. And then ginpabutsyag naman, no, sang ginpamangkot pagid naton kung bala may plano o kung natalana naman nga pagbukas man sang warehouse para iya sa mga ayuda bala nga panagtag mga food packs ti pamilyar ka mga gurusina kakipay bomba ti mayara nagli sila sa facility. Actually ginpabutsyag ginpalagyag manigani ni Congressman Terdy nga ang warehouse or facility ang ano bala ang pagabutangan sining
0: bodega.
2: Bodega, correct, correct, bodega. Ara na gid mismo sa likod gali sang City Hall naton, ara da pwede gid ma-utilize. So pag aprobar na lamang sang DSWD kag syempre ang mga food packs man nga i-ready man para dira strategic ba lang do kumbaga na plaster na da nga daan just in case nga may kalamidad pwede na lang dayon insigida nga gabuton kag ipanagtag amo na ang mga punteriya. Now, saan gid pamangkot man aton kay Kipa Jester, if ever gid man, no, nga may mga bulig or ayuda ang DSWD nga magatuhaw or may magatuhaw nga mga isyu kon problema, kung bala ang mga tawo, pwede gid sila kadangat man sang ila reklamo. No? Ati ginhambal man ni Ardi Razo nga mayara gid. May mga team sila nga designated regarding sina nga magatakul man sang kaangay sina nga problema kay Kipa Jester.
0: Daghang salamat kay Fabruel, kampyon ang imong balita regarding dira sa aton nga mga development diri sa siyudad sa Sagay.
2: Sige, direkta diri sa aton nga news center inis ka kay Fabruel Panada para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Lingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM.
0: So there you have it, mga K5, our chief of reporters from the news center nagdulong sa aton sa mga pipila ka update, mga K5. Isa ka masubo nga balita karon ang idugang tama ka K5 diri sa northern part of Negros, especially sa Cadiz. Mga malapit nga mga kabanuhanan kag kasyudaran sa Cadiz. Nagadamo nga nagadamo, ari may mga reliable source kita mismo from the doctors of Cadiz City Health Office and Cadiz Emergency or Primary Facility, mga ka K5. Nagdamo nga nagdamo, mga ka K5, ang kaso sang dengue diri iya sa may norte nga bahin sa Negros. When in fact, mga ka-K5, isa ka masubo nga balita, may pilagid ka mga nagtaliwan diri sa siyudad sang Cadiz tungod sa kaso sang dengue, mga ka-K5. Hindi ta na lang pag i-divulge ang information sang mga barangay kundi ini mga ka-K5, pero latest gid lamang may napatay nga 16 anyos tungod sa dengue ginakasubo gid naton, mga ka-K5. That is why ang aton nga City Health Office hindi lamang sa siyudad sang Cadiz, lakip man sa Banwa sang Manapla, sa siyudad sang Sagay, padayon gid nga nagakampanya, mga ka-K5. Padayon gid nga nagakampanya, mga ka-K5, sining dengue campaign, ining 5S strategy, ining search and destroy, especially ang aton nga mga BHW nagapainchindi kag nagapahangop sa tag sa ka mga barangay sining mga ka-K5 sang 5S strategy. Kinahanglan gid naton, mga ka-K5, nga mag kinahanglan gid naton nga mga ka-K5 magdoble kampanya sining dengue kaysa siyudad sang Cadiz gid lamang. According to our reliable source from the City Health Office, kadamo sang kaso sang dengue sa siyudad sang Cadiz. Nagligad, mga ka-K5, duwa, may duwa ka na patay tungod man sa dengue. And the latest is, may 16 years old nga napatay tungod sa dengue, mga ka-K5. Di ini masubo-subo, mga ka-K5, it's because ang pagdamo sang dengue, ang dengue nga kaso, mga ka-K5, kung ka isa nagadepende man ini sa aton nga pagpanglimpyo sa aton panimalay, mga ka-K5. Kadamo naging sang kaso sang dengue. Kadamo, mga ka-K5, nung pinakamasubo-subo nga balita, no, may napatay dala sa siyudad sang Cadiz. Maybe if I was not mistaken, 4 days ago or 5 days ago, tungod sa dengue, 16 anyos. No, hindi ko na lang pag-iminsonar ang barangay. And nag-conduct na isang fogging, mga ka-K5. Now, ang City Health Office, hindi lamang sang Cadiz, kundi isang Sagay man kag Manapla, i-exercise tagid permi, tumanon tagid permi ining 5S strategy, ining search and destroy. Pangitaon ta, kung sa diin nagaitlog ining mga lamok, mga ka-K5, especially ari ni sila sa mga gumabla, sa mga guma nga ginpihak, or sa mga guma nga wala ginpihak, nga ginatiniran sang tubig, diri na di ang mga lamok, mga ka-K5, na namian gid magtiner. No? Maybe this week, mga ka-K5, makakwa kita sang aton resource person from the City Health Office, agud nga idugang pagid, madugangan ang aton ihibalo sa pagkampanya kontra dengue. Bukas ang aton talatapan. Diri man sa siyudad sa Sagay, basikon maka pagigangot kita sa aton mga eksperto, especially sa aton City Health Office, may kaangtanan sa kampanya kontra dengue. Dira man sa Banwa sang Manapla, kag dira man sa siyudad sang Cadiz, kag sa karon, kadamo, mga ka-K5, sang kaso sang dengue, mga ka-K5. Sa isa ka post ni Dr. Fernandez nga naga-duty dira sa Cadiz City Health Office, no, suno sa iya post, kadamo sang kaso sang dengue sa siyudad sang Cadiz, mga ka-K5. Now, amuling silingta, ang kampanya 5S strategy Search and destroy. Find and eliminate mosquito breeding sites by removing stagnant waters, especially mga stagnant na tubig sa ruweda or sa guma, mga kakifay. Ikaduwa nga S, self-protection. Kinanglan naton kung daw dira malamok nga bahin sang aton lugar, kinahanglan naton nga mag-wear long sleeves and long pants, mga kakifay, kag apply insect repellent on exposed skin, mga kakifay. Kinanglan tagid mag kwanda ti ano kalabanan gani na nga ginabakal ta K5 mat a ginaban ginado ginaserbi tabla daw lotion bala sa aton kamot kung damo lamok bala no na off oh hindi eh, hindi ko ka ba, hindi ko ka kwan ginsang ginabakal na basta amo na mga repellent mga K5. Ikatatlo, seek early consultation kadtugid sa mga health centers or sa mga doktor immediately kon maka-experyensya ka mo sang pagtrangkaso, paghilanat, mga kakifay. Kay ti kalabanan sini, ining dengue, mga kakifay, kalabanan sini mga kakifay, ang simptomas sang dengue, kay kita naka-experyensya man kita, kung manghud sa unaging dengue man, fever, or flu-like symptoms, mga kakifay, doon ginahilanat ka, nga daw may mga nagapantal-pantal sa imo kamot. Ikatatlo ay kalima, mga K5 nga S, or ikaapat, support fogging. No? Ti kalabanan sa aton, sang una, sa aton nga mga kauturan, especially sa uma, pag-abot sang hapon, may mga dabok-dabok na, may nagapaaso na, di ba? May ang mga sagbot na ginatuturan na tigaling kay tungod sa mga layi sa dunang manggag, bawal naman mga K5 ang ining pagdabok-dabok mga K5 sang aton mga basura. Now, tikadamo kita sang pamaagi sa pagsuporta sang fogging. Ikalima mga kakifab, sustain hydration. Drink plenty of water and oral rehydration fluids to stay strong and avoid severe complications. Now mga kakifab, amuni ang mga pipila ka mga simptomas. Kag pipila ka dapat himuon naton ang 5S strategy, mga kakifab, sa kampanya kontra dengue. No? Kampanya kontra dengue, mga K5. Man, sad to say, mga K5, abi naton normal lang ang hilanat or trangkaso. That is why, kami sa K5 News FM, upod ang aton yung mga city health officers. Bukas ang amon talatapan, if ever, may ara kamusang programa na nagakampanya, mga K5, sining kontra dengue, agod nga madugangan pagidang amon ihibalo. Madugangan pagid ang amon hibalan may kang tanan sa pag-away sining dengue nga kaso mga kakifive. No, sining dengue nga kaso mga kakifive. Tiya mo ni silingta. Nga nagadamo na gid, nga nagadamo ang kaso sang dengue dira sa siyudad sang Cadiz mga kakifive. And I know ang mga kalapit banwa kag kalapit siyudad posible man nga apektado sining dengue. Tibag pang limpyo gid. Amo ni siling takon ba, especially kung may mga kabataan kamudra. Purya palayo lang ko nagaka-experience sa mga tulotrang kaso ilanat. Abo hindi gid mag tinamaran nga magpa-check up gilayon sa mga doctors, mga K5 kay kadelikado sang dengue. Kadelikado sang dengue mga K5. Experience ko sadto. Ang amon agot yung manghod gin dengue. Pagpa-check namon, it's because nga we're lack of knowledge. Gimpabayan lang namon, it's because nga abi namon okay-okay lang man. Abi namon normal lang at lang kaso. Pagkanto namon sa doktor, pagpa-check up, or pagpa-laboratory, ang ya platelets nubo na lang 37 na gid lamang mga K5. 37 na gid lang. Kita, bilang may kabahin man nga nagatuon sa herbalist, or paggamit sang herbal kay ti ining aton istasyon ang nagapanag-iya sini eksperto sa mga herbal kag ti mga vegetarian kag ti masiling naton ining tagiya sang aton pa ining tagiya sang aton talatapan isa ka reform movement Islam nga kun sa diin nagatuon sang original nga mga bulong, original nga mga diet pagi sa herbal. Sorry to say this naman sa aton nga mga iban nga mga medical doctors. Sa aton yung mga medical doctors, tinga kuntugin bulong bilang may gamay nga knowledge sining herbal K5 Rural, K5 Amphil, gindukdok kung kwan ang ubos ng kapayas. Tina bawal na. Bawal na sa magsulod kasi mga doktor. Bawal. Sorry to say this mga doktor, but then may ari man kami yung ginatindugan mo. Kiti, ay na yan, natural man yung pagbulong. Gindukdok ko K5 Ariel. K5 Rural ang ubos ng kapayas. Gintago ko pa. Sorry to say this. Ginsulod ko sa sakang ko. Kiti, check upon kasi ang kwan mo. Check upon kasi ang gwardya. Ginsulod ko sa sakang ko. Inablang may brief lang may bulsa. Gindukdok ko to sa inablang gamay lang ako na. Ang daw ginasudlan ng labla mga ihi. Na? Dukdok ko to kaging puga ang ugbos ang kapayas. Pag-abot ko sa ospital, 37 ang platelet sa akong mangod. Gin, makuagon ta. Tula, bisan na lang kapait. Kaya para mabuhi ka lang. Gin, kung kuya ba, baka gin painom. Sa pag maayong istorya, sa bulig sang Diyos, mga kauturan, after 30 minutes, from 37 platelets, nagsaka sa 100, no? Amo ni siling tanga, ang mga herbal, ang mga natural na pagbulong, amo ni ang ginggamit sang Diyos mo, di ba? Sorry to say this sa aton nga mga medical doctors, I know nga bawal at itong amon ginhimo, but then kay ti, natural to yung pagbulong. Kay ti kami, may mga background kami regarding sinang mga herbal-herbal. No, that is why mga ka-K5, no? That is why mga ka-K5, we're encouraging, especially sa mga ginikanan, di ba? Kung ang inyong mga kabataan nagaka-encounter sang mga tutrangkaso hilanat, ayaw na magpalangan-langan. Ayaw na magpalangan-langan mga ka-K5 dalagi layon ang imo bata sa pinakamalapit nga balay bulungan o kon hospital mga ka-K5. Kay kadelikado sang dengue karon nga mga tinion, no? Sa siyudad sang Cadiz, kadamo na sang kaso sang dengue, kag may napatay na sa kaso sang dengue. That is why paagi sining aton programa, ginapangabay naton ang aton nga mga kauturan nga ayaw maglangan-langan, especially sa mga nagabatyag mga ka-K5, nagabatyag mga ka-K5 sang pagtrangkaso. Oh. Especially mga kabataan ta. Kagnita ta sa mga natural, mga pamaagi da nga makabulong, dako ning bulig sang kapayas, sang ugbos ang kapayas. Even ang aton mga pipila ka mga medical doctors, why nagapati diri kay tingi standard lang nila. Pero ti as person nagapati man sila sa herbal ibanda. Sa prinsipyo lang sang pagka medical doctor, pero pagluwas sa ila profesyon bilang isa kay Loy, bilang isa kay nanay, gapati man sila sa mga medical doctor. Huwag nakikita sa oras mga K5, salamat gid. Sa ngala na lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itangoy, Station Manager Ma'am Kulin Manzanares Cubia, Chief of Reporters ka K5 Royal Panada, our HRA Ma'am Barbie Perulino, our news writer Ma'am Shana Suelo, and sa technical side web engineer kagawad ang Phil Silistial sa maabot ng eleksyon aton dumdumon kagbutohon sa pagkakagawad sa Barangay Poblacion 1 ang Phil Buy Guapo Silistial. Only Silistial nga magadaog sa Poblacion 1, wala na sa iban si Ampil Silistial gid lamang. Sa ngalan ni ka K5 J Crichton Nieves, Jomari Sonido and JR Lentagan Ariel Apa. Sa kurman si ka K5 Bomba Marlo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko galing sa Negros. K5 News FM.

0: niyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:04 sa ngaga.

0: Mga kakay, 509 BDS ang kinlamang ang nabilin Pascua na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Ayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 BPS Subong Adlaw. Pizza 7 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: Mga insan!
1: Ano to?
0: Yun ni Mayritita, Merlita Malvas, Juna Duga-Duga, Busjo. By the way, shout out sa mga classmates ko sa La Consolacion College, sa Bachelor of Science in Human Resource Management. Yung aga nakatutok ang iban. Ang iban wala, gatrabaho. Good morning, good morning sa inyo. Kay Sir Renel Bruma. Kay Ma'am Ellen. Kay Miss Ellen. Kay, sino pa shoutout sa kundiban? Si Angie. Angie, mayong aga sa imo. Sherwin, mayong aga man. Happy listening sa inyo ta. Eh, musta nga ton nga exam?
1: Grabe po.
0: Jean Montesino Arroyo, Merlita Gimira, nami na yung amon eskwilahan niya kayo, wala kang gadya ka-stress-stress ya. Pag pamangkot ya, ara dayon ya, sabat ya dayon ah.
2: Alright!
1: Grabe po.
0: Wala man problema sa online. Kaya may problema, kabi nga daw ay kakasulod sa klase.
1: Grabe po.
0: May gatipan, dayon ah, kasulod. Hindi ka problema sa online class. Ah.
1: Grabe po.
0: Mga inquiries, enrollment, yara, dayon ah. Ha? Yan, kanami, kanami. Merlita Malbas, Juna Duga-Duga, Jean Montesino Arroyo, Mary Jane Flores, Leonardo Sevilla. Bakod karon aton pagdiskusyon. Ang aton karon pag-istoryahan about sining atuli dugay nin tabo. Dugay nin tabo tan sang it happened sang March 5 sining tuig, lawig na. Pero gusto ko lang bitalakayon kay makuanta ni sang leksyon. Ining akong istorya sa inyo karon dugay about ini sa famous blanga nga influencer by the name of Denesi or Ego no sa online man manggaranon mo ang iya sining style do ka luxury lifestyle balay nga klase sang influencer ni may ara siya 185,000 ka mga Instagram followers kagka namo kwarta ang problema, gams siya. Gams. Ang problema, ya, Merlita Malbas, gams. Oo, gams. Now, kay bangod nga gams siya, nag-underwent siya sang isa ka procedure nga mapadako ang iya.
1: Ah, grabe po.
0: Kaya mati, he has the money. Why man o Browns kwarta niya, lingari mo ay. Kay ipadaks tang gums ko. Ipadaks ta ang aya, ang iya nga gums. Tara, umadtos Thailand, underwent sa isa ka procedure nga padakuon ang iya. Sos, patay. Patay. Nga, amo na kadelikado, Mariel Gani Wenceslao. Kung sagay tapahilabot ang ginatag sa Ginoo sa aton nga amo na na.
1: Grabe po.
0: Nga ako need mo na nga gaan niya kasang gums. Kung silingon, amo na ang kampiyon nga design para sa imo, hindi na blang pagliwat-liwata pala. Bawi na lang sa iban nga bagay. Bawi na lang sa iban nga bagay. Kung daw ka gums gid, bawi sa iban nga bagay, di bla roda. O ari man niya isa kay kalain ko no sa gums.
1: Grabe po.
0: Itagob roda, talagsa kablang kapakita, di bla sa programa pag inugay kada roda. Good morning kay Ma'am Rosel, kay Marie Rosel Akuyan sumagaysay. Regards ko no kay Mama Rebecca Edna Enrique. Mga sa imo. Shout out kay Sistine Marie Ligan. Maginugay na. amuning gusto ko maging president sa amon nga BSHRM sa LCC. O, si Ma'am Sistine Marie Ligan. HR, no? Sa US-based company. No? Okay, kung dito kaya ma-apply kayo sa Amerika, siya kaya ma-apply. Oh, ang mga kanoyo siya, isa yung interview. Very good, very good. Tanda pa niya muna nga, mo maging class president, gani.
1: Ah, grabe mo
0: tiyan mo na si Lingko, istoryanta kay Dugay-Dugay. Paano siya napatay? No? We're going to talk about it. Paano siya napatay? Kaya ang iya laman itong procedure, padakoon ang iya.
1: Ah, grabe po.
0: Sa mga lalaki, tutok ka mo Dugay-Dugay, ha, na, ang sa mga asawa, mga bana nyo pang hambalin na kung ano na lang balang ginatag sa Ginoo, amo na lang na bala.
1: Grabe po.
0: Bawi lang sa iban nga bagay, ha. Bawi lang sa iban nga bagay. Nambal ni Sistine, siling nga, ikaw na to ba?
1: Grabe po.
0: Maprotesta ko tiya, Ma'am Sistine. Ikaw gito yung dapat, presidente, ha. Either ikaw or si Maribet.
1: Grabe po.
0: Pero sako-sako, kudano ka program, kudano every, ano ni, every noon. Now, prabir siya ng balita, I do hope na inom nyo ng inyong daily supplementation sa DTX 500 aton masiligan para sa oxidative stress. Makontrata niya. Let's have a good health. Importante kid nga mayo imulawas kay hospital kabla kadako sa blairan mo. Pagsulod mo plang sa emergency room, pila ka plang ka oras nga ginbutgin dala sa emergency room, bang blairan mo kasubra na 11,000. Tinali gani sumulod ang mga damo ng mga laboratories. Ay abaw, yawan kagid. Yawan kagid sa pambayad. Dinami gid yang healthy ka. By way of preventing diseases. Exercise, lifestyle modification, kaon kada sang mga healthy nga food. Amo na yang mga sekreto and then you take DTX 500 kag mighty si every day. Sa mga balita nga itong mag-istoryan pagid siling aga, may 36 anyos nga lalaki ginaaligar ginlothang patay samtang gakatulog sa ilabalay upod yung paniya nga live-in partner. Grabe no, ma, kung mamatulog ka na gidlang, oh, gakatulog siya ginlothang patay gid. Okay, may lang kayo, sa labat ng live-in partner yun. Dito na itabo sa Himamaylan. We're going to talk about it later on. Outgoing Regional Director Police Brigadier General Cardinio sang Pro NIR or Police Regional Office NIR Negros Island Region ginalauman nga mapadayon ang iya nasugdan operation sa rehiyon. Pangayaw nga lalaki ginaligar ginpulihan kastigo sa siyudad sang San Carlos ba patay gin. Natabo ini kahapon alas 6 oras ang no, natabo sang Sabado alas 6 sang hapon Setyembre 5 dito sa National Highway sa Barangay 2 San Carlos City samtang nagapalang panglakaton ni kunong lalaki ginsumbag pulihan sumbag sang tatlo ka mga suspek. Lampos gurong ulo ni sa siminto. Ay abaw patay gid. Kung may sala kagin kastigo, okay lang na. Ang delikado kung inablang way kaya sala and then tripingan ka lang ya, rikta ka lang ya sumbagon, kaya mo ning delikado. Amo ning dapat pang dakpon ning amo ni klase ng mga suspek. Kaya nga ah,

0: Kung ay mla kay gilabot sila, di ka may pilabtan. Ang lain lang bisan way kay gilabot, mataypan ka, sumbagon ka, kastiguhon ka, di mo ng budlay sa San Carlos, kumaga mo na. Di dapat ginapangita ka na agbalasahon.
1: Ah, grabe po. Sinunto ito.
0: Yara na sa 80 ka mga panimalay sa Vista Alegre, ang tigayon nga mapasugaan. Timakon mo liwigla, wiggle na nga wise la suga. Plato, pito na katuig. Grabe naman o. Oh. Arita sa Mega City. Arita sa Metro Bacolod. May porsyon pagilis ang Bacolod, yung nga wala iya suga.
1: Grabe po. Sinunto ito.
0: Tinasugaan ako no. Mga 80 na kapanimalay ang natagaan suga. Very good. Galing ito na ng butan pa pitoya katuig.
1: Sinunto ito.
0: Biocontrol kontra RSSI nangin madinalagon. Bao ano klase biocontrol ni? Noneco General Manager nagpatag sa mga nagakatabo nga brownout sa norte nga bahin sang ila or norte nga bahin sang probinsya. Explicar to do sira, i-explicar. Explicar nga maintindihan ka sa mga nagabalalhas ang ilok, kagabalalhas ang ilong kay tama ginot. Mga farmer sa syudad sa Kabakalan nakabaton sa nakabaton OPV kag hybrid nga binhi sang mais sa regional office. Ay abaw, anong tining binhi nga mais? Hindi kagiban pa nga mga balita ang aton pag-istoryahan. Subong nga aga. Christina Avivas Ye, Jonah Duga Duga, Neva Jane Subiron Noche. Good morning. Shout out kay Cherry Ann, classmate ko Cherry Ann. Kay Jing. Mga classmate ko sa ano ni sa BSBA Bachelor of Science in Business Administration galing. No na no kurso to daw po ko baluaw. BSBA Human Resource Management. Dali na lang ta mag-graduate ah.
1: Ah, grabe po.
0: Dari kita sa balita ta from ay may birthday na, birthday ni Migo ko. O sige, Rina. Happy birthday kay Sir Piluka. Birthday Piluka ni Migo ko. Happy birthday kay Sir Eljan Castanyo, ang akon nga counterpart, no? Vice President for Operations sang K5 News FM Philippines. Happy birthday si mo, sir. Pila ka na subong, sir?
1: Ah, grabe po.
0: Alright! Tingala kung nagkadto sa opisina, gapon, Niel. Aligad, adlaw. Salingya, isang Friday, kadto sa. Salingya, VP. Yeah, VP, may kwanta ha, may panyapon, ta-attend ka mo. Sino ko sa ano nga panyapon, sir? Yeah, basta lang ha, may panyapon, kadto lang ha. Kadtogig ka mo, salingya. Kaya gali, birthday niya, ya. Do hindi po ko tani mag-attend kung ano mo ko tuman kita ga jita ko pro mo ka on lechon.
1: Ah, grabe po.
0: Malain lang ang buot ko to kita ko lechon.
1: Ah, grabe po.
0: Malain lang ang buot ko kita ko to lechon hindi mo ko kaon. Anyway, happy birthday Sir Eljan Castanyo. No, why naman ko sang may makuan pa. Why naman ko sang may ma-wish pa kay you all, you have it all, no? You have it all. Successful ng mga kabataan. May ara na siya mechanical engineer nga license. May marine, may nautical naman siya nga license nga subong, ano na? Third mate na guro? Oh. May ara naman siya ano accountant si ang babae mo sir? Oh? Mga professionals na kag TMA kon mo one of the top position in K5 Siya ang Vice President for Operation.

0: Eh, makon mo na. We started at K5 at Radyo Bandera in 2017. Ti karon ara na siya sa pinakataas nga posisyon, no? Salamat sa mun boss Doc Ramil Oy for giving us this opportunity nga mangin top executive sang K5 News FM Network. May isa pa ginaga birthday. Happy birthday man sa missis sang kamagulangan or eldest son sa amon CEO, si Ma'am Dana Dominic Gravino Uy. Dana Dominic Gravino Uy. Uy, kuya kaabot, gapon sang pizza paya pang. Anyway, happy birthday sa imo, Ma'am Dana. Sige, sa mga nagasulog sa inyong kadlawan, subong adlaw, happy birthday sa inyo tanan. Dari na ta siling ko sa ginhambal ko kay ina, may isa ka-influencer. This happened in March 5, 2026. So, lawig na. Pagkita ng picture yung blatan. Nagwa na gina sa akong Facebook, Itan. So, siling ko ah, it's worth discussing naman. Ining si British Nigerian businessman kag social media influencer nga si Ego Tiny Obirid. Obiribo. Napatay ini sang March 6, 2026. Ligad nga Marso. 43 lang ba edad niya? 43 lang. Matapos ini ang mag-suprehere sang pulmonary embolism bangod sang isa ka cosmetic penile modification dito sa Bangkok, Thailand. Now, aring natabo. Kundi gums siya, gums. Tingon ni kaubi gums kag may kwarta kam lang ha, hindi kabi magpadax. May ginatawag kita nga procedure, ginahimo nila sa Thailand nga ginapadako nila ang penile girth. Ang imobla nga ang size bali ang kadako, hindi ang kalabaon, ang kadakoon. Kadakoon, di ba rin kung daw toothpick kadabi, or kung daw daw taglima kapiso ng hotdog lang ginaasal. Oh? Kung ang imo daya karon abi ang kadakoon sa paglalaki, may daw hotdog na taglima kapiso lang ginaasal sa asalan. Gusto mo yan mangin beef loaf kadako ka lata ka sardinas abi? Pwede to sa Thailand. Pwede sa Thailand. May pamaagi gali. No? Tiwai mo hindi mako interesado sa mga muamo ni kay. Okay na kuya.
1: Ah, grabe po. Alright.
0: Extend lang yang katapat ah. Hindi ko man to sa Thailand nagbayad. Ang procedure ginhimo sang March 5, 2026. Now, ang ini nga procedure dapat abigin na perform ini sang isa ka urologist or medical doctor gadya eh. Hindi lang ikon basta-basta kung sino dabi nga. Mga higad-higad lang nga. I don't know. If it was performed by a trained physician or kung sino lang, no? Eh, delikado ni nga procedure, abi. Ang iyagin himo sa iya nga kinatawo, ang purpose, padakoon. Halin sa daw hotdog nga gamay, mangin daw sardog daw kwan abi daw lata ka sardinas. Daw mo na bing purpose. Nang ginubra, gininjekan sang 40 ml hyaluronic acid, no? Hyaluronic acid. So nasa report, ang gininject, ang ginsulod dito, is 40 ml, no? Damo 40 ml of hyaluronic acid plus lidocaine. Pero ginlantaw ko why lidocaine. Kinagambal ka bi lidocaine, anesthesia na siya ya. Why niya gapadax? Okay ba, simple magbinakal kamo to anesthesia kag pang anesthesiahan niyo daw.
1: Ah, grabe boy.
0: Siguro, ang lidocaine injection was used para nga wala mangin painless ang procedure. Okay? But hindi to ya, ang lidocaine is again anesthesia, local anesthesia, Why niya gapadaks? Para niya mo, why kaya batsyag sakit eh? Now, ang gapadako, gid, nga kinabutang nila, isining hyaluronic acid. Ano bala ining HA? Or hyaluronic acid? Ini siya daw gel. Daw gel. Ang iya sining nga consistency is like a gel. Daw gel siya. Ini siya nga substance naturally present sa imo nga lawas. So that's why, because naturally present sa imo nga lawas, pwede sa imo on bilang dermal filler. Kinablangkon, gamay ka na bibuli, bili, bubi pa butang padakoon nila da. Diba, ang kinabutang niya, is silicone. Like for example, ma-breast augmentation, kaya abi, padakoon mong imo yung dughan. O ginakuan ay ginasiadan at as dalom dio kag butangan sang silicone according sa gusto mo kadakuon.
1: Ah, grabe po.
0: That is permanent. Silicone is permanent. Tikon permanent na ya pag kinuha mo na ya. Ah, loy-loy balik.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi man aguro pwede yung silicone mo, ang silicone ay butang mo to sa imong junior. Pinsan na mga butangan mo na silikon, hindi niya bay magamay. Kaya lang naman niya ma-formal ka, di mo niya ma-short-shorts ka, ma-brief ka to, ma-swimming trunk, kamligo, katos kampistuhan. Gapabukol kaya imo.
1: Ah, grabe po.
0: That's why do ay niya ginagamit ang silikon implant sa, sa kinataos ng lalaki. That's why ginagamit nila ining hyaluronic acid. Kay ini siya, pwede mo ni mapagamay or mapakuha kung gusto mo yang hindi ka na yabi. May arilis ang kinabutang yung pwede siya blama dissolve. Ang doktor usually gagamit na isang hyaluronidase para nga matunaw sa'ya kung hindi ka na gusto. Butangan mo injection na lang sa'ya enzyme para ma-breakdown mo ang ining ginatawag nilang hyaluronic acid. Dapat diyan naging butangan na siya. Di kampyo na, upod yung pang-asawa ya. Upod yung pang-asawa ya. Di kampyo na, tahom na. Ya, ducks na ga. Sus, karon nagpamasahi. Siling ati, sakit pa ni, kay damo pa, bag-ulan ni gin buljakan ng aton nga ducks na subong nga kinataol. Yati, mapamasahi ko. Naiso nang pamasahi siya. Baw na ano mo niya kay pagmasahi siya. Sus na ano mo niya nagpinot dughan niya? Nagpinot ang dughan. Pagpinot sang dughan, gindala sa ospital. Oh, gindala sa ospital. Nagpamasahi sa hotel mo. Upon mo niya nga asawa, gindala ini sang ambulance sa Sukhumvit Hospital. Dito nangin unconscious. Dugay-dugay, after a day, napatay in June 6, 20, milyonaryo, patay after 100 minutes. Yung maganda 100 minutes, pila lang? 60 minutes, 1 hour? 1 hour and 40 minutes sa hospital, napatay. Now ang cause of death is pulmonary embolism. Kay magamba ka nga embolism, supon ina sa imong lungs, pulmonary embolism. Embolism could happen anywhere in the body, pero usually diri ini siya gahalin sa deep vein deep vein thrombosis. Inabalang may ara ka to blood clot sa imong vein. Either sa imo datiil, sa imo paa, amo na ganyan delikado na gina hazing, blang gina paddle. Kay ang pagpaddle sa imo, makos na su trauma sa imong mga ugat. Hinali gani nga mag-dislodge na, mag-form clot, ka mag-dislodge, ka magsaka to sa imong baga. Inisaya, hindi siya because of blood. O blood clot. Because of the gel. Nagsala ang pag-inject kag na-inject nila sa ugat sang iya nga kinatawo. Di karon kay ato sa ugat sang kinatawo yan na-inject ang daw gel nga ni Nagbalik ini sa iyang lungs kag dito nagsupon. Damo nga mga portion sa iyang lungs ang nagka-embolism. Wala na blood supply, that's why naghugot ang iyang dughan. Hindi sa kaginhawa, napatay. Eh? Kianhon niya ng iyang milyones, dolares, kung napatay kay imo, sa ambisyoso, na pamaagi nga gusto mo mag-ducks ang imo, na, anong leksyon makwata? Nugay ulo at river ang ginhatag sang Ginoo sa imo da. Ang pagkalalaki mo is not defined but how big or how small you are. Oh? Malipay na asawa ta, kung kada sweldo ta, mariktatapuli, hindi na ta maghapit-hapit kundi into nga mga ilimnan kag beer house. Rikta kapuli, idaho ang sweldo mo sa asawa mo. Bakla mo to pansit. Oh? Simple lang pangita sa asawa nga kalipayan na. Hindi na blasagay, walwal, hindi pagsagi, singal. Palanggaas ang gusto. Kay more than sex, is true love. Nga ma-feel sa asawa mo, regardless of how big or how small you are. Sometimes in life, hindi na importante ang sexual pleasures. Mas nami ang pag-atipan, pag-alaga, number one, gid pag-respeto sa asawa mo. Kunway mo na siya sagay, singgit, bulyaw, akig. Pagrespeto sa asawa mo is the best na ina. Hindi na nayang madaks. Ano mo nang daks ka kun? Gamiton mo man sa iban? Ano mo nang daks mo kun? Gamiton mo lang sa iban? Diba? Oh, anon mo na kung gamiton mo lang sa iban? Ano ganang purpose? Maging baton ka man sa asawa mo, maging pakaslan ka man. Nga mo na nangadaan lang niya kagamsang imo, pero tiging pakaslan niya ka. Di para ano, pakiging pakaslan niya ka, but silingon, love you na ka na. Kung anong may ara ka, muna na, kampiyo na na. Di nga ipadax mo pagid, para sa iban?
1: Grabe po.
0: Yan, tinugay na daw lo ambisyo, kaya ba si black ka mo? Nga, pwede galito. Pwede galito kay lo inject, pang injeksyonan, tanikag pang butangan. Hindi na yaw sto. Yaw sto. Be contented of what you have. Eh? Oh, sige. Dari kita sa paglutang patay sa isang nga nagkakatulog. Sa ilang mismo mo balay dito sa Himamailan. Nagatulog lang. Ginlutang patay upod pa abi sa iyang asawa. Ari si Arf. Sa linya, Arf, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
3: Mayong udto ka, K5 Paul. Mayong udto sa aton mga tagpalamati. Mayami na ini ka, K5 Paul. Kagwala na, no, sa nga kabuhi. Ang isa ka lalaki matapos nga lukhangon, no, sa wala pa makilalaan nga suspitsado, samtang nagkakatulog ini ka, K5 Paul, sa tupad pa mismo, ha, ang iyang live-in partner, uy, no, sa sitio Daan Banwa, Barangay Suay, diri sa may Himamailan City. Ginkilala ka kay Paul ang biktima kay Herman David.
0: Dali lang, paano si Herman gintiro, Arf? Bali, ginsulod sa balay nila kag ginlutang, gintayaan sa ginpalukpan o ginpalukpan lang sa sagwa?
3: Amuna ka kay Paul ang dako nga palamang kutanon sa karon bangod wala bala ka kay Paul sang bakas or kumaga ang pirtahan kaga ang bintana sini wala sang inagyan nga gibungkan.
0: Oh, I think may picture kita pakita ta ng picture tan. Oho, nalingaw si Itan, nalingaw. Nalingaw, okay. Arang picture Arto. Ang pirtahan may sira wala. Ari nakita ta ng picture subo may sira ning pirta?
3: May sira.
0: May sira.
3: Nabrihan na nakakipay pero okay. During that time sang gintiro ini ang iyang
0: bana
3: partner.
0: Oo.
3: Dako nga katingalahan ka kay Five Paul kay tisuno sa babayi no gin-interview na to ining live-in partner niya wala man sang inagyan nga ginbungkal ining pertahan nila at pati ang bintana kung sa diin na
0: sirado man ang bintana.
3: Sirado ka kay Five Paul. Oo.
0: Hindi so, ayahan nga ang killer nagpatulutanga-tanga nagsulod sa giha andin pagkasulod to nagpatawo liwat.
3: mo na kasi nga lang sa Kay Paul, kasi wala man bala buslot ang dingding niya inagyan.
0: Hindi, kasi nagpatanga-tanga gani. Nagpatanga siya. Igo na siya sa buslot, and then nagtawuliwat, and then tiniro, yan din nagbalik sa tanga, nakagwa. Ba mo na?
3: So, why di ta sinakabalop ka kay Paul? Pero di, amo na, no, kasi ito noo sa live-in partner.
0: Kaya abi mo bala, Arf? Abi mo bala? Kung ang isa ka krimen na tabo sa isa ka puloy-an, and then wala sang nakitaan nga entry. Signs of entry. Tanan nga ra sa puloy-an that will become automatically suspects. Bisan asawa pa, Arf.
3: Correct. Yes.
1: Grabe.
0: Amo na ya, Arf. Why na ya may ginapasinusin-o ang krimen? Ang pag-investigate, why nagapasinusin-o kung sino ka man? Once na tabo ang pagpanglothang, okay? Nag-claim ang asawa nga samtang katulog ang banaya, ginlothang, patay gid. And then ang balsang polis, paano kay why man i-force entry? Kung ginlakan nyo ang inyo, kung ginlakan nyo ang pirtahan, ginlakan nyo ang bintana, which are the only point of entry sa among ginatulugan yung abalay, wala man force, nga gin, signs of force entry, nga ginbuka, ginbuklas, nakasulod, unano, why man sila agyan? But then you claim nga, ginlutang asawa mo, ang bana mo nga tupad mo tulog. Why man gani, why man gani igo sang bala ang salog, ang dingding? So paano ka matiruhan nga nagatulog na wala sang any signs of bullet hole sa sagwa sang balay, kag waay man naabrihan ang bintana, waay man naabrihan ang ano ni ang pirtahan? So kun ako ang pulis, common sense would dictate nga kun sino ang present sa sinang balay sa sulod at the time of the incident as claimed will become automatically one of the suspects or persons of interest. Chakto?
3: Correct, kasi Kay Paul. Kasi wala man empty shells gani nga na
0: yes!
3: Na-recover sa Kay Paul sa crime
0: scene. Ang nami, sini Art, duwala sila sang iya asawa?
3: May mga kabataan ini, no? Ang sasulod siyang panimalay ka Kay Paul.
0: Pilang edad sa kabataan?
3: Ang iyang live-in partner, may duha ini kabata sa former husband niya. Or sa
0: mga dlagko na. Pilang edad? Pilang edad sa kabataan?
3: Why not doon na pamangkot, pero mga minor. Ini mga
0: minor pa. So wala capabilities to shoot, no? So asawa. Gin-investigar ang asawa? Ginakabig ang asawa subong person of interest?
3: Actually, kay Paul, wala din divulge no sa kapulisan sa karon kay tungod na to ka confidential bala kay Paul, pero may ara na sila sang persons of interest na,
0: okay.
3: Pero wala nila anay ginapakigbahin sa aton kun sino
0: ya kay Paul. Pwede man nga somebody from the inside nag-abri sang pirtahan kag ginpasulod ang suspect, kag ginlutang ang biktima, kag ginsira balik ang pirtahan. It could be.
3: Posible.
0: It could be. But anyway, I do hope ang pulis mag-investigar todo. In fairness sa napatay. To give justice sa napatay.
3: Yes, correct, Kay Five Paul. Kasi sa birnes, Kay Five Paul, nag-celebrar pa inisang ika-trantay sa East, no, nga kaadlawan, ang biktima.
0: Sumbot silingon sa napatay sa ang edad niya is 36 and 35. One day.
3: Oh, yes.
0: 36 oh, yes, and one day. Kaya after your birthday, pinatay siya.
3: Correct, Kay Five Paul. Kaya nag-inom-inom pa inigani during that night sa tupad nila mismo balay. Kapag pasado alas 10 ng gabi, nagpaulik, gindugsing niya pa ining mga kabataan sa iyong living partner. Kapag 10:30 Kay Five Paul, nagtulog na ini sila. Nagambal pa siya sa iyang asawa nga pukawon siya 2:30 or 3 a.m. Bangod niya na pang-ihaw ini siya Kay Five Paul sa baboy. Amo ini niya nga trabaho. So,
0: manog ihaw, gali.
3: Pagbukas ka Kay Five Paul sa suga sa ining iyang live-in partner, nakibot na ini bangod nga nagbulit na inisang dugo sa yamit na ang iyang live-in partner. Pero suno sa panaysayon sa Kay Five Paul ha, sa ining babae nga si Mary Chris, no? Iyang live-in partner, tantaya anyos man ang iyang edad, naghakos pa ini siya Kay Five Paul the entire night. No? Sa katabuan ng krimen. Uh-huh. Nakibot at siya nga nag-vibrate, no, ang ilang balay, ang salog ng ilang balay, kaga doon nagtayog, balaka kay Paypal ang ilang balay. So wala yan lang to in mind. Kaya abin niya, basi lubi lang kung nga na nahulog sa likod nila balay, kaya di may sami, amo nang nagkakatabo dahil sa ilay.
0: Mm-hmm. Kaya may, bul- may lubis kilid nila, oh?
3: Mm-hmm.
0: Okay. Yes, tapos?
3: So, sang natabo ina ka kay Paypal, nagibot siya nga pagkabukas niya sang suga, nagbungkara siya tungod nga bulit na sang dugo ang iyang live-in
0: part. Kaari pagid, ari pagid ang kalibog sang ulo. Nakabugtaw saya bangod sa vibrate, hindi siya sa lupok.
3: Nakabugtaw siya kagi Paypal tungod sa alarm. Alarm kay nagpa-alarm siya kay
0: tunog. Tiyama kon mo na, na, na nakabugtaw siya sa alarm, way sa kabugtaw sa lupok.
3: Correct.
0: Kon ginluthang, bonano naman yang ang anong diferensya sang lunggan nga? Ka kwan ka gani ka bugtaw gani ka sa alarm ka cellphone nga pila na ka decibels ini pa yan ang pwersa sang lupok nga taas taas na sang decibels di kay moya ka bugtaw unless of course ma fold may silencer ba araw araw na nga ka high tech man sang mapatay sa bana mo may silencer gid ya oh di ba
3: kagang isa pa da pang pamangkot ya kay Paypal bangod nga nagahakos ini suno man sa iya nagahakos siya
0: ari kampion ang kampion ang kuano ang hambal ni Azel Santisteban ang tupad balay nakabati lupo
3: nakabati ka kay Paypal ang unhan
0: ang unhan ari pa sa unhan nakabati lupo nakalayo to ikaw yang aras tupad sang bana mo why kay bati lupo. Unless, of course, unless nga may nagpalupok sa layo, kag nasa labat lang ni siya, stray bullet, ang bala nag-agi sa lugar na way makita sa pulis kundi naglusot, naigo siya.
3: Mm.
0: Kaya amuna nga ang lupok, hindi mabatian. Kay layo ang lupok. Nakabati ang iba, hinay lang ngurong lupok, kay layo, nakabugtaw to yung iban nga neighbor, siya ya wala kay muok tulog ya. And then ang bala naglusot kun diin, naigo sa bana niya bilang stray bullet. Basi amo ni ang matabo. Arf. That explains why nga why siya kabati lupok? Why siya kabugtaw sa lupok? Why siya kabalo tanan kundi sa alarm niya kabugtaw siya which is very unusual why man sang kunano nga force entry kay man stray bullet base amo na
3: posible
0: gakos pa siya bay gakos pa oh ti amo na guro ang explanation na arpa
3: posible ka kay Paypal pero ti short background lang ka kay Paypal no sa ining mag-asawa ining at live-in partner niya nga babae ka kay Paypal may ara inisang bana before nga ginpapriso man.
0: Uy.
3: Bangod nga suno sa iya ginsakit siya
0: ting bana subong ang bana subong atos presuhan
3: ara pa sa presuhan
0: ati kwanto cancel out to oo tapos
3: kag ang ining bana or ang live-in partner niya naman nga lalaki nga napatay may ara man itong former family, no? Legal wife niya. Kag amo nang duwa ka kabataan, ara man sa iya. Pero sila nga duwa ka kay Paypal, wala pa yan sa pamilya. No? Wala pa sang, wala pa sang kabataan.
0: Mm-hmm.
3: No? Kay tito sa babae ka kay Paypal, pito pa lang sila kabulan niya nag upod, no?
0: Mm-hmm.
3: Nag-live-in sila ka kay Paypal. Sa karon, nagapanawagan inisang hustisya ang pamilya ka kay Paypal sang lalaki kay ti suno kay Jelly Pacardo 72 years old no nga tupad bala nila dira ka kay Paypal nga balay nakabati sila sang lupok no pero tingintan pag tan-aw nila sa guwa nga nagbungkaras na ining live-in partner nga babayi gin check nila ining balay wala masang tawo no ang ito ga pero during that time kay Paypal nang sina nga oras mga between 11 p.m. to 2 a.m. nagaginahod na ang ido. Nagaginahod at ido, nagaginahod ang ido. Pero wala lang nila ginasapak kay Paypal. Bangod nga di daw usual lang bala nga ginagol ang ido. Kay, na, kumbaga tunga ini sila kay Paypal sang punong.
0: Mm-hmm.
3: So pag may mga pipila lang ka mga balay, di ipase sa ila, normal lang ini. Pero suno naman niya sa kay Mary Crate, ining babayi, sang early pa sina ko no sang sina nga gabi nakakita siya sang duha ka lalaki nga nakaangkas sa motor ka kay Paypol sa unhan sang ilang balay.
4: Uy.
3: So amo na karon ang ginaimbestigaran man sang sininga kapulisan.
0: So damo ang gulo arf ah. Pero kon ako arf, kon ako bana ha. Kon ako bana. Ang mga may tupad ko permi asawa. Hambalo ko gid ako na asawa, bi pangauhi kamo. Sa mga bana da nga may mga kontra. Sa may mga bana nga may mga kontra, may mga threat. Hambala ang asawa nyo pag pangauhi. Kay basi matiruhan kay mo yan di siya bugtaw. Pangauhi. Pangauhi gid. Oh. Na gadamo nga gadamo ang mga angulo. Pero way takabalo kun ano gid, no? Ay, ambot na lang makalilibog. Basta mo na. Ang advice ni Kaki Five Broads Palma, bali pangauhi gid ang mga asawa para kabati lupok. Pinsara ba lang nakabugtaw kaya sa alarm pero sa lupok yung kaya kabati. Ang neighbor mo yung atos layo, kabati. Araw-araw.
3: Kasi Pai Paul, nagamanawagan naman ng isang hostisya, ining si Rosemary David, no? Ang 69 years old na Iloy.
0: Gapanawagan sa hostisya, kung ang asawa nagapanawagan hostisya para sa bana niya, akuya, nagapanawagan ko explanation na rin sa iya.
3: Correct.
0: Gapanawagan kuya sang klaro nga explanation nga way kakabati lupok ng tiro bana mo. Mm-hmm. Pero nakabugtaw ka sa alarm. Ha?
3: May interview kita, dira sa live-in partner.
0: Why ko gahambal nga suspect na sa ARPA? Why ko gahambal? Depende sa police na. Pero again, by the rules of criminal investigation, especially sa mga muni, murder, everyone must be considered as person of interest or suspects. Especially kung wala forced entry ang balay. Wala signs of forced entry. Anyway, kapin pa ko ng mga statement do ka bahol bla. Oh, do ka mga bahol. Anyway, sige, i-play tang interview for the last 5 minutes. Ayatan.
5: Ma'am, good morning from K5 News FM Kabangkalan. Ikaw ang live-in partner sang biktima nga ginlutang patay. Ma'am, pwede mo masaysay sa amon ang matabo nga napatay siya pag nasapuan na lang siya nimo nga yami.
6: Ay nag-inom na sa tupad na naman balay.
5: Mm-hmm.
6: Ay gintawag na sa tapos. Nagpuli na sa manog alas 10 na.
5: Mm-hmm.
6: Nagkanyapon sa. Tapos niya kanyapon yung dugsing-dugsing niya pa ang mga bata pag nanibin sa.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nang nagsundog yung man ko nga matulog na kami. Abaya. Sino to nagtawag si Mube? Sinin ko si Busing mo nagtawag. Nabidala din si Phone ko. Aray.
5: Dala lang sa susuay.
6: Oo. Kay nag-apply ko sang obra blaw. Binguligan niya pa ko gani ng pirma na blaw na biodita.
5: Mm-hmm.
6: Na nagpasugo sa sako ng maobra. Tapos nagambasa nga si Hanajin ko no kwaon niya kay para mamabantay kay Mimi kay maobra na ko.
5: Mm-hmm. Tapos alas ano ka mo nagtulog kagabi?
6: Mga sado na alas 10.
5: Alas 10.
6: Oo. Oh.
5: Mm-hmm. Sa pagtulog niya, okay pa siya?
6: Okay pa siya. Gaduksing-duksing pa sa.
5: Mm-hmm. Tapos?
7: Tapos mama, ano mo ito?
6: Tapos pag... Batsyagan ko lang yung pagtulog namun. Daw gabi na din man to sa guro.
0: Mm-hmm. Gabi, hindi makamagatulog eh.
6: Gahakos ko sa iya. May naglagpok. Paglagpok, wala lang ako ng sapaki kaya naglagpok siya ko, lubi lang sa likod balay. Tapos nagtayog ang balay gabaybret. So wala lang ako siling ko gabaybret. Siling ko, ano man, dumuga na nga mong balay. Kasi nagligad na yung naglabay. Nadumuga na nga mong balay. Kay nang hindi bala pag-on ang kahoy. Sa luga tayog lang na ada kabay. Kaya daan na yung balay. Naging pa-uway ko man lang yung sapak at tinagol ang ido. Tulog lang kuya eh.
5: Tapos alas ano mo siya na kapkapan na gamit mo siya?
6: Pagka alas 2:30, nagpunay ng cellphone, garing, alarm na. Kaya galakat din na kami pagka alas 2:30. Yung pukaw ko sa wala sa gagiyo, wala nagsabat. Tigin bangunan ko, kung siga ang suga eh. Kung siga ko sa suga, nakita ko may dugo yung baba nga gaawa sa baba niya. Tagdalagan ko kasi dibing, kutsay, buligay, kutsay. Sige ko siya panawag, naba sinong subit, nano ka day. Sing ko nung dulong-dulo, mandi sa inyo nung. Sing ko pa, siga, aray sugo nyo nung, kato ka muna na sa balay, buligi ko.
0: Sige, Arf. Sige. Maubos atong oras daw 12 minutes gali ng kwan ang video. But anyway, anong katapusan nga Balsang Pulis, Arf? Anong pinaka-latest nga desisyon nila?
3: Tita, karon ka kay Five Paul, no, may ara na sila sang person of interest, no, ang kapulisan kada wala pa nila gina-divulge inang suspektado.
0: Mm-hmm. Sige, no, sige.
3: Ipa, no, ang investigasyon ka kay Five Paul sa natabo nga shooting incident sa may sitio Suay, Barangay Suay, rather, diri sa may siyudad sa nga Himalayan. Kag ang bangkay ka kay Five Paul, yara na, no, sa puluyan sang himata sang pamilya sini ka K5 Paul. So amo nang update naton nga mahatag sa K5 Paul tuoy sini nga shooting incident nga natabo diri sa may siyudad sang Himamaylan. Ini nga balita ginadulong sa atong sang TDX 500 MyTC kaga D3 Bio. Report sa Patrol Imitig ka K5 Dinarf Amores Tugalon para sa kampiyon Kalingawan sa Negros sa K5.
0: Salamat Arf sa mga report. Daw ka talinhaga, no? Nabudlayan ko mag ano ni mag paminsa kung paano nga nakabugtaw sa vibrate sa cellphone pero nakabugtaw sa lupok. Ay, anyway, bala ng pulis. Ang oras talas 11:54, apiki na sa oras. Standby sa MyTC Network News. Ang 11 Mbps magabalik pa.
2: 11 Mbps balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
0: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Dr. Ramil?
4: Ang emphysema, Sir GP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD.
0: Mm-hmm.
4: Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
0: Mm-hmm.
4: Ini ang bangod sa pagkadamage sang imo nga alveoli.
0: Mm-hmm.
4: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
0: Mm-hmm.
4: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mga selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease, amo ang mataas nga antioxidants. Coupled with immune system booster, ang combination sang DTX 500 kag MyTC, ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
0: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sa lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
4: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
0: Grabe,
4: di, especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
0: Ang iban?
4: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod, healthy ang aton lungs. DTX 500 kag MyTC lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
0: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
4: Tantawab lang ipikto to sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinakakontras baga, sigarilyo. Ang pinakakontras mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna ka importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kanto ka sa clinic namon.
0: Oh.
4: Kag, siyempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita, da Sir GP, ang DTX 500 kag, may TC.
0: Mm-hmm.
4: Lalo ka, Sir JP, hindi nila dapat mawalaan ang impaisima bangod ini ang sara nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayat.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
0: So, anong dapat timuon, Dr. Ramil?
4: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigal rilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag, inom gid, DTX 500 kag mighty C.
0: Of course.
4: Amunang ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500. Iba blang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong, ang DTX 500 kay mighty C. Kaya nga man, kung preventive, one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung kuana, therapeutic, di mas mahal. Mas nami againom kasi na, kaya gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay TC ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage ang masilula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw agod mangin masulhay ang paginawa magahubin pa ang imo nga silya.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado,
8: epektibo,
9: para mismo.
8: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
11: Ing nagugutom, laging nauuhaw, ihit ang ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
8: DTX 500.
12: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
8: K5 News Philippines.
2: Sumasayo ang MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo Province nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue. Vietnamese cargo vessel na sumulong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. At babae patay, 7 na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique.
2: YTC Network News.
8: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo Province nakapagtala ng 12 na namataya dahil sa dengue. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Nakapagtala ng 12 namatay dahil sa dengue sa lalawigan ng Iloilo. Base sa pinakahuling monitoring ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO, sa report ng IPHO, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 29. Samantala, nangunguna naman ang bayan ng Estancia sa may pinakamaraming kaso ng dengue. Sinusundan ng bayan ng Kalinog, Cabatuan, Pasay City at Dumangas. Una nang ipinahayag ng Provincial Health Office o PHO na naabot na ng lalawigan ang alert threshold sa kaso ng dengue. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko na i-practice ang 4S strategy laban sa dengue na search and destroy breeding grounds, seek early medication, self-protection at support fagging. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Samantala, Vietnamese cargo vessel na sumilong sa bayan ng Linapaka na ligtas ng naglayag patungong Vietnam. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Grace Belostino.
15: Ligtas ng naglayag patungong Vietnam noong September 5 ang Vietnamese cargo vessel na ilang araw na sumilong sa karagatan ng Kabaluan Island sa Linapakan, Palawan. Ang sumilong na MV Vinh Quang Dynamic ay matatandaang isinailalim sa visit, board and search operation ng Philippine Coast Guard nitong September 3 matapos na i-report ng lokal na pamahalaan ang presensya nito. Sinuri ng Coast Guard District Palawan ang kondisyon ng barko, kalagayan ng mga tripulante at mga dokumento nito. Ayon sa PCG, valid at maayos naman ang mga dokumento ng barko at wala ring nakitang illegal na gamit sa isinagawang inspeksyon. Samantala, matapos ang ilang araw na pananatili sa lugar, pumalaot na ito at nagpatuloy sa paglalayag patungo sa kanilang bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: At babae patay, pito na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Liwagaw Island sa Caluya, Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
16: Nasawi ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang bangka bandang alas 5 ng umaga noong Setyembre sa isa habang nakaligtas naman ang pitong crew member. Lumalabas sa report na nagsimulang rescue operations ng Coast Guard sa sasakyang pandagat mula pa noong Sabado matapos hindi ito makarating sa nakatakdang oras ng pagdaong sa Caminawit Port sa San Jose Occidental, Mindoro. Napag-alamang umalis ang motorbangka sa isla ng Semirara sa Caluya bandang alas 2 ng hapon noong Sabado. Nalaman na tumaob ang sasakyang pandagat matapos maampas ng malalakas na alon. Agad namang na-rescue ng PCG ang mga individual at dinala sa Pinagpala Port Barangay Semirara, Caluya, Antique para sa medical evaluation at iba pang assistance. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, 18 sakay ng motorbangka nasa gipa sa mabagsik na karagatan ng Clavel.
17: Magpigil hininga ang ginawang pagsagip sa 18 katao sa gitna ng karagatan matapos pasukin ng tubig ang sinasakyan nilang motorbangka na MV Jerry Ann habang naglalayag mula Claveria patungo sa isla ng Kalayan, Cagayan itong Setyembre 5. Ayon sa ulat, nakaranas ng Claveria ang bangka sa laot ng magsimulang pumasok ang tubig sa sasakyang dagat na nagdulot ng peligro sa buhay ng mga sakay nito. Agad namang kumilos ang mga autoridad at rescuer para isagawa ang operasyon sa gitna ng matataas na alon. Dahil dito, ligtas na naihatid sa Pampang ang lahat ng 18 pasahero at tripulante nang walang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard at mga lokal na kinauulan ng mga mangingisda at mandaragat na maging maingat at laging suriin ang kondisyon ng panahon at ng kanilang sasakyang dagat bago kumalaot para maiwasan ang aberya sa gitna ng dagat.
18: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
13: Tala 79 years old na ginanga sinakal at pinatay ng sariling anak sa Catbalogan City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
19: Sinakal at walang awang pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling ina sa Purok sa Isa, Barangay Gindapunan, Catbalogan City. Ang suspect ay kinilalang si alias Anik, 45 taong gulang at isang tricycle driver. habang ang biktima ay nasa 79 na taong gulang. Ayon sa impormasyon, na nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ina na nauwi sa pisikal na pananakit. Walang awang sinakal at hinampas ng bakal sa ulo ang matandang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tacbalogan PNP ang nasabing sospek. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: At magsasaka patay matapos barilin ng mismong pinsan sa Sapian, Capiz. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
20: Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng sarili nitong pinsan sa sityo Intagtaran, Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bert na sa hostog gulang habang ang itinuturong sospek ay si alias Sansan, 57 taong gulang. At mga residente ng sityo Lagit, Barangay Bilao, sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, sinabi nito na nangyari ang insidente, isang residente ang nagpapakain ng kalabaw na makarinig ito ng 2 putok ng baril. Nang lapitan at tingnan nito kung saan nagmula, nakita niya ang biktima at suspect na magkasamang nakatayo. Ilang sandali lamang, nakita na niyang bumagsak ang biktima. Nagtamo ito ng tama ng bala sa likurang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa dati nang alita ng biktima at suspect ang motibo sa pamamaril. Samantala, nadakip na ng mga otoridad ang suspect matapos ang insidente at inihahanda naman ng pulisya ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect kaugnay sa pagkamatay ng nasabing biktima.
21: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit kumulang 100 mga bahay sa Bacolod na ilawan na matapos ang isang dekada. Ang kampiyo na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
22: Matapos ang isang dekada o 10 taon, na ilawan ng mahigit kumulang 100 mga bahay sa Purok Araw 2 relocation site sa Barangay Vista Alegre, lungsod ng Bacolod. Noong Hunyo 16 nitong taon, pinuntahan ng K5 News FM Bacolod ang lugar dahil ilan sa mga residente nito ang nagpadala ng reklamo sa istasyon tungkol sa wala pa silang kuryente sa loob ng 10 taon. Agad na ipinatawag ng Bacolod City Local Government Unit ang mga residente para kausapin tungkol sa kanilang problema. Nagsagawa ng solusyon si Bacolod City Mayor Greg Sataya upang mabigyan ng tamang pangangalaga ang kanyang mamamayan. Biyernes sa Setyembre 4, naitayo na ang unang poste sa lugar at nagkaroon na ng sariling kuryente ang Purok Araw 2. Ikinasaya naman ng mga residente ang nangyari at nadagdagan pa ito dahil sinagot ng Bacolod City LGU ang kanilang sertipiko sa Bacolod Housing Authority o BHA at permit sa Office of the Building Officials o OBO. Noon, problema rin sa kanilang supply ng tubig, subalit agad namang umaksyon si Bacolod City Congressman Albie Benitez. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
13: Samantala, Noreco 2 na nawagan kaugnay ng mga natanggap na mga banta sa buhay. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
23: Sinabi ni Attorney Femery Desentague, General Manager ng Nagros Oriental 2 Electric Cooperative kung Noreco 2 na nakatanggap ng mga banta sa buhay, ang ilan sa kalang mga felt personnel dahil sa patuloy na pagkawala ng mga kuryente sa Dumaguete City. Brigyan din ni Tague na hindi makatarungan ang mga nasabing banta, lalo po at apektado rin ang mga kaunin ng Noreco 2 sa kasalukuyang sitwasyon ng kuryente. Dahil dito na nawagan siya sa publiko na huwag ibunto ng kanilang pagkadismaya sa mga empleyado ng Noreco 2 na tanging tumutupad lamang sa kanilang mga tungkulin sa gitna ng nakaharap na crisis sa kuryente. Muling pinaalalahanan din ng mga lokal na otoridad ang publiko na maging maingat sa pagbahayag ng kanilang mga hinaing at nagbabala laban sa pagpost o pagbitiw ng mga banta na maaring magresulta sa mga legal na kahinatnan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: At LGU Calibo, back-to-back champion sa Best Booth sa 37th Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
1: Muling kinilala ang LGU Calibo matapos makatanggap ng award sa kakatapos lamang na 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center Manila kahapon araw ng Linggo, September 6, 2026. Sa ilalim ng Cities Municipalities category ay naiwi ng Calibo ang Best Booth Award kung saan sila rin ang itinanghal na Best Booth noong nakaraang taon. Mula sa ibla ng hand-woven piña fiber hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga bisitang dumadaan sa SMX ay pinakita ng Calibon na ang tagumpay nito ay para sa mga master weavers at sa lahat ng sumuporta sa kanila sa buong event. Samantala, personal namang tinanggap ni Mayor Jury Socro ang award kasama ang ilang miyembro ng sanggunang bayan ng Calibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
5: C Network News.
6: MyTC Network News.
13: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, tinatayang nasa 5 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang Amazon Prime Air cargo plane habang naglalanding sa Miami International Airport of Florida, USA nitong Linggo. Ayon sa Miami-Dade Aviation Department, tumama aeroplano sa ilang sasakyan na dahilan para matrap ang piloto at co-pilot nito. 5 iba pa ang sugatan, kabilang ang 3 individual na nasa kritikalang kondisyon. Dahil sa insidente, nasa 250 flights naman ang naantala. Patuloy namang iniimbestigahan ng National Transportation Safety Board ang naging sanhi ng insidente.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
13: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Bacolod at K5 News of Am Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 Enrico Zurita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarita sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of FM Philippines.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto si Light, isang nagligad, si Kisaki, pidya katama, si ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mama sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mama sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.
4: Dice 17 minutos magaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Balik na kita sa aton pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman.
0: Jean Paul Hineroso, astig sa komentaryo, tagpanglapin sa mga ginaabuso.
4: Kinaremind kong ang D3 Bio nami inumon kung may mga infeksyon sa lawas. Uso na naman sa buong hilanat. Gabarukoy naman ito akong gani bata. O tiaga pa ito naglanlan D3 Bio.
5: Come on everybody!
4: Nami ang D3 Bio para sa ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso, any ginabatsyag mga kos kagaw. Bacteria man, virus,

0: Ipalunta ang panugyan ni Police Outgoing Regional Director, Police Brigadier General Cardinio. Sining iya nga paghalina sa pwesto bilang Regional Director sang Police Regional Office NIR, Negros Island Region. Naka-standby sa linya si Red. Red, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report. Red?
2: Yes, K5 JP, maayong aga. Ito sila mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps. Subugan lang, nagpaalam nga ang aton sining Police Regional General, ang aton sining Regional Director sa Police Regional Office sa Diriya Tinay sa Island Region. Wala kang liwan kundi si Police Regional General Romano Cardinio ka K5 JP. Actually, niya sining ang pagpungko kung dumduman natin, May 8 ni siya, nag-start rin sa pag-asuma tapos gati naghalin rin si Police Brigadier General Thomas Ibay. So si Sir Cardinio nagpungko ini sa KFMJP 4 kabulan. Humalin bulan sa Mayo, tugtog bulan iya sa Setyembre. So kung makita mo na ito ni KFMJP, grabe man ang iya sining ang monitoring sa bilog ng isla sa Negros. Kaya mating humalin ko no Mayo, bulan sa June, ang pagtutok kagikan sa norte kag suro sa isla ang pertigid ka idid sa KFMJP. So dire, pagkalampot sa 3 ka mga bulan, na himaluan natin nga may ara sa mga ipatigayon ng operasyon angot sa mga illegal gambling na yung nagkaranakpan gira nga ti isabong madundaman na kay FMJP gira sa may norte nga bahin sa probinsya at the same time gira madapti sa may oriental. So, Drake at MJP, pilak, uway na mag-inatudlo, gid ka ti amunig mundanan sa pagka-relig sa pilak ka mga kapulisan niya at MJP, pero ti isa performance sa mga nagulay sa skinatanaw ni General Cardinio. Mm. And then, ining pagka-tokim, siyang illegal quarry dira sa manwa sang Moses Padilla. Mm. Nagsugod ni Kitan JP ha, ining pag-deputize ang mga kapulisan na tondriya sa probinsya o sa Isla San Negros kay Sir Cardinio man eh. Yan pa-deputize siya ini sa DENR agud may ara sang gahom kam-operate ang aton sining kapulisan.
0: So kadamo sa gali sa mga flagship project nga na ubra sa INIR, no? Kuti nga nga palinon siya.
2: Ano nga kita yung JP? Isuno sa kay Sir Cardinio, doka normal na kung nung rotation.
0: Ah, galing kaya di may mga rotation. Isla ba siya better position pag ina nagahulat siya red mo? Ba si better position pag yun? Kag di, sige, mas nami, ba si mapadugang pa ni isa namang kabituon sa shoulder ya, di ba? Now, sino ang, say mo pag, bilang chief of reporter and, na-assign sa mga police beat kag pila ka mga krimen nga natutukan, kamusta sa imo evaluation? Mayo, ikaw yung mag-rating niya, kampiyon siya, naligad?
2: Well, actually, kita JP, kung sa performance ni Sir Cardinio,
0: okay.
2: Namigid. Wala siyang may ginapili. Kay nakibot palang tagani nga, di ba may nalink to sa isakong, tumala? Politiko man to. Inoperate hindi sa kapulisan, kita JP.
0: Why kulba-kulba?
2: Why kulba?
0: Worry-worry lang, worry-worry.
2: Pasiyam mo na kay MJP.
0: But anyway, ang iya relasyon sa mga media, mayo man, makikwan man, makifriend man sa media?
2: MJP, kung may ara kita ganing, ikupermara sa ilang operasyon, nagkasabat man sa MJP.
0: Approachable. Reachable, approachable. Kagkwan galing yung Master Rider pa, upod na mong galing sa Tiger, sige. We do hope nga iya sini nga pagkakantuan mas mapasanyog pagid ang iyang career, no? Bilang police general. Now sino mabulo sa iya red?
2: Ang mabulo siya kay Sir JP, amo naman si Police Brigadier General Rodicindo Reales.
0: Do ka budlay sa ngalan, no? Rodicindo. Why nag Rudy na lang?
2: Gatarin kay MJP Rudy na lang po dari Rodicindo, masiguro kombinasyon na sang iya sini ambay kang Iloy ng pangalan. Pero dari Rodicindo Reales, ini ka kay K5JP ha, gikan ini siya sa may Camp Crame. Kag ini kay K5JP, ini siya anay ang pabuno.

0: No, siyang Supervisory Office for Security and Investigation Agency sa Konsusia kag Civil Security Group. Ini bala kita ng JP ang aton sinig mga security agency, bala mga security guard daton sa idalom ni paghatag sa mga permits kag ang pag-uyat sa mga armas lutaan nga ina bala mga lisensya na.
1: Oho, halin siya sa FEO?
0: Kuha din siya ng JP Supervisory for Office for Security and Investigation Agencies kag Civil Security Group do under na siya ang mga permit sa armas.
1: Okay, okay. Fisags. Di karon makabulig ni sa gawa sa pagproseso ta sang aton nga mga tangki di gira, da mo na? Kay mapakal ko tangki di gira.
0: Mga armas lutang, di siya mga security guard, saka mga siguro mga kapay.
1: Di si Umpoy, gid si Umpoy, gid gid si Kwandio.
0: Under na siya.
1: Si, oh, but anyway, we're hoping that Negros will be in good hands with this new, new police director. Kag nami, gid, papangkon malapit sa media. Oh, pwede na blabudlayan, maglagas-lagas, bla?
0: Diyari man kita JP, kung kisara daan, may ara ang isalig, sa spokesperson.
1: Noon, kailinit, bla. Nga doon nahadlok siya magtikab sa baba nila. Nami, gidya nga sila, gidya nga police, ano gidya nga director, gidya kag hindi ka na bala papangka, police director, bala kung wala ki mo, ya masteral, kag doctorate. Hindi, mga, may mga advanced postgraduate studies na ni. Isagad na ni maglalambal pang. Isagad na ni. Oo, tiyan mo na. Nami, kita mo ang beauty, papang, kung may ara kita ya aton kaugilingon niya nga region. Kita mo do proud tiya magambal yung aton, giniya police director ya. Kay pang NIR, giniya, ni gross lang niya. Why niya? Kay kung ato pa sa Iloilo, blado man ba kaya nga, ay, ang negros do, why ginasapak, at busy sila ya sa Iloilo. Tisubong niya kambal, kagidyab lang aton, gidyaw. Hindi ni sa mag-opisina pang sa babaw St. John Paul Tower. maginutok sila gyapon to sa kwan, maginutok sila gyapon to sa ano. Why gyapon red na tigayo ng regional office ang pulis, no?
0: Nang sa Subo kay kita JP,
1: why pagit budget?
0: Nang gina-check pa ni Gorduta kay kita JP nga gidunar eh.
1: Dito ni sa kwan, di ba? Lapit sa Sipesyos ka Bangkalan.
0: Nang direct ko kay FJP ba siguro do may ara lang sila sa do sa satellite office.
1: Na, may gitani nga diri sa Bakulod yo papang Kaya mo niyang dako ya. Ari di sa Bakulod dapat kalayo do blaya. Si Robic yawa naman to saka ang magpaluap. Diri na lang ya sa Bakulod ang mga taga dumagiting pagkaduha diya.
0: Gani magiting FJP. Kag dire ka kanugon man tanay kasi kay Sir Cardenio kay FJ at FJ.
1: Ah, ti amo gina papang, amo gina. It doesn't mean yang gin relieve ka or nagtapos ang termino mo, pigaw ka. Hindi man amo na. Base ya gin silo ka kay bakod kaya. That's why butang ka pag ito sa mga problematic nga kinanglan sa mga expertise kaangay sang imo nga ginauyatan nga mga kapabilidad. Di ba?
0: Yes,
1: oo, it doesn't mean na yung it doesn't mean yung nga isaylo ka ginpang-read mo tong mga politiko. Hindi ah, hindi na yan promotion. Isa da, promotion, nami nga pwisto. Di ba? Wai mo man yako naling ana di saya kag gusto siya sa nami nga pwisto. Di ba?
0: Gani, magiging FJP gati sunok man gani kasi kandinyo ang mga problema ni Corazon na manageable man kita ng JP ha. Ang pilaman ka mga illegal na magpingdaan at natigayan.
1: Okay naman na kitotal nakatilaw naman sa mga chill-chill nga opisisyon ha. Kanto naman sa problemado naman. Pero importante da, sang ari di sa baksa Negros, sang ari sa Negros as Negros Island, napakita siya ang iyang gilas. Amo na da, nga nakabilib, tabla makambal, amo niya yung klase general. Di ba?
0: Wala na ginapili kitang JP. Operate kita ya.
1: Oo!
0: Hands on gid.
1: Oo. Tingkita mo siyang napilian?
0: Napilian. Couple. Diba pwede mag kitang JP?
1: Hindi ba na? Hindi ba kuro? Hindi ba kuro? Promotion. Promotion. Sige.
0: Get it. MJP. Sabi na MJP, ginahulat-hulat na ito na maging unang statement sa katon si Ringa Bago Iaga General or RD dari sa NIR.
1: Sano sa ma-assume, papang? Sano ma-assume si ang bagong RD?
0: Subukid Gadlaw.
1: So, wow! Very good, very good.
0: Grabe.
1: Aha.
0: Pulau Tumatato, ya, Singapore, about to say, ay, arit ka, what statement, kag, kung yung baka, tingin
1: nga, kanami.
0: O nga, RD,
1: si Police Brigadier General Reales.
0: No, Reales.
1: Ah, they say, nami. Yes, ito ka, real, ang apelido, real, good, real, real talk. Reales, daw realizar, realizar. Oo. Sige, ah. Pero ano itong ngalan niya, Ganipang? Anong ngalan to?
0: Rudy Sindo.
1: Rudy na lang, aguro for short. Rudy Sindo.
0: Oo, ganit, mag-FMJP.
1: Si Sir Reales o General Reales. Sige. Pwerte man ni guro mga inagyan pa pang.
0: Ganit,
1: oh, pwerte man ni guro mga inagyan. Kaya man, hindi ka man kapungko. Hindi ka man mag-promote general kung pigaw-pigaw ka.
0: Ganit, man. Sige. Isa pa na FMJP.
1: Sige.
0: Sa mga balita, gabatulog sa programa ng 11 Mbps, gabatulog sa atin sa Power Trio, gatun sila nga DTX 500, Mighty C, kay Clinica D3 by UDVCO, kaya gatun man sila nga DTX Beauty Soap, sa bayko na nakaparit ni Aras ang alap-up, buni po kung ganyan, magamit lang DTX Beauty Soap, dahil ng resulta, maging focus artist na kapag DTX Comics, nakakatika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Ren Salgado. Para sa kapkin ng balita, serbisyo publiko at galigawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Gidred, sa imong report. Yan may bago na kitang police regional director. Huh? The person of police, Brigadier General Reales. Kay nagbulakwit na si Police Brigadier General Cardinio. Well, when he was here, nangin maayo man ang iyang performance. So, but silingon, ba siguro mas makabig nga mas kampiyon ining bag-uyang reassignment, no? Mas magbakod pagid kag magtaas pagid ang iya sininga mga posisyon nga magatutukan. Sige, and we also welcome, as we bid goodbye to Police Brigadier General Cardinio, we also welcome ang magatalo siya nga si Police Brigadier General Reales. Now, may lalaki nga pangayaw nakalambot o laday sa San Carlos. Ay na, ano maging pulihan? Sumbag! Huwag ka namo, mamatay gidbya sa kastigo. Jong IK5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Jong?
3: Yes, good evening, JP. Actually, ginusisa na tumigay na. Isa mo lang.
1: Ba, for sure, nag-usisa.
3: Oo.
1: Okay, okay.
3: May city proper. Isa mo lang dali katapungoy. Ugaling lang, natumba bining biktima na si alias Wendell na tabagang sa banwa sa...
1: Nalampos ang ulo.
3: Oo, nalampos ang iya ulo, ang iya sininga ulo sa simento. Amo to, nang siguro bangun si impact sa GP, napatay siya sa
1: that's
3: hindi
1: bad. Sa... That's not good, Gijaya Jong. Pero, ang question da nadakpan ini mga suspects?
3: Oo, sa tatlo ka mga suspects.
1: Ti pabalang man bi balanga man bi Jong. Balangon man sila, balangon.
3: Napatay gani ning isa niyo hindi lang.
1: Ha?
3: Hindi lang kung pabalang.
1: Hindi kayo mapasumbag ka isa eh, kalima ya. Anong apelido to sang suspect na nakasumbag? Isa lang Lipong din yung kagpatay. Ano? Pacquiao apelido, ya? Hindi man?
3: Hindi ko pwede mamigyan. Minor?
1: Hello? Grabe ka pang astigong minor, Jong?
3: 17 years old.
1: Ti bailang? Ti ano man wala sang ginalinan, Jong? Nataypan lang nila. Sinumbag nila dayon?
3: Actually, may ara. Din pamangkot na itong natabo ni Abis ang tinanikdan niya Sabado, sang gabi nilang Sabado. Trini sa may Celedesma National Highway, sakop ng sang barangay ito, sining sulad. Ining biktima nga si alias Wendell, suno pa, nagpanglakaton ini siya, kay probably mahulat na tanis ang salakyan na Gita GP, pabalik na dito sa Banwa, sang Balermoso, kung tunis siya mo. Nagsunod gani ining tatlo ka mga suspect.
1: Uy.
3: Kasi niya sa ining tatlo ni duwa ang nagladak pa na muna si Antonio Barcelo yung ining minor niya si alias Bebe. Suno pa kayo na sa mga nakakita giniliputan nila ni ang biktima ti ang ining duha ka mga suspect nga diri naglabay sa likod sang suspect amuning nag
1: nagkarate
3: nagtapungol oh nagtapungol siya kita jeepin oh. Igo siya diri sa may
1: apipingig abot ko gidaw apipingig tapos
3: natumba siya pagkatumba niya nabunal ang yas niya ulo ti amo to nagkuan gulpi nagkirig
1: amo na nga sang ginhuyapan amo na nga ginhuyapan huyapan ko tong migo mo sa portioner ya para kung magkirig hindi siya maano. Na
3: gapisan maya to
1: oo oo
3: daw gapakabuot maya
1: ha nag-uki na to siya
3: di ari na din naman di siya
1: ha
3: oo ari di siya
1: tiwa uki bagong buhay na to mo. Why na to ga kasino? Why na to ga kasino? Why na to? Kagway naman sa motor.
3: Why na?
1: But anyway, Jong, okay. Ano gani, Jong, inang, ti ano ba ilan kaso sang pamilya?
3: Amo na ang ginab, napadayo natin sa mong ginaw sisa, kay ilang gugay na istorya natin si Police Captain Ruth Nisaro na Oxlo, paway pa man abi nagkadudri ang pamilya ning napatay.
1: Kaluoy man, no?
3: Basi karon sa hapon.
1: Uh-huh.
3: Basi maabot. Di naman kot kita, ano gidayhan ang posible nga rason. Sino sa kay Police Captain Ruth Nisaro na may pagbinaisay kita, GP.
1: Ay, amuna gali.
3: Ang suspect, oo, kay allegedly, daw may ginasukot ni ang biktima diri sa mga suspitsado bla kwarta kay may ginbakal siya dira sa kinanayon nga lugar. Ti namangkot kita kay deputy kung ano ang ginbakal ti wala man ma state or wala man ma tumod kung ano ang ilang transaksyon.
1: Dapat ko
3: namangkot naman kita kay ina didto sa lugar.
1: Mm-hmm.
3: Ano gid bala ang transaksyon?
1: Grabe ka, grabe gali ka id kay mangusisa yan no. Jong, ikaw pala ay super id mangusisa ha?
3: Nabalaan natin nga.
1: Parang nagpapakitang gilas ka, Jung, ah. Ang id-id-id-id mo, ah.
3: Hindi, kasi simple gusto natin mabalaan lang kita, GP. Kung ano ang...
1: gusto mo maningad-tingad?
3: Oo. Legitly, may kangtanan sa legal nga droga kita, GP.
1: Kaling
3: biktima, suno pa, pirmi ginadra iagali sa may barangay 2, kag pag magmanaog na siya sa salakyan, ginalakat niya na dito pasulod sa barangay 5. Kaya ang barangay 5 ang idiri sa siyudad ng San Carlos, kipa GP, well known na idiri niya, drug store.
1: Drug store? Oh. Ang San Carlos? Oh, sugit na ka kay Mayor Gustilo, ha?
4: Grabe po.
1: Ginabalan mo ang iyang siyudad ko na, drug store, ha?
3: Hindi, isa lang na yung barangay.
1: Tibisan po, kalauay na yung yung kalauay niya, balon mo yung drug store, Jung. May patanik inambal mo lang akuan nga drug depot.
3: Amo man Japon.
1: Ate to ka hindi ay mo nun ya. Ang drug store jong gamay na mo. Pero tanan nga mga drug store, drug akuha sa ila depot.
3: Ayaw mo na.
1: Ay, way, kaya galiya kabalos ang depot ya. Ay na, ano man. Pero lang ang gasolinahan, amo na yung ginagmay. Pero ang gasolinahan, dito nagakuha sa depo nila. Oo, fuel depo. Han.
3: Ti, amo na, kita dito.
1: Ti?
3: Sino pa, kaya na sa ato sining pagpangusisa, ang ining biktima, daw nag-score siya, dito sa may barangay 5.
1: Ay! Hindi magali na. May ang background gali.
3: No.
1: On. Ambo gali na gurong sulukton niya to.
3: So, allegedly, nagbakal siya 500 pesos.
1: Grabing mga radar mo sa investigasyon, Jung, no? Grabe, no? Believe ko sa imo, ha? That's great. Oo, that's great. Oo. Te?
3: So, nagamayan siya sa 500 pesos pala nga putos.
1: Oh, liyan ano nito chupi nito kagamay niyaw? Do astali do tingalan nito tingalan.
3: Oh, ayahay. Ginta nga ang sa tawa.
1: Do mo da. Amo to gali nga nangakig siya kay pang-ilok gali ang gibutang para sa ilok, para gali sa baho nga ilok. Hindi na pang-yup-yup. Ah, ti amo to sa ginsukmaan ya, ginkarati siya.
3: Oh.
1: Ay, lumiglawig, bakit naglistorya mo ya? Ubuson mo gigali ya? Luwig lagwig ka karong matapos. Dito na ta sa puntong agin karate na sa.
3: Ate amo na si Babi, pigin karate siya.
1: Pigin karate siya. And then naigo siya kag nalipong, natumba na lampos ang ulo.
3: Oo.
1: By the way, Jong, may mangkot ko si Imo. Ang aton sniper ready na to.
3: Ano?
1: Si Migo mo to blang a sniper bla to may police blang away patay to pakudak kag ipo sa Facebook bala.
3: Sino man?
1: Ang sniper mo blang a may long arm to nga sige pang may scope scope. Gado matraining siya sa Marines. Abay inalanda Jong. Robby, gaw sang imo memory subong Jong.
3: May nag-loading ko.
1: That's
3: Now, nag-loading ko. Sino man?
1: Bayi na lang gani. Da, bayi na lang gani. Da, bala. Ah. Kapamuyong na to. Kapamuyong na to. Karo, madisgrasya naman to sa motor. Madisgrasya naman to sa motor niya. Oo. Bayi na lang to. Bayi na lang to. Oo. Aton to. Aton to, Jong. Jong, aton to, Jong.
3: Ati, ho, ho.
1: Aton to, aton to. Ti, sige, ati. Ano, ati, ano karo ng pinaka-latest na?
3: Si Y pag i-defense dito, yung lahat ng subong ang PNP.
1: Na may maklaim.
3: Complain.
1: Oh,
3: kag kung disinido ang pamilya, pasakaan sa kaso homicide, ining doa ka mga
1: natural.
3: Kado sa subong, ang ining suspect niya si Antonio Barcelo yara sa kustudiya sa PNP, while ang ining 17 years old na suspect, ara man sa guidance office, kag ang isa, na wala na makilalaan, kaya pa nila ginapangita kay Pag GP.
1: Alright, sige.
3: So, amin ang madulong natin ng report. Silingaw to para sa 11 Mbps program. Madulong sa atin sa D3 Baritex 700 Gun. Mighty siya. Ako naman si K5 Zong Barsalas para sa kampiyon ng mabalita. Servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News. Atan.
1: Salamat, Jong, sa mga report. Liso kita kay Wilson. Kay after 7 years, ara na, napasugaan na ang 80 ka mga panimalay sa Vista Alegre. Wilson, ini nga balita gindulong sang DTX Coffee Mix na miinomon, especially subong kung tigtuluyo na nga oras, mag DTX Coffee Mix ka. Jong, K5 News mo.
2: K5 News FM Wilson, Live Report.
1: Mr. Jim Guy. Wilson?
4: K5GP, matapos ang halos isa katikada, higayon na nga nataksan sa nga kuryente ang mga residente sa Purok Araw 2.
1: Jong Jong, Wilson, yes, ipabalo ko lang, ipabalo ko lang daw. Ah, hasta lang takwa na. 45 minutes, ganto si Michelle. Ganto si Michelle, 5 minutes. Sige, go ahead, Jong. Wilson.
4: So, yes, KFGP, so amo na nataktan na sila sa mga kuryente nila. Kasi actually, ang kita ginino sa KFGSFM ni Una, ipalambot ang nareklamo nila June 16, 2026. Hindi, nagalalae na sa KFGP na nagatubo ng sila. Sini nga masakit. Kaangay na lang sa nga rashes, hapo.
1: Makaiha.
4: Eh, nag-antos.
1: Oo, kapoy.
4: Wala ko rin.
1: Tiyan mo niyo, si Mayor Greg, si Mayor Greg ni ang nag-kwan sa ila, o? Nag-meeting sa ila kapag ipabalong nga may kurinti na ka mo? Tiwai sila na mangkot? Why sila na mangkot nga asubong lang?
4: Actually, kay Pajipi, sa atin, sila nga pagpangusisa sa mga residente, maski pa paano, nagkapasalamat na sila ni sa tugong administrasyon, ha?
1: Kedo, amulan niya ang nakapakurinti sa ila, no? Nagligad, wala agad.
4: Amulan niya nakapakurinti.
1: Doga pa bungo lang ang nagligad. Hello? Electrification project launching and groundbreaking. Tila ingi kon may mayor yang nga matinguha gidya nga mapakuryentihan kamo. Abi mo blad ako nga bagay bala na pang hindi mo ni ma-appreciar pero kon ikaw na ang ara da nga pila ka tuig imo yang nga wala iya kuryente. Ina blang sa piyak mo lang to balay. Sa piyak mo lang balay, may stereo, may bidyoke, may aircon, may electric pan, may rice cooker, may washing machine, may refrigerator. Ikaw ya kinky. Kinky. Di ba? Ti ko di ma-appreciar mo ni. Very good eh. Ti da mo, may ari pa di gali sa Bacolod nga waay pa kuryentiyaw. Pa ang kuryentiyan, tatanan. Kung hindi sila makuryentiyan, kuryentihon pang in-charge.
4: I-kuryentihon na lang kita sa ano. At yung ikipagiti, asay sinasang pagkata, ito ilasang kuryente.
1: May kayuhan pagid.
4: gin-cover, kita GP, kaya hindi ka basta-basta nakatatakot sa kuryente po kung wala sa nagkakaigo ka pa
1: pwede. So siya ang nag, ang bakulod, ang naghatag sa mga papilis kag bago nga kontador, daw mo na?
4: Gin-cover na sa siyudad, kaya GP, ang permit.
1: Bawa ka very good, ka very good. Amo na iyo!
4: Permit sa office of the building official.
1: Kanami. Gin-wave na to, tanan nga mga problema, ang mga wave, ginpang wave na to. Kay ang purpose na ni Mayor Greg, ang purpose ni Mayor Greg, dasigon, hindi na, damo pa kung ano, kuskus balungos, kuryentihan na dayon. Ang magreklamo, kuryentihon. Ang mamalabag, kuryentihon. Oo. Tiara na, okay na, pang. Tigaling, anon mo na, okay, ara na, okay, may kuryente na. Siga na, dugay-dugay, brown out. Sige, ara na! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay! Ang bakulod! Ara na! May kuryente na! Thank you again! Wow! Dugay-dugay na brown out 6 hours.
4: Brokey, my GPS. Ang mga residente na siguro kumagurat at why na sila kaya sila ganit
1: sa puno. Oo ah! Why na napunaw ya! Araw-araw nga. Araw-araw nga nagligad kaya nyo gani. Oh. Sige. Ah.
4: Wala na kita si Chaplin sa sulbar ng ilang silingang problema. Kita si Pino sa tugay na di lagi na hingyo. May silang lagi na importante kita sa buhay natin ang kuryente kita si Chaplin.
1: Okay.
4: So, wala na nalitan natin ikan sa pakulong si Government Center na ginatun o sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3 Bio, DTX 500, kaga DTX, Coffee Mix. So, natin, si K5 Vincent Coralde, may naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko, kasalingawan sa Negros, K5 News.
1: Sige. Very good, very good. Kanami, gin-report una sa K5 na why na sila mga kuryente. Gin-interview si Mayor, natandog ang tagipusoon ni Mayor. Gin-paninguhaan nga makuryentihan sila. Ang tanan nga mga rekobikos nga kapadugay sa pagtakod sa kuryente sa pag-apply. Gin-wave nga pali Mayor. Ganda si ganyo na, takde na to kuryente. Ati, natakdan sila kuryente. Ay, 80 gid ka mga pumuluyo. Ang nagkasuga. Kalikiti pagsigal, nga dugi-dugay, brown out ha! Naka-standby si Michelle para sa Bayo Control kontra RSSI. Michelle, i-K5 News mo.
5: K5 News FM Live Report.
1: Michelle?
6: Sa K5 JP, kung may good news sa aton nga city, may araman sang good news sa aton
1: probinsya. Wow! Ano na ang good news sa probinsya, mang?
6: Inis na wala katapusan nga away naton kay K5JP sa RSSI o kung ini mga red stripe soft tail insect.
1: Ayo, hapag pronounce, Michelle. Do hindi ka alin sa call center, ano to? Red?
6: Nagmalabag sa bila kung sundaan.
1: Red? Ano to? Red?
6: Red stripe soft tail insect.
1: Red stripe soft?
6: Soft tail.
1: Scale insect. O, da si Gabi, yes. Red stripe soft scale insect.
6: Soft scale insect.
1: Ati ara gali ah. Si Itan ko pa da si Gon ko ay. Tinaw ano paano ibayo control ang ining do, ining mga insekto bali ang insekto pang bali pamatian sila music para nga mag-ilinaway sila mismo makananay.
6: No ka kay
1: ano man? Ano man bali pa higupon sila sang aso nga pag paghigop nila mga mahay sila tapos mapinatsanay sila sila mismo.
6: Pati may ang konsikang about bio control ka K5 JP ini siya ang gina-produce bala nga mga fungi kun ba ini sila ang ginpang tawag nga entomopathogenic fungi.
1: Ara pagi budlay pagi ka term ano to liwat? Ano to?
6: Entomopathogenic fungi.
1: Okay. But silingon, amo ni siya ang gakos athlete's foot.
6: Fungi mo.
1: Hindi man, hindi man. Hindi niya mo gakos a lap-up, hindi man?
6: Hindi.
1: Tianho ni sila pang, ipang isa-isahon mo ni butang sa ulo sa alimpuduhan sang RSSI?
6: Ay, mo ka kay FMJP. Ginkuhan ni siya. Gin-develop nga para mangin spray. Amo na siya balang
1: gin-spray. Tika nami, amo to gin-spray ligad. Ti-epektibo, yes. Mang, nagkalamatay?
6: Yes.
1: Awabi ko na yung gaspray ang nagkalamatay.
6: Pila ka mga cadavers ang RSSI ang nagkalakitan kay K5JP.
1: Wow, kanami. At last ha, at last kakita, tamang kwan ha, kakita ta solusyon mga. Very good.
6: K5JP. At least, no, may aras ang, kumbaga, may...
1: May agi! May agi! Oo. Oh, ano, hindi na nabla. Michelle, may ilig ka ba sa mga kinalalabasan? Do kalain na yamang. Bahang! Hindi na nabla pwede sa ako na mga muna word, ma'am, mga kinalalabasan. May agi! At least may mihura! Mihura, ma'am, mihura!
6: May mihura. Ano na lang ang kinalalabasan? Ito sa kinalabasan, mihura.
1: Nilalabasan? Ang imuya, may, at least may nilalabasan! Hindi niya, ma'am, pwede, ma'am. Hindi niya pwede. Oo. Oo. Ti, sige. Ti, anon to? Sigihan to ni pang spray ka pang spray.
6: Hmm, pila na ka mga baluwa.
1: Mang. Yes, sir. Kakita ko din blang picture, mang. Tigi, gid sa'yo, mang. Tigi, gid siya.
6: Siling ko sa'yo.
1: Himuha na lang na bala tigi. Bala nga ang RSSI pa na ako. Red stripe soft scale.
6: Tigi.
1: It red stripes of scale insect. In short, tigi. Oh. Tigi na lang ah.
6: Nagkalatigi so... ang mga tigi.
1: Nagkalatsugi ang tigi. Oh, very good, very good.
6: Tigi belt.
1: Oo.
6: Anyway, KK5JP, tinami, gid ni.
1: Nami ah, nami.
6: Oo. Report, dabali, sang nag-kwani ng mihura sa aton nga screening mm-hmm. sa Bidugan mm-hmm. Negros Occidental. Bantayan ang mga masunod.
1: Yes.
6: Nga report sang yes sir.
1: Oo, yes. Okay, gid. Kaabot mo gid nga makanta nako, do makanta nako mang. Ara naman nakahulog na ko lima mang. Nakahulog na ko lima. Oo.
6: Insert coin. Balita gikan sa provincial capital nga gidulong man sa aton sa Kaluan sa DTX 100, Mighty Seek and D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: K-5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa apo tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX
3: Coffee Bean. Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan ng health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Agustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University,
5: K5, News FM,
6: of the Filipino.
7: Wow, my puso.
8: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: Maipuso.
1: D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Later.

0: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic na nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings, kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopies ng live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: Taga-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Clinica de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orbs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hatchanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.

Mga K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika

0: the Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC!
4: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Panlaban mo, MyTC!
3: Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: MyTC! The Mighty Power of C!
6: Thank you.
0: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.

if you saw me crying? And would you save my soul?

0: News FM.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: Campione Radio.
1: K5 News FM. K5 News

kilala ko na ang ano, kilala ko na ang tatlong wife. May kilala ko ng daw mo amo gina sa kanta nga What a Life. Tatlong wife. Kilala ko gani gabon na munlot lang. Anyways, good afternoon Luzon, Visayas, Mindanao, mayong hapon Earth, mayong hapon World, mayong hapon Mars, mayong hapon mga Parsi! Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamo? Ay nako, kakapoy nga Monday ah, pero sige lang gihapon ah! Sikat lang gihapon para sa future! Anyways, off the night kita mga ka-K5 ha. Hasta kita alas 4 sa hapon sa programang Afternoon Drive. Siyempre ka-open yung subong sa inyo ng mga radyo. Hindi man po, this TV mo. Papa J, yung DJ ngay yami. Tilawi. Siyempre, din lang sa inyong paborito ng radio station K5 News FM. Ang radio station nga legal kag may ara sang lisensya. Lihiti mo nga nag-operate diri sa Norte nga bahin sang Negros. Naga Sigabong, naga Dominar, syempre diri sa Sagay, Cadiz, Escalante, Tubuso, New York, Hong Kong, Taiwan. Oh. Syempre, appeal pa nagyapon naton kay ang ibang nga daan nagagamit sila sang aton nga Google app, aton nga K5 app. Agin download nila sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphone. Hala sige, pizza 7 nagalisubong ha. Kada 6 ang tiyempo naton mga K5 ha? Daw ginkilatan lang. Daw bago pa man gani. Daw ang akon bago pa lang kami nagbaton, gani bonus na mabato naman kami liwataw. Ang bonus ni Kuya Jaco nga nabaton last January, daw wala pa to na ubos, subong daw manug-receive na naman siya. Ada siksong panahon. Amo giniguro mga kaki-five kong nga edad na tatag sobra 30 tabla. Daw hindi na ta excited niya maglumpat sa sunod na naman nga tuig. Kay botsing ganun daw gadugang ang tinuig gabuhin ng ato niya edad. Ganun buo ang ato niya lifespan. Unlike sa mga teenager nga gahinirusgan pa. Gusto pa nga mga maka-experience ang mga na-experience siya na sa mga tag-30-tahon. Kaya daw hindi pa na nila mabatsyagan. Excited pa na sila nga madungagan ang tinuig. Amazing ni kada ano, basta putang tong ka na ganil, lapit ka na 40, gali daw, makambaga, bawa, sunod tuig, dungaga naman edad na ba? Minus naman sa ato yung lifespan ba? Aragoy, sige. Pwede ka magpadala sa inyong mga mensahe ha sa atin yung text line 0906-2064048. Limaton ko ha, number na doon mga K5 na may ipatamyaw ka mo dra, may ara ka mo sang ipadala nga Gcash basi may mga sulusubra ka mo. Willing ka mo mag-donate sa kay Papa J. Ang ako na nga number, pwede mo napadala ang gapon. Huwag napili, biskan piso, mabato na, testing ibla sa klibo, bla. Number natin sa liwat, ha? 09-06-206-4048. Ginalangan mo, anay, communicate sa akon. Kaya wala ta sa Facebook Live. Buwas lang tama Facebook Live, ha? Huwag ko na Facebook Live, mga K5, kaya nga kontsura daw, luyang agin bulad sa init, bla. Daw kapid ko ni Gardo Versusa. Problema naman niya sa akin niya hindi Gardo kundi Hagardo. Hagardo Versusa. Oh, luya mong guro nga magatubang ko sa inyo nga kuntsura daw luya nga nabulad sa init or di ganit daw star apple bala nga napulak bala kag nabulad man sa init bla.
Dapat matubang sa inyo daw, araw man lang kaya-ayam blang tsura na ito daw maluyagan man tabla sa mga viewers blang. Karo lang tawag ah. Dugay-dugay mga pwede ka mga tawag sa akin. Pero dugay-dugay lang pa-intro ha ko blanay blang. Ay, sa mga kamerkaduhan, galinado, yun ang pamati, subong, ala, sige, babasko ganyo na mga radyo nyo, da? Sado niya mga nanay, kag mga tatay, da, subong, nga baka-baka, nga baka-baka, pangagaw, customer. Agaway, customer, galinya, kay huwag binta. Hindi mga agaw, customer, bad na. Sikreto, alang, hindi magpahalata. Saliwat na, sulit-sulitan ko number ko kay wala ta Facebook Live. Para maka-communicate ka mugyapon sa akon, para makapatamyo ka mugyapon, maka-request ka mugyapon sa paborito nyo nga mga ambahanon. Number na ito, 09-06-206-4048. Bingo, wala? Bingo! Na yan, hindi magpa-slow-slow bla pag galawag ni Papa G, listada so. Alas 3:14 sa nga po and Papa J sa programang Afternoon Drive. Sunod niyo mo sa akin ha, hindi lang magpatunga kay Basi Maligsan. Here's a song from Baby Dolls, Ikimbot Mo. Para ginisakon mi, yung nga si Franklin Martinez. Frank, saot na. Hindi ko magsugot niya matapos ang aton programa nga hindi na magduga ang imong hita. Mayong hapon!

Pwerde nga pitik imo Frank ba? Daw pwerde yun mo pa si Jopay kag si ano ba? Sino ganun mga six bomb dancer? Ganun yung mga Kanday Maui Taylor. Si, Ma, si Maui gali sa ano na siya gali sa nagkanta blas bulaklak bla. Ano ganas lang mga grupo man gani man. Perdihon pa ni Franklin sa iya nga kimbot-kimbot sa iya nga hawak. Franklin ang pangalan, pwerte kaastig. Franklin sa umaga, Francesca sa gabi. Kang may nga, wala na sa iyo may landa nga pagsaot-saot. Nagsaot sa kunusang kimbot ng ganito. Baba, check it out for yun. Tamiyaw lang kami diri. Mga manubuligya isda sa Sagay Public Market. Ay, may nga bunda sa inyo. May landa ha, kamusto. Ano nang buligya mo daw nga isda? Priska pa na? Pula-pula mata ba? Daw gapulaw ba? Ano nang isda mo? Gapulaw o konga suyop asosang ano, sigrilyo? Ay, speaking of manong baligya isda, nabasa ko tuligad, no? Kagapon, tuguro nga. Isa ka insidente sa isa ka public market tubla sa Pangasinan, mga kagay-fay mo. Manong baligya mo to isda, no? Naging kumpiskar to ya baligya nga isda, mga kagay-fay sa otoridad. Tapos ginambalan sila sa otoridad niya, pabayaan na lang ko nung isda, nga, no, mabah-pabahoon na lang, padubuko na lang, nakumpiskar na mo. Teka, maro-maro si ate, mga kakipay, mantagiyas ang isda nga ginkumpiskar. Para hindi, para masiguro niya nga hindi mabaligya sa mga nagdakop sa iya. Kasi bla nga gindakop ya isda, tapos pag-abot sa unahin bla, iili.

na ng embargo. Hindi, eh, oy-oy ang abaga sa nang embargo kay hindi yun na tumapuslan. Otok yung guro, pusla naman lang yung aging dakop nyo ni. Eh. Imbarguhon yung isda ko, maruan nyo pa ko, hari ay mas maru pag ikaw sa inyo. Ano-ano man lang ng lago, nga ginlabhan man nga ginbubuan sang ano man. Di ba lang? Abot siya guro nga ang nagdakop siya, mga hausyaw-hausyaw man kag basib lang pang kwartahon ng budbala ang iyang isda bla. May kuwagin nilang party nila, kot-kot sila sila lang ulo. Wala na galing kay medyo na medyo sakit man sa part sa imol eh, no? Pigado lang ang daan nga pangita lang sa kwarta. Imbarguhon pang isda na inabuhi lang sa injakto, kwaan pa sa paglagabuhian. Ang ibanda ganun yung baligya sang siya. Why my banda ko? Baligya, shagging bla, shagging, shamuti. Lain-lain, basta siya ganun, lain-lain na dayo ng inyo ginapaminsan. Shagging, shamuti, shamuting kahoy. Ang baldo ni nanay, oh, budlay, git mangin imol. Nangabudlay kami isang patas para makapangabuhi. Pero amhon lang kami sa mga amhon lang kami sini sa mga tawong ginagamit ang posisyon para manglamang sang isla isig kapareho. Kapait, no? Dire yan sa atong syudad may amo man ha, wala man guro ano. Wala man di guro ha, kay daw Why pa man kumain na balati ha, balitaan niya muna ha. May mga manog baligya isda nga ginapanglaot sa barangay Tanon kay mga dungol. Ang mama siya ito, Ada, nakita ka na sa news nga ginbubuan niya sang ang iyang baligya kay para hindi pagibaligya sang nagdakop sa iya. Sakto ko ako man papadya ang tagiya sang isda, amhon ko man na para patas-patas na bala ka muna kamuha boy da eh. Ay nga bunpang pila ka ano to, pila, na, pila naman ka adlaw ka nga nadula ligad ba long time no see, na-miss ka man amon ba na-miss ta man ka mo na-miss ta man ka mo kaya ako na-miss ta ko. Bang sino nagkanta sina sa Imogen pa music si ano ni Baby Dolls. Baby Dolls ang title si ni Ikembot. Ikembot ni siya. Bang lapit na Pasko, Pasko ako ba? Inunahan mo pa ko ba? Amo pa lang pagtungtong sa pitso 7 sa September, no ko tira Pasko mo kabaga naman sang Facebook. Ay, lako, alas 3.24, patayon tanay sunaan mga ka-K5, Papa J, Apple nyo, upod sa inyong mga radyo. Din lang sa 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipino. Oh?

0: bunalan ka sang ginikanan mo sang sang tawag sinigani sang bayabas. Sige ka nalang dalaga, huwag ka na kaon-kaon, huwag ka na panyaga-panyaga, sige ka nalang pangita damang. Papaulala kagi kumalapdusan ka sang sangasang bayabas kag tama na lang ang pangita sang damang ah. Damang mangyapon dalitan, mangyapong damang ang makita nyo. May damang ko diyo, namin niya kong damang oh. 14 tiil. Ay, naka, sige. Dahil ang color. May color kita. Masudlon taning mga color na ton sa ton niya linya. Abiskan magdinasok. Dahil ang nga, ikunin ko anay sa ton niya Bluetooth. Dong digi digi digi dong digi. Hello, may nga pon. Ay, masig home credit date. Ang credit, yun ito, kaya yung cancel niya pag owner. Ma-offer naman to sa guro nga, pwede, na, pwede ko ka-loan ay. Hello, may nga pon.
1: Ang...
0: Yes, may nga pon. Sino ni Paliog?
1: Numero 5 ni Tagal Sigay
0: ah. Oh, ah, si numero 5. Para lang kay sino ang giling-giling mo, numero 5?
1: Ang tanan niya mga uyad sa Sigay.
0: Bilang nga man.
1: Ako si Papa Gigi. Ang ah? Gigi nga lami, kalbas ko gan.
0: Aregi! Bang, di ka subong ka manawag sa may barangay, Old Sagay?
1: Old Sagay.
0: Barangay Old Sagay. Di na yun sa Old Sagay. Di na yun sa Old Sagay naman?
1: Dari sa Turok Bombels, ang mga gupuhon ng mga tao din.
0: Bombels? Ang mga bombels? Bombels. Bahong bil... bahong bil... bilok ba? Bilok.
1: Tama to. Tao din sa bombels. Kaya aray ka rin mga gwapo o mga gwapa.
0: Eh. Kung nga, kung taga, damo na, gwapo ka, gwapa, di nga away ka nadala.
1: At ano, eh, sinasama
0: ko pa sa FB. Ano, malagad na mo pang?
1: Ma-request ka pa ni Idol.
0: Ano man, boom, tiki-tiki, boom ban?
1: Pumipitik, bumabayo. Kay, gashat-shat kami sa bumo.
0: Bilaga bang, pumipitik, bumabayo, ha?
1: Kaya ang K5
0: ay baskugan. Bilang ka bang? Halos tanan niya pumuluyo dahil sa may bumbels ka pa mati K5?
1: Oo, halos tanan di.
0: Bilang ka bang? Madamo nga salamat na sa inyo pang ha? Patuduhi pagkit mga radyo nyo da.
1: Oo, ito din pinakasi ka pang.
0: Ala. Pinaka, ba, amo nang pinakasika tapos kung magkanto da, way may nakakilala maskin isa.
1: Pero kanto di bilang kay ginalaga sila sa mga bayo.
0: Alright, sige. Away ka may tamya wanda.
1: Agina temtem tanamyo ko lang daw mga akbo sa barangay El Sigay chapter.
0: Hmm, sino pa?
1: Sige, salamat ha.
0: Wala ka uyab ng tamya won?
1: Hindi lang, kaya basi wadakpan ta.
0: Galibo ka guro ko.
1: DJ, Papa DJ. Ang DJ nga lami, tagbas ko gan.
0: Aregi! Madawa ka, salamat pang ha, bye-bye!
1: Bye-bye.
0: Amigo na, dadra sa may barangay Old Sagay sa may bombels! Bombels ka! Ay, lako. Ay, ilan na kay Takeli Imnasi. Dara sa Imnasi Beach Resort. Tama yung nga. Punta si Mula. Gawa lang ka na naman na puhon. Ano, hello, Papa Jay. Ano ang name mo sa FB? Lihog ko sa bat. Ah, pwede salamat. Ano, pakitaan niyo lang. Papa Jay 897 Vlog. Paki-follow na lang po tayo. Kung hindi mag-follow... matubuan sa ang hubag nga kolob sa punta-punta sa iyang ang islo. Dahil lang dra, Papa J 897 Vlog. Ako na nga ako niya page. Follow niyo lang na, ha? Papa J, mapabagting ka? Boss na ako mapabagting, kuro? Boss na ako mapabagting, eh, wala unod akong Gcash. Basi, wala akong may makadaog. Wala kag wala akong may mapasa. Boss lang kay mapa-load ko sa akong GCash, boss. Ikaw luya nga magpa-premium ko tapos ako mismo wala unod akong GCash. Di na lang atong dungog sila. Di wala? Ay, may nga, bolanda sa may, ano ha? Dara sa may Tarragon Coffee and Bar. Ay, good afternoon kay Sir Rio Percy, Kyle. Tilawin nyo dagali ha, ang ilang sisig pizza, mga KK5, ang the best kaayo nga sabor sa ilang sisig pizza. Wala tilawin nyo na nada ang ilang overload nga lumi. Subong tilawin nyo man ang ilang sisig pizza. Nakambalay ka mo, oh lala. Makabalintong ka sa kanamit. Naranas na lang dangda mga KK5 sa may National Highway. Inaalanda sa police station, pasulod dabla sa may USAT. Tarragon Coffee and Bar. Alas 3:33 na. Kata niya oras ka nulong sa inyo sa kaluan sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay sa song, Bumipitik Bumabayo. Yan request ni Cinco. May masahot sa kuno. Di rin na ni magkaalaman kung ang iya pitik kagang iya nga bayo pang lalaki o kung pang babae.

Pwerte maka-action si Cinco. Bati nga alam ako nga mo hindi ang in-request. O makahabyog sa siya nga mga abaga ang siya nga mga bukton daw. Daw gahabyog lang sang kurantay ba? Bumabayo! Ang kaibigan ko bumabayo! 3:37, mapacheck yan on board sa programang Afternoon Drive. Dire sa inyo paboritong radio station, the number one FM radio station in your heart. K5 News FM! Grabe ko nung lasao, tugin pa malhas ko nung pati ang ilang ang mga kabilang buhay. Binabalhas pati ang aming kabilang buhay. Grabe naman yan. Grabe sa od na mundiripang sa may purok bumbels. Birahe ah. Amo ba na ibayad nyo 20 pesos wala sa goals bilihan? Ay nako, ay congratulations gali ha sa mga KSS, sa mga K5 Solid Supporters na nakaambit kagapon sa pagbisita ni Doc Ramil Itangoy, ang CEO ng Clinica de Alternativo Medicina, and of course ang K5 News FM. Na nagbisita din si Doc Ramil Itangoy sa Sagay kagahapon. And damo-damo kinsa nalipay. Kaya nag-attend ka na, nakakwarta ka pa. Mala? Natagan ni Doc Ramil Itangoy ang iyang mga sulid supporters sa K5 na sa nga gamay nga pahalipay pero dako na nga bulig para sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kapin pa tong mga nagsunod yun sa ginhambal ni Doc Ramil. Wow, paldong-paldong sila. Congratulations ha! Kagahapon sa mga nakabaton sang award. Congratulations, deserve din yung tanan mga K5. Sa mga wala ka baton, don't you worry. Paninguha lang ka mo, paninguha. Paninguha lang ka mo da. Hindi maninguha sa pagpangguba sa inyo da kaupdanan, kundi paninguha ka mo para may araman ka mo sunod niya makuha nga award sa kay Doc Ramil Itangoy. Once again, congratulations! Aloy! Agapon nyali, ato man dito ang birthday boy, si Sir Elgin Castanyo. Ayan sa buong birthday niya. Tamiyawanta sa happy, happy birthday, si Doc Ramil Itangoy. Doc Ramil Itangoy. Si Sir Elgin Castanyo, na kaya nagasilibrar sa subong sa iyang adlaw nga natawahan. Ang aton niya, Vice President for Operation sa K5 News FM Philippines. Sir Elgin Castanyo, happy, happy birthday! Anya, why ka on dia?

Ay, kagindi lang gali si Sir Eljan Castaño ang nag-birthday subong. Birthday man gali subong sang wife ni Sir Kent. Uy, Kent Jeremiah, no? Kent Jeremiah. Si Ma'am Dana Dominic Gravino, uy. Ayan, so happy, happy birthday Ma'am Dana and Sir Eljan Castaño. Mabuhay po kayo. Kamay pa nga, damo pa sa blessings na mag-abot sa inyo, sa inyo bugos nga pamilya. And sa tanan man nga, ga-celebrate subong sa ilang birthday, happy birthday! Balag walay handa. Pero taga-antakag ka ng idea para makahanda ka. Maimuhang ibraho ni mo dia, ang kapital ragid ni mo is kanang kuan. Nylon. Nylon o kanang usa ka kumkum nga bugas. Harlay mong kapital, panigurado nga may handa na kahimuagi na. Nylon tapos isa ka kumkum nga bugas. Tapos ihambal ra nimo ang magic word. Na may ra magic word ra imong ihambal ana. Mapaduol na na dayon si mo ang grasya. Importante, i-readin na ni mo daan ang gikumkum ni mga bugas o ang nylon. Ang nylon, imuha na siyang kanang murag, i-form ni mo siyang circle. Tapos, kanang ang bugas, ibutang ni mo siya diha. Naarap ba lang, kuhan, pagbutang ni mo diha. Ihambal ni mo dayon ang magic word niya. Kruting! Wala na yan, bali mo, magic word na siya. Kruting. Panigurado, gid. Ambala ko ti Kalon kung wala ka sang maihanda sa imo nga birthday. Adila, wala ka sang dako nga galastuhan sa imo nga ano. Kapital mo lang, bugas nga isa ka kumkum. Humay man o kun mais. Tapos nylon. Tapos ang magic word nga kruting. Kruting! Namit kayo nagsabaw. Ay nako. Mayo agit pang bala manudlo bala pang sa mga illegal nga mga binuhatan. Gintudloan talang ka. Gintudloan talang ka pa. No kaya maka, ano, makahanda sa iyong mga birthday. Tapos subong ang balon mo kung tudloan ta ka sa hindi mayo nga binuhatan. Ay nako. Mayo nga buwan sa kay Ma'am Yerna Olvido Marihana. Ay sa mga nag-order gali sa atin sa mga food supplement ha. Ang ibanda buwas ko gid ni ma-deliver mga K5K grabe gid maagwanta di mahurot. Ito lapyo kay si Papa Jake sukad ganinang alas 6 pasbuntag nagsugod na kog pang deliver hasta na lang na ting time in ako wagin ako na hurot. Huwag malabong uban ha, di gid maasi-asi eh. Dagdagan salamat kay napatronize mo gihapon sa mo ang produkto. Yung nakalami, pagi gihapon kayo naka-promo. Bayan nga po, Andra, sa may Prince Hypermart, sa ilan nga may receiving area, na pamatid at subong nga doon yung mga amigo. May ilan nga pagpamati sa inyo, ha? Lantaw-lantawan nyo na da ang likod sa may aisle, bala? May likod sa gundula. Lantaw-lantawan nyo da, kibasi may ilaga da nga dako nagakit-kit sa fudgy bar. Abot nyo na na kung ano ang ilaga nga dako. Ilaga nga dako nga naka-uniform. Ay, nako, sige. Alas 3.45 sa hapon, Papa J. Gabon on board sa programang Afternoon Drive nila sa 89.7 K5 News FM. Championing the Lives of Filipinos.

Hawak mo ang hawak mo ang brr. Rar rar rar. All right, so take your time. It is now 11 minutes before 4. Pa-uwi. Alam niyo ako na sa akin, natulong sa inyo sa kaluhan sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, pampabagod sa ato niya immune system, prevention sa insomnia, kaya hindi katalog, katulog, kaya sige na lang paminsar sa ilamigo kag mga miga nga ato nagakalipay sa iba niya pa-apa-pa. Mulong mo ini sa ubo, sipon kag drangkaso. Mighty C every day. Sarang ni mabakal sa mga butika, mga pharmacy. Dala sa may Escalante, sa may Yellow Pink, sa may Cipril. Andre sa guys sa may Juice Rel, mga kakaifan. Maingapon! Lover na nanda sa Villano Family, dala sa may Hillside. Anda ka pa rin, dala sa may Night Out. Ah. Night Out, maingapon na sa inyo. Bang daga disco lang kami din sa ano kaya ka na mismo music mo the best to. Ano mo salamat mo kinaya. Mayroon ka po yung mandagay Madam Charlie ah. Grabe sa may barangay Poblasyon 1 at yung mabuhodrang at Jomega. Madam Charlie ah. Kasi syempre man sa kay Busyuhan. Man Busyuhan! Ride law na kami sa kay Busyuhan. Tumanda nga Ludi nga barangay captain sa may barangay Poblasyon 1. May nga punta kay Kapitan Edney Magno. Ang syempre sa kay Kapitan Dra Alan Villanueva sa may Rafaela Barrera. Good afternoon, Cap. May nga punta sa iyo. Paayo ka. Kabay pang pag-apayuhan dyan pag sa aton mahal nga makakot. Sikat ka di kayo pang, grabe naman na kayo pang. Uy, grabe naman yan. Ang sikat pang, 1 out of 10, pilata ka porsyento da. Baskog ka di kayo sa barangay, old sagay, purok bumbels. Mga taga bumbels, may nga punta sa inyo. Kadamog inyo salamat ha, sa always to nga pagpamati sa ato niya program. Bawa 10% yung guno. Basi ikaw lang man guro ka pamati, dasa akon guro pang. Ang ibanda guro nga panimalay. Guro, wai man naga pamati, kalantaw malalos la guro wawawi. Ah, sige. Lantaw, check ko lang karon ah. May nga po ang mandagali ha. Kapamati, manggali subong dira sa may barangay bato. Sa nga to niya mga suki, dira nga mga resealers. Sila ni Ma'am Abirunyo sa may Reed Store. And sila ni Ma'am ano da? Si Ma'am Ivy. Ginasido si Do ko? Ang mal nila kung si Do niya ko no, matubo ka pa ko no tuod. Ay hala. Ay nako balaga pa nga muyo blang mo tubo pa ko bla ang gusto ko lang bala nga kon ilong magtaas-taas man. Bala amo na ni akon height basta kon ilong mo laba-laba lang bla. Laba man ni kon ilong pero hindi pa taas kundi palapad. Ay nako sige. Ang pwede ka naka-play sa Christmas song? Christmas song yun pangita mo? Try natin kung may Christmas song today. Bebe lang daw on the bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe bebe. Nandawan ko anay kung mayari di lang daw na bebe. Ay, la. Alam pa magot na si Bruno Abia, guro ungo ang gambal, blaw.
Ay naka sige. Nataon tani anay ako may Christmas song di. Mangukay ko anay hindi nyo ko pagdasig dadali-dali ha. Kaya ang mga Christmas song tadi eh. Nakatago pa ni sa baol mo. Mayo nga po lang tagali ha sa may barangay Rizal. Sa ilan ni Mama Lydia Aurelio Malaki. May kapon doon si Ma'am Kaganda yung Ma'am Annalyn Grande de Jesus. Sa ilan ang mga banak ang mga anak. At siyempre din naman sa ilan ni Sir John Alera. Be, nandawang tabi ang Christmas song day kong ara na gitman. Tama na yung Christmas song? Ay, hindi. Are. Hari ka siya! Pila na lang kaadlaw, Pasko na mga K-5. 3:55 sa Bon Papa Chigabon on board.

Ako ang gipabot ko sa likod sa cemetery. Merry Christmas, it's true.

Ano nga, ambal ni nga litsi nga Merry Christmas gini, huwag mga trabaho. Huwag kwarta. Litsing Merry Christmas! Ay, nako. 2 minutes before 4 sa hapon, mga ka-K5. Anyway, sa mga gusto na magsudaan sa manamit subong sa ilang apanihapon. Kung gusto nyo magkaon, sang namit nyo sudan, o gusto nyo sang manamit nyo sumsuman, kadto mo to sa may Mr. Change, Lijon Manokag Liam. Tilawin nyo ilang manamit sa buruso, busok, mabusok. Daw ang ginsin nick ni numero 5, busok. Ah, kadto ka mo to ha. Sa may Mr. Change Legend Manokag Liam. Kaya siyempre gusto nyo naman niya magsudaan sa pasabaw, mapasabor, ikaw mo yan, gusto nyo mapasabaw, kaya na malhangid ka mo. Sabaw sa baka, kanding, baboy kag manok, kato mo to sa my meat master. Para din nyo mabakala mga barato, di kalidad ng mga karne, mga ka-K5. Hindi kontaminado sa bakterya, kaya naka-aircon. Hindi na lang yung may pangkarne, naka-aircon. Barato na, di kalidad pa. Barato na, di kalidad pa. At ako mo to, Meat Master. Yaranam to sa ground floor sang Joy Theater Building. At syempre, kung gubaon mga cellphone nyo, gahalabok ang inyong atyan, ang inyong atyan, ang inyong battery sa inyong cellphone. Kado ka mo to sa Fix and Touch. Yaranam to sa may tubangan sang Bipoy, mga kakeifa. Hanap na ang inyo na mga timper, ginanglan na ilisan. Kadtoan mo to sa Fix and Touch. Hindi na mga pindot. Kadtoan mo to sa Fix and Touch. Wala kang mga tultol sa Fix and Touch. Kadtoan mo to sa may Q&R cellphone repair and accessories. Para sulod sa may public mall. Pagliko mo kita sa may patahian bala. Ngara dira ang Q&R. May nga po lang sa'yo, Ma'am Roxanne. Ma'am Roxanne, good afternoon! Why na ka-oras, mga ka-K5, time for me to say goodbye. Buwas naman, nadiri man tagyapon, magkilita na ay kagmaghilabati ay same time, same station, same frequency, same DJ. In behalf sa amon ng pinalanggaon yung station manager, Ma'am Kulin Mansanariscobia. Ako hindi niya partner sa technical side, K5, Kuya Jaco, K5 Man, K5 Ariel, K5 Ruela, K5 Bomba, K5 Jumari, K5 Amphil. Ang siyempre naman sa amon niya HRA, Ma'am Barbie Pirulino, at sa amon niya Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itangoy. Hindi naman si Papa J, anyong DJ nga yummy! Tilawi, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM. Mwah! Ambing, di ka ma lumping.

0: anu nih.
1: Pinggan na dama. Mahal na.
0: Bilan eh.
1: 2,000 nga. Lapit na 4,000 bakal lulay.
0: Ay, sus. Anhon, kung man niyang pinggan kagyahong man. Pwede malang ko ni makabakal sa tag-50 sa mga supermarket. Baligyan na lang nanay sa iba na. Hindi ko na.
1: Nano? Brato na gina.
0: Hindi ko gani.
1: Sige. Tag-50 na lang bilog. Anong kapinggan? Kagano man kayaho nga.
0: Sige na lang. Dason bala, magdala ka di. Iyong mga mayo-mayo ang mga items bala. Mapinggan kagyahong man yung imo.
1: Ayos ah. Ang abang yan.
0: Dali lang ah. E makuha lang ako sa bayad ko sa imo.
1: Wala gini pulos blas siya layla. No? Pwerte ka pag-iing. Ang abang yan. Ang silpo niya, rasa sopa, oh. Yeah. Tirahon ko na. Tonto ka, ha? Bagiin ka, ha? Ari mo, ay. Langabang niya.

Kagwapa sang sat sang pinggan nga ini kag mga yahong. Kag malahalon tuod mo. Mayo lang kina intuan ko man si July. Pujak patid ako sini. Baligya ko ni bala sa online. Makwartahan ko ni sandako. Makwartahan ko gid. Nay. Ay ana ka. Ang cellphone ko bala kay picturean ko kay i-post. Ay. Ay. Adin ang cellphone ko man. Tari ko man lang to kainag in butang sa sofa. Animalis nga July. Gindali agurong cellphone ko ay. O animal siya. Ay, ipapangita ko siya. Ha? Animal siya. Basi gusto yaguro nga ipatira ko na lang siya sa mga kilala ko di ay. Animal, Ged? Animal!

0: Ay! Dali lang! Dali lang! Ara na! Ay, isinuni man. Nga daw gubunyagin ang pertahan, kuya man. Ikasakit pa nga daan sang balikawang ko nga naigo sa bangko sa gintiklod ako sang animal ko nga apo. Ay, ano, Tani?
1: Ari si July?
0: Ay, nga, Tani, hao. Ano ang kinahanglan mo sa iya?
1: Nagkagto siya sa balay, kaina. Kagingkawat yung cellphone ko.
0: Ba? Ha? Ay, wala ako makahibalo sila. Kagwala siya dire. Okay.
1: Diin siya gali.
0: Dali, gid lang, ha? Kay daw nakibtan gid siguro ako mo.
1: May, ano ka nga, ano daw nag kiang-kiang ka kag daw nagakuko ka maglakat.
0: Ay, kitiklod ako sang animal nga July. Kay ginpunggan ko siya nga maglakat, dala ang ali-ali ko nga set sang pinggan kag mga yahong.
1: Kung wala di siya, ang bala siya lihog na ibalik ang cellphone ko nga ginkawat niya, ha? Kay nagkagtuto siya kaina sa balay. Ipasalbid ko siya naton kung hindi ang pag-ibalik ang cellphone ko.
0: Ba?
1: Ipasalbid ko kinsa!

Damo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: pahuya-uya na yung animal, ya. Angay na siya, balion. Agad nga hindi na makahin di sa balay. Kag makahimos ang kahuyaanan ta.
1: Ay, baho hindi man dino. May tsansya pa ina ang ang manghod mo nga magbag-o. Kon may balasulon gid man sa nagakatabo kay July Subong, wala na sang iban kundi ang amay ninyo. Mad kun hindi tungod sa sobra-sobra nga pagka-istrikto niya, hindi man mag-amo-amo sila ang manghod mo.
0: La, pariyo man lang kami nga nakaagis ang mapintas ng mga kamot ni Papa. Wala man kuya na ginadikaw. Gago lang gid siya yagaling. Gusto ya lang gid siya nga gubuon ang kabuhi niya. Nakaapoy na gid ko na iya si Iyaya.
1: Kon may kwarta ka mo, amutin nyo na lang ako. Kay iprinda ko ang pensyon ko para mabayaran ang cellphone nga ginkawat niya.
0: Ate! Kita mo, ha? Kita mo lang la, ha? Kay ginakonsinter mo, gidbi mong.
1: Ay!
0: Ipapriso na balala para madudla.
1: Kag para maglain agad, amo bala? Ha? Hala! Kung hindi ka mo yung magbulig, saluron ko ni tanan. Saluron ko! Mga wala ka mo siyang kabalaka sa manghod ninyo. Wala, gid!
0: Bahala ka na lang. Kabudlay si mo, intindi yun? Pagusto ka kung anong himuon mo? Basta ako, hindi na kuya magpailabot la. Hindi na kuya!

0: Sanaw ka pa mabag-o, July man? Kinataga na bala ako sa ultimatum nila ni Mama. Nga kung hindi takapag-breakan, kastiguhon niya ko.
1: Tilawa niya kastigo sa imo eh. Kaya makita ganila. Pangapinan ta kaya bibi ko. Ang sino man ang magpadapat sa kamot sa imo, ilista ko sa libro ni kamatayan.
0: Tabulay, oh, ka pala. Gusto mo ko sa impyerno ka makadto pilakadlaw?
1: Ha? Ah! Wala ko na punaw sa ginambal ng impyerno. Pululupon mi to ah! Ang gabang niya. Nga ikaw, hindi ka magupod para sa ako na, ha? Hindi ka magupod sa ako, ha? Pulupod na to sa impyerno, ha? Ako ang right hand kag left hand ni Taneng.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Natakaan ako ba? Natakaan ko!
1: Nagabang niya. Anong siling mo? Natakaan ka, ha? Pagkakawa ka sa ako, ha?
0: Gago, simo ka sakit! Buhibotkod ko! Buhibito!
1: Ay! Ay! Ay! Ay!
2: Ano ba?
1: Ha? Wala! Wala akong malabot niya! Wala akong malabot niya!
3: Uy, siya may!
1: Ang ma-intrad eh!
3: Uy, siya!
1: Mga limo, kikirong dugo mo! Gusto niyo?
3: Uy, siya ganay!
1: Pa?
0: Rodel!
4: Hi!
0: Rodel, please, hindi ka na mag-intrad eh, ha?
3: Hindi ah!
1: Rodel!
3: Kung wala kanya kinasakit, hindi man ko mag-iksina. Galing doon, nagahinuros-huros siya eh!
1: Hmm? Agle! Si ikaw nang birahon ko yun, ha?
3: Hindi kayo ko, ha? Wala pwersa! Amulip lang ang sumba ko!
0: Hindi ka mo dito! Ano yun? Hindi ka mo mag-itawa
2: yun! Animal!
3: Ano?
2: Pato
3: ka!
0: July!

0: Lah.
1: Oh, kusa.
0: Bago ako di sa prisoan, nabi.
1: May bago naman tayo po, kusa, oh.
0: Bago ako nila.
1: Ako na sa
2: ko. Mangita pa ako sang sarang ko nga mautangan sang kwarta. Kagbag-o ko lang ginprinda ang pensyon ko. Kay ibayad sa cellphone naging kauti mo. Ay, July. Baluoy ka man sa akon, ay. Tigulag na ako. Hindi naman ako pagpabudlay, ay. Sano ba ako makapahuway sang ugta sa imo? Panubduma na ako na lang gid ang nagaulikid sa imo.
0: Ay. Hola. Ini ka ba kabalakala? Makapahuway ka gid la. Dali na lang la. Makapahuway ka gid la.

0: K5 News FM.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya

0: Alkaline Vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
1: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa...
2: Ano bang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Marabyan! Sunagin ninyo sa pagpabati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa ato drama sa kahanginan. Kinyugid makuhan sang pagtunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan! Upot ta sa impyerno! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo song K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
0: K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.

0: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako,
8: ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
7: ikapsula mo.
8: Extend!
7: Extend, supplement for men.
8: Gawa sa maca,
7: isang herb
8: na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
8: Like flavowaska,
7: epektibong sexual potency herb.
8: Stimulates libido
7: and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
7: Extend! Supplement for men.
6: Isang kapsula ka lang.
9: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
11: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
13: Number 1
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador!
15: El Castigador!
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador!
13: Manig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador,
13: programa
15: na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador,
16: El Castigador.
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? That's 7 kita karoon sa bulan naman sang Setyembre, sining tuig 2026. Magpangalaga naman ng palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na welcome na mga suki naton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod. And still, the official number one radio station, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Magpangalaga naman ng programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon. Hantod lang kita alas 6 sining gagabi. Ginapunan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Upon siya kay K5 Raymuel, the master Pogi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy Loy 4. Ang Butchog. Alas 4:34 na may kakipay, but before sina, abi, lilionta, pila na lang katulog, bihaw, abi, 109 dias na lang!

0: ho, Merry Christmas!
1: Siyento nuwa, vedia sa mga kakifay Paskwa na. Tisining adlaw mga kakifay, no? Nangin isa ka masiling naton importante nga adlaw sa K5 News FM. Kay ti ang naghimo, kag nagpakapoy, nagbaka-baka para mangin successful man ang K5 News FM alin sa Radyo Bandera. Ang amon si nga Vice President for Operations ang nagahiwat karon sa iya sininga ika GC pila sa 21 nga kadlawan.

0: Happy, happiest birthday sa among singa Vice President for Operations sa K5 News FM Philippines, sa akong sininga kuya, sa the Fraternal Order of Philippine Eagles, si Kuya Sir Eljan Castanio, na nagahiwat karon si ka 21 nga kadlawan. Happy, happy birthday. Siya ni ang nagpanipon sa muntanan diri mo. Diri sa K5. Iti sa tutuod lang sa una, walang ang amon sininga estasyon. Hindi gani masapakan. Madumduman ko sa una, ginsugo niya ko. Nga magpangita balita sa sagwa. Ang tawag sa ako, madumduman, hindi ko ginmalipatan. Alin sa ba mismo sa isa man kaupod namon nga media. Yan ang inyong stasyon, Radyo Banyera. Puwerte nga mga suya, puwerte nga mga persecution. But yet, we stand firm. Naging palindugan namon na sa pila kaulihi, mangin kilalaman ang Radyo Bandera kag K5 News FM na sa karon. Siyempre, ang undying support sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, nga siya ang nagasiling niya, hindi ka mo mag-worry ah. Akong bahala sa inyo. Akong inyo sininga likod. Akong inyo sininga pader. Padayon lang sa pagtrabaho. Iway mo namon ginatikal. Lantawa kami subong manugpulo ng kabiktuig sa bakulod. May mga pasaring sa unang ating tatlok bulan ng amo. Hindi ka mo magdugay. Ruting naghambal na sila gali ang gintalanaan ng tatlong bulan. Subong gapang wan na. Gapang balay-balay na kung din pwede kusulod. Pati dirigin is K5 ga ulo apply na. Kamali kong gisa mga K5 mo. Hindi tabla mag-burn sa ngaton singa mga bridges. Kaya at the end of the day, basi sa ulihi, sagi nyo kasuya sa tao nga abi ni Waiwaay. Dira man lang kamo gali sa ulihi makagto. Si Sir Aljan, sa tutuod lang, siya giniyang nagtipon sa mga empleyado sa K5. Alin sa Radyo Bandera. Mabuo naman siya sininga passion. Mabuang niya kung di ko ano may program. Ya bala, di nang matabo programahal ang kublayan. Happy, happy birthday, Kuya Sir Aljan Castanio, ang masing Vice President for Operations. So, thank you so much, no, Kuya Aljan, sa imo sininga pagpadayon, no, pag-lead sa network naton. And of course, happy, happy birthday man! Why na sang iban nga pinakagwapa? Sa tanan ko nga ihada, siya ang pinakagwapa. Ang kukontra, giba. Happy, happy birthday sa akong ihada nga gwapa. Si ihada Dana Dominique Gravino Oy. Na nagahiwat karon si nga ika 18 nga kadlawan man. Nagayumyuhum si Kumarikoy Salimar Gravino. At si Parikoy Rami Gravino sa Maydanas Highland Cafe. Happy, happy birthday ihada Dana. Salamat sa pamahaw kahapon. Amo niya si Yada, Dana, mag-birthday ako na ng advance. Happy, happy birthday. Ang nagkapanamyaw, ang imusining, ang akong sinihado nga gwapo. Ang imusining nga gwapo nga bana na si Ihado Kent Jeremiah Uy. And of course, ang K5 News FM Bacolod 101.5 Gaglinica D Alternativo Medicine and Wellness Center Team. Happy, happy birthday, ihada Dana. Sa mga nagahiwat karon sa kadlawan, happy birthday. Kasi naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa magahiwat para buwas, advance happy, happy birthday. Oras, alas 4:40 ng hapon. Mga kakipay, sa nagapadayon ng impeachment trial, puwerte nga mga nadiskubrihan, no? Especially sa mga pangalan, madumduman nyo, may mga pangalan nga piwi, may mga pangalan nga piatos, ining panda, may pangalan nga mga panda, may mga pusa at matching sa 1685, no? Ka confidential fund nga nagbaton under naman sa kay Vice President Sara Duterte Sunod naman sa Philippine Statistics Office o kon administration, wala sang records ining panda, pusa, kag matching. Halin sa kay Mary Grace Piatos hasta sa kay Tomas Panda, Timon Pusa, and Tina Matching, 1,685. Wala iya mo. Sa out of 2,669 ka mga nalista nga nakabaton sang confidential funds, halin naman sa OVP office. Base niya sa PSA mga kakipay. Ti suno gani kay Assistant National Statistician Mariza B. Grande nga siling niya amal niya sa kay Attorney May David Gracia nga mga pangalan kuno nga na include sa liquidation nga mga dokumento sa Office of the Vice President sang DIP and the DepEd ang wala iya no sa record. Di may reading ng mga listahan. Abi, pakita tablang kwan kaki 5, Adrian. May 25 ka mga minor di edad no? Nga nakabaton sang confidential funds. Ara 25, amo ni mga pangalan nga si Miko Alquizar. Si Miko Alquizar nabunag sa tong talikdan nga 2022. Di 2026 na subong apat lang sa tuig. Pero nakabaton siya sang confidential funds. Di, mangkot kasing isa to sa prosecution, di paano siya karon makuan? Paano, anong-anong mga information ang ibalik niya sa ginbato niya? Mayara pagid nga si Beatriz Cuenca nga nabunag man sa tong talikdan nga tuig 2022 man. Mayara pagid Mikay de los Reyes nga ara sa listahan nga nakabaton nga nabunag sa tong talikdan nga tuig 2020. Araman si Marlene Sunga, napatay niya sa 1965. Napatay na pero tinakabaton pa. Kag ang isa pagid ka picture kag kay 5 Adrian ipakita ta. Amuning mga ari pagido, mga ngalan no sa acknowledgement receipt sang Office of the Vice President kag DepEd nga may mga death certificate na. Amuning may record sa PSA pero patay na bala. Meaning, confirmed nga mga patay na pero nakabaton pa. Una kita kay Marlene Sunga, napatay sa tong talikdan nga Nobyembre 2, 1965. Napatay na siya mga kakipay pero nakabaton pa siya. Base naman sa mga listahan nga ginpasa sa kuwa. Si Fortunato Salig, napatay sa tong talikdan nga Hunyo 29, tuig 2011. Napatay na, nakabaton man. Yari pagid, si Emilio Sagan, napatay sa tong talikdan based on the records ang PSA, Hulyo 28, tuig 2015. Napatay na ha, may death certificate na nga nakarecord sa PSA. Kag si, amo na ngalan? Mr. Traya. Hindi ko lang paglawagon ng ngalan, kaya daw may kanggid sa pangalan sa kilala ko. Si Rodolfo Traya, napatay sa tong talikdan nga Mayo 4, tuig 2021. Based on the record, kag ang source 3, ang PSA, sunod naman kay Assistant National Statistician Mariza Grande. Hindi mo mga napatay, may mga death certificate na, may mga record, plus may mga minor di edad nga nakabaton. Amo ni subong ang grabe nung ginahaboy naman sang prosecution panel sa depensa kung paano nila mapanindugan ini. Kagasunod naman sa impormasyon mga kakipay na ginatag naman sa database no sang PSA, wala isang record ining mga pangalan nga Mary Grace Piatos. Kundi nadumduman nyo, si Senador Ronald Bato de la Rosa nagsiling gito yun sa interview niya. Mapatay kuya kung ako yung mapamatuod kasi Davao damu-damu kuno family Piatos. Di nag-exist na iya. Pero based on the records ng PSA sa database, wala sang nakapangalan no nga bisan patay or nanuman nga may kaanggid o konpariyo nga ngalan nga may pangalan nga Mary Grace Piatos. Amuning hambal ni Ma'am Grande. Tisiling niya, out of this 112.5 million nga confidential funds, Sa tenure naman ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Education. Wala gid. Kag sila niya pagid nga tanan ina nga mga records base niya sa database ang PSA. So meaning, si base may ara mangguro mga pangalan nga wala niya ma-record. Kay ti hindi gid man tanan nga mga tao nagpa-record sa PSA mo. Di ba? May ibanda gani nga late registration. Ako gani late registration mag that was na restro ko sa PSA that was 1996 mo. Pila na ko katuig, which is very very late na ko yung na-registered sa PSA. Most especially ni mga tao blang layo-layo na gid nang hindi mo na masakaan bla. Iwan na nagpa-record ang ibanda gani gro mga tribu ay negro birth certificate ta. Tibi mga tao gid mo na mo ni mga tamaran na bing maglakat sa banwa. Kay ti ano man sa banwa kalayo hindi man katultol so mo ni mga kaki 5 ang nasiling ni Ma'am Grandel niya very unusual kag siling niya ini nga mga pangalan aside sa kay Mary Grace Piatos mga kaki 5 may mga unusual names man nga nalistahan o nalista sa dokumento amo ni mga pangalan nanday Arthur Baon Baon o Baon depende magbasa basa B A O N tikon Ilonggo nga pagbasa ti baon eh kun sa Tagalog ti balon. Beverly Claire Pampano. Oh ari do hindi pala ta kay daw may piliedo pag ro nga Pampano no. May ara pagid Matthew Caso. No tay na mag Matthew Matlianes ba. Matthew Caso, ang Caso blinding cheese. Matthew Caso, ari pagid ang unusual nga mga pangalan. Si Charles Sampaloc Jr. Pertika aslom sa nga apelyido niya ba? Charles Sampaloc Jr. Sampaloc as in Sampaloc gid ang sambag ino, sambag. Charles Sampaloc Jr. Mayari pagid. Amo ning ambal ko kina. Amo ning paborito ko sa Lion King bla, no? Atak to Lion King na dalingid. Do na lipat nako. Si Timon Pusa. Ayo, ti si Timon, kuha ni siya mo ng sapat nga gamay nga nagasakay sa Leon. Ti si Pusa, mo ni Gros Leon. Timon Pusa. Tapos si Tomas Panda. Purti yung mga pangalan, no? Tomas Panda. Maxine Kalyos. Ari yung Kalyos, tumayari pa din, kinudumudamo ni nga mga, may nakilala ko nga Kalyos ang apelyado. Oo, Kalyos. Kag iban pa mga K-5. So muning mga bagay subong ginahaboy sa depensa. So I don't know kung paano nila ni Malutsan regarding sining mga isyo nga ginapa-clarify sa impeachment court mga K-5. Mga masubo diri ay muning duwak bulan lang oh. Ang duwak lang ka bulan nga bata nga napatay, no? 61 years ago na. Ang pinakalabo ay lang nga pangalan. Basi ko pareho lang ang pangalan. Kay kun sa pangalan sa tutud lang damo gyud ako pareho mo. Pareho sa kay Adrian, damo pangalan ni Adrian. Oh, may gantalaw man nga kilala. Ah, sa tutud lang akon gani pangalan kag apelyido pati Junior may ara ko limak bilog record. Oh, pag-check ko sa NBI, pag-check ko may hit ko. Yan ang gid sir, may kaso ka. Kung anong kaso ko na, kabay pa nga hindi lang rape ay. O kabay lang hindi lang kawat ay. O kabay lang hindi lang pagpatay ay. Yan ang imo di nga kaso, sir Okwan, ng nadakpan lang gamo, ano ni, gamaoy. Yan, may hit ka. Pero pag-check ya sa imong middle name, tila ini eh. Pariyo lang yung pangalan, apelyado, pati dang Junior, the third, the second, or the fourth, may kaangay ginaiya. No? Kay sinasin ko na, mahilig man ta maghimo-imo pangalan mo. Ang ibang ginasunod ng mga pangalan, may pariyo sa mga idol ta. It's a idol tabi si Kuya Eljan. Ti Eljan ang pangalan kay idol mo, pero lain niya ang middle name. Hindi man ay pwede ang Eljan, Sukinyo, Castanyo. Daw layo na gruspatad, pwede lang nga may Eljan Castanyo, pero ting middle name, may kinalain ginaya. At ang kinalain, diba kay K5, duwak bulan, napatay na 61 years ago. ti patay na nakabaton pa. And we don't know langgid ang rason nga amuni ang mga pangalan nga ginbato naman sa COA, and although ang COA naghatag naman sa mga warning or nag-issue naman sa ginasiling naton nga pagpaatag no sa Office of the Vice President and the DepEd, oh, Office of the Secretary sa Department of Education nga sanda sanguna si Vice President Sara Duterte pa. So may mga bagay nga dapat sila sabton. So I know ang depensa may mga sabat madera. So hulaton tagid kung paano nila malutsan ini kay ara pa nagapatayon pa ang impeachment trial. Medyo malawig-lawig pa na yung mga ka-key 5 ini nga mga dapat nga mga clarification o kon clarificatory information nga dapat naton no may waluan gid. Kay sa totoo lang nag-exist nimo no. Hindi man lang niya sa Office of the Vice President. Bisan ano yung mga opisina sa gobyerno, may ara gina. Bisan ibusi si on mo be. Araw-araw. Hindi ko magpating, away gina sa may makapalapaw ah. Oh, may nagpalapaw gina ya. Galing ibang Pino lang bi yung mag-giho. Orang ibang ara pa ya bisa dampig, bisang administrasyon. Dati hindi pa na isla makaukaw. Tikon maglain naman, magkambyo administrasyon naman, amo naman ang kaukawunda. O, ukayon, idig up mayad, ang pipila ka mga records, hindi naman kinasuhay naman ha. Galing ko mag-amunin nga itong panghimanwa, mga K5, the way niya dilanto. O, kay ti political prosecution, no, kon pamilya to pamilya, ang mag-away diri, tapos dalunti ang aton sing pungsod Pilipinas, ang gwa karon kita yung kakaipits ni. So, dapat mga K5, mahinalungon kita ka magbantay sa mga bagay-bagay kay ti kung magbalos man. Let's say, for example, ha, magdaog biyang si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente. Ati may kalalagyan, giding dapat may kalalagyan. O, hindi ko magpating, hindi ni magkwan. Hindi ni yung laot man to sa nag-persecute man sa ila. Muna yung nature sang tao. Mangita, gina. But muna ganyan balsang iban, bisan ano mo ya ka sagod sang manog, no? Sagod sang isa kasapat, kisapat instinct nila yung mga gat, mamuntog ginaiha. Pareho mo na pala sa isa kasapat, tao, no? Sa sapat lang kung ano yung mapanggid. Manog, ah. Bisan ano mo niya kasagod, isa ay paliguan mo, oh? Magutom na ya, buntogon niya gid ka na. Ti, instinct niya sang sapat. Ting tao, may instinct man. Oh, may instinct man. Kay bisan mambal ka ti nagupod lang to sila ya, kay nag team building lang to sila. Ti nga muning natabo. Ti kay human nature ganisang tao. Alright! Ang lalaki, kagipebe diri, lalaki gid la. Oh, kagipebe rimuel, kung lalaki, lalaki gid. Ti what if natabo ang hindi pwede matabo. Alright! Pero natabo, kag pwede na nga natabo liwat. Galain naman ang paminsaron sa iba, no? Bambing Zelfin, nagpamati o sa K5 News FM. O yung akong sining bayaw nga gwapo, si Jason Marcito, nagalantaw subong sa nga pagpangalagad. And of course, nagpamati man, no? Si Raya Marcito, si Tatay Rudy na, Nanay LC, Tatay Indot. O Marcito, mismo sa Mayiaban, o sa Ngidigaran, nagpamati. Gid, si Ninin, si Romel, Rialin, si Peter John, si Nang Rio, Family Tingson. O, belated happy birthday kay Tay Carla, nagligad ha, isa nang invite sa akong nga birthday niya. Nagkaon sa lechon, may ako ginhagad. Mga kaki-five, mabuhay ko na commercial. Kaminom ko na isang klinika DTX Coffee Mix. Iting kapi nga may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga. Nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Dr. Ramil?
3: Ang emphysema, Sir GP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD.
2: Mm-hmm.
3: Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
2: Mm-hmm.
3: Ini ang bangod sa pagkadamage sang imong nga alveoli.
2: Mm-hmm.
3: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
2: Mm-hmm.
3: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mga selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster, ang combination sang DTX500 kag MITC ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
2: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
3: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, mm-hmm. Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imong kabuhi kung may emphysema ka.
2: Grabe,
3: di, especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
2: Ang iban?
3: Oo. Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod, healthy ang aton lungs. DTX500, kag MITC lang, ang permiginato imnon. Kadako, gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga, kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
2: Ang sintomas sang emphysema, amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapalanakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig, kagmang kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
3: Tantawa lang ipikto to sa mga radiation, mga kusang oxidative stress.
2: Mm.
3: Ang pinakakontras baga, sigarilyo. Ang pinakakontras mata, radiation.
2: Mm.
3: Guba po ang mata. Muna nga, muna ka-importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kanto ka sa clinic namon.
2: Oh.
3: Kag, syempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag MITC. Balo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangod ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
2: So anong dapat timuon, Dr. Ramil?
3: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigal rilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag, inumgit, DTX 500 kag MITC.
2: Of course.
3: Amunang ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay, gidbala, ginahimo mo bulong ang DTX 500. Iba blang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kay MITC, kaya nga man,
2: kung preventive,
3: kapsula, one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung kuana, therapeutic, di mas mahal. Mas nami againom kasi na, kaya gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay tisi ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage sa mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw, agod mangin masulhay ang paginawa, magahubin pa ang imo nga selula.
4: My family history ba na ka mausang diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
6: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
5: DTX 500!
4: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag-DTX 500 na!
4: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
5: Agbot maging mas hubin sa itad ang itsura!
4: DTX 500!
7: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: D3 Bio.
9: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo,
10: tugas ang virus, kagbiklobyo.
11: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
13: puno sang lauric acid,
14: nagginahimo monolaurine sang atong lawas,
15: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
16: Mag D3 Bio,
17: adlaw-adlaw.
18: D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may PC.
24: Ang Visio,
25: yung may D3,
26: mga butika,
27: DTX, Coffee Mix.
28: Ako si Rina, firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
29: DTX, Coffee Mix.
30: Mga butika,
31: DTX, Coffee Mix.
32: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
33: DTX Coffee Mix.
34: Mabaka sa mga butika.
35: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
36: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
37: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
36: Mighty C,
38: mababaka sa mga butika.
39: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
40: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
41: Bakal na sa mga butika.
40: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Ang gulping pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag labuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Later.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: Ngayon nga sa gayon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy...
4: Showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
6: Number 1, hit music station, 101.5. K5 News.
7: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:09 na sa hapon. Uy, nagpapamati, subong si Jake de la Cruz. Good PM, Sir Rods. MVCS Sapar, mayong hapon, Sir Rods, watching from Cadiz City. Nagpapamati man si Papang Romeo Macapas, si Bings Delphine, present lang ko din si SM Rods. Galuto sang lutik nga kalabasa. Baw ka namin ito. Helen Sumlingo, maying hapon man. Junimay Ritita, Habelosa Nash, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, Sarge Bourbon, kag si Maida Guy, Dennis Perocho Lacson, maying hapon si Ron, si Kapamati man kami di. Si Ma'am Mercy Martisano, Jorini Empinado, maying hapon si Ron, happy birthday kay Sir Aljan. And nagaungot man subong mga kaki-5 si Numato Rolizel kag si Joaquin Ayagan. Ngayong hapon si Rod, samyaw lang ko sang mayong hapon kanay Joseph Unyot Niknok kag Dagol kag sa iyado ko nga si Nigel birthday niya subong. Oh, happy birthday ah, Nigel. Si June Ramos, Lydia William, si Roslyn dili ka nagpamati man. Kag si Papang Eduardo Juju Galuna, Maricris Navarro, Navarro kag si Papang Erning Poderoso. Check ko si Kaki 5 Red Salgado. Masubo ni kwalita ni Kaki 5 Red. May bangod lang sang inagaway bla. Sang amo ni nga tawag naton nga gakanta.
8: And now the end is near.
9: Wow. All right.
8: I saw his face. The final curtain.
7: Gino mo pa ng tingog. Bangod sa inagaway sa mikropono magka K5 sa kantahan nay o kon video ki grone video ki han grone. Isa kalaki sa may banwa naman sa La Castellana ang ginbuno patay. ay nano ni, ano ning inagaway sila, iyan na turno or nano man. Check ko ang detalye nga balita, gikan naman sa kay K5 Red Salgado.
10: K5 News FM Live Report.
7: K5 Red, anong kanta nila?
11: Yes, again, Rods, dumakasiling ba ko talaga may way ni Frank Sinatra? Talaga man si Ricky Rods, wala pa matubod, kung doon siya kakanta. Basi wala, hindi kita malilimutan.
7: Or basi pwede man nga, utukso, layuan mo ako. Wala na?
11: Yan eh. Dako posibilidad, Kino Rods, kung basi wala na,
7: di actually aside sini nga balita imo nga pagadalon damo na nabi makarelate si iban sa mga video kihan damo na ta balita nga nabatian bangod naman sang inagaway sang mikropono pero ano ginibing natabo sa imo subong nga pagadalon diriya sa bayang banwa sa Lakasiliana nga isa gid patay.
11: O, Dricky Vimrod, sa kanamitan ko nakapadala sa aton sa picture, siguro nag-agid kay may ginatutukan, karoon sa serity lang, o kagkaroon tingin sa bat kita ni Police Lieutenant, ma-share ka puno ng aton si Deputy Chief of Police, si K5 Rods. Dricky, patpat sa aton ni Police Lieutenant John Derek Kapunong ng aton si Deputy Chief of Police sa Castellana TNP. Actually, kinimrod sa kagab inisya na tamo kag sa impormasyon, inisyal impormasyon na nakuha sa aton si Deputy Kapulisan na gabi nagkakanta-kanta ining suspitsado kag kinimrod sa isa na nakachanggi samtang nagainom-inom. Why lagin may buluan kinimrod kung ano nagkakanta, ginakanta sini pero hindi ko no video kihan eh.
7: Uy.
11: Possibly, inabalang do Bluetooth, wala nga may ara sa mikropono, wala ka Kitab Rods.
7: Uh-huh.
11: Ay pati uso, naging ba na sumbong eh.
7: Uh-huh.
11: Yan yung mga portable nga mga Bluetooth speaker, tapos di may ara, narap di isang cellphone.
7: May built-in sabi nga mic, no? Nga upod na pariyo sakon, no mo amon, na lang nabit-bit ko, aw.
11: Among gina Kitab Rods, tinin to, tinakainom na radaan, dinig suspitsado Kitab Rods, saging kilala nga si Alex Jumela, 21 anyos, ang nabi, ginguro pa urok-urok niya sa kanta, kanti, basi may ice pa niya ginainom, niya ka makahulubog, ilim noon. Tag plus, pag-ginguro, ti manamit, ining sumsuman. Tag sa pag-kanta, masiguro, ina palang background sa video, wala ka may nakatupis-tupis, kinalagan, say God, sang bye-bye.
7: Abaw?
11: Tapos, sa ginakanta, ding, something's telling me it might be you. Tapos, kulpi lang yan nga, umuluhot ni ang biktima, inagaw yung microphone, Kitab Rods, na siya puno makanta. Di, ang balas sinisang suspect na, nag-iinap ako, budlayed ako nakainom, Kitab Rods. Di, ang tag-iya naman sa Tsangge, nagambal nga, di ka mo mag-away. Pro galik iti gusto gidya Kitab Rods siya sa biktima nga kwaon gidya microphone. Tinagambal na lang ang tag-iya sinisang Tsangge, pagpasinsyahan mo na lang ni ang biktima, kaya ti amo gina siya piramidya kung magkanto de Tsangge.
7: Kung
11: pinagyakanta ko kayo siya, mag-agaw sa mikropono Kitab Rods, kagdi ipabintura rin man ang iyas yun nga tingog. Pero hindi makausgar ang tag-iyas ng Tsangge kung sino gibalang namin isang tingog sa ilang nga duwa Kitab Rods. Ang suspect mo na akong biktima, pero ang gusto niya sa tag-iya ka Tsangge nga tapuson ang tatunay kay para mauntat ang ilang sino nga away Kitab Rods. Dito, napaghimos na nina, ginpalakat na sila nga duwa para magpauli, nakibot na lamang ang pumuluyo dira sa may sitio mantuhog Kitab Rods sa barangay Kabakungan nga pagpauli sila isang biktima sus Mar Joseph ginsundan sa ganit kasuspek. Kag dito, binta pumuloy ni siya, may ginsundan niya pa sa pagbuno Kitab Rods. Suno sa kay Police Lieutenant Kapunong nakaangkon sang pila sa liog. Huwag na kita kabalo kung bumbuno or masiging hingwa iya sining liog Kitab Rods. Kag nakaangkon pagin sang pila sa iya sining at sana. Tiba tapos si Kitab Rods dali-dali na tinagpalagyo iring suspitsado kag napaulag-pauli sa ilang sining puluyan. Siguro masin na marasmasan bala Kitab Rods kagana ulian, guro na dula, tuguro ang nainom niya si Ray, ang monikon nga ang dumalagan, ni siya kati 21 anyos pa lang Kitab Rods eh.
7: Pwede
11: kumparar natin, sini siya biktima, 36, medyo layo nga guwat siya, galik siguro Kitab Rods, pasi hindi lang bala, ang nabiktima sini ining suspetsado mo si Padamo na wala kagina potensya na sa pirmi doon naanan ba siguro ining biktima na puno saan ka bala? Diyan mo na kukisaan natin na napuno na dapat
7: or ba si may mga tema-tema na may mga hiligot ano na before nga daw na provoke to gibi ang suspect being nga daw do yung pangagaw kang perbiyaw tiyan mo tuguro nga bi dinuslakan yung isang buno kay Fevred din ang igo ya
11: ang igo ya sin isang biktima chan kagli o kay Fevred sa papauli na ni siya siguro ang ginatanaw mo na rin basibalagin tapungol sa katumba ni siya kag basigin sakyan bala sin isang suspetsado kay Fevred sa kaya dito nga tigri mo yan ang krimen kaya basi palipot bala nga pagkwan sa riog kag postra sa kilid sige sinigat siya na gamit ining patalom pero kasi Rods kaginasang aga nagpatigayon sa hot pursuit operation ng atong sinigat na pulisana kag nadakpan ining suspitsado nga si alias Jovel kasi Rods sa ilas sinigat puloy andra bala mismo sa may barangay Kamakungan aga dito kay Rods wala nagaling ma-recover ining pataloma nga ginagamit sini isang suspitsado pero ini kay Rods wala naman sang kwando resistance nagsungka o nag-upod na gibar ining suspitsado nga si Alice Jovel sini sa kapulisan naton kay Rods ang dira sa Kastilana makabig naton nga ting monitoring dira iya sa idalom ni Police Major ni Pilanggo dasig din kay Rods kag ang kung mga panawag dira gilayon na respondihan sa aton siniyag na kapulisan. So ari pamatian naton si Police Lieutenant Kapunong ang aton sining Deputy Chief of Police sa Kastilyana PNP. Yari.
12: Sir?
13: Yes, sir. Mingapon.
12: Mingapon, sir. Si Ren Salagado sa K5, sir. Ito ginatagan mo siyang itlog kagapi pagkatsok ko daw pala, sir.
7: Dali lang, dali lang. Why mo gidya maidit, no? O kung ginapabati, bati mo gidungod sa akon? Why na yung madalas balita ng mga kapi kag itlog ng mga lalaki na nangimo yaw?
11: Ha? Actually, yung aton sinigay na padala kay Bruce Lain, Gidya Guru ni?
7: Ha? I-check ka na ilang video. Mayo lang ganit kaya mo itong na-play sa kapi kag itlog lang, ginutod ko na. What if kung lain ba gito? Sir, ako gali si Red Salgado, ito lang nagkagtuto sa kwan. Amo ginasa nga hindi amo ang recording.
11: Actually
7: believe ko yung kay Pebred sa imo. Amo nang style niya nga para makuha mong simpatiya sa interview mo, ma-build ka ng connection mo. Mabuild ka na yung rapport. Tita na din yung mga pasakalian, nay. Wais lang ka ba, lobis ang trabaho sa media mo. Nga binilaguro, hapos na mag-interview. Kaya gisa, tawagan mo ng mga deputy chief of police or chief of police. Hindi pa na yan, nay, maghatag sa mga initial information. Pero tingala ka mo nga, dasig ang K5. Amo niya si ang K5, Red.
11: Kaya tinatigayon ng madakpan niya ng suspitsado kag buwas nga adlaw pag-igaigpas niya siya pagkapasakaan niya sa kaso ng murder bangun sa krimen nga iya sinigilihim mo kay Fevros.
7: So kaginaw ay sa mga hingagaw kay basibla mag-lapse ng reglimentary period kag Fevre daw kag manaog naman ta sa regular filings na?
11: Kay actually kay Fevros kagina siya nanakpan sa aga eh.
7: Ate, okay. So, kaya pa, kaya?
11: Kaya pa. Kag timoto ko ngayina ang video na, balok ka naman kabakungan kay Fevros, hindi lang kita magambal. Kagati, abo na po nga ang kapulisan na ito, nagpadulong sa kag para ti sigurado gid nabadakpan kining suspitsado ko kay Tibrods.
7: Sige.
11: Sa buhay kay Tibrods, ginatabyaw natin isang happy birthday ang aton sining Vice President for Operations, si Sir Elgin Castanio. Kagbati ko, ari kami kaya si Tibrods sa may home site.
7: Uh-huh.
11: Kag may ginabutong kami din ibalang

0: Ha? Hindi
1: actually expertise yan na pag-report o pagbalita kasi ako DJ ko. Nakibot na lang ko yan at nag-reporter. Magkilala ko mga DJ ahay si Revia reporter. Nag-indi na sa DJ.
0: Pero in a way, amuning time nga magpasalamat kag tamyaw sa aton sini nga boss, no? Kay Vice President for operations, radio operations, si KK5L dyan. To, happy yes, birthday na da. Pero ti preparahan mo ko da karon da ginabutong-butong nyo, dapat may pain ko da.
1: Arbigay ka mo sa medalong taytay, di ba lang? Kilala yun na di. Ti, ado ka namin, naging guripato na sa dalonggan. Fresh pain na yun.
0: But anyway, salamat kay Kim Evred. Follow up na nabuas ang stabbing incident. Pero abismos, may banwas ang Lakasiliana. Patutukan mo na buwas ha. Pero at least makalagaw-lagaw ka man to kag makakuha sa information sa pamilya, sa suspect, kag sa biktima. And at the same time, sa kay bro ko, Police Major Romulo Hipilanggo, the fifth.
1: Yes, corrected. Yes, correct, Kim Evred. Okay, sa mga pagsiling balita, kamudulong sa programa ng El Castigador, kamudulong sa atin sa Power 3, o gaton siling DTX 500, Mighty Seek, Clinica D3 by UNVCO, kagaton man siling DTX, Beauty Soap, and DTX Coffee Mix, nakakatika na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patrol ka K5, Martin de Maisip, ako naman sa K5, Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingan mo sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Madamo salamat kay K5 Red Salgado, ti masubo mo ning damo-damo ni gidya kami na batian sa nga mabalita. Iban dira sa mga video kihan. Inablang kundi may ara na limit nga tagpila ka songs lang per table. Ang iban niya kasulubra mo. Ting iban ka kalingan na. Especially isang nagakanta kundo pariyo sa akon Black Libagon.
3: Oho.
0: Una na nahuya og sa magkanta wag kung ginatapos kay basi Black kun pagbalikid ko may butilya nga mag handos Black akon now. Inablang kakanta ka, gihimu-himu kaya imu yatuno. Tapos gihimu-himu kaya imu lyrics. Damo-damo niyo, especially kung makainom na, tanan ka ginakanta na mga oldies mo. Ay, sudol, ito, mga nililaylay. Mayaray pa niya kanta yung napalawilaoy. Tiyo, kila na kung nami katingog, ito na matian. Pero kung ikaw ang gasunod na gahulat, tapos ang iba, tatlo labi ka songs, imuya, ay muon mo ya pulo. Hindi niya kabulos ang piyak na lamisa, di ga tinulukay, di ga, kwa na, di ga pasiplatanay na na, di ga hanaay. Asa maglabot puntong magilinaway. So, muni siguro ang nagtabo, or aside sina, basi may mga personal silang mga grudges. So, that's the reason why, nga ti-imbestigaran man na sa nga ton, sing, Chief of Reporter Buas. This time, check na ton si KK5 Wilson Villana. Ang aton sa 911 lokal, ang ginlunsar sa Bacolod, pero ti pila ka mga prank calls. Kagpagpangayo, nabaton, nabaton sa tawag sa hotline. May araw is ang joke-joke bla, mga prank calls. Manawag bi, hello sir, may ano di, may hold up di, diri sa kwano. Pagkagtos ang pulis, wala man. Tida mo damo na nabaton. So, why gid pulos to lang SIM card registration act. Duway Japon pulos. Damo Japon sa mga cybercrime. Damo Japon sa mga scam. Wala Japon niya ma... Doon naggasto lang kita sa mga kwarta kag tion nga paghimo sinangalayin. Duway ang biring mo. No? Amo na tapat na ginayaubra sa mga kongresman. Pautok mo dabla kung anong pwedeng kayuhan ng matags pumuluyo. Hindi kang ilagi na pautukan kung paano makapangayo eh. Paano makakuha pundo kag makakawat sa gobyerno. Mahuya ang damo. Aras si Kagipa Wilson Villana. Kay-check naman to karon kay Duging Kayo na itong narustak man nga kwa no? Nga footwalk. Nga ang dalom do kwan hello katama Kagipa Wilson, please stand by.
2: K5 News FM live report.
0: Kagipa Wilson, ibalita mo.
4: My body line.
0: Ay ba? gusto mo guro nga may

0: tabo si mo das kilid mo ay.
1: Sulod ko din sa admin, tanti ko ako din kilid po.
0: Si Aryong makuan si mo, mabuno si mo da.
1: Doko din yan, isto ko din sa ilang duwa kay Pebro. Napuliyan ko din.
0: Basi makanta ka. Torn between two lovers, feeling like the fool. Loving both of you is breaking all the rule. Ha?
1: Manawag ko sa 911 kay Five Road. Oh. Speaking of 911 kay Five Road, no? Kinunsar na din sa siyudad sa Bacolod, ang lokalis niya 911. Pwede na kita katawag paag isang local language, iligay nun, git ang magasabat si Ninok. Direct na inig ang pagabato nun sa may command center, no? Sa CTRM. O, galing lang, may nagtuhaw naman yung problema ha, kay Five Road, no? Sa ining hotline. So, kinpayag ni Dr. L.R.D. Pornan kay Five Road, nga kasay sa mga emergencies nga tawag nga ilag niya gilayo niya ginrespondian kay Febros nagkakabaton pag sila sa Quiapo unsang tawag kay Febros nga prank call sa kagaliin pag niya pinasahi pag niya incidente kay Febros manawag kasabat ka kay Febros why man nagkahampay kung ano nga sistema so ginobra nila kay Febros tawagan nila liwat but still masabat ang number pero wala man sa Quiapo nagkahambal kung ano. May amo na ang ginatubang sa mga problema sa isang hotline sa 911 sa Kipa Bros kasi ginahampang-hampangan.
0: So in short, tiway pulos 911 ta? Anong butsilingons na?
1: Ang 911 yung Kipa Bros so far na nag-respondi pa sila.
0: Hindi, ang ginamin ko, anong mahimo naton nga resolusyon if that happened, if that matabu liwat ka Kipa Buson biyaw?
1: According kay Dr. Larry Pornan at kay Ferros, may records kung sila sa hindi ng mga number na nag-prank call sa may ilas ng system.
0: Oh, what's next?
1: Kaya sige na padalain nila ang records sa kay Ferros sa National Telecommunications Commission
0: okay.
1: O NTC kaya ipablock ining numero kay Ferros at hindi na magamit. So that's why nga kinapaandam.
0: Pablock lang? Hindi dapat for investigation. Eh, paano ito nakaromatap na? Biyaw? Eh, it's very simple. Hapos siya magbakal sang SIM card sang sa iban nga mga cellphone da nakakonect na sila GCash mo, sila nga mga ano da, nga mga account na. So dapat paimbisigaran. Hindi iya ka ipa-block lang. Nakulangan ko isang request eh.
1: Amo man ang iya siningin pa ya porque entendisi siya nakita boss was na block. Hindi na ginaya magamit ang numero totally sa NTC puti hindi mo lang galing imahibaluan kung sino ni ang naga-prank calls ni Agot Matrice Palacani kay Febros sa kagatugang pa si kay Febros ang 911 emergency purposes lang ini siya tani o galing lang may nagatawag man kay Febros sa 911 nga nagapangayo sa bugas nagapangayo sa gatas nagapangayo sa groceries kay Febros kag na iya may strict ina iya nga hotline nga directly naman niya sa local government ang Bacolod amo naman ini siya ang 0347 479 6110 kay Febros so dira mo na itawag naman kay Febros kung may reklamo
0: tinaya man ni Jabol na kay Five Wilson dugay kubla sa BPO hapos niya kaysa sa US kay Five Wilson may mga transferred na i-transferred call malang na mo let's say for example if ang nagapanawag ang may problema, nga pangayo bulig, pangayo tabang sa Ilabugas, hapos mo lang niya mag-transfer. Diba? Kaya ang nagataong, nagaman sa 911, tao man. Lain na ang nagaman da, EI. Oo, nga pila ka natawag, way diapong kasabat, amun yung laway da. Pero kung ang tao ang kaput nira, as in tao ya ha, hindi iya artificial intelligence lang. Hapos lang na iya. Kagko ng tao, gimbutang nila da, kabalo mag-ubra. Kabalo blas ang ginaubra nila, hindi hampang-hampang sa gidiya kampang sa cellphone ang ginagamit nila. Kasi siyempre, why mas ang monitoring? We don't know lang gid. So pagtawag sina, i-divert mong call sa Ilumus Piak, dasig mo lang na.
1: Yes, kay Five Rolls, so amo na nga ginatutukan, kitin nila, no, ang amo man na sistema, kay Five Rolls, kati mayo man, kiti may command center, diri sa CDRMO, kagatanan nga record sa kay Five Rolls, yung sigida, magasulod man sa ina nga, sa ila, sini nga system. But, amo pa nakaroon ng incheck, kiti one week pala na kay Five Rolls na full force, ini ang 911, kagambal man ganiin ni Dr. Pornan, kiti, syempre, limitado, malang ang personnel pala kay Five Rolls, nga nagka-caters ng call. So if ever gin man nga mapuno ini mga personnel nga may pareho nga may kina istorya kay Kefebrol sa Sigida, ma-transfer ini siya kay Kefebrol sa Negros Occidental naman niya nga command center si Kefebrol.
0: May so, mga tools kami sa una kay Kefebrol so ginagamit, although nga very mahal lang gid mo. Mahal na gina-invest bi sa mga call center company, nag-invest na, may mga tools na, may mga tawag sa amon nga malocate na mo ng area kung sa din dayon mo. Oh, pag number ang ginagamit nila pagtawag, mabalaan na muna kung sa din sa nga lokasyon. Ano da nga street, mabalaan na kay gagwa na diyon ga pop up na diyon sa amon sing system ang pangalan. Pero kung mga new caller ka, kag gamiton mo bing sasagwa ka lang ginang uso pa nang sunang gapang ano ka bla gapang arkila, ano tawag na? Gapang hulam ka lang cellphone ka mga kwan, ma-identify man japon ka Kipe Bulson.
1: Matrace
0: na. Yes, oo. Galing kiti ay dugay na ko naguntat sa BPO. Amo na ginagamit ka ginausar sang US ya mo. Sa aton way pa di kalabot.
1: Way pa kita.
0: Behind kita katama for 10 years guro sa US. Oh. Sa totoo lang, behind pa ta. Kaysa nguna, subong din nga aton din nga mga sensor-sensor di ay isang una dugay na dito sa US ya. Ga panihol ka to ya, gasigan tong suga. Kisubong nga muna di sa ato, no? Puti, ligad na to, sobra na pulo katuig na kaligad.
1: Sa imo, bala nga lang ba na nun, feeling ko nung nagkage ka migrate sa US, mga hiposipos ka lang kita. Abot, yung nga,
0: may mga bagay, kakipabulso, may mga bagay, nga ang gobyerno, tabi, hindi preparado, nga nag-implement kita sa kamo sining mga sistema, but yet, balon talang permi nga kulang kita sa tao, kulang kita sa kagamitan. Paano kita ka-perform? Kung kulang man ta. So, hindi pwede nga mag-invest ta, Anay, be? Invest ta for the training, for the machineries, nga at least maging perfecto man ang gwa sa nga itong proyekto. Kaya ang kalawa ay sa Pilipinas, kung gisa, mahimo tanay kwan, mahimo tanay, ma-propose tanay, ano ni tawag ni, ma-implementar na tanay sang proyekto. Implement na yun Black Kagipa Buson without any way pagani gamit. Dara pa lang niya maplano. Ya, planuan, dala na kunara na. Oh.
1: Pero matikong may makita ka problema, tiya matamato.
0: Oo.
1: Band-aid solution na tawag. Oo.
0: Ti lang tawab lang. Kung amo lang ni Permi, sulit-sulit, ti ano di yun ang next? Ang pamangkot kuya, what's next? If na-identify na nato na problem, nga damo-damo mga prank callers, anong ibrahaw na ton? Diba? As sa gobyerno, anong mahimo? Ipa-block lang? Mabakal man na bago Japon SIM card ng iban?
1: Actually, kay Kefebro, sinugan ko na lang, no, kahit ko matandaan ko sa mga previous command ng inquiry, especially sa ato, sabi nga si director sa Dirito Macolon City Police Office, kaya Colonel Eugene Padomia, iyaman talagang tayag sa ato, kay Kefebro, isa man sa ginaatuba nga problema kay Kefebro, sa ginamin mo na nga trace up kay Kefebro, pula sa mga numbers na ang Data Privacy Act kay Kefebro, kay tungod sina, mabudlay ang proseso agod makuha mabula ang mga data kasi Kefebro sa mga telecommunications.
0: Tiya mo na galing ang balko sa gisla himo kalayi nga palpak man. Oh, Data Privacy Act plus may cybercrime na ta plus may ara na ta sa ginatawag naton kay Kefebro Bulson nga hotline nga na 911 kag SIM card registration act. Ginhimo ang SIM card registration act para at least ma-identify kung sino nagapanawag da kay may listahan ang telco. Ang question, kung hugot ng telco sa totoo lang yan kay Feb Wilson sa akon paglantaw sa NTC o kung mga telco companies ni, kung hugot ni sila kagway sa nag-aim lang sa ginansya, no? Ang mga SIM card nila da hindi dapat kuan gid registered gid, wala sa may makalusot halin sa pagpa-register mo sang imo sing itsura da ha, hindi kay itsura kwaom lang ID spya kag pa ipa-zoom gamay ipakita mo to ma-accept na. Oh, mayara na mo nagpa-register niya lain nga itsura nang ma-access ko di sang imo nga katang ay ano obrahon ko yung tsa-tsa. Guys, hindi lang ko sa picture mo nga na kayo, hom. Ipasong ko lang, ipakita. Tiyan mo lang na tayon. Pasok din sa mga. Oo. Oh, Di ka lang, ay, laka G5 Wilson, daw matyag ko, ang at, amon ni ganihambal ko nagligad, argumento ko, damo na tayo layis, Pilipinas, napuno na tayo sa mga layinga ko ng taon ta, no? Makahatag sang kaayuhan sa aton, ang problema, the enforcement, no? Kagang ibanda kakulang eh.
1: Yes, oh. Kapag also, i-check na lang ina, no? Kaya Dr. Lardy Pordan, kung anong ilasin nga prevention and mitigation plan naman niya kay Kapag Rods, in kaso nga magtuha man sa Gyapon, ang amo sinino nga mga insidente kay Kapag Rods.
0: Cybercrime, cybercrime, tagani kay Kapag Gulson, mangayo katubulig kung sino nag-amo-amon eh. Why man Gyapon? Ay, sir, pasensya gid, wala kaming mga machine na ganyan. O, bakit sir? Eh, kasi alam mo naman yung ano, walang support tayo dito sa cybercrime unit natin. Hindi natin matitrace kasi ang mahal-mahal na mga gamit. O, amo na isabat si mo. Sa cybercrime na na, ah. It means, wala asang, ano, wala asang kasulbaran nga
1: ngala,
0: problema ni.
1: Ngala na lang talaga kay Febros.
0: Why na?
1: Sige lang kay Febros, no? Ano tagit i-check tagit ina no ang ina nga ang gulo naman sa 911 na mga concerns pala kay Febros. Kasi itugang ko na lang ang problema madi kay Febros no sa may Lacson Street extension pala sa may barangay 39 nga bahin. Matandaan nato ginawaragwag man nato sa kahanginan ini ang isa ka sidewalk matapos ini marusda kay Febros no sang ini ang nalapakan sa isa ka pick up. So pagkarusda kay Febros natukiban nga wala sang kabilya kag ang dalog do kuiba sang may ha sa Kifay Bros kaya vertical pwede ikato ka trekking sa sulod yung Kifay Bros kaya makapangita kabok sa talong sa sidewalk at dihalo kayo nagusos na ang balas kagating in-interview naman ng DPWA si Kifay Bros kaya naman nila normal ang design ng Kifay Bros na wala sang kabilya ang sidewalk kaya taho lang kuno ang nagasaka wala lang ako kamanong kung maglima ka Wilson may na matungtong sa sidewalk kung kaya pa ka Kita Bros so amo na siyang ilasin niya payag but si Kita Bros no naglabay kita kailasang aga dito sa area and naging kayo nasa DPWH ini ang sidewalk
0: pero namian ko tong sabat ano to wala kabilya kay tao lang
1: tao lang
0: so meaning mas ginatagaan mo ya sa importansya kag value ang kabuhi sang salakyan sang sa tao tao lang kagita mo. Di, wala kabilya, ipigawon ko ni kay tao mo lang naglabay. Hindi ko mabuslot na sakaron ko matuhog kag matitano da, matitano sa sakaron, mapatay siya eh, kay tao mo lang na, bayda, kay tao mo lang na. Oh, amuna?
1: Yes, amun ang ilas, hindi nga pahayag, kay pero kay tao mo lang ang galabay, kaga ang ilas, hindi nga plano.
0: Ang balo mo sa sir, tagay man value bing tao? Oh, why na kabilya, sir, kay kaluoy ito sa mga tao. Dapat mo tangan na natong kabilya kay tao, ginaday ang galabay. Hindi adi sapat ang galabay. May kung karbaw na galabay, kay sapat niya, sir. Pero dapat mo tangan gina natong kabilya, pabakuron tagid ang footwalk, kay para na sa mga tao, gina, sir. Oh. Galing kay sabat, si Moya nga, bayda, hindi pabutay yung kabilya, kay tao mo lang ang galabay. Kita mo ang kwan? Kita mo ang punto ko kay Pepe Wilson?
1: Hindi ko kagawin na. Pero taho lang ang galabay. Ako ko mga tao, malima ka Wilson. Good luck na lang sa sidewalk. Ito kagina sa kit na to mga walo sila to nag-aubra kay Pepe Wilson.
0: Ha?
1: Lo, nag-apuro pungko.
0: Sa isa ka proyekto, may ara isa ka engineer. Engineer, may dua ka arkitekto, may isa ka purman, may isa ka supervisor, may isa ka masiling naton nga timer o checker o nanong tawag da. Kag ang isa, trabahante na. Hindi trabahante, siya lang gaubra. Ang nagatamo-tamo mo ning quality control QC nila. So meaning...
2: Oho.
0: Ayo. Why gidya pag-improve Pilipinas magamutan ni?
1: Oh. So, mayo magkikipagos nga nakayo ginman sang limang katawo no despite nga walo sila dito nakayo nila ang sidewalk kay Kifagros kay Gina kagagin kagin ano na nila kay siminto ay magyapon kabilya pero importante na siminto
0: pero gin tamper nila gin butangan nila to sang mga ang naglaus mod ba si
1: ha? Gimbutangan nila sang balas kay Kifagros gipasaka naman nila ang balas kasi na siminto na Wala, nawala kabilya kay Pebros. Importante nga na si Minto, na muna da siya yung punto kasi Pebros, no?
0: Yo, okay, so, okay. Uy, kaso, ati, importante, da kay tao mo lang nagalabay, ah.
1: Taro lang man, taro lang na si Pebros.
0: Bay da.
1: Ako makalabay, da, madisgas siya. Ako po pagaton, huwag na kay Pebros. Bakit, anyway, sa muna na kay Pebros, kay base, magtakang at apresyon mo na karo sa ugtas. Kagin nga balita kay Pebros, inadulong sa inyo sa kalwan sa My PC, Vitrivio, DTX 500, kaga DTX, Coffee Mix, po naton, si K5 Vincent Coralde, and mas K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Madamang salamat kay K5 Wilson Villena. Check tabi si K5 Carla. Kaya ang kakulang sa power supply nga ginaproduce sa mga power plants sa muning rason sa manual load dropping sa probinsya sa Negros Occidental. Ang balita ni Kagipab Carla doon masaluan sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, pampabakod, kagpapaabtik sa atong siga immune system. Parisan sa klinika DTX 500 nga mayara sa tatlo ka anti-diabetes o diabetic properties sa muning charantin vicin kag polypeptide nga may kangay naman nga epekto sa insulin. And ang pinakabakod nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Wala na sang iban, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ang klinika D3 Bio. Check na si K5 Carla sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, ibalita mo.
3: Mayroon nga po kay K5 Rods, kag sa ito sunig ka K5. Kay K5 Rods, kakulang sa power supply na ginaproduce sa nga power plants. Rason ini sa manual load dropping diri sa aton sini nga probinsya ang mga rotational brand outs bala kay K5 Rod. So amo ini ang mga rason kung aga ka experience kita sa rotating brand out, so konpirmi lang pag brand out sa aton sini nga probinsya kay K5 Rod, bangod kulang git ang supply nga ginaproduce sa mga power plants kay K5 Rod. So ang power plants ginatransmit ini sa NGCP, and then si NGCP amo ang naga-provide sa aton sa nga ano ni sa nga enerhiya kon kuryente kay K5 Rod. Galing kay tungod nga madamo sa mga ano ni mga power plants bala ang wala na nag-function kay tungod nga may ara sang guba, ang iba naman wala sa nga wala na gidya sang sapat bala nga supply sang kuryente kay K5 Rod. So amo ini ang rason kung nga may ara kita sang manual loading. So sang tinalikdan yung mga inadlaw, may ara kita ga ka-experience sang duwa tap tub-tub tatlo ka oras nga mga brand out. So subo nga adlaw ka K5 Rod, may aras ang nabaton nga memo ang aton siningan Negros Power ka K5 Rod nga may ara magidtuod nga mga rotating brand outs, pero 1 hour na lang gid ka K5 Rod. So amo ni ang ila sini nga ginalantaw sini nga September may development sa gakatabo nga mga brand outs sa nga August, tinalikdan nga August na kay K5 Rod. So amo ni ang gipatigayon kaina nga press conference ni Engineer Jomel Zaporteza, Vice President kag Chief Operating Officer sa nga Negros Power. So gina sa atag yaman diri ang kinalain sa nga yellow alerts kag sa red alerts sa kay K5 Rod. For example, ang yellow alerts nga may kakulang ini sabi nga gamay lang gid a kay K5 Rod nga porsyento. So amo lang gid ini ang ila sini nga gina manual loading drop ka K5 Rod. So for example, bimiyara sa 150, so si mag manual drop ini sila by 150 lang gid kay K5 Rod. Galing kay timiara sa red alert amo ini nga rason sang MLD gid nato nga aga rotational gid ini ang ila siniya nga pagpatigayon sang brand out. Kung sa red alert pa dibisan papano wala iya sang power outage sa K5 Rod, kay ginabuhin lang na nila, pero timiara sa gihapon nga gaka-provide sang power, wala iya sang power outage. Pero kung red alert naman niya, amo na ni ang rason sang manual load dropping kay K5 Rod. So amo ni ang iya sininga gin-explain ka ina agud tong mahibaluan sa aton sini nga mga kauturan kung ano gid bala ang rason na sa manual load dropping.
0: So ang pitaka bottom line diri kay K5 Carla is the power plants nga kulang ang ilasing harvest. I don't know lang gid ang mga solar plants na solar energy na tundri. Di ba ang kalabanan dira magpakagto ka sa norte may mga solar energy. Kulang ang hatag man japon sa NGCP.
3: Yes, sakto na ka Kay Favrod, kay Tiina ang mga kung magkita, kung kagto kita sa norte nga bahin sang Negros Occidental, madamo kita sa may nakitaan yung mga power plants, ano ni mga solar plants bala kay Kay Favrod, pero ti sa aga baskog ina saya. But kung gabi ti amo naman na ang wala ka Kay Favrod, kay ti wala sang adlaw, kumbaga ti indi man makaya sang ina sa mga battery nga mag-store sang dako nga energy ka Kay Favrod to provide da sa aton sini nga mga residente diri sa Negros.
0: I don't know lang gid kun paano ang proseso sang NGCP sa halin sa mga power plants nga mga kuryente nga ginahatag sa NGCP, and then the NGCP will distribute sa mga electric cooperative. I don't know kung anong proseso nila. Kahit kung sa akon maglantaw, guro kung sa Negros Occidental lang bilit, say for example, magdinalok tabla sa kuryente, no? Laway na. Laway yung magdinalok, no? Kahit may mga solar, ano tamo, mga dapat sa mga solar panels sa pagkanto sa Norte, kasi sa sur nga bahin sa Negros, and even there is a central, di sa atos, may handuman na dumi araman tada, no?
3: Ti wala pa na dagro ka function.
0: Away pa.
3: Ah, do na arbalanta do sa north pa lang ka K5 road, itong sa diri sa area sang handuman na do ginapang takdan pa lang nila. Pero pang... di ta na sure ha, kay ti private man na
0: bigay. Way kaso kay kon bisan gaandar na hindi man Japon mariktas bakulod kay haboy man Japon sin GCP kay baligyap na Japon nila. Oh, pagbaligya baklod sa GCP, pag may supply ng GCP, magambal masunggod ang GCP bisa bakulod, hindi pagtagaan bakulod eh, gamay lang hatag niya. Ay, ambalon wait tadiga nga amugi nang matabo sa GCP, hindi niya mo ah. Niya what if lang bla? Let's say for example, magsunggod ang GCP be sa bakulod. Ambalang biyang mambalang GCP, oy Negros Power, pasensya. Gamay lang amon mahatag sinyo nga supply ha. Kamo na mahala sa manual load dropping nyo da kung paano yun yung matunga-tunga ang amulan ni KVA nga kuryente mahatag namon. Tiyan kaluluoy may electric company o electric cooperative, sila na bi ang manunga-nunga kung isa gabasol nanta sa electric cooperative, but we don't know the real story.
3: They
0: are the distributor lang. Kung gamay ang ginhatag, pari ba sa aton kay Kipab Gala? Kung ang ginhatag ko sa imo karon 50,000 pesos lang, ang talagaan mo to 2,000 bilog. 50,000 ang hatag ko sa imo, ti ko ni kulang ka katama, ti sino basulon? Ikaw ang gandang distribute. Pero sa totoo lang, ako ya ang may sala, kay 50,000 ang hatag ko sa imo mo. I don't know lang kung ang supply ng Halindris Negros ginahatag sa NGCP, kagang NGCP ginahatag man sa iban nga basi ginahaboy man sa Iloilo to. Wala lang ko kabalo ha, wala lang ko kabalo, i-enlighten nyo lang ko. Sa nagapamati, damo kong mga kuya nga ras NGCP mo, enlighten ko yung mga kuya kung anong proseso, kung di nakakagtong supply, kay kung lang tawon tabing Negros, kung self-sufficient man bi, kag ang aton din nga kuryente, pahimo na lang tayo, hindi na paibidalom si NGCP, no? Pwede lang na. Basi kasuhan tadi kay GCP, bago ginainganyo mo nga magwa ka mo.
3: Hindi ba na. Pero ti isa na siya sa aton sini ka provider kay K5Broad sa nga aton sini supply sa kuryente diri sa Negros Occidental, no? So mayra man tayong ginakuhaan sa Mindanao, pero ti sila ya ang nag-provide sa aton sa nga kuryente kay K5Broad. So mayari diri gamay nga pahayag nga nagikan kay Engineer Jomel Saporteza, Vice President kay Chief Operating Officer, pamatian nato.
4: Yan. Ito yung drawing natin kanina, right? Yung reserve capacity na green, which is sabi natin kanina, around 20-25%. Pag yan bumaba, because of various reasons, no? Nagkakaroon ng yellow alert kasi winawarning na tayo ng NGCP na, hey, yung reserve bumababa. Ibig sabihin, kung biglang nagkaroon ng pagtaas sa demand, di ba? Sabi natin kanina, biglang maraming consumer yung gumamit, biglang maraming nagdoon ng aircon, biglang maraming nag-charge ng kanilang mga EV, tumaas yung demand, baka, sasabihin ng GMCD, baka hindi enough yung capacity. That's why nag-release na siya ng yellow alert, no? So, meaning, yung reserve is medyo low na, therefore, kung kaya naman natin i-manage na agad yung demand, voluntarily, ma-manage na natin. Para siguradong tumama rin ang operating capacity at system demand, therefore, no power outage. In a more technical parlance, yellow alert is being declared if yung tinatawag nating largest available plant na kapag nag-outage siya, would result in a lower operating capacity.
0: Oh, kulang at ka K5 Carlasan panahon?
3: Yes, oo. So, tiyan mo na kay K5 Rod, isa ni sa mga gina-explicar, yung paatahag, ang yellow alerts and then ang red alerts sa kay K5 Rod.
0: Oh, simple na lang ang pag-inchindi sa tanan, na doon sa kapamilya, bla. Oh, ikaw, si papa mo, si mama mo, si mama mo may bugas sa saksako. Oh, ti may pilang mong magutod, gani ka K5 Carla, putang tabi?
3: Tatlo.
0: Oh, isa kasako. Ti tungon-tungon na sinyo eh.
3: Oh, okay.
0: Ti amo lang na eh. Amulana. Although, ang lain da, kung ang imong nga mama, may favoritism. Ayata ka si Moya, imbis nga pila ka gantang, himuon niya lang niya. Why may nagkakaon si Carla, imo ko lang isak gantang. Kaya mo na yun, muna bata mo si banda. Pero hampang na isang distributor managtag kay K5 Carla. Sila lang biga manage sa kung pila lang biyang hatag sang NGCP. Hampangan na nila para, amo na tawag na ito, doga Christmas light ha. Subong adlaw sa north, ma-brownout sang Bacolod sa next naman, south. So para at least balance. Sige.
3: Amogin kay K5Rod. So kay K5Rod, report na gikan sa patrol, hindi nga balitag na dulong sa Yusang DDX 500 Mighty Seeker D3 Bio. Hindi si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Madamong salamat ka K5 Carla Defensor Longa. Tiwi tatod mahimo da. Bisan ano pa nga electric cooperative, hindi niya ka sarangkon ang hatag si mong rasyon gamay lang. Ikaw lang yung mag-distribute, ikaw lang yung mag-tunga-tunga da. Oh, tagaan mo yung subong. That's why nga may mga manual load dropping kita. Oh, sometimes, iban, ginabuhinan ang aton sing mga capacities ang ano na, supply. Oh, gagawin sa ka-low voltage ka mo, kay gamay lang voltaheng gina-assign sinyo da, kay para naman sa iban. So, timayo na nga tag-isa ka oras na lang, naglegat nga sa badudo from 6 to 6 gamito brand out mo. Ngayon, may lang gawin na kung gasagod isda. Ubus ko na matay. Wait na panahon mga K5 sa ngalaman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM. Bakulod sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5. Raymuel Alcantara, ka K5 Adrian Gandalaw. Ko naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako kung magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jade, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend isang capsule.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT, Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
2: DTX 500!
4: Nakatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na!
4: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
4: Mag DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
4: DTX 500!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesein that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasays 4 sang gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number 1,
6: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Lunes, Setyembre 7, tig 2026.
8: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kaso batok illegal quarry sa Moises Padilla ginalauman nga igapasaka subong nga semana.
8: Samtang sa balitang nasyonal, halit nga ginbili naman sa nga mga bagyo kag habagat sa pungsod nagdangat na sa 11.92 bilyones ka pesos.
1: Sa balita international, cargo plane sa Florida naghugpaas, 5 ka persona patay.
8: Sa balitang sports, EST Cola kag Entleg Camillion sa mag-aatubangay sa PBL Invitational Conference Finals 2026.
1: Sa ato naman balita, entertainment, G22 nag-perform sa Talisay, Negros Occidental. Lasay sa Shete.
9: Ulat Panahon.
1: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
10: Nakagwa na sa monitoring area sang pag-asa ang bagyo Pilandok matapos ang makadali sini nga pagbalik sa sunod sang Philippine Area of Responsibility sang nagligad nga weekend. Sunod sa pag-asa mangin magalumon kag maulan na ng panahon sa madako nga bahin sang Luzon kag pila ka mga lugar sa Visayas tuga sang epekto sang southwest monsoon o kunabagat. Mangin maulano ng panahon sa Zambales, Pangasinan, Central Luzon, Batangas kag Occidental Mindoro. Magalumon naman ang panahon sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon kag Visayas nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat. Ang Mindanao naman ang maka-experience naman sa mga partly cloudy to cloudy nga panahon apang sa hapon tubtub sa gabi posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 35 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang lokal.
11: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay sa 9 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Biocontrol batok RSSI nangin madinalagon. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
12: Kumpirma sa provincial government sang Negros Occidental sini nga weekend nga suno sa ila field observation kag laboratory tests nagapakita nga madinalagon ang ginpatigayon nga initial nga tikang agud makontrol ang paglapta sang red stripe soft scale insect o kun RSSI. Sa pahayag sang provincial government, nagapakita sa mga locally produced biocontrol materials ang nagakapatay nga mga RSSI kag ila mga cadavers ang ginapang-atake naman sang entophatogenic fungi. Ang ebidensya ang gikan sa isa katalamnan sa mga tubo sa Caliban, Murcia, kung sa diin nakabaton sang orientasyon ng mga mangunguma kag biocontrol materials gikan sa Task Force kontra RSSI tinalikdan nga Agosto 14. Nakita man ang epekto sang entophatogenic fungi tatlo ka semana matapos nga gin-spray ini sa mga mangunguma kag sa subong nagapakita na ini sang aktibo nga presensya sa mga talamnan sang tubo sa probinsya. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Samtang Governor Bong Lacson usisaon ang mga pasilidad sang ospital sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
13: K5 Gipahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson nga pag-ausisaon sa pamunuan ng tanan nga pasilidad sa ospital sa Negros Occidental. Ini ang angod sa reklamo sa mga pumuluyo sa mahigo nga beddings kag sa halos hindi magamit sa Hinubaan District Hospital sa Barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental. Sunod sa gobernador, pag-ausisaon nila ang kahimtangan sa nasabit ng ospital kag maging sa iban man nga ospital sa probinsya. Ginasiguro man sa gobernador nga pagatutukan sa pamunuan ng nasabit nga insidente, agud nga mahatagan sa pagtatap ng intsakto nga mga solusyon ang problema sa pasilidad sa mga ospital kag agud nga mahatagan sa maayo nga serbisyo ang mga pumuluyo sa probinsya. Inigabalitang nalulong sa Yusang GDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carla de Vazar para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa ibang pa nga balita lokal, Bacolod DRRMO nagahingyo nga hindi paghampangan ang localized 911 hotline. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
14: Gimpahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, Bacolod Disaster Risk Reduction and Management Officer, nga madamo sila sa nagakabatunan ng mga tawag nga wala man sa may nagahambal. Dugang paniya, ila man ini nga ginatawagan bangod posible ini ang emergency apang wala sa gihapon sa may nagasabat kun sa din ila pananaw ginasaskuhan ang nasambit nga hotline. Naibaluan nga mahimo nila nga mapatrace ang numero sa mga nagatawag nga nagapangsasko kag ini ang ipadala sa National Telecommunications Commission o kon NTC kag ipablock. Apesar naman sini, madamo na sila sa narespondihan gamit ang 911 hotline kag ila man karon ginatinguan nga mas mapadasig pa ang pagbulig sa mga pumuluyo. Madumduman nga sugod ang 911 hotline sa tinalikdan niya Agosto 14 kag ini ang operational na kung sa diin ang syudad gid mismo ang magasabat sa tion nga ini ang matawagan. Sa karon nagahingyo ang DRRMO nga hindi paghampangan ang among hotline agud gilayon man nga marespondihan ang mga pumuluyo nga nagakinahanglan gid mismo sang bulig. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bayo in newscast nga ginadulong sa inyo sa kalwasang Mighty Sea D3 Bayo kag DTX 400. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Samtang nga Ken Roca man kalahan nagpathag, angot naman sa reklamo sa basura nga wala makuha sa pila ng kadlaw. May kampiyon nga balita si KG5 Rubik Mungkal.
15: Gingklaro sa Kabanggalan City Environment and Natural Resources Office ang reklamo sa isla ka subdivision sa siyudad sa Kabanggalan nga wala makuha ang ila sini basura sa ilang subdivision. Suno kay Engineer Randy Shason nga mabudlay ang pagsulod sang truck team nga nagakuha sang basura bangod sa magutok nga dalan kag wala matipon nga mga basura sa lugar.
16: Inang nagreklamo tungod sa limited naton nga truck kag pagmented sa mga rason. Pero way nato na ginahimo ang rason niya ginatamo ko. Ang problema ta dira kay budlay magsulod no. Ang aton mga truck nag-feedback ang aton namangkot kita kay Iyana San Jeso. Namangkot kita kung anong rason. Budlay daw sila magsulod sa mga roads kay damo sa mga salakyan ni ga parking no. So gaayo kita kay since sa aton mga subdivisions si privately owned, I believe may mga homeowners association kita. Kung pwede mabuligan naton. Kaya makapangita kita sa isa ka area. Kaya dira naton matinug butang no. Basi ma-providean sa mga subdivisions naton and dira naton pikapon ang ila basura no.
15: Iya man gid pangabay ang homeowners association nga kung mahimo nga mag-segregate sa basura kag tipunon sa isa ka lugar nga maagyan sang garbage collector kag iya man gid pahayag nga nagapadayon ang mandato sang national government sa pagpaduman sang RA 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kung sa diin naka-state sa among lahi ang no segregation no collection policy. Dugang pasili nga padayon sila nga nagahimo sa mga programa nga mapa-improve pagid ang pag-collect sa mga basura sa lugar sang Kabangkalan apang ilaman ginapangabay ang pumuluyo nga dapat mangin responsable man sila sa ilang mga basura. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Sa Bisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, kaso batok illegal quarry sa Moises Padilla ginalauman nga igapasaka subo nga semana. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
17: Ginalauman nga igapasaka subo nga semana ang kaso nga paglapas sa Republic Act 7942 o kon Philippine Mining Act of 1995 batok sa mga persona nga nagpatigayon sa illegal quarry sa Asyenda Bag-o, Barangay Crossing Magalyon sa Moises Padilla. Ginsiling ni OIC Regional Director Benigno Cesar Espejo sang Mines and Geosciences Bureau siguro kon MGBNIR nga napirmahan na niya ang certification nga nagkukumpirmar nga illegal quarry ang natukiban sa Moises Padilla nga gin-operate sa Regional Special Operation Group o kon ARSOG sa PRONIR sa itong Agosto 25. Sinupa sa kay Espejo nga na-delayed ang pagpadala sa certification bangod sa holiday, kakulang sa ilang manpower, kag kinanglanon pa nga ibaloon kung may permit ini sa PEMO kag MGB Western Visayas.
18: Pag-apirman ko kahapon, hindi ko lang alam kung humabol yung barcode. Kasi alam mo naman na wala tayong pasok ngayong Friday, hanggang kwan lang. Pero ikwan ko kung kung naihabol nila. Pero napirman ko yun ng after lunch.
17: Sa D3 Bio Evening Newscast, nandito sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay Jesse Size, kag para na sa aton pinakauna nga balita national. Breaking news, gin-issuehan sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan 3rd Division si Anay House Speaker Martin Romualdez, Anay Ako Bicol Representative Zaldi Co, kag duha ka iban pa may angot sa 7.4 billion pesos of plunder charge.
8: Wala sang piyansa nga gin-recommendar ang korte kag nagpagwa naman sang hold departure order batok sa mga akusado.
1: Samtang ginpahayag ni Philippine Statistics Authority o kung PSA Assistant National Statistician Mariza Grande nga nagmatch ang pangalan sang isa ka lapsag nga nagtaliwan sang Nobyembre 2, 1965 sa listahan sa mga persona nga nakabaton sa confidential funds gikan sa Office of the Vice President.
8: Ginkilala ni Grande ang persona nga si Marlene Songa o Songa, isa ka duha ka bulan nga lapsag nga 61 na katuig nga napatay.
1: Magluwas kay Songa, isa pa ka persona nga si Mico Alcazar ang nakabaton sang 400,000 pesos gikan sa OVP Confidential Funds sang Marso 2023 apang sa records ng PSA. Nagmatch ini sa isa ka tuig nga lapsang nga ginbunag sang tuig 2022.
8: May ara naman sa isa pa ka persona nga ginkilala nga si Fortunato Salig ang nag-appear sa OVP Acknowledgement Receipt nga napitsahan sa tung talikdan ni Agosto 2, 2023 kag nakabato naman sang 200,000 pesos.
1: Sang gincheck sang PSA ang ila records si Salig ang madugay naman nga nagtaliwan sa tung Hunyo 29, 2011.
8: Sunod pa kay Grande, 25 ka mga minor di edad ang inaligar, nakabaton naman sang confidential funds ni Vice President Duterte.
1: Sa iban pa nga balita national, nagdangat na sa masobra 11.92 bilyon pesos ang ginbinin nga halit sa naglabay ng mga bagyo kag epekto sang southwest monsoon ukon habagat, sunod sa pinakauli nga datos ng Office of the Civil Defense ukon OCD.
8: Sa datos nga nakuha sang OCD Domingo, Setyembre 6, nagdangat naman sa 7.39 bilyon pesos nga halit sang infrastruktura kag 4.13 bilyon naman ang halit sa agrikultura.
1: Nagdangat sa 10.2 million pesos ukon million pesos ka mga gikan sa 6,900 ka mga barangays sa Regions 1, 3, 4, ukon 5, 6, Calabarzon, Cordillera, Metro Manila, kag Mimaropa. Ang napektuhan sa malain nga panahon kung saliin 552 ka mga lugar ang naka-experience sa baha.
8: Ang mga napatay naman ang nagsangka naman sa 42, samtang 20 naman ang pilason, kag 5 pa ang missing.
1: Sa katapusan ng balita national, duha ka mga district engineers ng Department of Public Works and Highways sa Pambanga ang ginkaka sa pwesto matapos ginaligar nga napaslawan nila nga ipatuman ang mga road safety measures sa isa ka highway sa Angeles City nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka persona nga nahulog sa abri nga manhole.
8: Sa ginpagwa naman nga mando ni DPWH Secretary Vince Dizon, Domingo sang gabi iya ginkaka sa pwesto sang dai Pampanga 3rd Officer in Charge District Engineer Azer Malyari kag OIC Assistant District Engineer Agustin Dag Saan Junior.
1: Ukon iya man gin manduan ang duha ka mga opisyal nga magpatigayon sang inventaryo, kompletuhon kag pirmahan ang mga pending nga mga dokumento kag deliverables, kag i-turn over ang tanan nga mga opisyal nga dokumento sa mga nagakaigo nga opisina. Lasay sa 20.
11: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, cargo plane sa Florida naghugpaas. 5 ka persona patay. May kampiyon ng balita, si K5 May Hikilan.
19: 5 ka mga persona ang kumpirmado nga patay matapos maglapaw sa runway kag naghugpaas ang isa ka cargo aircraft samtang nagahugpa ang aeroplano sa Miami International Airport sa Domingo, Setyembre 6. Sunod sa impormasyon nga ginpagwa sa mga otoridad, halin sa Puerto Rico ang eroplano nga Boeing 767-300F nga gina-operate sa 21 Air sa nagluntad ang runway overrun. Magluwas sa 5 ka mga napatay, 5 pa ka persona ang pilason sa insidente, kung sa diin 3 sa ila ang yara sa critical nga kondisyon. Duha naman ka mga persona ang natrap sa ila sa lakyan matapos nga mabungguan sang eroplano, samtang wala naka-evacuate kag natrap sa sulod sang flight deck ang duha ka mga piloto. Wala naman ginhingadlan sang otoridad ang mga biktima. Apang bangod sa insidente, temporaryo nga ginpasara ang Miami International Airport. Sa karon ginaimbestigahan na sa National Transportation Safety Board, Federal Aviation Administration, kag kompanya nga Boeing ang insidente. Para sa balitang international, ako si K5 May Higilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
8: EST Collar kag INX LED Chameleon sa magato bangay naman sa PBL Invitational Conference Finals 2026. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
20: Magato bangay ang EST Cola kag Next Led Chameleons sa Premier Volleyball League Invitational Conference Finals 2026 buwas nga adlaw sang Martes. Sa pagtakop sang preliminary round, nakakuha sang 11 points ang EST, samtang 10 points naman ang nakuha sang Next Led. Napaslawan naman niya madepensahan sang PLDT High Speed Hitters ang kampyonato matapos nga makakuha sang 8 lamang kapuntos. Kagpagatubangon sini ang 9-pointer Creamline Cruel Smashers para sa Battle for Bronze. Patigayunon ang finals match sang duha ka mga team.

0: Gusang gabi, kabahin ang ila performance sa opening sang Minuluan Festival sa nasambit nga syudad. Nalakip sa mga miyembro sang grupo ang Musunday AJ, Jazz kag Alfea. Gintukod ang grupo sa tuong 2022 kag may debut song nga Bang. Naghatag naman sang mensahe sa Talisay City Mayor Attorney Maria Rowena Lopez Lizares kag ginpakilala ang mga kandidata para sa Minuluan Queen. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Very happy Minuluan Festival sa syudad sang Talisay. Kagapon ang highlights? Pasugod pa lang. Okay. Di ba ito nang ano to? Wala. Grabing mga balita. Subong hapon, nagnilusot.
2: Pero, nalanggit before na magbalita, happy birthday kay
1: Sir Aldian. Yes! Happy birthday Dana. To you! Yes. Uy, wait lang. Sa aton mga reporters, may kapamangkot diri, diin ang sunog. May sunog ba? Tatlo, pila ka bilog diri nga monitor sa ato. Nung nag-comment din ko noong
2: check
1: sunog.
2: Patrol,
1: check ko sa patrol. By the way,
2: Itong breaking nga to si House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez. Gin panauga na kahapon, gin pasakaan kaso ni sang ombudsman. Mm-hmm. But ito, mayon eh, kay warrant of arrest na.
1: Hindi ko pa ma-serve ni siya kang maano, tiwala sang bail.
2: Lang taon ta ni.
1: Bagin isyuan pa sang whole departure order.
2: And this would be ma-erase ang mga doubts ng iban lang. Dito ko na, ginang pangampangan lang or ginapagamay ang kaso. Mm-hmm. Pero di plunder ang kaso, non-bailable ni.
1: Yes. Huwag yun ang hambal tagani.
2: Billion ni B. Isang sa 150. Pila to, 11 million ni Vice President Sara Duterte.
1: Gamay na yan.
2: 7.7
1: Pero wala ta malaging na ano ha. May galing kayo, wala ta time. Mm-hmm. Lastly, happy birthday liwat kay K5 Eldran Castaño. Mga ka-K5, amuyad tong dalag ko ng mga balita sa buong Luna, Setyembre 7, 2026.
2: Batayman Boss, nga dalaw, patibagong nga edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
1: Magkasunod na ang Narcavisa program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa, sa numero 1 estasyon sa Bacolod, pagbugos ng Negros Occidental, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Chetita.
2: Ito naman si ka-K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
3: K5 News DTX 500.
4: Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas humid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi? DTX Beauty Soap.

0: Roja con Katol?
1: BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. BTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulik sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
3: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta mo lang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adla ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca Vista.
1: Julius Mariveles nagapalayag na sa kahanginan kag ini ang Lorca Vista.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Sa pag-awig at matapat nga buwang inu-ilo sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga pahingak at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K-Pi Julius Mariveles. Lorca Vista! Lorca
1: ini ang inyo bago nga tinamnan sa balita, hibalo, komentaryo, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorgo Fish. As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sa iban nga ginabitbit ngayong aniban sa kanginan kundi kamaturan. Wala sa iban nga ginarad sa imo kundi katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: ロルゴフィストロルゴフィスト
1: exactly 35 minutes past 6 in the evening
0: ロルゴフィスト
1: on a Monday night September 7 2026 ikaduwang broadcast day sa ikaduwang broadcast week sang inyo para tuntunan karon nga bulan sang Septyembre. Officially nagsugod na suno sa tradisyon sang mga Pilipinon ang panahon sang Pasko kay manang Pilipinas amo ining ginakabig nga isa sa mga nasyon nga pinakamarawig ang pagsaulog sang Pasko. Nagasugod Septyembre kag nakalawig tubtob sa bulan sang Enero. Anuman ang imo sini kaimtangan, anuman ang imo sini paraligban karon nga panahon, nagatamyaw na ko una sa imo malipayon nga Pasko. Samtang nagapaanok sang inyo mga tinig-ang kag naghahanda sang inyo sunod anon, tabagak man ina uga karaho o ano pa dira ginamos o kon igham man lang mayong gabi, yari na ang Larga Vista.
0: Larga Vista.
1: Gapanugyan ang pag-asa nga mayara sang magulugal-umon ka tubtob magal-umon nga panahon nga may lapta-lapta kag pulo panahon mabunok nga pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Ilakip na ang Negros Occidental bangod man sang Southwest monsoon o kon hangin habagat. I think ang applicable man lang diri nga panugyan para sa aton nga mga tagpamati labi na gid sa imo nga nagapamati subong maghanda kita sa lapta-lapta nga mga insidente sang tuman nga pagbaha hinali nga pagtaas sang tubig kag pagkatipag sang duta labi na gid sa mountainous areas o kon mga nabukid nga bahin sang aton probinsya. Pero antes kita magkadto sa dugang pagid nga balita labi na gid ang epekto sang AIDS. We'll be having the head sang CDRRMO sang Office of the Civil Defense sa indi gidamang madugay. First, let's have this video. Angot ini sa matuod nga tuyo sang giyera sang Amerika dito sa Iran. Kay ti wala pa natapos ha ang tensyon sa Middle East. Sige pa ang konflikto sa tunga sang Amerika, Israel kag Iran dito sa Middle East. Pero sa anambal ko na, sige ang laptas sang propaganda, labi na gid sa social media. Yari ang isa ka propaganda which I think is also pro-US and somewhat pro-Iran. Pero ang talalupang doon amo sini. Nga sa sining video, ang ginasiling, ang tuyo gid actually sang Amerika hindi ang Iran kundi pahuyangon ang pungsod China sa iya paggera sa Iran nga yari pamatian ang video.
2: This war was never about Iran and once you see it you can't unsee it. Everyone's focused on the missiles, the Strait of Hormuz, the oil price, but nobody's asking the only question that matters. Who actually gets hurt when Iran's oil disappears? Not America, not Europe, China. 80% of Iranian oil goes to Asia.
1: All right. China now has been buying... Ang siling sa video amo sini. Ang tanan, ang ila ginalantaw ang bumbahan ay ang paluparay missiles. Ang pagsira sang Strait of Hormuz. Wala sang may nagapamangkot suno sa sining analyst kun ano gid ang tuod nga tinutuyo sang giyera sang Amerika. Siling niya, ang Amerika nagsara sang 80% sang supply sang krudo sang China tungod 80% sang supply sang langis nga nagakadto sa China kabalo kamo diin ginakuha sa pungsod Iran. Yari, very interesting ha, pamati ang tadugang.
2: Millions of barrels from Iran every single month under the table, around sanctions, through back channels.
1: Ooh.
2: Iran is China's cheap energy lifeline, and Trump just cut it off. He bombed Karg Island, the one port that handles 90% of Iran's oil exports. Ooh. He didn't hit it by accident. He hit it because that's the pipe that feeds Beijing. But here's what makes this genius. Before he even touched Iran, he captured Maduro, took Venezuela, secured the largest oil reserves on the planet for the U.S. So when Iran's oil disappears from the global market, America has the replacement.
1: All right.
2: China doesn't.
1: Ari, siling ko, sang nagligad pa nga Pebrero, sang naggira si Trump, kung di damo gambal, buang-buang gagugaguni si Donald Trump sang Amerika. Nga ah, tungod, kung girahon ang Middle East, wala sila sang makuha nga langis. Pero subong, nagapakita, as I have said before, tandaan tagid, antes gingira ni Trump ang Middle East, ang Iran to be specific, ang ginimo ni Trump, gindakopya si President Maduro sang Argentina o no, sang Colombia, sang Venezuela, I mean, dinakop niya. Kag in effect, nakuha sang Amerika ang oil reserves sang Venezuela nga amo ini ang ginakabig pinakadako sa kalibutan. So ang sunod nga pamangkot, apektadong Amerika o kun hindi, sang kawad-on sang supply sang petrolyo ang sabat hindi. Tungod ara sa ila ang pinakamadapo nga reserve sang petrolyo sa bilog nga kalibutan. Ang namalhan sa paggira sa Iran amo ang China. Malhan ang China kay wala siya sang kuan, as I have reported before, ang China nagabakal sang krudo gikan sa Iran sa bili nga mas mataas. Ginapatungan niya pagidugang nga $20 kada bariles. Pero sikreto ini nga transaksyon sa tunga sang China kag Iran tungod may trade restrictions ang Iran. So di mudo, ang ginimo ni Trump nga ginbumbahan ang Karg Island sa Iran, ginsirad-an niya ang Strait of Hormuz, tisin-o ang mapyait kag mawiit, hindi ang Amerika, hindi kita, kundi ang China. Nano pagid, yari may hinyugid ni si Trump. Ari pamatian ta pagid.
2: Means China's energy costs just exploded. Their factories, Uy. Their manufacturing, their entire economic engine runs on cheap oil, and the cheap oil just got cut off. While America is sitting on Venezuela, on domestic production, on the strongest energy position in decades. Iran didn't lose this war. Iran was never the target. Iran was the move you sacrificed to take the queen. This was never a war in the Middle East. This is an energy war against China. And most people won't understand that until it's already over. And now follow me so you don't miss insights like this.
1: Okay, now, simply ang ambal sa sininga video. Ang ginimo sang Amerika, it was an energy attack kontra sa China. Nga, kay ang natabo banwa, nga gin suyupan. Kung sa bampira pa, gin suyupan sang kusog sang Amerika ang China. Kay way na sa kuan sang petrolyo, way na sa kuan krudo. Ang ginakuan niya lang sadto Iran. Ti ang Amerika may ara na oil reserves gikan sa Venezuela. Pero dugangan ko na karon dugadugay. Let's have Miss Alessa Nogra, ang pamuno sang Disaster Risk Reduction Management Section sang Office of the Civil Defense, NIR. Miss Alessa, good evening.
3: Good evening and good evening man sa aton mga tagpalamati.
1: Ay salamat gid sa tiempo, miss, no? At least naka labutanay na gid ta tonight. Miss, una nga pamangkot, kamusta ang haze gikan sa Indonesian wildfires? Alarming pa karon diri sa probinsya.
3: Sa aton diri sa Negros Island region, sa province of Negros Occidental, gina-monitor man sa aton nga DNR, ang aton nga air quality, and ang ilang nga nagwa sa ilang mga monitoring system, fair ang air quality to good. So, amuna siya ang ilang nga monitoring na result nga nagkuha.
1: Oh, nice. Tinagligad, yeah, was unhealthy ang pinakataas, I think, no? So, ano ma'am ang panugyan sang OCD? What should we continue doing? Bisan amo inikiti subong, as you well know, medyo trangkaso season man eh.
3: Yes sir. So nagpagwa man ang Office of Civil Defense being the chairperson and secretariat sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa memorandum address sa ato ng mga local disaster risk reduction and management council and members ng MDRMC kung sa tanan ng mga stakeholders naton down to the barangay level na mag-prepare man gihapon sang kag mag-monitor no sang sining naga katabo sa aton nga mga neighboring countries ga effect man sila sa aton no, so sa health nga aspect no continue lang naton ang pag-monitor and then mag self prepare man like mag-wear sang face mask mm-hmm. no especially sa mga may mga nagabatsag na nadaan sang mga tangkaso or may mga allergy or mga sensitive no natin nga mga pumuluyo. So number one ang proper protective gear nga face mask mm-hmm. and then kalakip man diri no ang advisory nga as much as possible mag-stay indoor lang kung medyo sensitive ikaw sa mga amon nga mga klase sang situation no and then ano na mag-continue lang kita gihapon monitor sa advice sa ato ng mga authority.
1: Mm. Pero again, it's not as bad as before atong after gid pagsugod sang wildfire sa Indonesia.
3: Yes, oo.
1: Ay salamat.
3: Dito height dito sang
1: oo.
3: Occurrence nila and then recently no so medyo ano na fair naman ang results ng ano air quality monitoring sang ato ng mga
1: ay, salamat.
3: Agencies.
1: Oo. Yes, salamat gid Miss Alessa no but I'll move on a bit sa isa pa gid ka topic ko November ma sugod intensify ang Super El Nino nano ang panugyan subong sang OCD.
3: Yes, among pagin ini aman no ang OCD no nag ano man kita nang ang resolution man nga sa RDRMC nato nga mag form sang regional task force no for the El Nino phenomenon pero ang lead kid sini is the Department of Science and Technology and ano man gihapon ang padayon gid gihapon kita nga mag-monitor no sa progress ang sini nga naton nga situation and then may mga hopefully no ang aton nga mga agencies no may mga nag mga preparedness measures man sila nga gina-undertake and then come sini nga September may meeting pa ang aton nga Prevention and Mitigation Committee sang RDRMC naton led by the Department of Science and Technology.
1: Oh. Uh-huh.
3: No, para mag-gather kag ma-update man ang isa kag isa regarding sa mga preparedness measures.
1: Aha. Ini nga meeting sang ano ganito again ma'am nga cluster.
3: Gin-discuss naman sir ang sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council naton ng RDRMC. Na Committee on Disaster Prevention and Mitigation.
1: Ah,
3: the
1: okay.
3: The DOST will be in the lead for this. And at the same time, sa RDRMC full council meeting, i-discuss man naton ini siya.
1: Ay, okay. So, bali, dua ang meetings, may committee level, and then ang full council, gidya?
3: Yes.
1: Di initanan mamiwaton, diri sa Bacolod or dito sa Dumaguete?
3: May ang aton nga full council will be in Dumaguete.
1: Oh.
3: And then ang aton naman nga committee level meeting is via online.
1: Ah, okay. I hope it's open to the media kay very interesting to monitor sang inyo sini preparations. Anyway, sige ma'am. I hope we can update on the preparation soon ma'am, no? Pero ano so far ang dako gid nga concern sa pagsulod sang Super El Nino come November, ma'am?
3: So, ang aton yung ginabantayan, gid ang impact niya sa aton nga ano na no, sa agriculture sector, and then sa aton nga health,
1: mm-hmm.
3: no, and at the same time sa social sector naton. as early as ano siguro ang ato ng mga local disaster risk reduction and management councils, so kailangan man nga mag-prepare no sa possible man nga mga impact kay sa aton man nga national DRM council sa aton nga national level naga ano man sila with the aid of our PAGASA no nag update man sila sang situation sa hydrometeorological condition and then may mga ano man may mga risk assessment man sila nga para ang actions nga i-undertake sa aton nga mga local DRM councils no kag aton nga mga agencies will be very much appropriate if
1: yes, yes.
3: Makapag-prepare kita maka prevent or mitigate ang whatever impact man
1: yes.
3: Isang sing phenomenon.
1: Yes. But I think that would be very understandable nga ang agriculture gid ang isa sa mga sectors nga ginalantaw kay Negros Island Region. Agrikultura ang aton foundation sa ekonomiya. But anyway, I hope to have more developments about that sa parabuton nga mga inadlaw. Miss Aletha, in the meantime, salamat gid sa tiyempo.
3: You're welcome, Gid, and thank you man sa sining opportunity para maka-share man ng Office of Civil Defense ng mga updates. Thank you.
1: Good night. Good luck, ma'am.
0: Lorga Vista.
1: Si Miss Aletha Nogra, ang pamuno sang DRRMO sang Office of the Civil Defense NIR.
0: Lorga Vista.
1: Now, antes kita mag-commercial break, ang inyo nabatian ng mga balita at komentaryo for tonight, gindala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe, karon ko na pakilala sa inyo, dalaman ang D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo. Every night diri sa Larga Vista masaligan man nga nagapabakod sang inyo karawasan agud batuan ang balatian.
0: Larga Vista.
1: Yare ang isa ka video kay sa bugos nga kalibutan ang mga international news channels kabalo kamo diin sila napilit. Napilit sila subong sa wildfires sa Indonesia nga kay alarming gali ini katama may lang kayo nagkulukulpa na kag nagkulukalma na ang epekto sang higko sa hangin tungod sining sunog dito sa Indonesia sa ginreport ko nagligad ang panawag sa nasunog hindi lang ya kay kalasangan kundi pitlands nano ining pitlands sa simpre kaglaktod nga pulong amo ini ang nagakahimo krudo o kon petrolyo kon dugangan paginabi linibo minilyon katuig mahimo na ni krudo ang pitlands lulubgan ini sang napatay nga mga sapat kag mga tanom tipwerting carbon content tikon masunog ang lain kay abita wala nang sunog sa babaw kon mapatay ang matuod nagauk-uk galito sa idalom daw labhang bala nga kun sa babaw abi mo wala nakalayo pero nagasalupsop gali sa idalom ang sunog yari halimbawa ang report sang BBC television parte sa sunog dito sa Indonesia roll tape.
4: We've driven about 5 hours out
1: grabe
4: of
1: Jusko.
4: Central Kalimantan. And we've entered into palm oil plantations. And over to my left, you can see that the land is on fire. This is deep peatland. So even though the fire on the top is out, it's now burning underground, deep below, creating this enormous amount of smoke. I'm going to see if I can find out some more information about who started the fire. Ini mau tanya ada kebakaran tadi di situ tidak jauh dari sini itu siapa yang bakar?
5: Oh itu alami itu.
1: Oh sono sa mga tao gulpi lang kuno nagkalayo na ang pitlan.
5: Bakar sendiri ya.
1: Oh.
4: Bisa kayak itu.
5: Bisa kalau di sini ini bisa.
1: Tinaga ni pulong sa Indonesia ni.
6: With the Greenpeace team investigating the burning in this plantation.
7: Yeah, this is the worst situation in my country. It started by human, by someone. because after they converted the land and then they're digging canal and the land is dry and it's easy for someone to burn the area, and then after that they will planting palm oil.
6: The government says it will revoke
1: licenses of burns
6: and individuals found burning land, and people caught face up to 10 years in jail. But village leader Uchun says convictions are unlikely.
8: Biasanya tuh secara diam-diam yang punya lahan itu misalnya
1: siya wai ginatukdan nilang duta wai wai man may madakpan na
8: kita na bisa menang
1: siya mo lang na magluwas kun may witness siling ya ganing wala man witness ah.
6: We head to a new hotspot close to Palanca Raya City. A group of volunteer firefighters are trying to put it out.
4: Okay, so we're entering into the area that you can see now is being burned.
8: Yeah.
4: And it's burning here underground.
8: Ini namanya yang saya bilang crown fire.
6: Dr. Suwido Lehman is one of the world's leading experts in peat research. The past 2 months, day and night, he's been trying to put out the fires.
8: Crown fire ini yang sangat bahaya. Ini yang akan emisi CO2 lebih banyak.
6: Despite these efforts to put them out, it's estimated that this year's fires alone will produce the same amount of carbon emissions as the United Kingdom did for the whole of last year. Rebecca Henschke, BBC News, Central Kalimantan.
1: Tiyan mo to. Ang peatland, ang problem dito sa Indonesia, kay ginasunog ang peatland nga ginatawag agud ini himuon plantasyon sang palm oil. Kay tidako nga negosyo ini mo, magambal ka palm oil. Amo ini ang klase sang palma nga ginahimo langis kag ginasamo sa gasolina. So anyway, amo to ang pagpasiplat lang naton. Iway gid man tay gana nga magtiner to sa Indonesia kay ti kabalo kong aton dia problema. Uga balingon tiligangon no worries about that, no. Amo lang to ginpakita ko lang sa inyo para may pasiplat kita kung nanuya ang gakatabo sa iban nga pungsod.
0: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanabalik, duro pa nga mga balita. Immediately after the commercial break, istoryanta. Problema sa basuranta sa Filisa. Tag-iban pa nga mga balita. Pagkaligad lamang sining.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500!
9: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mga butika, DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina, firmy lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
0: DTX, Coffee Mix. Mabakas, mga butika, DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dulang. Pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas sami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o puti, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan. Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sportbiotics.
1: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo man usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Kikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Later.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suave sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suave ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Number 101.5 K5 News.
11: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilithon nga sagsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sagsaran sang inyo palatuntunan. Larga Visor! Larga Visor! Pagdala sa pag-awig at matapat nga buwang inu-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga paninag at mag-atag at kung ano ang dama para sa tumuloy para sa demokrasya. Largang Fista! Largang Fista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marilines. Largang Fista! Largang Fista.
12: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista ang masunod nga mga balita kag ibalo diri sa inyo para tuntunan dala sa gyapon sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Standby na sa kay Attorney Mark Mayo. Maayong gabi kay Jonah Dugaduga, Gina Purano, Ramon Bernal, sa kay Aknoreg Bongski, Bongski Hirongka siguro ni. Anyway, Mardi Longno, Johnny Mai Ritita, Janice Malunes. Grabe kuno basi ang sunog dito sa Felisa Road, Tuan Dumanan. Damo gid patrol. Christine de la Cruz, maayong gabi. Maayong gabi man sa kay Joyce Ardoza, sa kay Roda Angeles Knight, Julius Arnado, Bryant Albaida, Melikin Asibron, dira sa Barangay Tangob, Choli Culado. Maayong gabi Sir Jules kag sa barangay Felisa. Happy birthday sa kay Sir Eljan Castaño. Yes, ang amon sini VP for Operations si Sir Eljan Castaño nagasaulog sang iya birthday karon nga adlaw. Happy happy birthday Sir Eljan. Ernesto Nipange, Purok Ervias Dos, Rolando Yi Jr. Maayong gabi ko no. Bangga Totong Galing, Barangay Filisang Sunog. Leonardo Sevilla, Barangay Tangob. Caloy Hironggano, Vilma Piboys from Arau. To monitor you, K5 News FM. Salamat, kid. Den Villarreal, bao, maayong gabi din, ha? Isa sa aton isganan nga mga bagong bayani. Ang iban karon naman dugadugay.
11: Larga Vista.
12: Sang nagligad nga semana, isa sa mga dako nga balita, do we have Attorney Mark? Aha. Isa sa mga balita nga aton gintutukan diri sa Larga Vista, amo ini ang nagwa nga balita nga ang Environmental Management Bureau o kon EMB. Isa ka sangay sa idalom sang Department of the Environment and Natural Resources o kon DENR. Mayara sang ginpagwa nga notice of violation ukon pagpahibalo sa local government unit but silingon sa gobyerno lokal sang syudad sang Bacolod nga may-ari ini sang mga paglubag sa pila ka mga environmental laws bangod sang dump site naton dira sa barangay Felisa. ti sarambal ko na damo sang technical issues nga ginplastar ang City Hall nagligad nga simana. May presscon wala tuo nga ginhiwat agud istoryahan kag iplastar ang sabat sang City Hall sa DENR, in particular sa EMB. Isa dito of course ang issue nga wala gali sang EIA o kun environmental impact assessment nga napatigayan, which is very important. Kay ti hindi pwede ang mga negosyante gani nagakuha o nagapatigayon EIA in preparation for what? For the issuance sang ECC. So nanong natabo, why ta kabalo? Ibanon ta na karon dugo dagay hopefully kun mangin kaupod naton tonight si Attorney Mark Mayo, ang aton city administrator sa syudad sang Bacolod. Kaya at the end of the day, ang pamangkot diri is, do we have Attorney Mark? Ara siya? Okay. Attorney, good evening.
4: Yes, Sir Jules. Mayong gabi. Kaga mayong gabi sa tanan mo nga tagpalamate.
12: Naidlaw man ko sa tingog mo, sir ba?
4: Oh. Yes, sir. Long time no talk.
12: Gani? Don't know, though, hindi mo na kulab eh.
4: Hindi man. Sako lang yun sa trabaho.
12: No problem, sir. Attorney, first of all, sir, could you kindly remind me, ano gigani ang natabo ni? Ang notice of violation was issued to City Hall. Sang saan o, sir?
4: August 10, 2026, Sir Jules, uh-huh. May duwa ka notices of violation. Naging issue ang EMB, NIR, address sa city government, sang Bacolod.
12: Mm. Nano ang particular wording sang notice of violation, sir? Nano ining mga pahibalo?
4: Ang GC na o kung ang kaundan sina Sir Jules, ang isa natuhoy sa ginaaligar ng water quality sang landfill, no, sa ginaaligar nga nakuha nga sample abisang tubig sa sanitary landfill nga hindi siya kapasar abi sa ginaset nga water quality sang layi. Kag ang isa naman ang pag-operate kag eventually pag puno or pag usar sang cell number 4, sanitary landfill cell number 4 nga wala nakakuha sang ECC
12: o
4: environmental compliance certificate. So amo ina ang duwa ka notices of violation nga nabaton sang syudad, Sir Jules.
12: All right. Now allow me, attorney, para mapatpat ta ini for a while, no? When you say ang notice number 1 is meaning higko ang tubig, of course as expected, kumo kay basurahan ini ang duga sang basura, natural may mga higko gin man yan. Ano in particular ang ginambal nila, sir? Ano ka higko, magambal higko ang tubig kuno?
4: Ang in layman, Sir Jules, bali ang tsakto ng imo given nga ang tubig sa isa ka sanitary landfill, tihigko gid na, no, meaning hindi mo na siya mainom, hindi mo siya maggawi. Galing lang ang layi nagahambal nga dapat kung sa layman pa, Sir Jules, ang kahigkoon niya diri lang asta.
12: Correct.
4: Do mo lang nabi, no? So according sa resulta sang ging patigayon nga water testing sang EMB NIR nang nagsubra siya sa dapat nga standard sang kahigkoon o kon sang quality sang status abis ang tubig. Now so ang term sina dati exceedance, no,
12: exceedance.
4: Nagsubra siya sa dapat nga dra lang siya asta in terms of water quality.
12: Yes.
4: So ang sa bahin naman sang local government, sang city government, ti syempre ging contest nato nang ina nga result. In fact, nagpatigayon kita, Sir Jules, ang aton kaugalingon nga water test, no, through the City Health Office. Kag dito sa resulta naman niya sang aton nga water testing, wala yan why nagwa sa resulta nga may exceedances.
12: Uy.
4: O kon meaning kung sa ano pati sulod saya sa standard abing water quality.
12: Aha.
4: But however, ging klaro man naton nga that is not to discount or discredit ang resulta or ang test nga gimpatigayon sang EMBNIR, but it is just manifestation nga dapat ang nangin water testing joint, no, meaning ara ang presensya sang LGU, ara ang presensya sang NIR, so that of course represented abi ang duwa ka concerned nga government agencies, no. So eventually, actually, Sir Jules, ging patigayon ang joint nga water sampling that was last Tuesday, no. So ging ano ina, ging himo ina, and as far as I'm concerned, wala pa kita may ginakaptan nga resulta.
12: Yes, yes.
4: So amo na sa ang kaundan na bisang isa ka notice of violation, okay. Sir Jules.
12: So bali ang development gali today is that kahapon nakapatigayon na sang resampling sang tubig.
4: Actually, not yesterday, Sir Jules. Though last Tuesday.
12: Ah, last week?
4: Oo, last week.
12: Ah, okay.
4: Amo na ang ginghimo. Sang gapasalamat kita sa EMBNIR for heeding to our call nga may joint water sampling and testing, Sir Jules.
12: So, bali, ang inang second order or second notice of violation, practically, gin-reconsider sang EMB ang joint testing. So, gin-grant nila ka... gin-grant nilang inyong pangabay.
4: Yes, that's correct, Sir Jules. And now, amutambal ko, as far as I'm concerned, wala pa kung may ginakaptan niya,
12: yes,
4: resulta.
12: Yes.
4: So, we're awaiting, Sir Jules, ang resulta sina.
12: But even then, attorney, presuming atong first notice of violation was indeed valid ang ila sininga pag-test, ano ang term nga gingamit nila? May toxicity o kung may elevated bacteria sa nakwa nilang water samples?
4: Ang term nila, Sir Jules, sa notice of violation, exceedance. Bali, may certain the normal figures bla, or normal values. Do, para sa mga kita, naga, for example, ga laboratory kita, ang normal. For example, isang imong example lang, red blood cells, ara lang sa 5, example. Ang tubig nga nakuha nila ara sa 7, something nga muna. Meaning lapaw siya sa dapat nagakaigo lang nga numero sang iyang water quality.
12: Yes, yes.
4: No? So ang term nila is exceedance, though no, as far as I can recall, wala man mention about toxicity or any other term. It's just that may certain guidelines nga nagsubra ang water quality abis ang ginaligar ng water sample, Sir Jules.
12: Bale, ang gwa sina, kung sa simpleng istorya, dapat kuntani sa isa katulo sang tubig, may ara lang pulo kakagaw nga ara sa isa katulo. Ang nakwa nila, yasuno sa ila, sa isa katulo, may isa kagatos nga kagaw na. So, bali, nagsubra abi ang syudad. Doa mo na?
4: Doa mo na, Sir Jules, ang explanation of your analogy sa sina nga notice of violation, Sir Jules.
12: Pero sa kung ano nga klase kagaw ina o ano nga klase ko, wala ginpatag.
4: May mga terminology, Sir Jules, ara sa ammonia, may phosphate, may certain classification sa kada amuning nga sahi abis ang sang element, may amuning normal figures kag then ara manda napakita ang pagsubra or paglapaw abis ang sang figures or sang numero nga nakuha sa water sampling sang EMB.
12: Yes. Although ako I'm no expert, pero ting akon pamangkot may mga kauman da sa palibot mo, pwede man basi nga abuno ato iya, but nevertheless ang punto ko, attorney, is this, no, ari kung hindi bala kumu sanitary landfill siya, i-prepare ni siya tani in a way nga ma-filter out ang tagas ang basura. And that responsibility was supposedly that of IPM, hindi bala?
4: You are correct, Sir Jules, nga damo factors. Kung amuna bi ang nangin resulta sang test, kag may mga engineering intervention dira, Sir Jules, kung sa din nga ma-maintainar ang certain water quality sa landfill nga why nagabayular sa aton nga layi. Kag sa kung sino, Sir Jules, ang may may responsibilidad sina. To be fair, actually, hindi mo siya mabalaan, Sir Jules. Eh. That's why nga part sang position paper namun. Gina-question natin kung diin nakuha ang sample, no? Pagkuha mo sang water sample, diin mo siya ging butang.
12: Gusto.
4: No? Pagbutang mo, ano na siya nga sahi isang container. Pagsulod sa container, diin mo siya gindala. Kumbaga, ang chain of custody, Sir Julius, isaman to sa ging pangayo nat ginpangayuan naton sang kaathagan halin sa EMBNIR when we submitted our position paper kay ti pagwa sang notice of violation sang August 10 gintagaan kita 15 dias nga mag sumiter sang aton nga position paper, no? So sa sina nga issue abi sang notice of violation sa water quality is damo kita king raise nga mga concern kag isa gidira, Sir Julius, ang credibility abi sang water sample, no? Not the test but the water sample, kasi that is very important, eh.
12: Yes.
4: Ang chain of custody kag ang integrity kung paano mo siya ging preserve, no? So amo na ang ginaulat nato ng mangin pinal nga decision man sang EMBNIR, Sir Jules.
12: Yes,
4: kasi ara naman sa ila kung anong ilang pag-assess ang aton position paper.
12: Yes, although to be fair about it, attorney, hindi ini-issue nga gina raise during the time lang ni Mayor Greg Gasataya ang ako na ibron as early as the second term ni Mayor Bing Leonardia nang in-election issue man ini.
4: Yes, Sir Jules, according sa mga na-istorya man naton, because there were really formal complainants who submitted written complaints sa EMBNIR. Kag on record, during the technical conference, during the public hearing, gina-admitter na nila nga ang ining mga issue, Sir Jules, dugay na nila nga ginapangatubang. Isa dira, for example, ang iban sa ila may issue about air quality, meaning ang odor, ang baho. So, I had the opportunity nga magpamangkot sa ila clarificatory questions, and then one of the complainants naghambal explicitly nga since 2014 panilaga ka experience ang inaabing pag-antos according sa ila sa baho sang landfill, no?
12: Yes,
4: so meaning
12: yes.
4: To clear things out, ang ining mga butang ginaatubang na nisang syudad dugay na. And in fact, si Mayor Greg, when we assumed office, ang nangin direktiba ni Mayor Greg is towards compliance. Meaning sina kung ano ang mga kakulangan atubangon, kag ang focus should be how to resolve the matter para mangin compliant ang landfill sa existing rules and regulations abi sang aton gobyerno. Isa ka particular example, Sir Jules, allow me to explain very quickly. Ang rason nga sa ikaduwa nga notice of violation, wala ECC or environmental compliance certificate ang cell number 4 kay wala land conversion. Meaning sina, ining land conversion, isa ni ka importanteng requirement nga dapat ang duta nga ginagamit mo bilang landfill na reclassify siya from agricultural to certain use nga para sa landfill or mixed use or special use abi for landfill purposes. So ang natabo, Sir Jules, ang nag-assume into office si Mayor Greg, months after that ging sugdan na naton proseso ang land conversion. And then eventually, nagwa ang finality sang decision sang Department of Agrarian Reform or DAR nga kung sa diin ging issue nilang land conversion, and then that's why nga nag-move forward ang application naton for ECC. No, sa lipot nga sugilanon, Sir Jules, ang effort sang sining administrasyon sa idalom ni Mayor Greg is towards compliance. Now, we are not denying may problema sa landfill. We are not in denial nga may mga papel

0: licenses para legal nga mag-operate ang aton landfill, Sir Jules.
1: Pero do ka kapoy, sir, no? Sulusubra pa lang kamo isa ka tuig, pero te ang paglantaw ko subong sa inyo dira sa City Hall daw bumbiro kamo patay sunog diri, patay sunog sa tuo, patay sunog sa wala. Kay ti damo ginaatender atong nagligad. Ang baha sako man kamo tuwala tuo subong amo naman ini, no? Now medyo sako, I understand now nga ado ka wala kagid chimpo gali subong.
0: Yes, Sir Jules, ang direktiba gid subong ni Mayor Greg, work gid, Sir Jules. In fact, amo man ni ang obligasyon, no? Kay hindi kita sang obligasyon nga ginsudlan naton, even si Mayor Greg is very much aware, no, kung ano ang trabaho sa isa ka local government unit, no? So,
1: wow.
0: Amuning mandato naton, Sir Jules, we're happy to do this. Kag kabaluman kita nga worth it ini para sa pumuluyo naton, Sir Jules.
1: Ah, okay. Ate, kung mag-amunin daw, minus na galing chimpo, kapi-kapi ni.
0: Yes, Sir Jules.
1: Aragoy.
0: Ang kapi-kapi, ara sa opisina na lang yan.
1: Ay, ahay.
0: Ano na, multitask, Sir Jules. Ah. Katrabaho, ti, amun na, damo kita obligasyon.
1: Abi ko gani, mabungguan ta kamo to sa kay Jopong nga patahan eh. Oo, naglig.
0: Yes, Sir Jules. Ah. May chimpo pa makita mag-gulo bisita, dira.
1: Uh-oh.
0: But most of the time, ang chimpo na to naragid sa ubra, Sir Jules.
1: Kasi yes.
0: Every day, aragid ang obligasyon, no? Though, sa taman kadamo kag syempre ginatry ginaton ang best naton nga ma-address tanan, Sir Jules.
1: But attorney, I'll go back makadali, no, sa issue. So bali for the first time in saksan utan ni gani gin-acquire ang Felisa nga dump site.
0: I cannot exactly recall, Sir Jules, but if my memory serves me right, nagsugod ina dira 2009.
1: Uy, kadugay na.
0: Then subong may ara na lima ka cells, no? Cells 1, 2, 3. And then pagsulod naton, amuto nga manugpuno ang cell number 4. And then just this August this year, nagsugod naman ang aton cell number 5.
1: So, no? So so, yes, attorney, sa sulod sang 17 anyos, subong pa lang natagan tsansang mga tao to express sang ila sininga mga sentimento kay nagkandak sang EIA.
0: I cannot speak, Sir Jules, kung anong natabo sang una, kahit hindi pa kita privy or kita ihibalo. Pero sa sininga pag-operate, Sir Jules, sang cell number 4, may mga dokumento nga nagahambal nga may ara do community balang public scoping, Sir Jules, naging patigayon September of 2024 para sa cell number 4. Ugaling lang amoy na ang realidad abi nga ginapangatubang naton tungod wala siya land conversion, wala agid nag-abante ang application for ECC. So sang na-secure na naton ang land conversion, ini nga tuig nagwang finality sang decision sang DAR, then amo na to, Sir Jules, nga nag-abante ang application. That's why nagpatigayo na ang EMB sang public hearing nga natabo sang tinalikdan nga August 20. No, so kumbaga, Sir Jules, ang proseso nag-move forward na because we are already starting to secure the necessary documents nga kinanglanon para makumpleto ang proseso. And then eventually, in fact, subong, Sir Jules, nag-finalize na lang kita sa mga papeles. And then we are, once completed, we will submit it to EMB NIR. And we are hopeful nga mag-issue, Sir Jules, eventually ang ECC for cells number 4 and 5.
1: Yes.
0: Ang ginaubra natin sa mong Sir Jules.
1: Okay. Pero does that mean also, attorney, nga kumo kay napamatudan ginman nga may existing galing nga complaints ang mga tao dira, would you also mandate the new garbage collector, ang iSWIMS? iSWIM,
0: Sir Jules.
1: iSWIM. Would it
0: iSWIMS.
1: iSWIMS. Would it also be directed to comply with certain measures nga i-manage ang basura nga ginatampok dira?
0: Very clear, Sir Jules, ang instruction ni Mayor Greg, even since they started their formal engagement with the city sang January.

0: January this year. In fact, may mga engineering interventions na sila naging introduce, particularly Sir Jules, unagid ang benching kag sloping.
1: Mm-hmm.
0: Meaning sina ginatapan kag ginahipid mo sang insakto Sir Jules ang landfill so that nga mangin safe man ini sa pagsulod sang aton nga mga trucks.
1: Ah.
0: No, daw ang akong makita mo na siya daw mga staircases bla Sir Jules nga naplastar sa sang insakto. Ikaduwa, isa sa una nila gintutukan manda ang pagkayo Sir Jules ang mga inner roads.
1: Ay,
0: ang pagsulod mo sa landfill dapat passable ini nga mga dalan kay ang isa ka bintaha sina Sir Jules kun ang dalan mo sa sulod sang landfill passable meaning pwede gid siya agyan sang truck nga safe man ang salakyan.
1: Correct.
0: Pati ang likod sang landfill malabot mo.
1: Mm-mm.
0: And consequently, kung pati ang likod or malibot mo ang bilog nga landfill, meaning sina, hindi lang sa pronte ka lang makaula.
1: Husto.
0: Makaula ka man sa likod, ma-maximize mo ang space.
1: Uh-huh.
0: No, so those are the things nga klaro katama Sir Jules nga ging plastar ni Mayor Greg nga standard sa aton bag-o nga management dira sa landfill kag in fairness to them they continue to fulfill such and maintain such standard Sir Jules that's why nga ang issue nagaamat-amat dira naton address no isa man ka example ang aton nga disinfection sige-sige ina Sir Jules. And then ang effort man subong sang city nga makapangita kita Sir Jules sang alternative balang route. Kahit ang isa ka problema dira sang mga residente sa Barangay Filisa kaya ang mga dump trucks naton Sir Jules gaagi pa na sa Filisa proper.
1: Oy.
0: No, so ti syempre ang mga pumuluyo gareklamo sang baho not to mention excuse lang gid sa mga nagapanyapon Sir Jules no.
1: Yes sir.
0: Ti except syempre ti may mga langaw pa na whatsoever. Agoy.
1: Mm-hmm.
0: Pero Sir Jules, kung yes, matigayo na ini nato ng alternative nga dalan, ang goal dira ni Mayor Greg nga ining mga trucks hindi na mag-agi sa proper Barangay Filisa. So those are the things nga we are working very very hard nga ma-address ang tinuig dinikada ng reklamo Sir Jules ang pumuluyo.
1: So bali ang akon nga pag-inchindi kag pagtulok sini attorney ginapa-comply nyo lang ang aton nga private garbage collector nga mas istrikto nga management sang landfill ang ila sinihimuon.
0: Yes, that's correct, Sir Jules. All their activities and undertakings sa landfill should be in accordance sa aton nga environmental rules and regulations, no? Sa natuhoy kag nasaad gid sa layi. And amo ginaang klaro nga direktiba ni Mayor Greg Sir Jules.
1: I know nga directly under gid ni sa imo office pero may specific nga talatapan sa City Hall nga ma-make sure nga ma-implement gid ini.
0: Yes Sir Jules, we have our Bacolod Environment and Natural Resources nga office headed by ang OIC naton si Attorney Alin Love or Attorney Ja Dignadise. No, so of course kitati we have our oversight functions kag ang ina nga opisina nagatutok gid Sir Jules sa tanan nga solid waste management concerns.
1: Yes, yes.
0: No, in fact sila man ang aton secretariat sa Solid Waste Management Board.
1: Yes,
0: no,
1: sir.
0: So we work hand in hand Sir Jules sa mga departments concerned kiti kun lang tawon mo these are all interconnected eh. That's why nga nagabuligay ang tanan so that ma-address ang mga urgent kag ang mga important nga mga concerns ang pumuluyo Sir Jules.
1: Yes sir. I hope later on nga makaistoryaman ko one on one sa kay Attorney Dignadise. In the meantime Attorney Mark, sir, salamat gid sa tiyempo.
0: Thank you man Sir Jules sa sininga kay gayunan kag saliwat may gabi sa aton tanan.
1: Good night, good luck sir. Lorga, ang aton sining mapisan nga City Administrator Attorney Mark Mayo. Sa aton nga pagpanumbalik istoryahan ta, bakuna sa tipdas. Ano bala ang kabudlayan nga bisan ang Department of Health nagaako nga ang problema hindi lang ang kagaw kundi ang kagaw sang sala nga impormasyon. Istoryahan ta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagats, mga butika.
4: Now, kanto kita sa talakayan naton, all about sining gitwag. Paano ang D3 Bio makabos kag makapabakod sa imo nga immune system? Tuod ba lang amo nila pagkaon? Tuod ba lang ang inyo dahang mga tamis amo mga hilo sa imo nga immune system?
5: Nga ah, ginahambal ko for me nga D3 Bio is the best combination, the best kind of vitamin D3 sa aton market. Why? Because of two things, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. That combination is divine. That combination works symbiotically with each other, no? Ang D3 Bio supports the immune system by vitamin D3, no?
4: Batman and Robin, sir boy.
5: Batman and Robin, gin sila, no? Gapanamin sa absorption sa calcium, phosphorus, and of course, magnesium.
2: D3 Bio.
5: Because of this, no? Nami ang sulod sa bones mo sa calcium. Remember, ginadulong ni ang calcium sa bone. Without vitamin D3 and magnesium, budlay magsulob ang calcium sa bone ta. Meaning to say, malagaw-lagaw na sa imo bloodstream. Uh-huh. Kung maglagaw-lagaw na sa bloodstream, no, it could cause unwanted contraction. So, kung tanani sila masulod sa tulaan mo, nami ang imo tulaan, lalo ng long bones mo that houses your bone marrow. If your long bones is healthy, your bone marrow is also healthy. Tiko nami ang imo bone marrow. Nami ang production sa ginatawag sang imo innate immune system. Nami ang production ni macrophages, neutrophils, monocytes, basophils.
2: D3 Bio.
5: Nami ang production sang adaptive immune system mo, your T cells, your B cells, all of them. Nami ni ang production. Paano nagnami ang vitamin D3 sa D3 Bio? Because of extra virgin coconut oil nga upod niya, there will be better absorption of vitamin D3. Nga ah, vitamin D3 is a fat soluble vitamin. It needs good fats in order
4: meaning
5: for
4: pa, sir boy mo ni kung nag-inom ka 1000 ayo samantala here comes si D3 Bio, it's only 300 or 300 ayo galing kay may upod siya nga BCO. Ang equivalent niya to sir boy 3000
5: correct
4: amplified siya
2: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ang galingin hulo ko na ibaluan ko nga taas na galing akong blood pressure pa inong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Anuhon mo ang 1,000 ayo nga hindi ma-absorb.
4: Di anuhon mo 1,000 ayo nga wala man BCO.
5: Uy, wala man BCO.
4: Hindi ma-absorb.
5: Hindi ma-absorb. Hindi ma-absorb. That's why even 200 ayo lang na siya, it has a purpose. Why? Too much vitamin D3. Iwaswasan mo ba vitamin D3 lang yan? Ay, kiwan na-absorb, kiwan na-absorb, will cause hypercalcemia. No? Nang hypercalcemia nga, kung mag-overdose kasi na, delikado na siya, no? Pero kung sakto lang ang ayo sang imo vitamin D3 kag nami ang absorption, that is enough.
2: D3 Bio.
5: Why? Because extra virgin coconut oil will amplify the effect.
4: Vitamin D3 ang purpose gid niya is padamuon niya ang production sa tanan niya membro sang imo nga immune system.
5: Correct.
4: Amo ning mga dapat tani ipakaon mo before pa sa tanan mo nga mga tamis. Kay kung unahon mo ang mga tamis mga ginakaon, sir boy,
5: ay di absorb.
4: Ang matabo hindi ma-absorb.
5: And the truth behind that nga ginahambal ni Dr. Ramil nga unahon sa lawas ta ang glucose over anything.
2: D3 Bio.
5: Ha? Over anything. Because it is a source of food. Let's go back to the basic need of the body.
4: That's energy.
5: Ang unagit sa pyramid of needs is food. That is our cell. Remember, we are just a group of billions of cells together. So, amo mangigapon ang batasan.
4: So,
5: food
4: so,
5: is really important.
4: Amo na, sir boy nga, ang nakanami, may D3 ka, may upod sang BCO. Because that D3, siyempre, padamo niya yung regulatory T cells, mga regulatory ni mo nga mga macrophages. No?
2: D3 Bio.
4: Para at least, just in case, ha, hindi pa mapenetrate ang imosilula sang monolaurin, may pambato ka na, malikawan ang gitawag cytokine storm.
2: D3 Bio. D3 Bio. With physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3. You may physio. Ang physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahiwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Sa pag-awig at matapat ka ang inukilo sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninag at mag-aathagan kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kang karun. Atong sug-alawon si K5 Julius Marilines. Larga Vista!
1: Alright, antes ang aton dugang nga mga balita karon nga gabi. Yari ang aton makihibalo, makatananaga nga mga ihibalo dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, D3 Bio ang gapaalam sa immune system mo kag DTX 500 ang nagauli sang baterya nga ginakawat sa imo selula. Are, kumu Indonesia ang balita karon tungod sang sunog. Are, oh, may ipakita ko sa inyo pispis nga hindi kinahanglan nanay o kung tatay nga malumlum sa ila itlog nga tungod ang gabulig sa ila bulkan makatalanhaga o nga ihibalo. Are, lantawan nyo bla pispis.
10: This bird doesn't need its parents to hatch. Ay. It uses the earth itself. Meet the Maleo, a strange bird found on the Indonesian island of Sulawesi. Instead of sitting on its eggs like most birds, the Maleo buries them deep underground. And this is where things get crazy. The bird searches for ground heated by volcanic activity or the sun. Then the female digs into the warm soil, sometimes several feet deep, and lays a single egg. She covers it and leaves. No nest, no sitting on the egg, no parent keeping it warm. So how does the baby survive? The earth becomes its incubator. Heat trapped underground keeps the egg at the temperature it needs to develop.
1: Whoa.
10: But the baby isn't finished when it hatches. It has to dig its way out through layers of soil that can be several feet deep. Using its claws and powerful legs, the tiny chick slowly pushes upward until it finally reaches the surface. And then comes the strangest part. There are no parents waiting for it.
1: Grabe.
10: The chick is on its own from the moment it emerges. It can walk almost immediately and becomes capable of flying soon after. For most birds, parents are essential for survival. For the Maleo, the volcano does the babysitting.
1: Aye.
10: A bird lays its egg in the ground, walks away, and lets the heat beneath its feet create the next generation.
1: Grabe, no? Makatalanhaga gidya ang naturalesa. Atong ginpakita, itlog o pispis atong ang tawag Maleo. Makit-an ini sa isla sang Sulawesi dito sa Indonesia. Maleo ang pinasahi sa nakakita kag naulihi amone. Yadtong pispis nga Maleo indi kinanglan lumluman ang iya itlog para magbuto. Ang ginahimo sang nanay gapangita duta nga mapiara niya. Grabe, no? Mapiara niya kun init ang idalom, gakutkot sang pila katapak nga buho, dason ga itlog isa lang kabilog kagtabunan niya. Ang init sang duta nga gikan sa bulkan amo ini ang magaserbi incubator sang itlog. Pagkaligad ang pila ka semana mabuto ang itlog, ang buto, Diyos ko, pagwas ang buto, dugin lubong sa iya, aras as danong duta, ang piso sang maleyo, maningkaras agod makutkot ang iya kaugalingon, pagwa sa duta, dispues, wala iya nanay, wala iyaya, wala tatay, siya ang matumato para nga mabuhi. Tia muna gani kung kaisa kung ang ining pispis ang maleyo kaya mabuhi nga siya lang isa ayan pang tawo nga kita iya may utok. Tia muna gani siling ko hindi gid pwede nga mangu kita sa sining kalibutan because we have to make sure nga kita makapangita pamaagi agod mabuhi kita sa sining kalibutan.
2: Lorga,
1: so at least amuyad to ah, ang aton makatalanhaga nga ihibalo tonight ang maleyo pispis nga hindi kinanglan lumluman ang itlog.
2: Lorga,
1: amo ini nga mga makatalanhaga nga ihibalo ang inyo paabuton every night at around 7:30 diri sa Larga Vista. Tungod ang aton diriya hindi lang ya mga witi-witi nga mga ihibalo nga ara sa internet kundi mga lamigas sang kinaalam ukon mga bagay nga mapuslanon sa inyo pagpangabuhi. Pagpuli ko matimpla kuya DTX Premium Coffee. Amuning kape nga indi digulpe tungod gusto lang ang sangkap sini nga kape. Ang iya patam is aprobado bisan type 1 ka pa o kung type 2 nga diabetiko. Standby K5 Jong. Ang nami pa, inisya, may ara patam is nga stevia, plant-based sweetener nga okay sa diabetiko. Kag may ara sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sa kagaw sa imulawas.
2: Lorga,
1: so suliton ko DTX Premium Coffee. Ang iya mga kabarkada, kaberks, ipakilala ko na karon dugay-dugay.
2: Lorga,
1: ari na ang inyo barkada sa kahanginan, upod na ton karon nga gabi, istoryahan ta at tungkol ba bala sang mga tawo sa bakuna kontra tipdas. Tonight, mismo taga DOHNIR nag-ako nga ang problema karon hindi lang kagaw sang tipdas, kundi kagaw sang misinformation nga ah. Kiti may tawo gapati nga kon bakunahan ang ilabata mapatay. Istoryanta iniliwat tonight with K5 Jong. Jong, good evening. Please come in.
11: Yes, K5 Julius, may gabi.
1: Dukal mo yan o yaw?
11: Hindi, hey, ari nakita sa may ano. Nagapahuway, huway nakita.
1: Ay no, pasinsya gida. Tinawagan ta pa ka.
11: Hindi, wala kasi.
1: Ay, okay. Sige, sige. Tinanong ko no?
11: Tuod na nga amuni ang ginistrihan natin sa nga tinalikdan niya semana kay nag tawag sa nagpatigayon sa press conference diri sa Ciudad San Carlos kay Pablo Julius ang LGU ano ang sining problema sa manubo nga roll out sa measles sa rubella vaccine diri sa siyudad kay kun i-kumpara abi ang inibalang data kay Pablo Julius way back 2023 kag subo nga 2026 grabe gid ang pagnubo kay sang 2023 nakarambot pa ya sang 97% ang population rate diri sa syudad nga nabakunahan batok sa sining sahi sa balatian unlike sa subong na tuig na according sa San Carlos City Primary Care Facility ara lang sa 47% of the population diri sa Ciudad San Carlos ang bakunado angot sa sining measles rubella.
1: Uh-huh.
11: Isa sa mga rason kita Julius kinakita sa inyong syudad ang inibalang misinformation nga nag circulate sa subong via social media halin sa ining mga content creators nga hindi uyon sa sinibalang bakuna Hirab Julius kapin pagid kay moto may napatay nga bata which is hindi man to din natabo sa may isang ka.
1: Oho. Jong? Dula ka, Jongaw? Oh! Dulas K5 Jongaw, balikan ta siya karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad.
2: Lorga Vista.
1: Ti ini actually amo ini ang ginatawag nga ano panawagan sini man? Supplement ini actually. Indi iniya una nga bakuna, kundi supplementation ini. Measles, rubella, supplementation activity ini. So meaning, kung sa adult pa, booster shot ini kuntani. Pero ti, damo ginikanan nga gapate sa makita nila sa Facebook nga mapatay ang ila gini ang ila kabataan. Balikan ko si Jong. Jong?
11: Yes, kibabjulos, pasitsa gid gulpe.
1: No problem.
11: Okay. So, amo na kay Julius again, ano? Isa na sa nakita, kag wala na pialan sa syudad nga posible gali makapikto kay Kipab Julius sa angot sini nga programa kay ang pagpati sa mga tao kalabanan na confused bala sila bago sini nga bag-o nga pangalan nga ila nakita ining MRC ya. Isa mo ni measles rubella supplemental ano ni supplemental
1: activity.
11: Oh, activity. Ti maski ano ni nakapension di nga ini niya bag-o nga pangalan. Amo man ni gyapon nga bakuna o galing lang kay ang natabo kay Pab Julius daw gin booster bala gin
1: correct.
11: Create sang ini nga mga eksperto kay ang istorya
1: galing pero, bakuna ni Jong. Ang pamangkot na kun ang problema ang ngalan nga ginulo islan pa.
11: Hindi.
1: Di ba? Kaya kay kung din pabalo lang na nila sa tao nga amo ni gyapon ang ligtas tigdas bala nga bakuna. Tingo di wala duro tani nagsala. Di ba?
11: Wala nila na pialan.
1: Na.
11: Na pialan.
1: Ay sus.
11: Oo, oh, nga pwede gali gamiton sa iban nga mga content creators.
1: Di pares na bala, kung ang tawo, baligyan mo ginamos, mabalka gusto mo magbakal fish caviar? Di ba? Ti ang fish caviar, jong do ka social mo. Pero kung magambal ka na, ginamos inigyapon. Na! Oo, ti kung di nagtalang ang tawo?
11: Kaya, oo. Namangkot kita nga ano nang ni Marcia nga may amo sila ang pangalan. Ang ila sini nga patag kay Pab Julius sa buni. Ining galing measles and rubella daw previously separate gali ini sila nga kuan separate ng mga ilang kanang vaccine.
1: Okay.
11: Now karon may ara isa ka doktor nga inabalang nag-ideyahan niya kay Pab Julius para nga hindi masigi kasulit-sulit pa bakuna ang isa ka bata nga after pila ka years bakunahan mo naman liwat sa measles and then paglabay sa another year bakunahan mo naman sang rubella daw gin isa kay Pab Julius ang measles at ang rubella.
1: Okay.
11: Iyan nga gi-combine para nga inang isa na lang katurok sa bata pero hindi na iya gin-create para eksperimentuhan ang bata ni Kito Julius.
1: Ah, kay abis ang iban nga eksperimentuhan bata nila?
11: Yes! Oo!
1: Ah.
11: Oo, hindi na ya. Kay malawig nga pag ng mga eksperto, antes din niya siya naging kwan, naging pagwa bala Kito Julius for the purpose na sa Japan nga hindi maglapta ang hindi nga sa isang balatian.
1: Okay.
11: Hindi karoon na, may ara sa iban ng mga ginikanan dali sa sulad sa San Carlos nga hindi gindi magpati kay Julius.
1: Kaya nandala sa nervyos, gali?
11: Kaya oh. Ilan sila yung rason, bangod sa ilaman nga nakita sa social media, suwong na nagkakahangawa na ang inibalang LGU San Carlos bangod sini nga sana siling tanan
1: ay, mo roll
11: out ko. Kay Pab Julius.
1: Tiabi,
11: basti
1: kung outbreak. Mapatay ang bata mo sa tipdas, mamangkot ka, mangkuton ka nga wala mo na ma'am gin pabakunahan nao. Siya kinakita ko bi sa Facebook basi mapatay. Oh.
11: Oh,
1: eh ba? Te? Di sinong basulon mo sa Facebook?
11: Yo,
1: ikaduwa. Atong nabasahan mo sa Facebook, maamot na bisan taho lang saya ka bata mo, hindi?
11: Hindi.
1: Tiyo, nakakwa na to siya star, kag monetization sa Facebook, ikaw ya wala.
11: Na.
1: Na mo na da.
11: Na da.
1: Mm-mm.
11: Nan.
1: Ay, sus.
11: Pero na, amo na nang ginagahangawaan sa syudad. Eh, bago di bala, nubo kay Rav Julius, imagine 47%.
1: Uy, why gani? 50% ba?
11: Oo, ang required ngayon ng population para makalambot kung tani isang ginatawag na herd immunity is maski mga naaara sa mga 90%. Di, ang plano sa LGU sa nagligad nga simana is basi i-appeal kay Rav Julius sa San Carlos City Primary Facility sa Department of Health nga ilang ay extend ang ini nga programa para langgit nga inang kay basi pumalambala sa ato nga bulig sini nga pagpainsin di basi may ara iban nga maliwat ang pilisar kag amo na mapabakuna kay Kipab Julius but so far i-follow up ta pa soon ano kay last September 4 na ni ang deadline ang sini nga programa kay Kipab Julius mo ini nga Amisor Subilia supplemental activity.
1: Jong, kung i-search mo actually sa mga news articles, ang problema kaysa itong 2018 to 2019 nga outbreak, kabalo ka kundiin ang lugar nga may ara hinali nga pagsaka? Kag may damo na patay? Hindi! Kamu dira!
11: Ah, hindi pa?
1: San Carlos!
11: Ah, diri?
1: Oo!
11: Nah,
1: oo! Ti! Ti, kung ikaw gobyerno, anong imuon mo? Pabayaan mo lang ang kabataan mapatay?
11: Amo na gani nga kalabahin kay Kita Julius, si San Carlos City Mayor Arinato Gustilo. That is why may ara isa katiyon sa nagligad pag itubla nga semana nga naka-mention siya. Eh, pang backlist kay Kita Julius ang inibalang mga hindi magpabakuna. Pero out of ano na lang ito ya? Out of inibalang frustration kay Kita Julius. Bagun sining amo ni gani ining pagpatalang bala sang iban kay ti ang purpose siya kay Pope Julius gusto niya nga kupkupon gusto niya nga protektahan ang iya sining mga konstituente pero ginbawi ya man to kay Pope Julius kay hindi ya man niya paghimuon ang purpose gali ya nga tong na mention niya tong inabalang strategy para lang gid bala nga hindi kundi pahugon. Kundi para makabinag-binag ang iban bala ng mga ginikanan diri sa San Carlos. Kaya hindi magpati-pati kay Kita Julius sa sining maila makita sa social media.
1: Para matampungawan lang ah.
11: Oo. Gagin klaro na niligad sa syudad nga ikon ng gali ya. I-delist bala kay Kita Julius. Ora kakson sa listahan para sa ilas nga tagaan sa insentibo. I-incentivize. Kaya ang plano sa syudad kay Pope Julius is amo na nang ang atong mga nagpabakuna ng mga ginikanan is tagaan nila sang dugas. Bilang kwan, bilang kumbaga in return kay Pope Julius ay last nga pag-uyang sang tiempo na makadto sa barangay para nga pabakunahan ang ilas nga bata.
1: At ikuan nang i-incentivize. Hindi paggaan sang incentives. Kiti wala hindi man na illegal mo kiti ang incentive ginahatag mo na iya kun imuon ang isa ka bagay. Di ba? So paano mo hatagan bugas ang isa ka tawo nga wala nagpabakuna sang bata ya?
11: Gani gadason ang himuon para matrace kung sino atong mga nabakunahan kag wala nagpabakuna. Ang atong mga wala nagpabakuna amo naman tuya ang kantoon sa mga city health workers para nga paintindihon kay Kita Julius. Paagi sa syudad para langgid nga makuan para langgid nga ma resolba ang ining problema kay Kita Julius kay muna ang ginakangwaangid sa syudad base pala may outbreak kay Kita Julius. Hindi kaya sa syudad nga kupkupon.
1: Correct.
11: Ang ining
1: Jong,
11: kagamay nga daan
1: Jong, sa syudad. Antes ka magpadayon, ari ipabati ko bilang interview kay Adrian Hort Ramos, ang Assistant Regional Director sang DOHNIR, kay ginpalabot ko ni sa iya eh. Yari si Assistant Regional Director Adrian Ramos. sa interview sang Larga Vista.
12: MMR is a Mesos and Rubella man. So, practically speaking, gina-administer na naging maninig sa atong niya mga kabataan both sa atong routine immunization, no, wala lang ginakabakunahan sa mga ginigana ng ida kabataan para mag-fully immunize child, kag sa supplemental immunization naton.
13: Is it this time also, sir? I don't know anong paglantaw sang DOH in the region. Pero isn't this also an indication nga mas massive nga information kag education campaign ang dapat i-conduct sang LGUs and the DOH?
12: Yeah. No, actually, personally and frankly speaking, nabatsyagan sa gidya ang effect, no, or ang apekto gidyang false information kag ini ang mga influencers pala or ang mga vloggers, no, nga nagbuwa man ng ilang statements kasi ang ilang mga video about sa against sila or mga anti-vaxxers na ginatawag ka ito. Nakita, sa gid may epekto, gin siya. Ginlantaw na nila nato sa dalo. Kasi may mga dinadeploy, makita nga mga personnel, no, to assess, no, ang acceptance, no, kagang hesitancy sa mga tao. So that's why, no, sang na-feel din nato, nga grabe na ginang effect, siguro mga 3 days, sa first week pa lang, rather, na-feel tanan, nagpapanaog din kita sa mga personnel naton helping our local government unit na mag-conduct sa mga advocacy activities, social mobilization activities. That's why, no, in reflect man sa activity nga ina, may mga ara man kita mga ginikanan nga after nila na-intindihan kag napa-intindi liwat sa ilan, nag-submit nila liwat ang ilang kabataan or submit nila ang ilang kabataan na mag-avail ng vaccination.
13: Yes sir.
1: Lorga! Alright! Porsyon sang palayag ni Assistant RD Adrian Ramos. I think, Jong, isa man kay i-realize sang DOH sang una, abi, sadtong after sang time ni Corey, very massive ang ila information campaign. Ang napiran ko subong, ang problema sa mga government agencies, kay ang ilang nga mga PR officer, gapati nga may Facebook na. Kita mo, wala sila gapalapit sa media. Sang una, ya, may mga public service plugs. Kablo ka nga, diin ko nakulbaan sang una sa Lupot. Tungod sa pasayod sang DOH. Oo, may aral sang una pasayod, kadumdum ka na. Ato ba lang, ako si Lupot, kag ako si Dehydration. Dumdum ka sina? Kinulbaan na ko to, Jong. Oo, tiya mo na massive information campaign. Subong niya wala bitanto, amo na eh. Sila niya ti anong information campaign niyo singara sa Facebook. Ti wala-wala kamuya sa Facebook. Hindi kamuya kabalo. Sa tuod lang. Sa mga ahensya sang gobyerno, ha? Man ka mga tikalon, man kisas ang information officer, eh. Sige, tinga wala nyo gin pabalo ang media. Sige, may Facebook. Oh, na. Sige, may ibang dagaw text niya, sir. Hindi ta na nakinanglan nga bahiran ang media, sir. Ina ba lang magpasayod? Si hindi aton na lang na. Siya sa Facebook ta lang padala. Kasi nga sa Facebook, libre. Di ano mo kay ang gahimo sang information sa Facebook? Hindi man kabalo? Oh, na.
11: Kulang na, Dre, ang pagpensin din.
1: Na.
11: Isa lang kakuan. Isa
1: hindi,
11: lang
1: ang isa lang mambal ko sa ila, Jong. Di kundi gaba nyo na. Oh. Di ba? Sa prangka nga istorya. Instead of reaching out sa media nga kami yung kabalo, paano magpa-tag sine kung sinuya ang mga tao nga tiabi nila madala ba lang ipagwaan lang dughan kagita? Oh, te. Apparently, hindi. Hindi. You need serious communicators. I mean this, Jong. Serious communicators. Ina ba lang gagamit utok? Di, kami na diri sa media. Hindi man tanan, pero kami na supposedly. Hindi niya kutaw-kutaw eh.
11: Oh, kag siyempre, ginakutibaw tala maayo kay Pam Julius.
1: Correct.
11: The more nga ginakutibaw na ito, kag sila man ang masigi nga paintsindi, nga paintsindi, mang until such time nga mangpansang tao nga amo na gali ang pinaka-purpose. Di ko di tani, basi na kwan, basi na hagan-hagan pa ang mga problema kay Pam Julius.
1: So, correct, correct. Kag sa tuod so, lang ang one limitation sang gobyerno is that ang gwa sina, kung ikaw man ma-advertise ang imong programa, ang gwa sina giniinto mong lawas mo bla? So dapat, it should be a partnership with other stakeholders. Dala dira ang media. Na. Ti, amuning panahon nga maminagbinag sila kung kinanglan nila kagtun ila siko o kung hindi.
11: Muna da. Ang diri sa San Carlos kay Pam Julius isa gid na sa ila sining mga realization nga kung napialan lang nila kay Pam Julius nga perdihon gali ang ila sining kampanya ano sa sining programa kung perdihon man lang gali sa social media tani sang nagligad pa lang pagsugod pa lang kay Pam Julius ila na ning gigin kwan ila na ning gigin counter agi man sa pagpalapit sa aton kag kita ang magbulig kun tani sa ila ugali na
1: ako niya jong hindi nila kilala nga kun magkadto sila kay Brian Morden kay Jong Versales kag magpabulig sila kay Barbie Perolino damo pa makaintindi
11: na
1: ilabo ko na iya sa bato jong. Ilabo ko na iya sa bato. Mapa-circumcise kuya uli. Oo, kung hindi mag-ipikto, ay sus. Oo, Jong Versales na iya mo. Di ba?
11: Tiwain na. Oo.
1: That's why, ining aton ginaubra subong, tinguwa na lang ini.
11: Ay, yes, oo. Kaya basi pa man lang kay Pam Julius. Kaya again, ang pinaka-reason lang yun nga, ang ila gina pangabay tani hindi lang magka-outbreak kay Pam Julius kay pertin dia ka delikado kaya luwas ka delikado apinado ang syudad nga hindi gid siya kaya sang syudad nga okupahon tanan kay Pam Julius
1: ti hindi na ta magulat nga pungkihon ang kabataan nga patay tani
11: gani
1: di ba
11: kay kagamay nga daan sang kwan kagamay nga daan sang kapasidad lang sang hospital sa siyudad sa San Carlos si Pam Julius. Ay. Paano na lang? Paano na lang na akomoda ron? Kung maski sa isa lang ka barangay abidiri, may ara sang magluntad nga outbreak.
1: Te, amak mo na.
11: Nan, amugin ang ginakakuan, amugin ang ginakakulbaan sa subong sang siyudad.
1: Te, amun ang problem, Jong, na? Kay ang gobyerno, kung wala obrahon, basulon. Buyayawon. Kung may ubrahon, para sining pamakuna, may ara nga mas alam pa sa gobyerno. Na, amo na da. Oo. Ti, sa prangka nga istorya, Jong, amo ni. Ti, kung tuod gid nga kabalo kang, alimbawa, may isa ka ginikanan, abi no? Kung tuod gid nga maalam ka, tingo di tani, wala ka nagpigado eh.
11: Amo na
1: da. Diba? Oo. Na. Di paano na kay ang balaan nyo lang niya push and pull produce people? Na. Tiyo, amo na da. It's not nga gapintas ako ha, pero ang ginabuot ko siningon, ang internet gapatikalon man kay sa tawo mo. Di ba?
11: Oo.
1: Kay siling niya kuya reporter man ko nga nag-reporter ka may Facebook mo. Di ba?
11: Ay ambot.
1: Damo eksperto Jong. May ara eksperto pas doktor. Pero ambot kon ining gapaylo eksperto pa sa doktor kon kakita ni guro dugo ng gapiswet ambot kon kaya yan eh.
11: Oy, ang ato kaning mga ini pa lang kuan ining gasigi gid ja pang alkontra kay Pam Julius.
1: May ara pa? Oo.
11: Hindi diri sa aton ha, diri sa aton. Pero mga Bisaya man sa Gapon. Ay, kundi ang ending, bangon sila, sininga, kuan, bangon sila, sininga, kulo kampanya, bala. sining bag-ulang o, nahuyan sila ni Pablo Lulos. Hindi ba ila mapatag insakto kung anong ilas na ipaging bato?
1: Di, pero ako gani ginalantaw ko tong iban, oh. Although wala na ko ga pa dalong, oh. Gid, kiti ang gaba, yati ila man na yung gaba sa luron eh. Diba? Hindi, oh, pero, hindi gani kakainchindi yati kung anong DNA kag-RNA, sagay ka ulo intrada?
11: None.
1: Diba?
11: None.
1: Oh,
11: none.
1: DNA. Oh, deoxyribonucleic acid. Anong kinalain sa RNA?
11: RNA, oh.
1: Na. Ti, kung wala ka utok, hindi ka na mag-intra sa mga bagay katulad sina. Because, oh, iniya is an example. Amo na nga jong ako ya, I am of the firm belief nga ang reporter should not be mango. You know why? Kung magmango ka sa sining nga trabaho, kag kung ga-feeling ka influencer, kag sumala ka, that will result to murder. Hindi na yadyong mabatas ka konsensya ko. Diba? Law ay jong eh. Diba? Ay, Diyos ko.
11: Te, amura ka kipa Abdulius.
1: Te, nagabaan na sila? Lipay si lipay pa ni sila guro eh, jong kon may mapatay nga bata, no?
11: Ate, kasi siyempre, pagis na kipa Abdulius, doon ma-prove ang ila sinin nga mga
1: assumptions. Oh, husto, nga, husto.
11: Oo.
1: Sininya kita mo ang DOH, mango, gidyaw, na tuod gidyang aton ginsulat, pre. Sininya kita mo, 20 gidya kakabataan patay, kay wala, gali, nagpabakuna. Na.
11: Ti, ilang tawa karon kay Waay Man. Dari sa San Carlos, wala gidya sang feedback na muna kay Pam Julius.
1: Ti, abi, ayuunta ni sila Diyong nga kung may mapatay sa San Carlos, ma amot sila bitaho.
11: Ti, kalayo man to sila to.
1: Ti, sige, pagkatunta sila. Kay makadto ta dayon da sa San Carlos, kag pang baseball baton ta sila. Diba? Sobra na na yadyong nga.
11: Oh, hindi man sila taga-diri o galing kay bagon nga common language ang ilang ginagamit sa mga taga-diri ba.
1: Nah.
11: Plus social media, na balang ginpaagi sa social media platform.
1: Mm.
11: Damo kita ang makakuan, damo ang makakapture kita.
1: Sa simpleng istorya ay, kaluoy man bala sang pumuluyo, Jong. Sa tuod lang damo, pailintuon. Oo. Hindi kabalo ka, ako yung ginapanindugan ko na nga hindi niya si Julius nagambal. Gobyerno niya mismo nagambal nga sa ila pagtuon adjis 8 milyones ang mga Pinoy nga functionally illiterate. Meaning, mango. Oh. Te, maintra patada? Hindi kuya Jong. Hindi kuya. Ayo. Diba?
11: Oh. Dito bala subong sa Bangladesh? Mga 900 plus na ang patay bangon sa measles, kita mo Julius mo?
1: Tioti, tupungan ta di eh. Diba? Ay, Diyos ko nga sitwasyon.
11: Kaya ang rason sa to, kakulangon sa bakuna, kaya ang lain sinigaling nga balati, ano as makakuha na siya bala, maka-exist na siya kita mo Julius, maski ano mo na kapang bakuna, hindi mo na makuha.
1: Ay,
11: oh. Hindi mo na siya makontrol.
1: Damo man ko mga amigo ni sa mga no-vaxxers, no? Inimuay ka pati sa bakuna, bala? Te, pero, maluoy ka mo, hindi iabot siningon nga may internet ka mo, nga maalam ka mo, ah? There should be humility. Nga kabalo kita, nga hindi tanan na balaan ta. Diba? Lain na iya, ang ina balang imo nga firm intellectual belief nga may ara ka ihibalo. Halimbawa, ako as a reporter, pamangkuton mo kaya about journalism, I know something about it. Ligon kuya Jong, lalison ta kaya tubtub sa impyerno. Kay nagyan ko na iya mo. Eba? Pero inang ang imo ginbasihan, ano paano kabalo pre nga daw amoning bakuna? Siyara sa internet. Siya din mo nakita. Siya ara sa goggles.
11: Sa TikTok.
1: Hindi ara sa goggles. Goggles. Singko gago gido. Google na yan po. Eba? Oo. Amo nang tuda. Grabe nga po mwersa. Singko di mo nakuha. Siya sa goggles. Singko gago gid. Ay, Diyos ko. Ay, ginoo ko. Di ba, Jong? Ay, oo.
11: Kakadlo mag-uusag goggles.
1: Pero tuod may araw tawo nga muna. Abiyang spelling sang Google, gagols. Sige, ate, ari na, ari na, ari na. Ari na. Okay. Ay, oo. Ay, oo, Dok Kwan Jong. Daw self-condolence. Oo. Kag-marinate. Di ba? Ay, oo nga sitwasyon. Ay, oo. Ti, ay, pero, amo na gani, siling ko, Jong, at the end of the day, ang pamangkot, amo ni, ano ang patihon sang ay pigado nga ginikana nanay o kon tatay ipabakuna ya bala o kon indi ang iya bata basi buwas ato jong ma interview ta ang inyo si HO ah
11: sige
1: oh kun may panawagan sila jong kun may panawagan sila ipanawagan na nila.
11: Yes, oh.
1: Diba?
11: Kasi pa man lang may araw mga possible changes. Kaya kamusta ang aton sinigagin patigayan man nga pagbulig sa ila kay Bob Julius. Para nga maka-spread out sang additional information para
1: sa mga i-announce na lang nila binga ang mapatyan bata, hindi ka pangayo lungon sa City Hall. di seryoso. Seryoso. Kiti, when you know, may chance ka at preventing a disease sa imo bata, wala mo gin-take. Di kay sino karon kriminal nga desisyon, ina. Iya ka gobyerno o kung iya ka ginikanan?
11: Ara ka ginikanan.
1: Na. Amo na da. Di ba?
11: Ginikanan ni Jay.
1: Oo. Di sagay kay imo ya pati-pati sa haso to yung influencer? Ngang iya na yabalaan mukbang? Oo! Oo! Di, sagay kay mo yung pati yung abi siya ang atagi injection kung gabalo magtublok sa bata mo. I'm sure hindi nagbalo.
11: Hindi. Kaya ang mga na nagkwari, ining mga nagsigibala palapta sa sininga information na kina Julio. Rest assured, it is love vaccinated man isang tigdas way back 1973 kay daw 1973 panigali na create.
1: Gusto na. Oo. Kaysa to na ton nga chimpong ginikanan nyo na wala na kulbaan kay wala pa misinformation pareho sa inyo. Oo, wala pa mango pareha sa inyo, bla?
11: Na.
1: Oo.
11: Ayo. Pero sila pa ya ang nagasigikuan, sila pa ya ang nagasigibla sa pagwa sa sining mga talang-talang informasyon. Hindi mo mapatang sa inyo.
1: Ay, Diyos ko.
11: Oo. Ati. Hindi man nila ma-plaster kung ay hambot lang gid.
1: Sige Jong, busog punan ta ni Bosa. Kay do gani pis ginhawa ko si ilan ni. I-marinate ko ni sila guro da sunay. 'Di ba? Ibang marinate ta ni sila doy. Oo. Eh.
11: Ay hambot lang gid.
1: Ay hambot.
11: Sa pala lang gid ako ka mambal hambot lang gid.
1: Ay oo. Ay ang mambal ko kay sa ay Jesus. 'Di ba? Why ka nagid may imus ni? Ipasa Diyos mo na lang gid ni Jong.
11: Ate, ho man.
1: Di ba? Ipangamuyo ta na lang ni.
11: So far may ara diri iban kay Pam Julius nga nag-share man sa ila sini nga mga realization nga previously mga anti-vaxxer man.
1: Ah. Nami na istoryanta na boss. Istoryanta na boss.
11: Ah, ila gid ni mo gin paagi man nila sa social media. According sa iya, isa to kay Eloy, Gadris Barangay 5. According sa iya, niya ako bilang isa man sa Makabig influencer sa ligad ka balogid mo nga hindi iguyan mi ang bakuna kag against di ko sinaya. Pero sang hospital lang ako nga lulo kag lula kag nakita ko ang sitwasyon nga ay way man tagali gyapon ibang dalampan balik man tagali gyapon sa kuan sa Bulolngan.
1: Ay ala.
11: Amo ni nagpa-realize ako nga sila gani nga mga sakto na sa edad gablatian pa. Ano pag itayang bata naton?
1: Correct. Unless nga ining mga influencers nga ini mapirma kontrata nga kun may bata nga tagumatayon panghigupo nila ang na sa lawas ka bata bla. Ay sorry sa nagapinanya po na. Pero amo na I'm going to that extreme no. Nga ina ba lang ipakumit sila to do something hard sa ila katunto ba lang nga ginahimo kaysa sa syudad? Hindi na nami ah. Hindi na nami.
11: Hindi gidya.
1: Oo. Diba?
11: Kaga, di ba nag-start ng program kay Pam Julius last August, ang launching? wala gid baya, wala may maski isa nga nagpalapit sa aton sini nga estasyon nga nagreklamo nga sir napatay bata ko
1: matapos okay, kita mo.
11: Wala.
1: Kita mo.
11: Wala.
1: Bisan hilan. Oh. Hilanat guruti natural oh. Eh.
11: Natural man na, natural reaction na isa sa lawas.
1: Oo. Oh. Oh. Ay, oo. Oh. Wala man may nag-report nga may bata nga nagmango.
11: Why man?
1: Ah, ay, okay. Tikabay unta nga ang mabakunahan sa tipdas, hindi lang mag-influencer, magdako. Kabay pa. Ay, oo. Oh. Diyos ko.
11: Hindi ito na mapunggan, Kifab Julius.
1: Ah, why na? Hindi ito na mapunggan. Oo. Oh. Hindi ito na mapunggan. Why ito may imusa da?
11: Ay, tama may imo sila, o. Oh.
1: Tingwaan ta lang diyang may imo, ta Jong, ah.
11: Gani, o. Oh.
1: Mm-hmm. Buwas, sige, balikan so, ta na. Toto Jong, salamat, kid.
11: Sige. So, amunin mo dalawang natin nga report. Sini nga gabi para sa Larga Vista program. Nandulong sa atin sa B3 Body Text Favorite Kag. Mighty si. Ako naman si K-Pop Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros. K-Pop News FM.
14: Larga Vista.
1: Ang free radicals bala ang latak nga ginahimo na sang imo mitochondria ang makina nga nagpatubas sang kusog sa imo selula ang ginahimo sang free radicals ginakawatan niya na sa battery ang imo selula ti kundi amo nagapalay palay ang imo lawas kaysa kada selula nga kawatan baterya sang free radicals nagakuryente na sa iban madula man ang baterya nila. That's why nga kinanglan mo ining ginatawag antioxidants. Amo ini ang magauli sang baterya sa imo selula. Duro ina sa DTX 500 nga ah. Tungod ang DTX 500 may antioxidants gikan sa desugared sugarcane extract kag subong man gikan sa dahon amargoso. That is why nga para maulian ang ginakawat nga baterya sa imo selula diri ka na DTX 500.
14: Larga,
1: gusto mo pagid nga mag-alam ang imo immune system nga makabalukon sinong traidor kag artista nga kagaw sa lawas mo ako sa imo diri ka inom sa John Wick sang aton lawas ang D3 Bio nga kumu kay may-ari ini sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method wala kalayo wala init dimudo kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agud paalamon ang immune system kag patyon ang kagaw virus ka man fungus o kon bakterya nga malain sa ikaayong lawas sang tawo.
14: Larga Vista.
1: Mayang gabi na lang ha, katapusan. Gina Purano, mayang gabi na kalagas. Merlita Malvas, RR, diin may sunog sa Barangay Filisa. Okay, John Joseph, tinga dumangakig kay imuya John Joseph, ha? Tidi ng sunog ginaya? Okay. Kalmanoy, ang sunog ara sa imulikod guro. Way balo, way balo. Hindi ka magamuamo na, Leoga. Charity Escalera, Michelle Densing, Mang Hanoy La Castellana, Dad Boy Mendoza, still watching and monitoring, Sir Jules. Salamat, salamat, gid. Jessica Daguhoy, from Sinalpan, dining Sinalpan man. Mayang gabi, gid, Jessica. Salamat, gid. Choli Culado, ay singigaagi, disa sa elementary, haklo, gid, ang baho sang mga bata. Kami man nga higad dalan puwerte gid kabaho. Kung hindi na ibang labay sa proper, big help gid ini. Kim Flora, salamat, salamat gid. Sumagali ini si Kim Flora. NN Jen Vabla, mayong gabi. Mayong gabi man kay paring John Arlos, kag kay Mare Anseya, kag kay Baby JR.
14: Larga Vista.
1: Pero why na ko sang tiyempo, ah. Buwas naman. Sa ngalan sa Bugos Kapwersa, sa News and Public Affairs Department, sa K5 News FM Bacolod, kag sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga estasyon sa Negros, K5 News FM.
14: Larga Vista! K5 News. FM.
15: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kag gantin luman sang aton utok.

0: bukas.
1: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
4: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag,
4: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Muter na Max. Max Epic.
6: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
8: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig niyo boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
1: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
14: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
19: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sanser Boy Sulweta. Doc Ramil.
22: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
21: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi ini man ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
22: Sakto.
21: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
22: Ganda ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag Mighty C, ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX 500 kag Mighty C, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
21: Agali ka, ini tubig.
22: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert.

0: warm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag syempre parisan mo DTX 500, may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kon ga exercise pagid ka kon aga.
1: Oy, mas nami daw kuno dok imnon ang kape. Nga damo kalamay kag sudanan tinapay ubihon.
0: Ti amo nang kon. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imuboyon bisan pa nga gadita ka legally para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga ang init sang aga ang nagapaniwang sa GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8 no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
1: Ang init dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
0: Ina nga transfer antioxidant sir GP ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas sir GP ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
1: Magluwas sina dok, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
0: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi syudad sir GP ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods no. And of course, indigid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga sir GP.
2: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay di la cross. Taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kina dala subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikayong lawa.
1: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries ini ang nagresulta sa elevated blood pressure kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka high blood pressure ka, mag DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
0: So lain gid man palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man sir JP ka trader nga balatian among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kon clots. Meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaque sa linsa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani. Ini, hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nilang stroke.
4: So, hindi lamang red blood cells ang ginaguba sa oxidative stressor, JP. No? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So, ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawa. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
1: Dr. Mel?
0: So correct duk sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urac units, sir boy.
5: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C nga ang Mighty C reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no. It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Kina tong score ganit?
9: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500! Informasyon sa ikayong gawas.
1: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
5: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
0: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa, kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Pariho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis mo, boy.
5: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo, adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
0: Siyempre,
5: Clinica Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
0: ako, sir,
5: hours.
0: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
5: Swipe.
0: Swipe ka na yun.
5: Swipe na yun.
0: Para hindi, wala
5: doble
0: ka BI.
5: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa, kag mangape, sang healthy coffee. DTX DTX Coffee Mix. Oh. Ang kape nga gahugas imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga
0: Sir
5: kape
0: mo. Sir Boy, bantayan la ang D3 Bio Coffee Mix.
5: Uy! Uy, alat na! D3 Bio Coffee Mix. Mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
0: Pero samtang wala pa na, amo na himuon nyo, ang inyo nga DTX Premium, butangin nyo sang D3 Bio.
5: Uy!
0: Ang pangalan na nga kape, Sir Boy, a Bulletproof Coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
5: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
4: Lain niya ginabubod, engineer.
5: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Ha? Para pugaon. Extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavo-wasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila kisang nagligad. Sakit-sakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
5: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Amo na ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
0: Si Lolo Kobla, Sir Boy, Herbert George Wells.
5: Oo.
0: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
5: Oo, sa stage.
1: Dumayo.
0: siling niya, if we don't end war, war will end us.
1: Hay, gusto.
0: Kung hindi mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
1: Among papatay si mo?
0: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti, diri nakabulig ang ditribayo. Tungod kay, ang ditribayo, may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya serbo, may lauric acid siya, which is, kaya niya nga untato niya ang away sa sulod. Kagkaya niya tapuson. Layan ang untato, layan ang tapuson. Kaya bini mo, tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
5: nanagali.
0: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
5: Correct.
0: Or ang BCO mo, dapat may, D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami, gid, adlaw-adlaw, mag-inom sang D3 bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
5: Kampiyon!
4: So, of the nagin na, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
5: Pinapangpintahan!
4: Oo. X! Tapos si killer T-cells, amo na yung nagahimos. Nagahimos.
5: Sa nagapintahan.
4: Nagahiliminate, nagapagwa sa ginatawag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cell sa Sir Boy. Wais sa nga pahuway. Pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sa nga vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sa virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sa aton nga killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellular, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
5: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
0: Correct.
5: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
0: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
5: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amo na na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 bio. Paano? Si D3 bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit per me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 bio. Ano ginoobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang D3 bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
0: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy. Mm-hmm. Ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagi na yan, Sir Boy.
5: Hubagi. Mm-hmm.
0: Kaso lang, kay palainom ka ditribayo. Ang ditribayo, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag possibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
5: Correct, sir.
0: It's the cytokine storm.
5: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID.
0: Mm.
5: So, damo makita.
0: The inflammation.
5: Ang inflammation, ito ay itorgid, no? Basta na bala nga may problema.
0: At kung may mga author na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
5: Correct. Mm. O ang hambal nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
0: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Mm-hmm. Especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
1: Inflammatory stage. Mm.
0: May ara inflammatory ko ana, marker.
5: May markers. Mm. Mm. Cytokine markers nga magyatanaw nila, no? Mm. So, di mo makita ang D3 bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
0: So, ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 bio kung mahilanat ka na, ay, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
5: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May D3, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: May D3,
13: para sa libre nga check-up, bisita lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil? Mm.
0: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka?
1: Mm.
0: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog.
1: Uh-huh.
0: Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones, kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
4: Mm-hmm. So, sa una, Sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
4: Mm. Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
0: Subong yang, iba niya, nabuhaw anak, Juan.
4: Teng D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
4: Why?
0: Mm.
4: Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
4: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa ditribay Sir JP ang aton nga scalp upon ang aton nga skin ba sa aton nga ulong, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid Sir JP nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok. Pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa Sir JP.
1: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy. Ah, butangan mo man di tribayo kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin. Kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Muguya kung nag-ditribayo ka si mo facer boy.
16: Kampiyon. Kalaw, ay gilit sa mga ka, kas nung abim mo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta nga ng kas? Anyway.
1: Ito BI ka kas.
16: Ang ditribayo, gapan namin man sa absorption sa imo vitamin E.
0: Mm-hmm.
16: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
16: Ditribayo. Oh,
0: eh?
16: Kampiyon.
0: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inom mga
1: na-miskin ko.
0: Wala ko gagwapo. Wala ko na-miskin ko. Kulang ka ditribayo.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong yung lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimula? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

maayong gabi, mga pamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios nga ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa maguturan sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon iskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali bali kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka ginmalipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayon kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero anti sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at nubahay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Rocamille Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa person manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa pilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sa dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesios. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. O now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri makuturan, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino ko di mo nagasiling sa iya? Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangok nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga lideri is mga pulong sang Dios. Kung masahon taman ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga nataw kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan tanga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ambot na malon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuduod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sining alawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang cross sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan na halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kaya kabalong na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigong nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Ambot na malon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Hindi sa paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili suno sa 1 Pedro 3:3 o 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa tong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubok kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubok, nagatuga sang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubok sang kalibutan, nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, na nagkasubok kamo suno sa Dios nun nga sahi, kon daw ano nga pagtinlo ini sa inyo, oo. Kon daw ano nga kaakig, oo. Kon daw ano nga kahadlo, kon ano nga kailigon, kon ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amoy ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo. Ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayos ang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8, kag Santiago 1, versikulo 25. Kag ang manugpahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi siya kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakoon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42, versikulo 21. Nagsiling siya, hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tugtog nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17, kag 18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40, versikulo 8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13, versikulo 10. Ang kinaiya sang Dios, amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan, amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119, versikulo 122. Kag Salmo 119, versikulo 172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7, versikulo 12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona, kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter, kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iating pasuon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang, ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon, pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi, gikan si babaw. Ini nga pagbag-o, amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini, siling ni Jesus, hindi siya makakita, kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Sunod sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Amo na matikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law. And Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot o kon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos na ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nga nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo

pagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119:27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119:7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo maguturan kay sayang nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kun pagsikway sa Dios nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesias Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya, ang Dios mismo sa panghidait, magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4:3 kag Uno Tesalonica 5:23. Maathag ang ginatudlo sa Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang manluluwas, nagpakamaayo para sa iya gintutunan, kag nagapangamuyo, pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran, ang imo pulong, amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan, huwag namin katising timpo nga mapadayon pa, tapos unta sa nabuhang pangamuyo. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Mil Oy at pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyong radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong nga balatsyagon, nagapagumon sa inyong nga mga paminsaron, i-text na or itawag sa ating nga hotline. Sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo, parte sa mga balita ka mga issues mong sa ating balibot, pwede nyo lang iliwat, i-text o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-448-940. September 7, 2026 is a Monday evening, mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jarile.
0: Kamustang yung mga adlaw, Lo?
1: Well, the so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan. Welcome na sa atong programa. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, ha? Sa may mga problema, tawag na kamo o kung i-text yun lang, ha? Sa mga gusto gin maghatag siya lang opinion o kung komentaryo. Napriso na siya ko, no? Napriso na si Martin Romalde. Abebe, tawag ka mo, ha? Inyo opinion o kung inyo komentaryo pati sa mga issues mong kag mga balita sa itong palibot, ha? Pero importante is kung nainom nyo na, nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, ha? Very good. Mayo. Mayo kagini. Mga ka-K5, aton gid halungan ang aton ni kayong lawas. Pahuway gid. Tulog gid mayo. Kag hindi gid magpa-stress. Likawan gid ang ma-stress ikaw kung ma-overfatigue, ha? Magkaog gid sa mga masustansya nga pagkaog yung ilimnon. Kagag! Kaog gid sa mga birding o tanon, mga prutas, mga utan. Kag siyempre, ha? Exercise gid, exercise. Kag maglimpyo kita sa aton palimot, ho? Kaya ang mga kagaw, ang mga lamok, nagasugod na, ha? Nagasugod na hatag sa aton sang piligro. Maghatag naman sang balatian sa aton katugas ang dengue halin sa lamok, ha? Maulanon ang panahon, magumgum, even though wala kita sa bungsang LPA, kaukon Bagyo, pero may habagat kaya kita gyapon nga naghatag sa aton sang laptang ang pag-ulan. Kagkasami is sa hapon, ara na nag-atake gid ang mga pag-ulan-ulan sa aton nga palibot, mga ka-K5, ha? Importante limpyo ang aton sistema, ang mga toksis mailimidal sa aton lawas. Ginagaupod sa aton mismong mga ginainom nga tubig, ginahaklo nga hangin, o kung ginakaon aton nga pagkaon, nagaupod ang mga toxins. Toxins nga nagahatag hilo sa aton sistema, nagaguba kay nagresulta sa masakit kag balatian. Ang pag-exercise mga ka-K5, mayo man nga elimination o kung detoxification ng prosesong natural, pagi sa pagtulog sa balhas mo, nag-eliminar ang mga toxins. Kag pagkaon sa high fiber, kag mga pagkaon, magkabulig gid, ha? Kag mayo nga pagtulog. Kag siyempre gid, ha? para makompleto gid inom kagid sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ginatultol sang DTX 500 ang nagapaladago ng mga toksin sa sulod sang lawas ta. Ginatultol niya ang mga may mga diferensya sa aton sistema nga hana magmasakit o kung maghatag balatian sa aton, no? Ginapagar sang DTX 500, ginabalanse ang aton sistema kag ginalimpyuhan niya ang aton selula. Ginabatayan niya ang aton nga blood sugar nga hindi magtaas. Kung maglapo ginman sa level ang aton nga blood sugar, ginapanubos ang DTX 500 kag maipekto sa nga prihas gid sa insulin, mga kakaifay. So gani ha, para sa inyong daily maintenance kag para nga prevensyon sa kunanong mga sakit kag balatian, kag para maglimpyo ang aton nga sistema layo sa masakit kag balatian, mag-inom kita alaw-adlaw sang DTX 500. Alas 9:47 na, nainom nyo ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Kinanglagid sang nanay kag tatay, adlaw-adlaw may resistensya kag depensa. Ang mga kabataan nag-eskwela, kag nagasalig sa kasami, sa mga ginikanan, sa ilang kinanglanon, sa ilang mga pagtuon o pag-eskwela, gani mga ginikanan, kilanglan, layo gid sa masakit o konbalatian, resistensya, kinanglan pa sa kaon. Mag-inom gid sang vitamin C, kung vitamin C mga gagay, ari ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nga hapos tunawon sa aton lawas, dasig i-absorb kag wala usik. Dasing maghatag resistensya kang depensa nga hindi ka maghilana, trangkaso, mag-sip-on o kung ma-allergy, abin. Ang mga kabataan nagasalig sa ginikanan mo, di nanon lang abin kung mag-masakit ang ginikanan. Di sila magkuha sa ilang kinanglanon nga balon, sa ilang mga pagkaon, kiti simpleng nga masakit. Kinanglan sa pag-atipan nga para mag-ayo. Kinanglan sa nga kuwarta nga igasto para maulian. The instinct nga ibalon mo, ibakal anay bulong sang ginikanan. Itungod nga, nagamasakit ha. Ilabi na gid sa atong ang makutumuran nga mga mapisan. Kinanglan gid, balansyon talang ni. Ang aton unahon gid, ang aton ikayong lawas, resistensya, kag depensa, Mighty C mo. Ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan nga taga-eskwela, kinanglan proteksyon para nga hindi kita malapdan sa aton nga mga classmates, kag mga schoolmates, kung may mga ginabatsyag sila. Resistensya kag depensa sa mga kabataan, Mighty C Syrup for Kids. Alas 9:49 na, nainom nyo na ang D3 Bio. D3 Bio, mga K5, kakilanglan naton, gid, ining mapintas, kag wala patawad when it comes sa fungus, sa bakterya, kag virus. Mighty C, D3 Bio. D3 Bio, wala patawad yan, basta virus ang pagkabalan. May aras ang extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligay sila pag-apin sa aton nga sistema nga hindi kita mapintuhan sa kalitan sang virus, bacteria man o konda ining mga fungus. Kilalan naton sa kunano man nga sakit kag balatian, Mighty C D3 Bio kag DTX 100 para kompleto i-power trio mo na. Mga produkto kalidad ni Dr. Emil Oy, saranggin mabakal sa Taranga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Available man sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kasi inyong mga suki nga mga butika sa inyong lugar, magkutalang Kaya para sa mas manubong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kanto lang rekta sa Tanang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Kaya mapacheck up na lang dahil na sa klinik ni Dr. Ramil Uy. Wala bayad ha. Ang aton nga medical kag alternative doktor gahulat sa aton tanan. O sige, tawag na sa aton nga hotline. Natuod gali ni nga na priso si Martina Romaldez. Aragi gabarakang sa balita. Sang last week, last Friday, gina-issuan man sa warrant of arrest ang aton Vice President. Pero ang ini si Martin Romaldez naman, ginapanaugas ang warrant of arrest sa Sandigan Bayan, Subong Adlaw. Gani lang gina. Kung may mga komento, kamo ka mga opinyon, sinang mga balita, kaganiban pa nga mga issue, abi. Tawag ka mo sa ating hotline, 0928-611-2263 o kung 0927-748-940. May mag-caller kita? Okay, we have first caller on the line. Hello, good evening, caller.
2: Hello, mayong gabi, hello.
1: Mayong gabi man si mo, Day. Grace, ikaw ni Day.
2: Hello.
1: Nga kanugay si mo magsabat, man. Kapanya po na ikaw, ha? Ha?
2: Na-miss ta ka, lo.
1: Na-miss mo ko? Nga, ha? Nga, na-miss mo ko. Ah, ati rin ako, nag-bakasyon lang ka di, kung nagbalik na yun, nakiti na, hidlaw man ako si mo. Ah, ang bata nga tingulang. Ah, ati ka pa niya po ka na Grace, ha, Day?
2: Oo, no.
1: Ati pila ka na si mo, 7 years old ka na?
2: 8, luma, 9 sa September 26.
1: Ah, September 26, birthday mo?
2: Oo, lo, boss birthday ni mama.
1: Ah, ti, wala si mama mo nga. Happy birthday to you. Si imo yan, September 26. September 26, kile. Anong luyag, anong gusto mo sa birthday mo? Spaghetti? Ice cream? Cake? Gusto mo?
2: Oo, no.
1: Gusto mo, Ged?
2: Oo, no.
1: Eh, hey, makal ka. May nagbakal ka? Wala.
2: Wala, no.
1: Ah. Di, hindi ka magbakal eh. Iway ka yung bakal.
2: Kakagida, no?
1: Ano, no?
2: Takto kagid.
1: Takto kagid, ati. O ayos, ah. Ati, ako lang mahatag si mo.
2: Saan ka pa nga po,
1: ha? Saan ka nga po, pa?
2: Ano yung masagdaan, no?
1: Ah, karabaw, ah. No kaso mo magkaon sang pinaksyong dragon, karabaw naman. Imo yan, ano yung sudan mo?
2: No?
1: Ano yung sudan mo, sumong, nga di ka magagabi, aminday? Pinaksyong, ano, Spartan? Ano sudan mo, Ami Grace, na huwag kayo magpanugin? Ay, nula siya. Ah, mau, sige. Nano si Inday Grace, man. September 26, kailin birthday yan. I-remind lang ko, ha? I-remind lang ko sa birthday mo. Hello?
2: No?
1: Nanula, kagin patay mo, man. Ay, singa ginautod mo ni King Nalhaw ng istorya patagani nga doa. Isa no ka mamana.
2: Maskila pa ko yan, no?
1: Di, mamana ka magyapon sa sandoeg. Sano ka kuno mga mamana kuno mag gish anyos ka?
2: Hindi ko malapag na dali, ano?
1: Nga ahaw, ay duge-duge, maagira na kalibutan, di kay mo mamanaya. Mamana ka na sa tuwega.
2: Mas kila ko ba, may lo para mapuslan ko pang gobyerno?
1: Ahay! Tingahan na nung ginangin mo nga pag-eskwilahan kay wala magyapon ka ubrahan? Ha? Wala magyapon na ubrahan ang atong gobyerno nga maskwisagay pa ni Moskwila.
2: Ma-apply ko kay Doclamello.
1: Kay sino ka ma-apply?
2: Kay Doclamello.
1: Ay, yan. Nanongin mo yung applyan. Amin ba announcer ka man? Ha?
2: Madyan, ito no.
1: Ay, yan. Ay, ati na po sa naiskwila mo ah. Ano gi mo abi kung makaskwila ka na nung kurso ko ahon mo abi ha? Doktor, nurse, ano gusto mo maestra ka?
2: Manugluto lo.
1: Bye. Manugluto siyang ano?
2: Sa mga pagkaon.
1: Yay. Ano ang imo lutoon na for example abi? Ano ginang imo ng lutoon ng mga pagkaon abi? Ha?
2: Torta
1: nga talong. Oh, yeah. Torta nga talong, gin ba? Nga, nga na sa kadamo, sa lutoon mo nga, torta nga talong na yun, how?
2: Kaya prito ko, lo?
1: Oh, prito ka nga, damo ka mo na talong, how?
2: Oo, lo.
1: Why? Ah, kamusta galingin mo nga kanding nga duwa kamilog to? Sino galing ala sa kanding mo to? Grace, sino galing ala sa kanding mo to? Wala ka na tingugaw, patay? May kanding ni siya nga ginasagod duwa kamilog mo. Ah, ang isa na patay, no? Kay tungon nga... mahina guro ang resistance niya. nga ano gani nga lang siyang kanding o gani, Grace, day?
2: Ano, no?
1: Nga lang siyang kanding, mabe, sino gani to?
2: Siya, yeah, nakatil. Sano, wala na sila.
1: Ano patay silang duwa?
2: Dugay na to, di ba, ilo?
1: Nag-ano sila haw na lumos sa sabaw sa tugabang?
2: Wala sila mama.
1: Ah, why sila mama? Why sila katiti?
2: Oo, no.
1: Tanigin ba titi mo sa tumbalbalay? Ah, tani, muna napatay sila tungkol nga why sila nanay?
2: Oo, no.
1: Nga why sila kakaon sila mo now?
2: Hindi sila kasawa sa ibang nga gatas.
1: Ah, tanig, inibotagan mo siyang kape? Masiginom sila kape, guro? Ah, di, ano siya mong ginasagod mo siya mong manok, pato, pabo, gansa, ano?
2: Manok at baboy, no?
1: Ma, manok at baboy. Ano mo na manok mo na gabi siya? Ha?
2: Oo, no.
1: Ah, ano?
2: Ano, no?
1: Ano, no?
2: Yan,
1: taka, manok. Ay, di na. Huwag ko siyang butangan sa balay. Basi kung makala, butang ko pa na sa kalaha. Garoon kang maparisang, kapayas, kang malunggay.
2: Ihawan mo na lang, Luis.
1: Ah, gani man, hahahay. Di, hindi lang anay sumukido. Ah, okay pa man ko ah. Ang baboy mo, Black Milog, day.
2: Salong, no.
1: May ngalan ang baboy mo? Ha? Sinungalan siyang baboy mo, be? Sino? Si Piggy? Wala ngalan baboy mo? Buta
2: na... Si Sara, ano?
1: Si... Ano?
2: Si Sara.
1: Anong apelido niya? Hieronimo?
2: Oo, ano?
1: Di, nako ng baboy mo na na siyang pila nakabula ng baboy mo na.
2: Ano, ano?
1: Ate, hindi na na siya malitso na kang mabaligyan. Naguro, nako na na siya, ha?
2: Simo, ano sa na yun, lo?
1: Ba, sino mo takal? Si tatay mo? Ah, gali ka? Ah, babayin na siya. Gali si Sara, ngalan niya.
2: Oh, ano?
1: Ah, anong kulor niya? Last one ngayto?
2: Pink, lo.
1: Ah, magrabi ba, baboy nga pink ba? Ha? Last one nga pink, ha?
2: Oh, ano?
1: Di, kung tawagun mo siya, Sara, ka palapit mo siya si Mo?
2: Kis
1: ano nga pagkaon si Sara na siyang baboy mo nga si Sara, ikaw?
2: Oo, ano?
1: Ah, kada ano mo siyang ginapakaon, nabi?
2: Aga, ugto kaghapon, no?
1: Ah, dalok-dalok. Ate, 3 times hindi nagaling magkaon ang baboy mo, sigurado yan. Guru, dog, baka na nakadako ang baboy mo na kay palakaon galina.
2: Dahon kamuti, yung ginakaon, no?
1: Dahon kamuti? Gaba mo rito yung dahon kamuti, ha?
2: Oo, ano?
1: Pakauna mo lang spaghetti kang hamburger, ha? Ano nga iba ginakaon niya? Kang tangkong? Kakaon mo sa tangkong?
2: Oo, no.
1: Ah, hi. Di, eh, sige ah. Ah, kung magbata gani si Sara, no? Pabalon mo ko kay mabakal ko, ha?
2: Ara naman ka, no?
1: Okay, himuon ko. Tani imla, kaon siyam lang. Wala ba magkabusog si Sara ng baboy mo? Kung magbata si Sara... Kung magbata si Sara ang baboy mo, hamalon mo ko kay mabakal ko duha kamilog.
2: Tood lang?
1: Ah, oo, ah, duha kamilog. Kung na mo ginbata yan, tihim mo ko na tatlo, ah.
2: Basta, no, ha?
1: Oo, ah, si Sara, huwag pa ba nagpanamkon, guru na.
2: Maailo, ah?
1: Huwag na siya garo gabusong, no?
2: Wala ka, no?
1: Ay, pink na daan ka baboy na. Ano mong baboy? Grabe, pink ang kolor, no? Basi ilo na, may jundish.
2: Damo ka na, subong akong sudaan, no?
1: Ba. Nananamit si mo sudaan? Ano imo sudaan, subongaw?
2: Carrots kag patatas, no?
1: Bahay. Carrots kag patatas. Ano ka pagluto sa carrots nabi? Ginalaga lang, gimutagan ininit, tamo na?
2: Ginprito, no?
1: Ginpritong carrots, tapos ang patatas siya, ginano?
2: Gingisa sila nga duwa, galilo.
1: Gingisa ang carrots kang patatas, tapos may kamatis, may bumbay, may ahos?
2: Bumbay lang, no?
1: Wala ahos?
2: Wala, no?
1: Ay... Nga mo inasudan mo, ha? Wala ka namin sa sudan mo ba? Healthy ba? Nga man, wala siyang isda, ha?
2: Lubok ang mga isda ginalibot, dilo?
1: Yeah. Lubok ang mga isda ginalibot na sinyo. Pero ang singgit siyang nagabaliga na labas ay... Ha?
2: Lubok
1: ka ng isda, pero ang nasinggit sa magkabaligyas ang isda. Isda! Lamas! Po lubok ng isda?
2: Lamas, no?
1: Labas na sunggit. Tapos pun lumpok isda ya. Ate, sige. Tarang giniha mo lang manok mo, nanay. Ah, ate, sige. Panamu.
2: Ano, oin lang lang?
1: Panamu, oin lang, anay. Ah, nasun ka lang may hakundamo naging manok mo, ha? Puti, and then ay kamala Grace die. Bas may klase ka, ha?
2: Wala, no. Sa 16 to kami mabalik.
1: Uy, nga nanon niya kalawig, isang wala ka mong klase, basig ligoy ka.
2: Kaysang Martes, lukag sang Bernes lang nag-exam kami.
1: Oh, di, kasabat ka, cancer ka, basig blanco tong papel mo?
2: Wala pa naman, bali ma'am, lo.
1: Oh, di, one to pilang inyo i-exam, haw? 1 to 10?
2: Up to 40, lo.
1: Up to 40? Iti plus score mo, 41? Ay. Wala pa mabalaan kung plus score mo sa ang inyo exam?
2: Wala pa na. Atikan ang iba ni Mamlo.
1: Oh, si Mali Boss galing. Huwag ka mong klase. Sano pang balik ang balik inyo ang klase, abe? Sano sa Sandasong Adlaw?
2: Sa 16.
1: Ah, sa 16 pa. Okay, sige. Enjoy your vacation, nanay, ha? Doon mayo, hindi ka na yung mamana.
2: Oo,
1: no. Doon ka mayo, ha? Hindi ka na yung mamana, ha?
2: Oo, no.
1: Para mapuslan sang?
2: Gobyerno.
1: O, tamiya, wala na silang makilala mo. Go ahead. Igrit mo na.
2: Pinakabuha oh.
1: Ah, bakit nainom mo ng Madisi Zero for Kids?
2: Oo, no.
1: Ang nainom mo na ang?
2: Oh, ang may tesilo.
1: Ate, sige, bye-bye. Kaalam ka, bata. Walo katuwing ang edad pro mga sulos sabat ng magbili sa mga tinagangi sabat si mo is mature. Bata nga tigulang. Ano ay sabor naman? Saga ano to kono yesudan kono? Karots kaga patatas nga gingisa? Nahamit guro na naging tubes guro, no? Ito i-tubes mo siya, karos kaga patatas. Very healthy, no? Kunin mo pag inayang matika is olive oil, wow, di namit eh. Damos ang white onions kaga red onions kaga may garlic, amino, may ahos. May kamatis, may black pepper. Bauti, namit ba? Oh, namit na. Hello, hello, good evening, ha?
3: Hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi, Bauti, oh. Sino ni
3: si?
1: Ay! Ilen, ikaw neng, dahil ang imong at signal daw hindi klaro, aw?
3: Hindi, dali ang bedlo.
1: Ah, siya kami, anay siya tino, be?
3: Ay, okay na no?
1: Ah, daw lang, agi daw, nanon tabo sa imong telepono, nanon kagi, kumbulsyon. Tawag liwat kami, no? Mahaw si Ilen, kamusta na ni si Ilen man? Ang aton nga suki, ang aton nga barkada every night, ha? Ang isa man ka therapist, no? Therapist na to, na? May caller kita? Hello, good evening, ha? Hello?
4: Si Lolo, ngayong gabi.
1: Yes sir, ngayong gabi man si mo. Sino ni?
4: Si Nini Villarosa.
1: Sir, may gabi niya. Pahinayan lang ka may radyo mo na. Basi may monitor ka para hindi ka mag-feedback. Pahinayan lang ka may. Taga din si Sir Nini, abi. Hello, Sir Nini. Taga din ikaw?
4: Taga Murcielo.
1: Okay, migo ko ni. Pila na edad mo gani pa rin Nini, ali? Ha? Pila na edad mo?
4: 75
1: na lang lo. Grabe, 75. Tigda pa magambal.
4: Kudo eh. Ka, inom, ano mo, may PC ka, ano eh. DTX.
1: Mama! Tingahan lang kung ano, you sounds like not 75 years old. Ang tingog mo daw hindi 75 kung pamatian lang abi. Kung hindi mo pang isugit ang matutuon mo ang edad, makahamal kung ara ka lang sa 50 anyos mo. Bro, ang sekreto galing, ni paring Nene Villarosa, correct, no?
4: Villarosa.
1: Ang sekreto is ang pag-inom sang
4: DTX.
1: DTX, may mandan kang may TC.
4: May TC.
1: Ba! Eh, kamusta, ang buhay-buhay natin dyan, paring Ninik? Sumog 75 years old ka na. Anong source of living, mami?
4: Tilo, ano lang sa diyutay nga pensyon, ah.
1: SSS o kung ek-ek-ek?
4: GSIS, lo?
1: Bo, GSIS, Government Insurance, Government Service and Insurance System. Are you a teacher?
4: Ano,
1: Are you a government employee before? Anong nature sa trabaho mo sa gobyerno, sir?
4: Heavy equipment operator, lo?
1: Operator, Dr. Jirili!
4: Wala kong...
1: Doktor ka kay operator?
4: Oo. Oh.
1: So, sa ano ka...
4: DPWH,
1: lo, sa
4: Manila, sa NCR.
1: Bo, DPWH, nadamo siyang...
4: Damo project.
1: Wala human. Damo.
4: Nakaritag ka 2011.
1: Okay, so... pala ka years of service ikaw sa DPWH, sir?
4: 17.3 lang, lo.
1: So, di ka na kategory, pila ka percentage ang sueldo mo, ang na-claim mo sa every month sa GSIS, pila ka percent, 60% or 70%?
4: Mga 70, lo.
1: 70%, wala yes ang deduction sa tax, no?
4: May ara, lo, may deduction kami sa tax.
1: So, mo chilingon, sir, kung nag-asweldo ko sa una, way back na 2011, sa nag-pang-employo ka sa DPWH sa Metro Manila, ang imo yung rate, yung sweldo mo yung is national. So, more or less, ang sweldo mo, arago sa 30 mil gro o sobra?
4: Why, Lord? Ano lang kay salary grade 4 lang kami mo.
1: So, kung salary grade 4, mga pila, ina siyang presyo, ang iyang bili-abi o kung ang sweldo?
4: Mga abot lang siguro, mga anulo, mga 18.
1: So, sa 18%, so wala na siyang increase every year after ka nag-retire?
4: May ara, lo, may apat ka na mga increase.
1: So, hindi na... So sa kanamigo na ginabaton mo sa GSIS, medyo dako ng increase ang ginabaton mo since nag-retire ka, no? Kaga may Christmas bonus, baka mo kang maka-avail, baka mo sa mga loans, right?
4: Ulo.
1: Ati, mayo.
4: Lalo kayo puro utang mo.
1: Mayo na yung imo yung GSIS, kahit miskan din mo na ihampak yung managutang yung bato na yung. Why na yung kaba ang GSIS yung pensyon niya kayo on the date? Sir mong nag-appear ka ba sa opisina sa GSIS every year?
4: Every year, lo. Parang birthday mo.
1: mag-birthday mo, kaya ginasigurado nila nga buhi ka pa.
4: Oo, oh, mong kanilo. Siguro isa mo ng GSIS eh.
1: Oo, oh, ang muna kalabanan sa pensioner na ito sa GSIS. Every birthday, nag-pa-check attendance sila kaya nag-say present buhi ba ko? Oo. Oh.
4: Simpre na. Oo. Oh.
1: So, subong sir, ang muna lang na yung source of living, yung pension sa from GSIS? Oo,
4: wala na. Ano-ano lang, gabing-gabing lang kisa.
1: Ah, di okay mga, huwag ka lang sa mga garden-garden o kung mga kasapatan yung nasagod sa inyong lugar sa Bursya?
4: May manok-manok, mangkulo nga, ano, hulo, ano, really, hawon na.
1: Ah, di importante, may kuro, isang kuot-kuoton mula.
4: Oo, mungkit lo, may kuot-kuoton ka lang.
1: Bisyan, pigado lang ta pare, nini, milarusa, importante, may arak kita sang...
4: Pinakuot-kuot.
1: Ah, hi. O, tayo.
4: Oo,
1: thank you, gini. Kinakatawag ka rin sa akong magkadlaw naman kita. Kaya mumala ni Sumong ang libre sa kalimutan ang magkadlaw. Yan din problema. Yan, unay na yan. Ang libo, kaya ang mga problema. Yan, unay na sa ato niya. Kinanatun antay ka balan si Honing aton kabuhi. Kinanatun antay kung paano mag-yuhom.
4: Namugid.
1: Oo, tayo. Wala naman grupo na dati. Ha?
4: No, tamdia ko si Kapitan di sa abon sa Kaliban, no, si Mr. Agudo. Kag amigo ko na sa INB, si, ano ka pamatay, kinagada kapilo mo. Aha. Si Cherio. Si Cherio.
1: Sino ngalan niya?
4: Si Cherio.
1: Ah, kipila edad niya sila?
4: Ah, bataon to na ealo.
1: Ah, okay. Sino pag ina? Uya, ang imo nubya na? Ang imo nubya.
4: Ay na lo, maaari din asawa ko ka pa Mateo.
1: Namin ko mula ko, ang lumbya ba sa Migo mo mula ya?
4: sige lo, damo kita salamat lo.
1: Janay ka mula, janay ka mali. Na, kung sumo nga, binay sa imo yung dad, kung ma-drive mo ka liwat sa Himi Kimens, mala naman pag-yapon mong drive.
4: Oo, luwi ka ba luwi?
1: Ah, okay. Pero anong wala ka na lisensya? Ang lisensya mo is daw special license na yan eh. Daw articulated na daw.
4: Articulated lo, 8.
1: Ah, baka na ko. Ganyan na ito naman ang lampo si Buda.
4: Oo, kasi halin ako sa Saudi lo, sa kung nalo mo.
1: Oo, oh, halin ka sa Saudi, no? So, kung magkwasang license, rikta ka 8, wala ka 1, 2, 3, rikta ka lang 8, ang imo restriction.
4: Oo.
1: So, ma-drive mo, isibig ko yung meds lang, hindi ka ka-drive sa ni karga, kag below sa weight sa ni karga?
4: Hindi, may ara man lo. Ang wala lang, ang 1 and 2.
1: Ah, ang okay. Oh, 3, 4, yung may ara kaya?
4: Oo.
1: Pasaka, di mahal na yung suldo na sa Saudi. Kagkabudlay niya kang talagsak na lang sumunggita na ano ni, nag-lisensya nga 8 ang restrictions na, ha?
4: Oo.
1: Di, wala na ni mo gininyo ang imong driver's license?
4: Why na do? Mga 7 years na?
1: Pero kung ba, Kapton Kaliwat, Himi Kimens, mga anong na klase Himi Kimens, sabi?
4: Bulldozer lo, grader, tanan lo.
1: Tangkinigira, be?
4: Ha?
1: Tagkinigira.
4: Ay, hindi na ko na yalo.
1: bulldozer, grader, ano pa ginagiman kanina? Lang, bako? Bako?
4: Crane, oo, bako, crane.
1: Ah, pati yung mga forklift, dala na siya?
4: Oo, dala na siya sa Hede, oo.
1: Ah, okay. So, how long ka man sa Saudi trabaho before?
4: Sa, ano lo, sa pier.
1: Oh, ano kalawig ang imo trabaho sa pier?
4: Mga 2 years yun lo.
1: Guru, mga na year 1980s ina ang Saudi mo?
4: O, 79,
1: 80, 81. Bakit mo ginang boom? Nga mo ginang grabbing recruitment sa mga Pilipino from Philippines nga offer sa Saudi?
4: Oo.
1: Na ginanag-uso ang napakasakit, Kuya Ede. Kag sa una tiya mag-sulat ka to sa una, masulat ka sa imo pamilya kay mahal ang mag-long distance na tawag kami. Kag hindi kag wala telepono ya basta-basta ma-access mo abi, mangita kit sa telepono, nga nag-offer sa ang Lonistas kag mapabalo ka ba matawag sa Saudi kag minutos ang imo yang minutos ang imo bayaran niya kada tawag mo sa long distance sa me, no? So they preferred, oh. You preferred nga magsulatay ka mo?
4: Oh, sulat yun, lo. Babagani na, pag isa ka kinsina, siya wala ka sulat, galalain ka na, lo, eh.
1: Oo, oh, no. Dito doon na priso ka din. Siyempre, siya hindi siya una. Siya 1980, hindi pa na yung progressive yung
4: hindi pa, lo.
1: Kumpara sa mong... sa uli, he, daw nag-uso ng cassette tape, ng voice tape.
4: Oo. Pero voice tape ang muna alaw ginaano namin sa muna man.
1: Oo.
4: Napadala lang sa pamilya.
1: Kung hindi sulat, mami, ang mga sulatay, kundi voice tape ang may luhanay. Kaysa una, wala pa man niya video call, wala pa man niya cellphone.
4: Why man cellphone mo?
1: Wala man cellphone, no? Wala man na... Tipo yung pilaman ang katuwi ang kontrata mo before ka makita ay sa pamilya mo?
4: 2 years, lo.
1: So to every 2 years, ga-renew ka, so, tapos balik ka naman?
4: Why, nagbalik, lo, kay ang Tilsin Ports, ang una kumpanya namon, na, ano, na-perde sa bidding, nakakuha sila ko.
1: Ah.
4: Mga Korean company.
1: Ah, si okay. So dito na sa Saudi, so di ka na lang sa Pilipinas, so, nagpanayon obra.
4: Oo, nag-apply ko sa BPWA sa datang na baton ko.
1: Oh, tipi lamang kabataan mo nga naplastar mo, Bi? Pilakamilog sila?
4: Isa lang bata ko, lo, laki.
1: Ah, tisyo mong pilakamilog ka po?
4: Uay pa, lo. Banchiti pa lang, bisiti. Ano, duway gana, mga sawa.
1: Ay, na ano mo naman mo. Tangi, Bi, dala siya gumawa, igpat-igpat. Talong. Kung siya kami, pre, basi munika ang gusto niya.
4: Basi munika ang gusto ng ano yan.
1: Ah, Ragoy. Sige pa rin, Nini. Thank you, Gina. Thank you for your time, ha? Huh? Okay. Sige. Diyan mo na isa una siyang kabuhi sa mga ex-Saudi na ito. Mga during sa time mga late 70s early 80s ano amo gina ang peak ng grabbing rekrutana sa mga Filipinos because nag-develop ang Saudi Arabia ang mga Pilipino ang kusunada sa mga taga Saudi magtrabaho dito kag sa amo man nagachimpong pelte kabigado ang Pilipinas kag amo sino nga chimpo ang presidente si Marcos Senior. Ang amay sang aton sa mga presidente nga perte ka mutlang. Sa amo nga chimpo 1980s si Ferdinand Marcos Senior ang presidente sang aton Pilipinas. Sang aton pungsod Pilipinas. Kag kalabanan sa mga Filipino dat nagsugod ang OFW sa Saudi Arabia. You see? Sa una, nag-export pa kita sa Humay. Nag-export pa kita sa Humay. Ang ibang nasyon nag-export sa ilang mga produkto kasi mga ila invention. Just like Japan, nag-export lang sa mga Sony, mga radyo, mga kunanong nga technology, no? Kita naman niya, nag-export kita sa una sa Humay. But nakita sa aton nga mga corrupt officials sa gobyerno nga umaging isang kalika OFW nagapadala sa dolaris sa Pilipinas. Dolaris sa Pilipinas. Nagapadala sila ang mga OFW sa alin sa Saudi during that time. Sang pala ka libo-libo nga mga dolaris niya na migali ni kinanglan manigusar pagkita sa Kingdom of Saudi Arabia nga damo pagkini Pilipino nationwide so nagatubo ang mga recruitment agencies nationwide madamo man sa mga peke nga mga nabiktima sa recruitment sa during the time. So, da nag-asunason, no? Nag-open.

Pamati anta mga ka K5 kay ang amo gini aga team sa mga ex Saudi makarelate ang kalabanan nga nakaagi ubra sa Saudi. Hindi matanan palariya sa katabo ang natabo ang sa matanan abi no, pero makarelate sila sa ini nga kanta. Ay posible man makangko sila sa kapaslawan sa ilang pagpalayo, pagubas ang panimalay. Kung sa diin ang unang tuyo is para magmayo ang bastamlang, pero ano ang natabo? Aton pamatian, padayon ha?

Ang bata, paghalini, duwa lang kabilog. Tatlo lang kabilog. Pero pagbalik ka rin sa Saudi, nagtatlo, nag-apat. Ang tatlo, nag-apat na. Ang duwa, nagtatlo na. Mati, andam lang.

ina mga ka-K-pop, until now, doon mo nag-yapon ang nagkatabo sa aton ng mga iba, ng mga OFW, no? Kung hindi mag-atik ang ilabata, guba ang pag-eskwela, ang amay nagatinunto, may kirin,

Wow, tungod sa disperasyon ko kaysa, tungod sa handom naton nga maging mayo kag maging uswag ang aton panimalay, nagkatabo suli pa. Tungod sa nga nagkapasimpala kita abis ibang pungso, tungod wala sang oportunidad diri ang aton nasyon, wala sang improvements. Kakon sa diin mga kakay-five karon, kung ready ka mo, may pabati ko sa inyo galidim, ang ato galinasyon, nagapongko sa binilyon ka mga gas kag mga oil. Wala lang siyang nadiparahan o kung nadiparahan man, wala ginaprikurar. Kakonsaniin kung ini siya ipaga i-explore abis ang aton gobyerno kag seryosong tagaan sang atensyon nga makahatag ini sang mayong nga epekto sa aton nga ekonomiya, ini sa kadakoging solusyon sa kapigduhon sa mga Pilipino. Karon ipabati ko sa inyo isa ka lugar diri sa Pilipinas nga kun sa diin na nahibaloan sang mga eksperto nga kun imo explore ini ang mga gas kag mga oil, mas dako pa sa Saudi Arabia ining mga deposito nga ari sa Pilipinas. Ha? Sa aton pagbalik, mga ka-K5, don't go away, we'll be right back.

po pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Maligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gudguda ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Muternamax, Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: malakas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Nahintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, we got 47 minutes after 10 o'clock in the evening. Pandayin ko muna nga pamati sa aking program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Sino pa gusto na magwapo kag magwapa bi al shatil? Ah, kamot lang, anay, kamot lang. Alsa, kamot lang. Sa gusto magwapo kang magwapa. Na kung gusto nyo, gusto ko man na. Ka kung gusto nyo, gamit na kamo sang DTX Beauty Soap, mga kakaipan. Kaya mo ininigang palimpyo sa aton panit, especially sa aton guya. Limpyo nga wala siyang punggod, wala nagamantika, wala nagalanay ang guya naton, wala siyang pikas-pikas, wala siyang alap-up, wala siyang tawag naton nga acne. DTX Beauty Shop, ginahipid ang guya naton kung may buho o kung may ara ikaw siyang tawag naton nga sunog-sunog, wala ning pikas-pikas na. Ang ining aton nga habon nga DTX Beauty Soap ang angagidi mo gamiton, ha? Sa gusto man maghubin tulokon ang dinahil mo nun ang mga kulot-kulot kang mga wrinkles sa atong guya, DTX Beauty Soap. Saluyang man madula ang baho sa lawas nila kang magputi ang ilang kilikili, DTX Beauty Soap ang kinanglan. Mga kakay-vibe, aton man at ipanon ang aton lawas, ang aton nga physical presentation, ang aton nga pag-atubang sa aton si kapareho, may ara kita sang presentasyon nga maayo. Magamit lang adlaw-adlaw sang DTX Beauty Show. Nanay na kuya, tinanay ka sang lima kabata. Kag daw sakok ka lang si mo panimalay, ay, hindi gin pa babae ang imulawa siya. Baka lang bala habon lang bala, ha? Sige, hala na iya ang imo yung pagbatipan sa imong kabataan. But anyway, nagapaligo ka man, kang nagapanibin ka man. DTX Beauty Shop, nanay, ang imo gamiton kay para hindi ka mag-loss yang, ha? Kag sa mga tatay na nga nagapakantupakariman, nagka-transaksyon, importante nga ang balhas mo, hindi iyang magbaho. DTX Beauty Soap, kang nami ang presentasyon mo, kung hipin ang imo yung guya, nami imo panit, doon nagasaka ang imo nga kumpiyansa sa kaugalingon, doon madayon ang transaksyon, gidya. Sa mga nanay ka, mga tatay, maklinis tuto kag hinday, especially kung nagadinalaga sila kag nagasinultiro, ara na ang mga chemicals nga nagagwa sa ila panit, nagabaho ang ila lawas, nagatubo ang ila punggod, nagamantika ang ila guya. Baklis si Toto kag sinday, nanay, tatay, baklis sila sang DTX Beauty Soap. Magabulig ini sang paglimpyo sang ilang mga panit kag maayong presentasyon sa ilang kaugalingon, sa ilang sigapareho. Kag magasaka ang ilang kumpiyansa sa kaugalingon. Samtang nagatubo sila, kinanglan naton ini mga ginikanan nga ihatag man sa ila ang suporta. Hindi lang sa pinansyal, hindi lang sa panapton, hindi lang sa pagkaono kung sa masilungan sila, kundi sa ila man nga emotional, kaga psychological, o kung ila panguna-una. Tagaan naman sila sa suporta, kamagsaka ang level sa ila kumpiyansa sa kaugalingon,
3: pagi lang sa pag-simple kapag gamit sang adlaw-adlaw sang DTX Beauty Soap, ha? Kapos na ning baklon, katulad ka mo sa tanang ka Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa mga suki nyo ng mga butika, kag-farmasya sa inyong lugar, maguta lang. Kag-available na sa online, Lazada, Shopee, kag-TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagid nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mag-rekta lang sa tanan nga klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up lang na yun, ha? Sa itong nga medical alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Ini nga ba hindi naman sa itong sang Dr. Pinoy Schooling Capsule? Mga kaka-K5, hindi lahog-lahog ang high blood pressure. Hindi lahog-lahog ng ining high blood pressure, parintihan na sila sang heart attack kag sang stroke. Grabe, parintihan na sila galina. Tatlo na ka mga delikado ng mga balatian. That's why kalabanan, ginamonitor ginang ilang blood pressure. Kay kung masip lang kung maglapaw kag sobra sa mga levels ang aton nga blood pressure, posibli ma-heart attack o kung ma-stroke ang isa katawo. So ang determinasyon is ang pagnubos ang aton nga BP o kung blood pressure git. Dr. Pinoyam, ti amun ang iyang hampang git, ha? Shark liver oil, madasig magpalubo sang atong blood pressure. Kag ginatunay pa ang mga baral sa atong ugat nga amo ini ang kabangdan ng kalabanan sang atong pagsaka sang blood pressure. Kag dako ini nga kilabtanan sa atong posible mga ma-stroke o kon ma-heart attack tungod sang barang bad cholesterol. Kaya nagagamay ang alagyan sang aton dugo, sa buho, sang aton ugat. So kung ipakuha mo inaya sa doktor yan, milagagur ka libo-libo, basi mag utang ka pa imo, kag magmaligya ka sang propidan mo. Kaya pertiin ni ka mahal nga proseso yung ipakuha mong imong nga kolesterol. Kung inom ka lang mula adlaw-adlaw, Dr. Pinoy Schooling Capsule, kaya Dr. Pinoy Schooling Capsule, Shark Liver Oil, good cholesterol ni siya. Ang makatunaw sa bad cholesterol is good cholesterol. Kaya mo ang Dr. Pinoy ang may pinakamataas ka good cholesterol nga makabuligid, tunaw sa mga bad cholesterol nga nagabaras sa aton ugat, ha? Kaglayo ikaw sa heart attack, stroke, o kung ining high blood pressure. So, muman ang Dr. Pinoy, hapos tunawon kay inisya is oil-based. Kag soft gel ang iyang kapsula. Madasig ang epekto niya. Madula ang ingot-ngot sa imong ginabatyang rayuma o kung gout arthritis. Kag pagkubusod niya ang manog. Pakubusun niyang banog, kagamat-amat niya tunawon ang uric acid, which is amon ang source sang imong gout arthritis. Tunawon niya kag iriperya amat-amat ang nagtais nga bahin sang imong mga tulaan dira sa imong joints. Dr. Pinoy Schooling Capsule sa mga babae, sa may mga nag-menopause, ha? May mga hormonal imbalance, may mga mayuma, irregular menstruation, may mga dysmenorrhea. Dr. Pinoy Schooling Capsule ang kinanglan nyo, ha? Sa may mga depresyon, inabla per me ka lang daw ginakuba-kuba, kag daw ginanervyos, ikaw kag daw ginakasubuan ka lang per me lang. Ganda, ay, nasubuan ka mula daw, kasubugi daw, nagulog ang langit si mo. Ang Dr. Pinoy nag-promote sa atong nga happy hormones nga para malikaw ikaw sa kasubo kag kukon sa depresyon. Kag nagbulig man sa may mga psoriasis, ining pagbasaga sa atong blood platelets kung may dinggi ang pasyente, kadasig lang, painubas ang Dr. Pinoy 2 capsules every 3 hours para makalampuwas sa katalagman sang dengue, ha? Kaga sa may mga tawag sining leukemia, cancer of the blood, Dr. Pinoy's calling capsule, ha? Aralang sa tanan ng mga butika sa inyong lugar sa Kabankalan, subong man available sa Binalbagan, Himamaylan, dira sa Cadiz, sa Sagay, sa Victoria City, sa Ibi Magalona, Morsia, La Carlota, kag halos tanan ng mga kabanuhanan kag kasyudaran sa Negros Island Region, kag sa bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule.
5: Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ¡Campeón de Rayo!
1: Oras sa Northern Negros, alas 4:36 na.

0: Good morning mga KK5, but welcome na sa aton palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with KK5 Rowel Pineda.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Welcome na mga K-5 sa atod siring panatuntunan siring Martes ng edisyon. Sa balitang K-5 sa umaga, sa gihapon, kaupo din nyo, si K-5 Ruel Carbajo sa Pereda. Ay nyo si Rikubus nga nagad migo sa mikropono abiyan sa kahanginan. Apod man ang aton siring sparring partner sa technical side, sa aton siring engineering department. Aton nga senior tech sa master kag BMX control. Nagamanihar sa aton nga live streaming kag K-5 ang Philapoy Celestial. May nga ga sa aton niyang mga autodirektoron sa 25 ka mga barangay. Diriya sa siyudad sang Sagay, amuman sa Dakbanwa sang Cadiz. 22 sa nandira ka mga kabarangayan. Good morning, good morning. Maing buntag man sa ato mga kaigsunan, mga suki na itong tigpaminaw. Diha sa Iskarante, sa Yutang Bulahan, maing buntag ninyo niya. 71 tanan ka mga barangay. Mayong morning. Sa ato niya mga suking tigpaminaw. Nag-inout may ganamos kapiskay, karagsik o kamaya sa inyong panglawas. While nga nagpaminaw, dinhi sa inyong paboritong sibianan. K5 News FM. Balita.

0: Hoy sa aton man nga mga utod, sa mga kaiping naton nga banwa kag syudad, direya sa may Toboso, Calatrava, DSB, apilaman ka parte sa San Carlos, amo man direya sa banwa sang Manampula o banwa sa Manapla, mga kakipay. And of course, diraman sa syudad sa Victorias, Ibi Magalona, kabugusan sang Northern Negros.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa mga kaiping manaton nga kaprobinsyanan, sa ato niya nga mga kasimanwa dira, ang dira na nagapuyo, dira na nag-reside, nangabuhi, nagkapamilya, nagpanrabaho, dira sa may Iloilo, Cebu, Bantayan, Masbate, o kag sa mga kapuloan dira karona. No, mga kaislahanan dira sa Mambakayaw, Matabas, sa may Island Barangay of Mulukabok, Suyak Island, good morning. And of course, tanan ng mga coastal barangays karon. Ang nakatutok sa aton nga pagpangalagad dira iya sa may Cadiz, from zone 1 to zone 6, makabigma na aton nga coastal barangay. Dira sa may barangay Tiglawigan, barangay Daga, barangay Cadiz Viejo, ano pa nga mga barangay higad by bayon, Sarak Banwa sang Cadiz, good morning lang. Sa aton dira karon nga mga utod, giraga diga muna nagahikotar ko ano man ang inyo dira nga ginaubra karon nga panghimos, panilhig, nagatigangda, nagasunad ininit. Good morning while nga nagahigop sa mainit nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Amo na ang mga choices ninyo kung gusto ninyo. If you are a diabetic person, kung hindi normal ang imong sinigang blood sugar, pwede gid. Pwede ka gid ya sa DTX Premium Coffee. Medyo bansi lang siya sa presyo, pero gamay man lang. Pila man lang diferensya, though. Piso, kundos, no, ang DTX Premium Coffee. Pero premium eh. By the word itself, premium, meaning to say, mas mataas pagid ang kalidad. Kaya na ang ginhimo, gindihon para iya sa aton nga mga oldies dira, mga senior citizen, nga raw aware kag conscious na sa ilang blood sugar, amo na yan dapat ninyo i-take, ha? Okay, ti inaiya, wala niya sang sangkap nga kalamay or added sugar. Mayara na niya, kumo nga daw tulutam isman panaburan, ang misklada sa naya stevia ang ginimpon para madulang pait. Pero wala iya nagapadugang sa aton nga blood sugar. Muna, premium coffee, DTX. Pwede man, itry ninyo sa aton nga mga listeners din, ha. Kung naanad ka mo DTX Coffee Mix, pwede man, try ninyo kanamit. Kagina mo itong gininom ko parang ampil ang D3 Bio Coffee. Pagbugtaw ko kay duha ka pack na daan to ang ginhatag ni Doktong Domingo. Amo to ginkonsumo ko. Inom ko pagbugtaw ko gin. Premium, hindi, DTX, hindi, D3 Bio Coffee. D3 Bio Coffee. Pre-Bio Coffee. So, muna na mga K5. Alright. Ay, live na kita, ha? Nag-a-operate na ang aton sining live streaming this time. Para na ang aton nga mga viewers da, aton nga mga tagpalamati. At the same time, tig-li-li, tiglantaw. Ang aton nga mga tiglingling. Subong kagahon. Sino da karon nagalaaw sa aton nga live? Si Ma'am Sally Almension. Dira sa may barangay Bata, Bacolod. Good morning da, Ma'am Sally.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Amo man si Madam Salvec Cordoba Opeño. Watching live from Republic of Bougainvillea, Barangay Odsegay. Dira sa mga taga Bougainvillea, Barangay Odsegay. My morning! Si Ma'am Ligiel Navarro, ara naman nagkatutok na. Naka-tune in naman si Franklin D. Martinez. Uy, good news karon Franklin Martinez, ha. Sa wakas, ang imong idolo, may ara karon sang sports news. Si Franklin Martinez, amo ning inaabangan niya, mugduga paluya siyang wala si idol niya Jaco. Hindi niya mabatian. Pero ara na karon pare ko ya, huwag kang mag-alala. Sige. Sino pa? Ang mga on-board si Bong Wilma Suson, ara naman naka-tune in na. Nga monitor din sa may barangay Magsaysay Kadi. Si Sir Jaime Tan, ara naman nagatutok na. Ma'am Nini Dalawraw. Si Susan Taganili Durin, ara naman nagka-tune in na. Si Ulysses Mahilom, ay ginagreet niya gali si Nanay Ana Marie Caparon. Ang kagiyang nga pinalangga nga waswit nga si Charlene Amodya. Budiks kuligado da, good morning. Nagpangapin na siya ya DTX Coffee Mix. Si Budiks kuligado. Alright, sige, ang inyo draga mga greetings. Bundak nyo lang, basahon ko lang na from time to time ha. Good morning da kay Ma'am Norma Binigay. Ay, ma-order siya ko no DTX Coffee Mix parikuyo. Si Ma'am Norma Binigay. Din location mo Ma'am Norma. Kung diri malang sa City Proper, basi madulungan ka personal ni Kakay Pai Bampil. Kung diri malang sa City Limit ni Poblasyon 1, Poblasyon 2, at pinakalapit ni. Ako wala na iban ko di si Paring Ampil. Pwede gid, nakahundaklik. 500 na yan. Unda click 500. Hindi 150 mo, 500. Gin, ano niya na, apat kabilog ang, ano siya na, cylinder head. sabay, Chloe, barangay Risa, ati lapit lang eh. Lapit lang, madulong ganin, ibisan, dumagiti pa location mo eh. Parekoy, si Ma'am Norma Binigayo. Sige. Basi karon ah. Di pa man pwede mo ning mga inuras kay iti sarado pa man ang clinic. Nakatulog pa tong nagabantay to karon pa na mga alas 8 bukas. Karon Ma'am Norma, dulungan kada na muna. Franklin Martinez, good morning. Approve ang bali Ma'am Norma, approve. Ipainom niya ko sa mga bisita niya, pre ko. Munang nami nga klaseng no? Kalatuan, no? Mga bisita, ginapainom, DTX Coffee Mix. Kundi special, di ba la? Hindi lang yan ka mga typical ng mga uloy stick-stick ng mga kape. Ariyaw, DTX Coffee Mix, ginapainom sa mga bisita. Sige da, Ma'am Norma Binigay, thank you, kid. Asti, di Paul sa kamadahan, basa na kita sa aton ng mga headlines. Ano ba lang aton ng mga balita? Karon nga aga.
1: Balita KK5 sa umaga. Balita
0: KK5. Mga balita nga dapat ninyo bantayan, abangan sa aton sini nga pagpangalagad, mga natipon nga impormasyon. Kag kagarapan sa aton nga news center, kag amuman sa aton nga mga field unit reporters sa nakaligad nga 24 oras mga panghitabo diri sa aton. No, sa aton diri nga lokalidad, siyudad sang Sangay, Cadiz, Escalante, mga kaiping man nga kabanwanan kag bugos nga probinsya sang Negros Occidental.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Orang tanga aton nga balita lokal, 25 anyos nga rider, uy, pilason. Sa motorsiklo matapos aksidente, ano ni may kaengkwentro siya kasugata sa gaid. O kung ba si solo flight man lang ni siya nga naglapaw sa dalan. Sa, di ba lang, shoot? Ito ni Karon, ibaloon ang detalye sini mga KK5. Ako na ginasiling, tahalunggig kita everyday. Magsakay kita sa mga motor naton kay kumud, wala lang na iyang ligid, nagadipindi lang na daan niyang motor, do ka ngay na bisiklita, bala? Nagadipindi lang ina iya mga KK5 sa aton nga pagbalanse. Kasi karon kung natuyo ka da, nakainom ka, or whatsoever, bisan masagaid ka lang da sa iban ka mga sarakyan, nakatapak ka dako bato, or may nag-cross da nga dako ngay do, kadasig lang siya matumbalay, matumba. Okay, ti nagadepende lang sa pagbalansi mo sa motor. Ang imo nga ginasakyan na unlike kasi ng mga four wheels, ang bisan na... Gapulupungko ka da, gamaniho kasi manibila, secured ka, kaya ra kaya sulod, naputos ka sa lawas ang sarakyan. Bisan nga makanal ka da, makalug ka, hindi ka gidya siling nga matamaan. Wala kay protected ka, naka-seatbelt ka da, may airbag. Pwede kong motor helmet, butang tara ka helmet ka tuod, pero ti sakit nga pons kalawasan. Halong gig kita. Okay, ti amo lang na nga ton, ma-afford nga service mo, two wheels, di ba la? Kami gani ni paring ampil, akon sniper 1,000. Ang iya, Honda Click 600. Tuod, mga motorsiklo na nga mga branded. Nga mga motor. Pero ti mo lang na ma-afford na mun mo. Di pa man kami maka-afford magsakay sa mga Hilux. Fortuner. Or mga Ford. Ito service ganin ni Doc. Ito pagkanto niya di. Nissan to mo. Nissan nga guwapo no, prikoy. Nissan nga, ano to nga model man. Wala ko makakita. Basta guwapo ah, latest. Nga, ano. No, tangki di gira, kadako. Kadako na may design bago. Sige, dugang para ito nga mga balita. Diri kita, Syurad San Cadiz. Ano ba lang nga balita sa Syurad San Cadiz? Nakanap sa ito nga mga field reporters. Rantay uno, anyos nga lalaki. Restado naman sa Baybasto dito sa Cadiz City. Dakop. Samtang, dugang pa natin nga balita lokal. Diri naman sa siyudad sang Sagay, 290 tanan ka mga kababayanan nakabenepisyo sa libreng medical mission sa Sagay City. Uy, kampiyon, amuning kinanglan sa mga nanay naton. O sa aton ka mga partner, mga waswit, mga asawa, nanay, mga utod na babayi. O, di bala ining libreng servisyo medikal kati ining aton kababayanan kisa nag-hipos-hipos mo lang ni pero ginaugtong lang ang ginabatsyag bala no? Tuhod man sa kapagaduhon daw ginakaya na lang kung may libre man lang servisyo medikal mas manami ni no? At least makapalantaw sila daw without even thinking the cost no? Hindi na sila kinanglan maghuna-una pa sa kung anong bayran nila or bili sa pagpakonsulta. Kahit kung magpakonsulta ka karon, ang pinakamanubo ng taripa da, 500, 700. Consultation lang na alone na sa mga doktor, sa mga espesyalista. Wala palabot ang bulong. Amo na ganing ginasuggest na mo ni paring ampil kung mayara man lang dras ang family member kag kamo beneficiaryo like bana, asawa or inyo dira kabataan kamo beneficiaryo dira siya ng PhilHealth o active member siya kag dira katrabaho siya mayara sang unod o monthling kaltas hirap pasulod diya sa iya ng PhilHealth o pwede nyo na i-utilize sa iya ka program kadto kamo daw sa may Jai Saros Berting Clinic. Jai Saros Berting Clinic sa masunod nga semana bangan nyo ay posting na muna da sa amon nga digital page no sa Facebook ang mga serbisyo inabilang pang Hollywood bala klaseng pang taping ni paring Jaco parikoy ang mga kuha kag editing skills bala amuna no makita nyo na dugi-dugay kung ano dang ilang nga facility para at least mas ma-appreciate nyo pagid ang ilang serbisyo dira sa may Jai Saros Berting Clinic. Tiyan mo na, ka-check up ka muna, OB gynecologist mga ka-K5, OBGYN, abot siya ganoon sina, OB gynecologist. Para sa mga kababayanan, mga ka-K5, di, instead magbayad ka mo, kumayaka program, libre na. Kabataan nyo, pwede man, pediatrician, arada. Tiyan mo na ang importante, no? Sa aton nga mga kauturan, ang ginagapinsar da, gadua-dua, nga ba si Balayra naman ba? Hindi na lang ako pakonsulta. Ako na lang ni, anon, daladalahon ko na lang. Pero ti kung gusto nyo nga hindi ka mo yung magmasakit, kag hindi na ka mo yung magpa-check-ups, doktor, maglawig nga manami inyo pamatsyag, inom na lang kamo sa aton nga mga suplemento, kaangay sa DTX 500, ITC, kag Klinika Ditribayo. Muna, ugaliyon ta kadadlaw para at least layo kita sa ginabatsyang. Alright, diri kita sa aton pang mga dugang headlines. Balita probinsyal na ton, 36 anyos nga lalaki patay naman sa pagbuno sa La Castellana. Suspect nadakpan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
0: K5. Dugang paraton balita probinsyal, masubo man niyo isa ka tatlo katuig nga bata. Ha, tatlo katuig nga bata mga K5 na lumos patay gid sa swimming pool. Ha, didto ni sa may hinubaan. Nalingat lang kadali niya sini nga tiya nga mong nagbantay sini nga bata. Uy, Diyos ta. Nasapwa na lang nagautaw-utaw. Kag wala na nagaginhawa, unconscious ang bata. Oh, dito na yon sa mahinubaan sa isa ka swimming pool. Ang masakit pagidiri kay dugang panaton nga balita, natabo ni Sabado, 3 years old, bata nga lalaki. Dito gyapon sa banwas ang hinubaan, tatlo katuig sa gyapon, bata naman nga babaye. Patay man pa rin ampil, matapos nga makuryentian. Ah, mauyata ng isa ka extension cord nga open wire, inabala kong kaysa, but lang, no? Inang sugpon-sugpon bala kag tulo tape-tape lang. Labi na kung live, ah, kag may kuryente ang linya dira sa inyong cord. Mayara sang power na muna mabulubudlay gid or else pwede man inang kinitkitan bala sang mga sapat. Kag nagbukas na, nagunat or nagisi. Nauyatan sang bata, oh, patay gid. Abangan taman ni karon ang dugang para tong balita lokal KSS Leaders Assembly sa KSS Northern Negros nangin madinalagon balita naman ni K5 siya na suelo. Sa ato naman nga bantay presyo. Sa dugang para tong galing nga balita lokal tricycle nga ato lang kagahapon nga ginbalita taga K5 ang Phil. Ahay nagpadulong ini kagahapon si tatay. Oh? Ito lang nagpanawagan nga ang iya sinig at tricycle kay nakainom siya kag tuman man kahubog. Nanguna na pa uli ito si ila tong tricycle niya. Wala na siya gin pasakay. Yaman sa pagita. Gali ka kay may naghimos lang. No? Amo nang nami. Nakit may naghimos. Amo na yun yung siling tayo kagabi, kahapon. No, nga, basi may naghimos lang. Ah. So, amo to. Ito nakita na nila ang tricycle. At siguro ba sinlawagan man guro si K5 guro to mutong gintultol dayon si tatay or whatsoever reason nakita niya na tricycle niya ti malipayon siya namin ang ngirit-ngirit niya no? So advice na mong tay inom liwat. Inom liwat tay tapos imuon mo i-guide mo ang imong motor si Mutiel. Para at least di ka mo magbulag mahala na magkatulog ka na sa ano sa dalanonda, nakagaid til mo sa imo tricycle ng taon ta kung di ka pagpatsyag na kung magdalagan motor mo. Pero pwera joke ah, no? Pwera lahog at least na kita. Ito importante man ipangabuyan ni tatay ni, no? Kabay pa magsilbi leksyon ah, no? Ti may edad-edad na manis tatay. Hindi naman iguro kilanglan gitudluan, kabalo na ni siyang mga leksyon nga iya sinay nadangtan. I'm sure din na ni maliwat. Grabe cool ba yun sini? Grabe magro yaw-yaw sa asawa yun sini. Ayo. So, amo na, no? O, karoon yung terbibalita na ni KK5 Jom Sunido. Ah. May lipot man siya ding clippings. Interview siguro sa kay tatay. Alright. Duga pa natin balita lokal or bantay presyo. Presyo sa diesel, gasolina, kag kerosene, magasaka. Sobra 4 pesos naman subong adlaw. Oy atensyon sa mga drivers da, bawo nagabiyahe bala di pasahero ng mga sarakyan, bikulo, motor man akon mga four wheels da ginabiyahean nyo atensyon ha. Alisto kamo karon nga adlaw mayara sang price increase. Balitang sport. Ben Simmons nagbalik na sa NBA pagkatapos magpirma sa Sacramento Kings. Balita ni Kuya Jaco karon dugay-dugay.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa...
0: Good morning sa kay Ma'am Iliadi Salvador Burdan. Paki-shoutout lang gali sa akon nga mga kabarangay, Kolonya Divina. May nga gada sa mga taga Kolonya Divina, ginagreet ka mo ni Ma'am Iliadi Burdan. Si Ma'am Susan Taganile, good morning man. Akon to gali utod gapon ang nagkadtoda sa okay sige. Oh, kagahapon. Sakto-sakto. Ha, sige, ato na lang nakaroon ni Anugli, ha. Ipanawagan man atong mag-utod balang nga ahay. Dugidugay na nila, wala makita utod nila parikoy. Ilang manghud nga babae bala. Since 5 years old, ha. Pila na katuig daw mga 40 anyos na subong ila utod to sa bago na nagpuyo, nagkapamilya na. Wala sila magkinitanay. Matapos nga gindala sa ilang iloy and then ginbawian man siyang kabuhi ang ila sining utod sang 11 years old na siya. Ay nagmato-mato na lang utod nila to sa bago. Siya na lang nagpakabuhi kati wala man nila makitaan, wala nila matultulan. And then until such time nga ti mayara na sang social media may nagpost na mangkot kung sino kuno nakakilala sa utod ni muna no tong tata bago. Nakita man nila diri sa mga utod, nakibot sila. Ilagling nga utod, abi nila gani kuno, wala na mo. E dugay na balang panahon, wala sila communication, gahapon lang nila, aw ligad lang adlaw. Nila nabalaan nga ara gilis bago. Oh, ara pa, nag-survive magyapon ah. May bata nga 7 years old, ahay. Gidlaw sila parikoy, utod nila, pinsarabla, 5 years old pa nga nagbiya sila nga puder. Siguro ba si, wala kita kabalo ha, no? Hindi lang ko mag-assume, basi bala pa rin ampil, natabo, nagsipak man ang pamilya, dinala sa ilang iloy, 5 years old pa lang, tapos sila yan nabilin din eh, sa kung kay sino nga puder. Muto nga wala na sila magkinitanay. Anyway, kaya mo na, gusto lang nila makikita, so nagpanawagan sila da, sa aton nga mga tagpalamati nga kung sinong pwede mag-sponsor sila pliti pagkatuto kay pigado man katama mo kahapon ba't siya ganta man ang kapigaduhon no? Kaya sinseridad sa ila sinig panawagan ate muna no karon ato na ipanawagan mga yun lang sila dutay nga bulig no mga ka K5 ari ang number messenger kag Gcash imo ni Ma'am Susan Taganili do rin pwede lang ni siya ha eh? Ang number, may numero di sila nga ginbilin man sa akon mo. Ang numero to sang bata to bala? No, ni, dali lang. Kamo ning anak di siguro si Kay. Kay Espinosa. Kay Espinosa ang bata to ni Manang Luisita. Taganili. Amo to guro, utod mo ay. No, Ma'am Susan. So, ariyang number nila 0992-779-3278. Ariyo ito na ito, 0992-779-3278. Kay Kaluoy man. Liwaton tala na karon later on. Sige, parahin kita sa aton siling pagpangalagad. Oras, alas 5:05 na. Dari na kita sa aton nga wow balita. Ariyo atensyon sa mga tatay da baw halungan tagi mga importanteng dokumento ta hilabi naton nga mga ID na mga national IDs dira PhilHealth Pag-ibig or whatsoever nga inablang valid gid nga ID kag parte man sa aton nga pangabuyan o trabaho ta. Kag labaw na gid ang driver's license kay tik wala ka driver's license madamid or whatsoever dula na. Basta kay maglagan kasi mo sa lakyan or motor dugay-dugay ka lang laaw to sa unan guro kurbada o may nagabantay nga ano may nagabantay nga mga LTO kag SPG amo nang mabulubudlay gid diaryo ang natabo sa isag ka lalaki ang iyang lisensya uy ano man imo paring ampil gin-gunting sa iyang anak ha? Gin-gunting sa iyang bata kay gin-paubra project sa eskwilahan gin-paubra family tree for example puno sa kahoy gidrawing tapos butang da si kilid ang tatay si kilid man piyak ang iloy tapos sa dalom ang mga kabataan di wala guro may nakita ang ID guro ang ang bata. Ginunting niya parikoy ang lisensya sang tatay. Ginunting niya gidyasin, gingupit niya ang litrato sang iyang amay ngara sa lisensya. Abo na, nag-viral sa social media. Ang isa naman kabata matapos nga ginunting niya ang driver's license sang iyang amay para sa iyang nga family tree project. Matapos naman nalipay sa pagka-inosente sining bata. Kaya tiwain man sa bata kung ano na. Amo na ganing inasiling ta, hindi nyo man pagpatuyang datungtong bisan diin lang, butang nyo sa wallet, secure nyo sinyo nga bag. Importante katama na, tiya lang mabasulon nyo ng bata. Oh, basulon, tagid guro, kogalingon ta, kay tinungtong tala ni kong diin-diin, wae yaman na. ginunting niya, ginggamit niya sa Family Tree Project. Government issued ID pa naman eh. Maniging gunting sang chikiting ahay. Di wala gid may mahimong amay. Kundi batuno na lang ang ginimo sang bata kag magpadulong sa LTO paobra liwat lisensya. Kadlawan ka guro sang imuto kaduan sa LTO no? Sir, na nung ano mo? Lisensya mo na dula, nawigit, ano ban? Naupod to nga gin-snatchy mo nga wallet, gin-pickpocket ka? Or na-expire na? Ano-anong rason man? Nga mapobra kaliwat? Sir, sinsya gid, kaya nga kon nga lisensya, ginunting sa bata ko. Pwerteng tawa, aguro sa mga ta-LTO, no? Anyway, ito'y balido man ha, may prueba ka man, o pwede lang napobrahan na. Hindi man nila pwedeng ang bata, di inosente man na. Alright, sige. Amo na, responsibilidad na to ng mga importanteng mga dokumento, government issued IDs na to. Okay, kabula, budlay, no? Labi na inang madula, bala. Mawigit sa wallet, maupod. Kabudlay, paros to, ligad to. Itong isagi to kapungpung to nga binugko sa lastiko. May ara, national ID. May kumilik, may lisensya. Ano pa itong mga ID niya to? PhilHealth? Pero butang niya, giputos niya lang niya sa, ano? Ginhigot niya sa lastiko? O kundi, lingin ulo niya. Malang ganit kayo ginpanawagan pa rin ang PhilHealth, giposta di. O na, ano siya? Kati may picture man mo. May litrato niya. Damo nagkakilala, gin, ano na lang siya, gin-contact. Sige. Pasalamat matong bata tong babayi. Tagiyas ang lisensya. So meaning to say, nagsakay siya motor, sakay sa iyang scooter, may angkas pa sa naka-helmet tuod sila, pero drive siya, wala lisensya. Mayo ka man, ga ha? Mayo ka man, no? Lusot-lusot ka lang guro sa mga dalan-dalan. Pwerte guro pang ilihid mo guro hindi ka masaka, makasangit. Drive siya, parekoy. Kuha yung lisensya niya, may motor sa kampiyon mo. Tutula. Inuwa yung lisensya niya, drive pa sa motor, wala ulit sa lisensya, kinadula. Ayo, pero importante, wala ka mano, kay budlay bala na, maksidente, parikoy mo. Amun ang pinakapunto kung aakin ang lanato na. Alright, sige. Alas 5, Jess na. Parahin kita sa aton siling pagpanganagad. Now, mabalik kami no sa dili lamang madugay pagkatapos yun yung mga importante ng mga paibalawa. No? So, dali lang ka mo mga KK5s. Standby!
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun! Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Piglolac, pinaka-Piglolac na. May pigro namang nutrition? Pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigro Lock, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigro Lock versus previous formulations. Mula sa Pigro Lock Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
5: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
0: Oras sa Northern Negros, alas 5:18 na. Sa aton dira nga mga utod nga gusto iya mag trabaho abroad, no? Labi na kung gusto ninyo mag-abroad sa Middle East, Saudi man na, Qatar o kon Bahrain, pwede kamo iya mag-apply, no? Sa Confederal Project Manpower Services Incorporated. Actually kahapon nagpatigayon na ni sila iya sang ila sining job interview, no? Concerning daw recruitment ano nila kahapon, no, naglibot-libot sila tong ligat man daw Domingo pa, and then kahapon dito sa may peso office, no, nagpatigayon sila, no. Now kung kati tapos naman sang Lunes, pero pwede ka mo gihapon makakontak sa ila, no, kag magpadulong mismo sa ila sining opisina sa may siyudad sang Bacolod. Ang ila sining branch office yara sa room 208 ESJ Center, Burgos Street, Barangay Villamonte, malapit dira sa may Lopuest East bala, no, sa Bacolod City. O, liwat dira sa may room 208 ESJ Center, Burgos Street, Barangay Villamonte, malapit dira sa may Lopuest East, siyudad sang Bacolod. Or pwede kamo iya magka-contact sa kay Ma'am Maria Luisa, no, ang iya sining number 0964-152-1961. O, liwato na ito na, 0964-152-1961. Pagitaon nyo si Maria Luisa. Or di naman ka, pwede ninyo i-search sa Facebook Nini Selva, no, ang iya sining pangalan. Di wala sang ano, no placement fee, wala salary deduction. Kag, of course, nagapanugyan gi kita nga maglikaw kag alistugid sa mga illegal recruiter. Okay, ti ini sila may POEA license ni, no, ang Confederal Project Manpower Services Incorporated, may ara sila sa POEA license number 100-LB-090722-R. Amo na pinaka importante gid, balido kag legit ang agency. Good morning da kay Ma'am Lara D. Lugatiman. Oh, speaking of abroad, si Ma'am Lara D. Lugatiman, no, ariyo, bago lang gid ni, fresh. Nga nagadungka dira sa Kingdom of Saudi Arabia, si Ma'am Lara D. Lugatiman. Alright, sige. Parahin kita sa aton sinig mga balita. Sa liwata, dumdumod gina to niya ka-program sa PhilHealth. Ati tatlo ka facility diri sa aton sa siyudad sang Sagay. Lakip na diran jay sa Rose Birthing Clinic. At tula mo to, naparehistro ka mo to. Agod nga ma-avail ninyo ang YAKA program. Pwede ka mo makapakonsulta sa ila diran nga mga specialista. No? Sa kabataan, pediatrician, sa mga kababayanan, OB-gynecologist. Mayara man sila general medicine doctor kag mga internal medicine doctor. No? Dira sa may Jai sa Rose Birthing Clinic. Kadto ka mo, dira lang sa may likod sa P19 nga shop. Dira sa mga motorcycle shop dabla sa likod. Likod sina arada nga kalye or street. No, ang Jai sa Rose Birthing Clinic. May mga signages man ada. Hindi ka mo da matalang, pamangkot ka mo. Or else, pwede ka mo kasakay sa motorsiklo, tricycle, tricycad. Hambalan nyo lang Jai sa Rose Birthing Clinic. Pangambal mo nga Jai sa Rose, tultula na dahil sa mga tricycle driver. Alright? Now, diri kita anay sa aton nga bantay presyo sa mga driver dira. Mga nagamaniho naman sa mga privado man ang sarakyan o kung pampasahero ng mga sarakyan, bihikulo, tricycle man, jeep, van, mga tracking da. Ang ginagamit naton sa aton iyang pangabuyan. Magasaka karon may aras ang big time ang pagsaka sa presyo, no, ang diesel, gasolina kag kerosene, no, halos 4 pesos gid subong adlaw nga Martes. Expectaron ta na, ha? Magsaka sang sobra 4 pesos kada litro ang presyo sa diesel, gasolina kag gas o kon kerosene. Sa ginpatuba naman nga oil price adjustment siring adlaw, pinakamataas na ang saka naman sa kerosene nga naglabot sa 5.58 kada litro, samtang 5.18 naman ang dugang sa diesel kag 4.69 naman sa gasolina. Suro sa Department of Energy ang pagsaka ginapabutyag nga ini ang may kakatana naman sa tensyon sa Middle East kag paghuyang man sang piso batok sa dolyar. Now, nagdugang pa sa kabalaka ang paandam sang top negotiator sang Iran nga magabalos naman sa pagpangatake nga ginhimo sang Estados Unidos. Diri kita sa aton balita lokal. Nasamaran o kumpilason iring 25 anyos nga lalaki matapos naman nga maaksidente ang iya sirigin naman ihong motorsiklo dira na yon sa may porsyon sang Barangay Luna National Road ni. Now, dira sa may Cadiz City. O Cadiz niya nga Barangay Luna, ha. Pasado alas 12 sang kagahon sa itong tinalikdan ng adlaw Setyembre 7. Suno sa investigasyon sang Cadiz City Police Station. Nagabiyahe, o nagamaneho ining biktima, ha? Sakay sa iya itom nga Honda XRM 125. Padulong sa Hacienda Caridad. O, Caridad 1. Sang pag-abot nila sa lugar sang naksidente yan, kalit na lamang nga nag-swerve. Anong rason nga nag-swerve ang iya sining motorsiklo? Dulaan sa kontrol, laban-laban ni Guro Dasig naman ipadlagan ay, no? Kag dumiritso ini sa pihak nga linya kag nag-overshoot pakadto naman sa kampo sang tubo. Now, natumbang rider sa sunod sang kampo kag nakaangkon sa mga pilas, bakiras sa nagkalain-lain nga bahin siya sinikrawasan. Gilayon man siya nga gindala sa mga personnel ka Cadiz City DRRM. Kag ara na karoon nagpabulong dira sa may Cadiz City District Hospital sa may St. Anne. Gindala naman siyang kapulisan ang iyang motor para sa nagakaigo nga disposisyon. Inabalang na balda ka na tapos kumpiskado pa imo motor. Among ginang pinakamasa EM pait gid masakit. Ha? Ba siguro pangitaan pa sa mga dokumento after a while nga maumpawa na siya, makarecover na kag makagawa sa ospital. Ati ato man to for safekeeping, no? In short, for safekeeping ang pagdala sang motorsiklo ninyo ko ano gid man ang matabo dalon man sang traffic kon sa pulis mo. Kahit kung dira mo lang na ibilin sa dalan or sa kunding ka na aksidente, hindi mo na mahimos, basi lain naman ang magbit-bit sina. Kaya halong gig kita, no, mga KK5. Halong kita, sulob kita sa aton nga required helmet. Kaya mga malagba, dira nga palapton, labi nagi ko nag-drive, manihar kita single motor. Actually, required na dapat akadilargo kita, sapatos, o nakasanda, ining naka-close kid bala, in-close aton nga tiil. No, kag nakasulob kita malaba man nga jacket or panapton da. No? At least kung ano gid man matabo, hindi kagid niya matamaan sa bakiras da. Flawless mga kutis da, magasgasan na ano na lang. Kabudlay ka tama. Anyway, amo na kami ni paring ampil, wala labot nga ang purpose ng jacket para hindi kami magasgasan kung simba ko lang kung masagaid kami da or inang madanlog amo motor. At least ang amon nga supat nga daw nakatumar kami glutatayon mamintinar lang gyapon. Iti kasakit sang init subong nga panahon. Kamahal bla magpaputi. sige, parahin kita ha, sa aton sining nga mga balita mga KK5. Now diri kita sa report ni KK5, siya na suelo. No, report ni KK5, siya na suelo mga sa aton sining pagpangalagad. Ering ginpatigayon to bala tong Dominggong adlaw kay SS Leaders Assembly daw diriya sa aton sa Northern Negros nangin Madinalagon. Para sa kampiyon gabalita, Yaris KK5 Siana Suelo, ibalita mo!
6: KSS Leaders Assembly sa KSS Northern Negros nangin Madinalagon.
7: In Madinalagon, ang gimpatigayon nga KSS Leaders Assembly sa Taliyambong Activity Center sa siyudad sa Sangay, Setyembre 6, ang gintambungan mismo ni CEO kag President Doc Ramil Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag K5 News FM Philippines. Kabahin sa programa ang personal nga pagbisita ni Doc Ramil Uy sa mga KSS leaders kung sa diin naghatag inis ang inspirasyon kag motibasyon sa mga leader nga padayon nga nagahimakas kag nagatuman sang ilang mga katungdanan. Kapin 80 ka KSS leaders na nakabaton sang cash incentives salin kay Doc Ramil Uy bilang pagkilala sa ila kapisan, dedikasyon kag padayon nga paghimakas sa pagpasangkad kag pagpalapnag sa mga produkto sang Klinika de Alternativo. Dako naman ng pagpasalamat sa mga KSS leaders sa grasya kag pagkilala nga ilang nga nabaton. Gipahayag nilang ila kalipay sa personal nga pagbisita ni Doc Ramil Uy nga naghatag sa ila sang dugang inspirasyon kag motibasyon agud mangin mas mapisan pa sa pagtuman sang ilang mga responsibilidad. Yara man sa nasambit nga programa sanday Sir Aljan Castaño, Vice President for Operations, Sir Rostan Crisabellana, Network Architect, Ms. Lindel Joy Barbon, Area Manager sang Klinika de Alternativo Negros Island Region, Sir Kent Jeremiah Uy, Klinika de Alternativo Warehouse Manager, Ms. Colin Cubia, Station Manager sa K5 News FM Northern Negros, mga staff sa Klinika Sagay kag K5 News FM Sagay. Nagtakop ang programa sa paghatag sa cash incentive sa mga top KSS leaders halin kay Doc Ramil Uy. Ang malampuson nga KSS Leaders Assembly ang nagsarbe nga isa ka importante nga kahigayunan agud mapabakod pa ang pagpinuligay kag motibasyon sa mga KSS leaders sa padayon nga pag-uswag kag pagpalapnag sa mga produkto sang Klinika de Alternativo.
8: Ini si KK5 Sheena Suelo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Madamo gigi salamat kay K5 Sheena Suelo sa imo sirige report. Yamo to no ang tirabalita tama na kahapon. No, kung gaano man ka malipayon ang tanan ng mga KSS leaders matapos nga ma-appreciate, ginpasalamatan, kaginkilala ni Doc Ramil Uy ang ila sining paghimakas, pagpaningwa, no, nga mapadayon balang kausa sa K5 solid supporters, labi na sa mga

Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, para ma-feel man bala sa mga tagpalamatita, kaya makita nila personal, makadaupang palad, makamusta, bisan magka-selfie-selfie landa sa amon sining Big Boss. Eto ining mga tagpalamatita, mga liderista, shadow ilang gid ni ka, laka ang gila sini chance nga makita personal si Doc. Unlike ya sa amon nga daw halos matagadlaw gid. No, sa amon nga lalabot sa GC, ma-istorya man amon amon Doc. Personal man amon nga makaduan sa bakulod kung ato kami to makasaboy. Pirmi namon niya makita si Doc Ramil Uy. Pero ato niya nga mga listeners, mga KSS leaders naton, talagsa lang gid. Ti amon ning pinakanaming higayon, no. Subong pirmi na gid siya di nagapadulong sa aton ti sunod niya kadto di December naman, no. Kaluyan, no, aton nga mga KSS. Kada mo pa sa mga dapat abangan ng mga activities, no, para iya sa aton nga mga K5 solid supporters. Ang aton nga mga balita, balita lokal naton ginadulong mga KK5 sa aton nga mga suplementong natural kag importante sa aton nga karawasan. DTX 500 kag Subuman Mighty C and Clinica D3 Bio. Sunbye.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Sa solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
3: Ang aton nga mga suplemento sa ramabakal sa Klinika di Alternativo Medicina. Yara kami diri na hamtang sa May Caliriles, no? Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Diri sa compound ng K5 News FM, no? Ang color green nga apintasan dingding amuna ang aton nga klinika. Ang ato naman niyang studio amo naman ang color blue, so hindi na kamo da matalanggid, no? Color green dira kamo iya kadto kung may baklon kamo ng mga suplemento, dira sa green ang color o kon duag nga dingding o kon building mga K5, no? Dira, no, aton nga mga supplement. And then of course mayara man kita sang libre nga check-up, no? Libre na, bayad na ni Dr. Ramil Uy, no? Ang aton sila nga pag-check-up, wala na kamo na dapat sang bayran. Palantaw kamo, gusto ninyo sang second, third opinion. Labi na kung base bala kinanglan ninyo opinion kag information regarding sa kung ano ang alternatibo inang pamaagi nga mga natural kag herbal. Pa-check-up ka mo. Subo nga Martes, may aras ang libre nga check-up. Alas 9 sa aga, tub-tub, alas 12 sa udto. No? Ang aton diring Doctor of Naturopathy, no? Natural Herbal Doctors, no? Si Doc Sai, ara diri karon. No? Subong parikoy na Martes, di ba? May libre nga check-up. And then, Webes, ang sunod naman nga schedule. Amo na, no? Alas 9 sa aga, tub-tub, alas 12 sa udto. Now, sa iban pa naton nga mga gabaligya sa aton nga mga produkto, dira sa inyong alagad sa Old Sagay, ara dira namtang sa aton nga gamay nga tindahan da tubang san, tultulan nyo lang, no? Ara dira aton nga mga supplement. And of course, aton nga kape, sarang man mabakal sa kay Migo Pilay, dira sa iyang gamay nga stall, tindahan sa may Old Sagay Public Plaza. Kag amuman sa may Brad's Coffee, dira mabakal sa Brad's Coffee Shop, Kurbada da kinalumsan, Poblasyon 1, no? Mga KK5. Ara dira ang DTX Coffee Mix, mga suplemento pa man, kutan nyo lang if ever gid man basi makabaligya na sila da, alright? Sige. Kag siyempre pa, no, sa kay paring Ampil

0: Inisyal, tiyan mo na, dulungan karon si Ma'am Norma Binigaya, no, ni KK5 ang field inisyal, diri sa city proper. Dulungan ka na, personal nga i-deliver sa imo, ni K5 ang field inisyal. Kagawad sa Poblasyon 1, no, ang maghatag sang produkto personal, no, sa aton nga mga customers. Alright.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Oy, sa Ariolas Michiap Gili, dira sa kay Sir J, Sir John G, Ma'am Minda Imperado, good morning and aramada. No, aton nga mga products kay Ma'am Judith Carvalho sa Barangay Makiling, Maing Agaman, Arasia City nga tindahan, dira sa Jana Store, Utol Store, TG Store. Sa may barangay paraiso kag sa may kabahog da entrance ka Cornell Swimming Pool arada sa Inday's Mini Grocery. May nga agalan da gali kay Ma'am Inday sa iya sining anak, no, kag kay kagawad nang tigihanon kag sa Laiko family dira sa may barangay kabahog. Arestado ining 31 anyos nga lalaki matapos nga ginpatigayon mga kakipaib ang by-bust operation sa ang kapulisan, no, dira sa may Villa Luisa, Barangay Luna, Cady City. Na may nag-message pa gani kakipaib ang pil sa aton nga Facebook page, no, anonymous lang, di niya gusto magpakilala. Kaya ti siyempre hinago taman niya identity. Himbal niya, damo pa na da sila dira sa may Villa Luisa, sir. Isugid sa pulis. Kaya kadamo pa na da sila nag-engage. Uy, tuod na. Oh, Cady City PNP, may nagpanawagan, damo pa ko, no. Oh, basi, imo mo lang nag-uro mga ano ay. Oh, hindi, ayan, kakompetensya mo na. pati ka, no, sa mga nag-message sa aton, of course, siyempre, kinanglan pa na i-verify, ipakumpirmar sa aton ng mga otoridad. Actually, ang iyang pag-message kakipay Bampil, hindi man siling specific nga daw. Muna yung mga tao, may pangalan siya nga gin-specify, pero nabalaan niya lang, nga kadamo ko, no, as per sugid niya sa aton. Di aton guruda ka, this city PNP, may mga ano naman na may mga information, kag may mga asset naman sa lugar, nga mo naman magatiktik sa sining mga individual, no, nga inyo ginapabutyag. Alright, sige! Padayon kita sining balita, naging kilalang suspect kay alias Tangkad, no? Si alias Tangkad mga kakipaibe, amo ni siyang target, single, wala sang trabaho, kag residente naman sang amuman nga lugar. Suro sa Cady City PNP, ginpatigayon ang operasyon sang Station Drug Enforcement Team sa pagpanguna naman ni Police Lieutenant Colonel Lymel John Paskin. Matapos ang transaksyon, konsenin ginhatag sang suspect sa posture buyer ang isa kapakete sang ginapatihan naman Shabu kabaylo, ha? Sang 500 pesos nga by-bust money. Tatlo kahit sealed gid na recover sa iya sa ginapatihan nga Shabu kaglakip na ang by-bust item. Ini may kabugato naman nga ginabulwanta 2 ka gramos kag nagabalor 13,600 pesos. Na-recover man ang isa ka light blue plastic nga case kag 500 peso bill nga gingamit by-bust money mga kakipay.
1: Balita,
0: ang suspek karon ara nas paginakop sang Cady City PNP kag ang na-recover na ebidensya ini, no, ang konsenin mga KK5 ang suspect magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Now dire kita sa report ni KK5 Jomaris Unido. Bahin sining tumanang nagpanawagan, no, nga tricycle driver initially kag reportedly, no, siya sining pagpanawagan, interview sang K5 na dula iyang tricycle. Then later on, no, siguro sa pagpinangita ay na kag basi sa bulig man sing K5 bala, no, kay na post diri, no, iya sining pagpanawagan ni tatay. Di mo to nakita gid man. Kahapon nagpadulong gid siya di, no, god i-klaruhon kag ma-i-confirm na nga nakita na ang tricycle, no, nga iya sini ginapanagiyahan. Tina-interview gito ni KK5 Jom Sunido, KK5 Ampil, no, si tatay upo rin niya sini nga sawa nga nagpadulong diri sa talatapan sang K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jom, good morning.
3: Good morning, Kipe Burrell. Ang tendency nga nakita niya pagpanawagan. So, unintentionally, wala man ginhungod sang nakasapo na taguon. Kundi isang posible ang
0: gin-safekeeping lang.
3: For safekeeping. So, mo ito nga gindulong mismo sang nakakita. Kipe Burrell, no? Apamatian tanay ang sige, pahayag sa ni Tatay Amparo, ni Sir Amparo, sa aton niyang interview.
4: Kipa. Concerned ako kay concerned. Salamat gid. God bless na lang sa atong tanan.
0: Pasalamat.
3: So, pasalamat gid. Nya dako gid ang pasalamat. Kay ang siyempre ang among nga gamit ginagamit na sila na pangabuhian. Kag siling niya wala na lang nila niya gid ginsaysay pa. No, actually gin attempt naton nga ipamangkuton ano natabo, sano natabo, kag anong rason nga nadula ang among motor.
0: Bicycle.
3: Pero wala na niya ginsabat.
0: Kati amo ni ka ligad to kag 5 Jom, tinabalita taman eh kag na-post naman mismo dire na interview si tatay hambal niya kay naginom-inom siya upod diyang mga abyan kakilala niya amigo niya hindi magin naman ni Gar, no? Labi na sa mga tricycle driver kinanglanon man lang pag-relax siguro nasubran man sa tatay tungod man sa kapoy madasig man siya naigo natulugan may gani kay natulog lang sa tatay wala man siyang may natabo unlike kung nagmanihar pa siyang hubog base kung ano pa itong tabo siya di ba lang kay 5 Jom amo tong siyang natulugan na siya. Siguro may nakakilala man sa iya nga amo to ang nagdulong sa iya pauli. Then pagbugtaw niya, initially abi niya gani amo man tong nagdala sa iyang motor. Then nagkadto dire tong nagdala sa iya kati nakita guro sa post ging klaro nga gindulong niya kati concern man siya mo, concerned citizen. Amo to kagkilala niya man sa tatay, gindala niya pauli. And then ang iya tricycle, wala siya naka-drive. Iya gito yang ginamaniho man nga tricycle. Lain man to yung ginaman ni Harman ni tatay. Then amo na to, pinangitaay na, kundi ina na kadto. Then later on, siguro, ano no lang, kung sinugid man nag-safekeeping sa iyang tricycle, kag nabalik, kaluyan na, nabalik.
3: Thank you, Pebrero. Aton gani ginpamangkot nga, kumusta, sino, nakilala mo man bala ang nag-safekeeping sa imong motor? Napasalamatan mo man bala si so wala ni niya ginsabat ya kay Pebrero. Siguro na overwhelm man lang ang among persona pangod sa nakita iya iya gipangita kag hindi iya hindi man pud siya gamay ang presyo kay Pebrero. Ang kantidad sa sina nga motor so mo to nga ang posibilidad man nga wala na niya ginsabat ang aton pamangkot ya kay Pebrero. Ang pinaka importante para sa iya ara na ang iya nga gamit kag nakita na ni nasapuan na nila ya kay Pebrero.
0: Sakto gid. Ang importante na na-recover. All well and swell. Ti amo na pangabuyan tatay. Kabay pa magsilbi man eleksyon.
3: Gindala ya gid gani man dire sa station ang motor kay amo na motor ara sa video kag para ipakita ya gid nga nakita gid ay nga motor
0: ya kay Pebrero. Sakto. Amo na gilipulahan giling ang motor no meaning dire sa city proper gilipulibot. So amo na tay ha dapat sunod inom ko mangya po na.
3: Pero yung kanin lagi people gainom magani ang manok no wala gai ka pangihi.
0: Tawo pa ihan,
3: tawo pa ihan.
0: Natural na ang importante da hindi lang kita magpatama. Hindi kita magpatama to the extent nga daw di ka nakabugtaw labi na gid may ginapanagiyahan ka dahil gamit mo.
3: Drink moderately.
0: Moderately.
3: Pero ang Bisaya sa na kapigiburel drink moderitso, tulog.
0: Sakto na, sakto na punto.
3: Okay, pag ina mo, drink moderitso, tulog. Hindi naman sa lagaw-lagaw pag magkainom na.
0: Hindi na maglagaw, hindi na magmaniho. Actually, sakto man di mo tatay nga natulog na lang sa kaysa mutob lang hambal ta, nga nagmaniho pa sa tricycle. Pinanglitan ka ron, nakasangit pa to. Hindi, rimalaso ya
3: pa.
0: Or, siya man mismo binaksidente. Di ba lang?
3: Imbes, ang problema, kung mag-drive sa motor kay Pebrero, imbes kung hubog na ang matabo ang tawo ang ga-drive sa motor pero kung hubog na ang motor na ang ga-drive sa tawo.
0: Sutab ganyan niya kagay pa sutab.
3: So, sa kasama nila kung balita ka ito na tipon sa itong paglibot-libot sa Bilog Siyudad sa Sagay kagay nga balita dalas sa aton sa kalawan sa Detex 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios 4 Biotex kag Extend Food Supplement. Detex Coffee Mix nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kag ang mga legitimate naman niya nga produkto makita lang nato sa aton mga K5 Solid Ooh. Supporters. No, at tungod sa ang ilaya pagpakita sa ang suporta, sila mismo kay K5 Burrell, may mga kaugalingon niya nga produkto ni Dok. Kag amo na gani, literal gid nga mga K5 Solid supporters, legitimate nga mga products sa klinika di alternatibo ara man sa ilang poder ka K5 Burrell. Para sa balita ang K5 sa umaga, kung K5 Johnson nito para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
0: Daliwa, tatod nga mga produkto, sarang mabakal, dira iya sa may Ariolas Meat Shop, Sir J, Sir John G. Maminda Imperado. Draman sa may Diana Store, sa barangay para iso, kadugay na ni silang nagabaligya sa aton nga mga produkto. No. Sa aton nga mga suplemento sa ang klinika, Ma'am Judith Carvalho, no, since pandemic pa, nagabaligya na ni sila. No. Dira sa may Indice Mini Grocery, sarang man mabakala aton nga mga products. And of course, sa mga utod naton dira, no, sa barangay Old Sagay, aradra sa aton nga tindahan da, kung bangsan. Kag pa-deliver ka mo, no? Diri City Proper. Sakay ka kay Paiba Amphil Celestial. Poblasyon 1, poblasyon 2. Pwede, pwede. Ma'am Norma Binigaya, on the way na da. On the way. Pero karon pag karon na, karon. Ma'am Norma Binigay. Anyway, good morning, gali. No? Sakay Lucia Serato, Alma Tipanero, sa Creda Urapa. Oh, nagpamati man sa ato na. Ginatamyaw ka mo ni Ma'am Elia Lee Bordan. Marilu Salinas Lumente, good morning. Kagamo man siya kay Mariza Mahinay. Oh, good morning, mada. Ma'am Mariza. Franz Delgado, Aladdin Simbahon. Genevieve Caparon Kugunon, Maingaga. Amo man si Ma'am Sally Alminsyon. Ara, gyapo na. No, sa aton siring live, mga kagipan. Diri kita sa dugang panaton nga balita lokal. Nakaangkon sang libre nga serbisyo medikal ang 290 ka mga kababayenan. Diri sa siyudad sang Sagay, pinaagi naman sa Medical Surgical Mission sang Philippine Obstetrical and Gynecological Society kon POGS. Amo gani nimbot sing ganon sang POGS, Philippine Obstetrical kag Gynecological Society. Kag mga partners nga organization nga ginhiwa taman sang Setyembre 6 no, sa Alfredo E. Marañón Sr. Memorial District Hospital. Lakip na sa ginhatag nga serbisyo ang prenatal OB check-up, women's health consultation, pap smear, ultrasound, breast examination, kag cervical screening. May araman sang 13 or 13 ka mga major surgical procedure nga ginimo, lakip na ang pulo ka mga hysterectomy, duwa ka tumor debulking kag isa ka pelvic laparotomy. Naghimo man sang medical ang medical team sang anum ka mga minor procedure mga K5. Now ang aktibidad ginapatigayon sa pakigangot naman sang POGS, Philippine Society of Anesthesiologist, Philippine Society of Ultrasound and Obstetrics and Gynecology, kag sumuman gobyerno sang Sagay, kagara mandrang Alfredo Marañón District Hospital, Office of the Representative sang Segundo Distrito, Congressman Terdy Marañón. Naging dayaw sang Sagay City Mayor Leo Rafael Bebo Cueva ang mga volunteers, volunteer doctors kag health workers sa padayon nilang paghatag sang serbisyo sa mga kababayenan nga may limitadong access sa mga espesyalista. Inabi na sa pag-atipan, nausuro sa POGS, padayon ang ILA Medical Mission sa Sagay halimpas ang 2023 bilang kabahin naman sa ila pagpaningwa nga mapalapit ang kalidad sa nga women's healthcare sa mga komunidad nga nagakinahanglan sini.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Dugang paraton nga balita sa ilo kita sa balita probinsyal. Muningin dala tagagina nga medyo ma subo-subo man, no? Para iya sa aton nga mga kauturan dira ining natabo nga pagkalunod, no? Sang tatlo ka tuig nga bata. Wala na maluwas, no? Ining 3 years old nga bata nga lalaki matapos, no? Reportedly mga KK5 malumos sa swimming pool sa isa ka resort. Dira na yon sa Mayasyenda Paz, Barangay Puok, Banwasang Hinubaan. Natabo ni sa tong Sabado, Setyembre 5, nga kung sa din ging kilala sang kapulisan ng biktima nga si alias Prince. Now, suno kay Hinubaan Municipal Police Station Chief Police Major Eric Doronil Uy. Si Migo ko ni, no? Migo ko ni, kababata ko ni, si Police Major Eric Doronil. Bata ni siya ni, ano, ni former barangay captain sang Poblasyon 2, Romeo Doronela, no? Si Sir Eric. Sir, may agalada. Abre siya ang chief of police mong police major, nagling rangbo niya. Oh, last ko na siya nga nakita, nga naka-uniforme kag hepe sang stasyon sa may IB Magaluna. No, na-sign niya siya one time, mudugay na to. So, police, ano pang rangbo niya to that time? Lieutenant? Hindi ko magsala, or captain. Tiyan mo ni, no? Report niya nga sandig sa ilang pagpangusisa, investigasyon. Yara ining bata sa resort. Upod man ang yasin nga tiya. Para kung tani or para magtambong or nagatambong naman sila sa birthday party dira gina sa ulog sa resort. Now samtang nga nagalangoy ang bata, temporaryo nga nalingat ang iya sining tiya kag wala niya na nakitaan na malayan, no, nga nalumos nagali ini ang iya sining inablos. Now gintinguan pa nga ma-revive ining bata, pinagi naman sa first aid kag gilayon nga gindala sa ospital apang sa gyapon ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Tiya mo na ang leksyon, no, mga KK5, kung may mga kabataan kumuda kadto kamo sa mga palaliguan, resort, swimming pool, suba o kung dagat, hindi ginaton paglungatan sang lantaw ang aton nga mga kabataan, labi na kung wala siya upod nga dako, no, nga magalantaw siya kag inang lugar may mga madalom nga parte. Siguro dapat ni siya kung tani mga kiddie pool. Waling kati, natabo naman, hindi na natun kinanglan nga magbasol pa. Amo na, no, mga KK5. Dapat bantayan tagid sang mayo. No, mga kabataan, ta hindi tagid pag lingatan kung may yara kita sang himuon or ining lang taon kadali or kantuan, dapat doon na kinabata, no? Labi na kula kita sa may matugyanan dira, nga mo naman magbulos man lang taon sa iya, kag inang dapat masaligan man eh, no? Nga mo man, di niya man pag lungatan, no? Sang gabantay or lang taon ang iya sininga bata. Ti, hinubaan man si Gapon. Patay man ng tatlo katuig babae, oh, matapos makuryente, dira na yon sa may barangay Asya, hinubaan man. O, sad tong tinalikdan niya Setyembre 6, uno sa kapulisan ta, yara ning bata sa sulod sang kwarto, sang iya sininga tiya, tiya naman. O, po nang iya sininga mangod, sang aksidente, nga natandog ang electrical extension kag nakuryente. Nagipayag sang pulisya nga guba kag may open wire ang extension cord nga natandugan sang biktima. Gilayon nga gindala sa ospital apang ginbawian sa gyapon sang kabuhi ang bata nga babayi. Puwerte ka subo, no? Ahay. Sige na lang. Dili kita sa report na ba ni KK5 Jaco, no? Ining party sa NBA. Report ni KK5 Jaco, mga KK5. Ben Simmons nagbalik na sa NBA pagkatapos magpirma sa Sacramento Kings. KK5 Jaco, report mo.
5: Ang anay Philadelphia 76ers forward tatlo ka bisis nga All-Star nga si Ben Simmons natala nang magbalik sa NBA pagkatapos nga opisyal nga nagpirma sang Sacramento Kings. Ang duha ka bayan nga nag-ugyos sa katuig nga kasugtanan nga nagabalor sang $3.5 million para sa palaabuton nga season. Antes siya magbalik ang 30 anyos nga humalampang unang naghanas nga naghampang para sa National Basketball Team sa iyang pungsod nga Australia. Sa diin liwat niya nga ginpakita ang iyang maayo nga porma sining ng ligad nga off-season. Bangod sa iyang performance, ang anay number number 1 overall pick nakasulod sa radar sa pila ka mga teams pareho sa Minnesota Timberwolves kag Golden State Warriors apang ang Sacramento Kings lamang ang naghimo sa formal nga tanyag sang kontrata. Si Simmons kilala bilang sa isa ka maayo nga two-way player nga may career average nga 13.1 points, 7.4 rebounds, 7.2 assists kag 1.5 steals sa 383 ka regular season games nga ginhapag upod ang 76ers, Brooklyn Nets kag LA Clippers. Ang iya eksperyensya sa depensa nga ginilauman nga dako nga bulig sa team sang Kings para sa ilang kampanya sa palaabuton nga hapang. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Madamong kikasalamat ka K5 Rayland Directo Nieves sa imong sirige report. Good morning madam sa kay paring Christian Paul Luang. Yan ang kapamati subong. Nonoy by Loses Ferrer, good morning. Thank you kids sa aton mga viewers, garantaw sa aton nga live. Sa aton man nga mga kopdanan nga nag-file sa ilang report ka K5 Jake Nieves, ka K5 Jomari Sunido, ka K5 Siena Suelo. Amo man si K5 Bomba Marilu, Denmark Mahinay, Rayland si K5 JR Gilantgaan, K5 Ray Matthew Tinasas, kag amo man si K5 Joel Abilay, kag si K5 Barbie Peronilo, Perolino, ang aton sining HR. Sa kalan man sa aton sining senior tech, kag K5 ang Pila Poy Celestial, sa aton sining station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Sa aton sini nga Big Boss, CEO, Dr. Ramil Itang-Uy. Ini ang inyo alagad ka K5 Ruel Carbao sa Pineda para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C.
2: K5 News FM.
4: 107.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
4: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Martes sa Tiyembre 8, 2026. Makita kagbabati naman kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ating mga pangulong, dinalan. Lalaki ginbuno patay sa La Castellana. Martin Romualdez, arestado na! Inaway sa tunga sang Yemeni government kag mga rebelde sang Houthis nagalala na. Leclerc naglapaw sa track sang F1 na red flag ginpasaka sa Italian Grand Prix.
6: Balitang Entertainment!
5: O kauson, ginklaro nga wala sila sang bata ni Robin Padilla.
6: Balitang negosyo.
5: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gatong magasaka subong ngadlaw. Sa detalye sa mga balita.
6: Balitang regional.
5: Lalaki ginbuno patay sa La Castellana. Patay ang isa kalalaki matapos nga ginbuno sa makapila ka beses sa sitio Mantuod, Barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana, Negros Occidental, Domingo sa gabi, Setyembre 6. Ginkilala ang biktima nga si Donnie Herrada, 40 anyos, samta ang suspect naman mo si Jove Landesa, 20 anyos. Lunsay, mga residentes ang nasambit ng lugar. Sunod sa inisyal nga investigasyon sa La Castellana Police Station, nagapanglakaton sa isa ka eskinita si Herrada, kagwala sang rason nga ginbuno ini sang suspect nga nagasunod sa iya. Nakaangkon sa pila sa nagkalain-lain nga bayan sang lawas si Herrada kagintunaan sa iya gilayon nga kamatayon sa ospital. Samtang Police Brigadier Reales kon Police Brigadier General Reales nagpungko na bilang bagong regional director sang ProNIR. Nagpungko na bilang bagong regional director sang Police kon Police Regional Office Negros Island Region kon ProNIR si Police Brigadier General kon Rudecindo Reales kahapon nga adlaw sang Lunes, Setyembre 7. Ginpatigayon ng turnover ceremony sa Camp General Rafael T. Grame sa Quezon City. Miyembro sang Philippine National Police Academy Class of 1996 kaagapay si Police Brigadier Reales kung sa diin na nahanas na ang iabilidad bilang isa kapolis. Sa iya pagpamuno, iya padayunon ang manaming serbisyo sa ProNIR sa mga pumuluyo nga ginsugdan ni Romano Cardinio.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki nga nagpanulong patay o kon lalaki nga nagpanulong patay matapos ginbuno sang magutod nga iya pakaisa. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
7: Patay ang isang kalalaki nga nanurong matapos ginbuno kang magbugto nga anaman pakaisa. Ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 5 sa sitio Tigidyok, Barangay San Rafael, San Remeo, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Robert, samtang ginkilala naman ang magbugto nga sospek kanday Ronald, 49 anyos, kagrunel, lunsay residente kang nasambit nga lugar. Sa pagpakigangat kay Police Major Charles Richard Casalan, ang OIC kang San Remeo MPS, anagin pahayag nga samtang nagainom-inom ang magbugto kay imaw kang andang pamilya, nag-abot ang biktima nga nasa impluensya kang makahurubog nga irimnan kag nagsinggitan sagwa kang balay. Ginapahayag gulpi na ginbuksan ang gawang kag ginliab si Ronald, kag kang nakitaan ni Ronella, anadya ginbuno kang makapira ka beses sa busong kag sa idalom kang nawala nga daghan, samtang liwan man dyan nga ginbuno ni Ronald sa nawala nga butken kag nawala nga irak nga nanginrason kang anang kamatayan. Namanaan nga sa pagpangusisa kang kapulisan, nga sabad man ang biktima kong makainom, kag may record din man kang pagpatay kang anang tiyo, lima katuig rin ang nagligad. Sa tulad, arigyan rin sa kustodiya kang San Remeo MPS ang darwa ka mga sospek matapos nadakpan ang isara, samtang voluntaryo naman nga nag-surrender ang isara. Hindi rin man magpasaka pa kang kaso ang pamilya kang biktima kontra sa magbugto nga anaman mismo, pakaisa. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
5: Motorsiklo na tumba sa Taguloan, Misamis Oriental, isa patay, duha pilason. May balita si K5 Sai Elievera.
8: DTX 500 Morning Newscast.
9: Dead on the spot ang isang driver habang sugatan naman ang dalawa nitong kasama matapos biglang matumba ang kanilang sinasakyang tricycle sa isang kalsada sa Barangay Sugbong Kugon, Taguluan, Misamis Oriental. Kinilalaan na sa wind driver sa alias na Tiroy na residente ng Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Batay sa ulat, sariwa pa sa pamilya ang masayang sandali ng biktima na kagagaling lamang sa pagtatampisaw sa dagat kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Subalit, sa kanilang pag-uwi, habang binabagtas ang nasabing kalsada, biglang nawala ng control ang motorsiklo na naging dahilan ng pagkatumba nito. Napuruhan at nadaganan si Tiroy na nagdulot ng kanyang kamatayan. Samantala, mabilis namang tinulungan at isinugod sa ospital ang mga sugatang pasahero upang magamot. At sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente para sa karagdagang detalye. Ito si K5 Sai Elievera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
5: Kapinapulo ka ektarya sang katubuhan sa Iloilo apektado sang RSSI probinsya, posible nga ipaidalom sa state of calamity. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
8: DTX 500 Morning Newscast.
10: Naglabot na sa pulo ka ektarya sang katubuhan ang apektado sang red striped soft scale insect kon RSSI sa Bogus nga probinsya base sa report sang Provincial Agriculture's Office as of September 3, 2020. Sa report sa Provincial Agriculture, yara sa 9,908 ka-ektarya ang infested sa RSSI halin sa 27 tanan ka mga banwa sa Iloilo. Yara naman sa 9,432 ka mga sugarcane farmers ang apektado. Samtang nagdeklarar man sa state of calamity ang siyudad sang Pasi bangod sa epekto sang RSSI sa katubuhan sa diin nagdangat sa 2,286 ka-ektarya ang apektado. Suno kay Mr. Harold Magbanwa, acting head sang Provincial Agriculture's Office, na posible naman magdeklarar sa state of calamity ang banwa sa San Enrique, duwanya sa kanilaw nga labing apektado man sang RSSI. Pahayag pa ni Magbanwa kung maglabot sa tatlo ka banwa ang ginpaidalom sa state of calamity, posible man nga makadeklara sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo. Apakabisan nga wala pa sa state of calamity, padayon sa gihapon ang pagdihon sa Provincial Agriculture's Office sa mga tikaugod matap na ang among nga insekto.
11: Sa karon, padayon sa gihapon nga ginapasangkad sa Provincial Agriculture's Office o po ng Department of Agriculture ang biocontrol measures sa probinsya agud amat-amat na nga matap na ang RSSI. Ibaluan nga magluwas sa Pasig City, nagdeklaraman sa state of calamity ang kaigin na probinsya sa Iloilo, ang probinsya sa Capiz, bangod sa epekto sa RSSI. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sari-sari stores sa Calibo Aklan ginransak pila ka mga pakete sang sigarilyo ka grocery gintaban. May balita si KFM Leonard Viray.
8: DTX 500 Morning Newscast.
12: Pinabulubanta nga nagalabot sa 10,000 pesos nga valor sang sigarilyo ka grocery ang gintaban sang kawatane sa isa katindahan sa may barangay Bacau Sur, Banwa sang Calibo. Sunod sa 37 anyos nga tag-iya sang tindahan alas 5 sang aga kahapon na daw sang Lunes natukiban nila nga samad na ang pwertahan sang ilang tindahan nga himo lang sa light materials ginasugid nga pwersahan naging samad sang kawatan ang pwertahan kagasang nakasunod na manasigigin pangkuha ang pinaka mga pakete sang sigarilyo, kape, mga dilata, noodles, itlog, bleach, sabon nga panlabakag, mga shampoo. Sa karone nagapadayon pang ginihimo nga follow-up investigation sang Calibo PNP para nga makilala ang mga suspect. Sa piyag kaparte, nagapanawagan ang pila ka mga grupo sang negosyante sa local government kag Calibo PNP nga aksyonan ang nagakanabo nga serye sang kinawatay sa nasampit nga banwa. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Calibo. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oil tanker nagtakilid sa Santa Fe, Leyte, 1.7 million pesos nga balor sang gatong na ula. May balita si K5 Jean Pelinio.
8: DTX 500 Morning Newscast.
13: Kung magdidan isang oil tanker na may kargang langis sa barangay San Isidro, Santa Fe, Leyte, bandala 6 ng umaga kahapon, Setyembre 7, ang nasabing tanker ay may kargang humigit kumulang 40,000 litro o 4 metric tons ng produktong petrolyo na nagkakahalaga ng 1 milyon at 700 piso. Bumiyahe mula sa Tigbao Road ang tanker patungo sana sa Santa Fe nang mangyari ang insidente. Ayon sa initial investigasyon, tumilapon ang oil tanker at nahiwalay sa mismong truck dahilan ng pagtaob at pagkatapon ng kargang langis nito. Nagdulot naman ito ng takot at pangamba sa mga residente dahil sa posibleng pagsiklab ng apoy. Ngunit agad naman itong nirespondehan ng mga bumbero ng naturang bayan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Jean Pilinyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko at kasiyahan sa Luzon at Tacloban at sa buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balita, Coast Guard Palawan maskin pabaskog ang water search and rescue kag lifeguard training sa El Nido, Palawan. May balita si K5 Grace Belostrino.
8: DTX 500 Morning Newscast.
14: Isinagawa ng Coast Guard District Palawan ang water search and rescue o WASAR class 05-2026 at lifeguard training class sa Seda Leo Barangay Tinigiban, El Nido, Palawan mula August 25 hanggang September 3. Umaabot sa 23 ang kalahok, ang matagumpay na nagtapos sa nasabing pagsasanay na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Coast Guard Station Northern Palawan at ng Coast Guard Special Operations Group. Bahagi ang naturang aktibidad ng mga tungkulin ng Maritime Safety Services Unit Palawan sa pamamagitan ng Maritime Recreational Safety Center Palawan na naglalayong palakasin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga kwalipikadong lifeguard sa water safety at rescue operations. Matapos ang pagsasanay, maaari nang italaga ang mga kwalipikadong lifeguard sa iba't ibang recreational areas at beach resorts upang makatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga manlalangoy at ng mga turista. Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa katapusan nga balitang regional construction worker arestado sa buy bust operation sa Cebulan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
8: DTX 500 Morning Newscast.
15: Hinakipa ng pulisyon isang 32 anyos sa construction worker sa isang buy bust operation labas ilegal na droga sa Puro Tres. Barangay Kamating, Cebulan, Negros Oriental, pasado alas 11 ng gabi noong Linggo, September 6, 2026. Kinilala ang sospek bilang si alias Marlon Binata at residente ng barangay Aganan, Cebulan. Na-recover mula sa kanya mahigit kalahating grama na pinaghinala ang shabu na may halagang 3,400 pesos kasama 500 pesos ng buy bust money. Pagkatapos ng operasyon, dinala ang sospek sa Cebulan MPS para sa sunod disposisyon at pagsasampa ng mga kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
16: Balitang National.
17: Balitang National.
5: Sa Balitang National, Martin Romualdez arestado na. Arestado na si Aring House Speaker Martin Romualdez sa kaso ka plunder kahapon ng adlaw Lunes, Setyembre 7. Kasunod ini sa ginpagwa ang arrest warrant sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kongresista angot sa 7.4 billion pesos nga plunder case. Akaangot man sini, nagpasaka ang kampo ni Romualdez ang manifestation of hospital confinement kag urgent motion for continued hospital confinement under custody. Sa dugang pa nga balitang National DepEd, hindi makabaton sang dugang nga manunudlo sa 2027. Ginpalayag ni DepEd o kan Department of Education Secretary Sonny Angara nga hindi makabaton sang bag-o nga mga manunudlo ang ahensya sa masunod nga tuig bangod sa kulang nga budget. Dugang pa ni Angara, wala sang budget para sa pagkuha sang bag-o nga mga manunudlo sa pampubliko nga bulutuan sa maabot nga o kon sa maabot nga 2027. Sa idalom sang 2027 National Expenditure Program, 973.4 billion pesos lang ang ginhatag nga budget sa ahensya, kag mas manubo ini kun ikumpara sa 1.1 trillion pesos nga pondo sang tuig 2026. Apang naghingyo pa sang dugang nga 49.16 billion pesos ang ahensya para sa personal improvement o kon improvement program, lakip na ang 4.29 billion pesos para sa pag-hire sang 14,274 ka mga manunudlo.
16: Balita International.
5: Sa Balitang International, inaway sa tunga sang Yemeni government kag mga rebelde sang Houthis na galala na. Nagapatigayon o kon nagpatigayon sang panibagong nga opensiba ang internationally recognized nga gobyerno nga Yemen kontra sa mga rebelde nga Houthis sini nga weekend. Sunod sa pahayag sang Yemeni government, ila nga na recapture ang pila ka mga banwa sa Hodeidah province nga kontrolado sadto sang Houthis nga nagaabanse na ang ila puwersa padulong sa Western Taiz. Apisar sini ang pinakabagong nga opensiba ang hindi pa isa ka decisive shift nga kon sa madugay na nga civil war sa pungsod kag nagapabilin sa gihapon nga kontrolado sa mga rebelde ang capital sang pungsod nga Sanaa. Nagapamaog man ang mga Houthis nga maglunsar sang opensiba padulong sa Al-Makha, isa ka banwa nga kontrolado sang Yemeni government kag nahamtang malapit sa Bab al-Marideb Strait, isa ka check o kon isa ka choke point nga nagakonekta sa Red Sea kag Arabian Sea.
16: Balita Sports.
5: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Leclerc naglapaw sa track sang F1 red flag ginpasaka sa Italian Grand Prix. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
18: Naglapaw sa track kag nagdiretso sa barikada ang Formula 1 racer nga si Charles Leclerc sang Ferrari sa ginpatigayon nga Italian F1 Grand Prix sa Monza sang Domingo, Setyembre 6. Si Leclerc ang nadulaan sang control sa exit sang parabolika sa katapusan sa ikaduha nga lap sang race. Kabangdanan nga naglupad kag ginadiretso sa barikada isa nga salakyan. Wala man sang naangkon nga pila si Leclerc gikan sa insidente. Bangod sini ginalsa sang Grand Prix ang red flag, agud unta to ng race para kayuho ng barikada antes nga ginpatigayon ang race. Kun sa rin gin classify nga DNF o kun did not finish si Leclerc. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DRX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa si kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balitang Entertainment.
5: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, mo kauson ginklaro nga wala sila sang bata ni Robin Padilla. May balita si K5 Ivy Cordova.
19: Ginklaro sang vlogger nga si Mocha Uson nga wala sang kamatuoran ang tanan nga allegasyon sa mga netizen nga nagabusong siya kag ang amay amo si Senator Robin Padilla. Ini nga issue ang nagluntad matapos nga may online media nga nagpagwa sang blind item angot sa isa ka supporter sang politiko nga nagabusong kag ang amay sang ginabusong sini amo ang kontrobersyal nga politiko subong nga may asawa kag mga kabataan. Ginabi-abi ini sa mga netizen nga si Mocha ang ginatumod sa blind item matapos nga nadula ini sang pila ka bulan sa social media. Apang suno sa vlogger, hindi ini matuod. Si Mocha ang kilala bilang vlogger kag solid supporter ni former President Rodrigo Roa Duterte. Madumduman niya nagpadalagan bilang konsehal sa 3rd District si Mocha sa tungtuig 2025 midterm elections apang wala ini nagdaog. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balitang negosyo.
5: Presyo sang gatong magasaka sumugod subong Martes. Pagalauman ng big time oil price hike o kung pagsaka sang presyo sang gatong sumugod subong adlaw sa Martes at Yambri 8 bangod sa nagapadayon ng tensyon sa Middle East. Ginanunsyo sa Department of Energy o kung DOE ang mga masunod nga adjustments sa Lunes nga adlaw sa Yambri 7. Sa diesel, magsaka inisang 5 pesos and 18 centavos kada litro. Sa kerosene, may pagsaka man sang 5 pesos and 58 centavos kada litro. Subong man sa gasolina nga may pagsaka sang 4 pesos kag 69 centimos kada litro. Mga ka-K5, bamuyad to ang dalagko ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
17: ako tutunan.
20: Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
17: Extend. Food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
27: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop,
0: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: bisyo sa mga pumuyok.
1: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
1: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
1: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
2: Wika K5, Aljan Castanio. Enka K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Isa ka, maineng morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa may bayan to sa Kaumari, Babong San Kabukiran, lakip na sa Bilugga Provincia, sa Negros Occidental, kanakbanwa sa Bacolod, sa Dewat Walcam. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines, and good morning, world.
7: Good morning, Foro de los Pueblos.
6: Kami gihapon inyo power do every morning. Ako, si K5. L. John Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
6: Kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Hindi magpasubra.
1: Langilitsura mo kung bago kang katapos birthday, no?
6: Nga man.
1: Kado ka hipid, kado ka nami isang kulor mo.
6: Hindi hipid. Kaya imaginable ako may 130 nga nagaplangga si mo sa isa ka gabi.
1: Minus 1 po ikaw kaabot.
6: Minus, sabi isa rin mo, 129.
1: O, pasinsya.
6: Ay, duwagin niya, 128 lang.
1: Ay, Diyos. Pasinsya, ginawa ka dalaga sa minggo mo pa dasig.
6: Wala problema. Importante nga, safe ka puli pag kitita, no? Dabo pa rin ang okasyon. By the way, sa pag mga kutragopon sa mga dlaw, tato nga presentation. Di man sila kabahin sa kalibutan, no? Di man ka mga bahin sa kalibutan. Basig iban sinisa inyo, gawrago kung kakatulog pa. Updated ka mo sa balita ta. Balik kita sa original nga page mo. K5 News FM Bacolod 101.5 and ang nagsapupo sa amon ni K5 Eric kag tanan sa amon ang K5 News FM Negros Island. Puro mga pages kag makita ninyong jamox namon subong ni K5 Eric. Gambal ka nga do kay pid na, no? Pero ang aton nga ilong subong MITC tagi ni nga duha.
1: Ay pirti, no?
6: Na notice mo?
1: Gagwa hingo-ingo kagid kag
6: kay grabing ula. Kay na pagid sang aga, buk-buk. Ba't nga mo na mga dugi na ula sa atop?
1: Kaya na siya nga kapag bugtaw ko, ang ko dami, tani kong birne, subong ba?
6: Gaya,
1: huwag na ko, huwag na tani kong bra, subong ba? Katugnaw-tugnaw nga ka nami, isang ulan, gali nag-atak lang.
6: Ang muna kung pisan ka. No, lagi niya kung pisan ka. Kaya nga, kapit pa mga ali ka ba to? Manapas ka lubi. No, ang muna mga importante. Sa pana. By the way, sa ato ka makauturan, di makambawang bayan sa kalibutan, kami ni K5 Eric. Aragatami sa inyo sa more night. Good morning, kaguna. Hoy, may klase. May opisina. Yung mga nagabarikuto at patarantya kagbanami, payaturog da. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kabigya po ninyo power do every morning ka K5 Eric and K5 Aljan ang inyo riding in tandem dali sa inyo para tutunan.
5: Foro de los
6: Pueblos. Petsa 8 sa bulan sang September 2026, subong adlaw kay Pai Eric, adlaw kagadlawan ni Mama Mary, yes. No, sa Simbahan Katoliko. Mama Mary, happy birthday.
1: Happy birthday.
6: And dining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the presence of God. Mama Mary, happy birthday. And Lord, thank you for this beautiful Tuesday morning. We pray for peace and unity in our families, communities, and our country. Help us to understand one another and work together with love. Bless our police officers and our soldiers, ang mga army. Give them courage, wisdom, and protection as they serve and keep us safe. Bless our teachers, especially those who patiently guide and inspire our special children. And Lord, guide our drivers. Give them focus, patience, and safety on every journey. Ginoo, be with all of us today. Keep us safe, healthy, and united as we celebrate the birthday of Mama Mary. May your peace guide our hearts and your blessings follow us throughout the day. Amen.
6: Amen. And amen.

0: telling you can be my help.
1: Sa pagbukas mo sa radyo.
2: By DTX ko, pay mix me pagbukas mo sa radyo. Alanog ang tigog nami, palapok mo sa GTX Coffee.
3: Good afternoon. No, but check that.

one.

0: Ani na mayor humain ng eskwelahan. Mayor, okay na yun. Ay, naman yung project ha, lubi naman ang kalimutan.
1: Lubi naman yung lubigin, bator mang kalimutan na naglagaw. Ready na rin ka na.
0: Ready na.
1: Ready na.

0: Oo, oh, manog-iyaw. Hindi ko mag-iyaw sa duwa kami.
1: Antes pa siya, ma'am, nag-inom-inom na naging katuan pa siya. Ngayon lugar.
0: Sa dira lang sa Suay.
1: Dira lang sa Suay.
2: Oh. Ang inyo na batian, tingog to sang live-in partner sa isa ka 36 anyos ka lalaki, gintiro patay.
3: Naguya.
2: Grabe na sa mong pinagtsanay, Kipay Berik.
3: Hindi, magwanda.
2: Grabe. Maduga pa singit ang taos kalibutan. Ama nga kami ng Kipay Berik, gapakalinong kami ni Sigan. Basta nga, mo lang yung team song, pero ang lana. Ang lana.
3: Wala ko yan sala.
2: Wala ko yan sala. Amo niya nga mo team song, ano ha? Pamanan, pero na mo, karoon nga, mahal kita. Pero mahal ang bigas, pati lata ng sardinas. Tapiat kabahin sa ibang pang nagabagag kag mainit ka mga balita. Ining rotational burnout, hindi lang galing ni Saton, di sa Negros.
3: It's all over.
2: It's all over.
3: Yes.
2: Pati na sa Panay, kasing get na to sumama negosyante, kapiktado negosyo nila.
3: Yes.
2: Ti ang congressman sa 3rd District, kasi congressman Javi Benitez, nagpasar sa House Resolution number 1430. Ang yasin nga resolusyon, makandak sang inquiry kakipam Eric.
3: Okay.
2: Committee on Energy, gaayo siya
3: nga?
2: Sa Committee on Energy nga magkandak sang inquiry in aid of legislation sa cost procurement kag actual delivery sang ancillary services nga gina-charge sa Visayas Electricity Consumers.
3: Okay. No?
2: Sang mga firm and non-firm reserve mix securing the Visayas grid kag ang status ng generation energy storage kag transmission development plans. Ara na kay Paberic, siling ko ganita ni isa diri sa mga iduso bla kay Paberic. Kagrabing solar farm di sa atos pagkadamuda mo, hindi tama ni mapuslan kay Paberic.
3: Ang mga solar ta daw, puro lang gani solar din aton nga mga kampo.
2: Kiki ko ni kabi makampo ka para naging diyan nga kada bulan bisan hindi ka magtanong mga sige to bod sang imo nga kwarta makampo ka pa so amo nang danger pag bugang gin race bugin na pulbaan ko na matabo sugar industry ta kag
3: ang sugar industry
2: rice plantation at Tondis Negros.
3: Sugar industry now is it's not good, no, kay may RSSI damo sang mga solar farms damo subdivision
2: aton kilala bla sige bago subong lang ko nga tuig nagsugod-sugod sang tubon na RSSI pa pero maka recover ang Lakastiliana do okay kuno ya gawa
3: ang Lakastiliana okay
2: kung iba na siya baldado gid
3: ang pinaka nami subong nga negosyo sa Kalamay if you are in sugar cane handling nga negosyo
2: amo gilina
3: pero kung production kami jo baldado
2: ka because yung pinaka nami nga kwani Kalamay mo umuli bla Kalamay
3: Lamay
2: mo mga bata. Lamay mo gid.
3: Ya, ra ka bagulo ni sugod balda na yon.
2: Okay. Amo ni pila ka mga bagay nga aton tutukan subong adlaw sa aterman nga presentation. And basi malab o takaroon si 3rd District Congressman Javier Miguel Javi Benitez.
3: Kapiyo na,
2: kapiyo. Kay upod yun, di ka di Congressman Jamjam Barundab la?
3: Alilo?
2: O, oh, Iloilo. Si Congressman Emilio Bernardino Yulo, si Congressman Dino?
3: Sa PIP?
2: O, araman si Congressman Maria Vanessa Omentado.
3: Doktor
2: Congressman Christine Alexi Tutor.
3: Mabawa.
2: Si Junard Chan, Congressman Rama, Congressman Tuazon, Congressman Kari, Congressman Calderon.
3: Okay.
2: Kag Congressman Gorisita, tagiliwilo man ni.
3: Tagiliwilo na.
2: Tapos na mga nagpasar,
3: Doktora Gorisita.
2: Nami gid man guru kay Paper King nga. Daw gatunog naman mapasaka panibag-o karon nga power rate ang Negros Power Corporation. Na nori. Abi ko ano, dumduman ko gini mo.
3: Bla subong adlaw, masaka ka na ng gasolina, kagrudo, tag 5 pisos.
2: 4 stinta.
3: Ah, wow.
2: By the way,
3: sakit na yan.
2: Damo gasolinaan kagabi,
3: sirano.
2: Nga gagmay, alas 9. Nagsira na timprano pa. Pero may ara man yung tugong kaway ko nung sila krudo.
3: Oo.
2: Tinuntog, hindi pro subong aga, may krudo na sila.
3: Kagabi, amo tong hinawa ko
2: lang. Hinaso, bla. Iabi mo kagipabing, das-das ko puro. Tilagba dan pilang ita kasang tulutaway susigo ko patugong sa Granada gid mo.
3: Ginawa ko kahanot nga makalabot ko sa birthday mo maskin 8:30 lang. Pag abot ko si Lord sa Bacolod pasado last week. Ti siling ko hingagaw ta antes magabot sa kay Paper Jan matugong daan
2: kay katapusan na notice mo pila sa tugungan ay kagabi laba-laba.
3: Okay lang ang pila
2: pero siling
3: naway matagaan mo. Pag abot si mo, yung boso, uuway na kami krudo. Doon ka namin pang utos mo.
2: No, siguro doon, yung subungagan na ginatigana na.
3: Ang edra sa guwasan sa division sa kuano, kagipay ba dyan ha, there are gasoline stations na notice ko, wala pa martis, nagpasaka na.
2: Grabe.
3: May araya.
2: Kinapat pala niya kaso,
3: Buhay pa yung Marcos
2: yan. Busador ng Slaya.
3: Grabe nga
2: mga pero inang imong mga sentimento kaki Pamirik, no? Kung ang sentimento mo party sa kriminalidad, kung ang sentimento mo serbisyo sang syudad.
3: Okay.
2: May duwa na ka-hotline kilunsar si Mayor Greg mo.
3: Tood ka?
2: You know, gina-admirar taning utok sang alkalde sa Bacolod.
3: Si Mayor, si Mayor Greg is hot, ha?
2: Mayor Greg is really hot.
3: Hotline.
2: He's not just an hot as because no hunk subungang iya ka pormada.
3: Tuno ang porma ni Mayor Greg.
2: Kagindi lang siya no hunk. Pati si Tadi kag si Homer nagagmahiman. Si... Naman siya sila, grabe, gin sila kakun. Doon nag-ilog sila sa aton, kay Kipay Merik, na may gym time kita, ga-diet kita, kaya tiyang balibo sa muna kinanglan mo.
3: Doon nag-health conscious sila?
2: Hotline. Duwa ka mga hotline. Ang ginlonsar, isa, nag-servisyo ini 24/7. Ang 911 ba lang, kailangan nun namin inyo tulong kasi ng aking sugat. Hindi pa nakadating. Mahambal itong Tagalog dahil nga. Ano bang ibig nyo sabihin? Saan na yung sugat mo?
3: Diyan lang sa Bangga.
2: Ha? Igo mo na galing po. Sigaro niya, ang sundo ko, nasaan na ho?
3: Diyan lang sa Bangga.
2: Di para wala kita problema sa utulo Tagalog kag hindi nita magbaliktod na gano'n eh, magbalik awot mga dila. Ginlocalize na ni Mayor Greg yan.
3: Yes. Hello?
2: Hiligay nun niyang dial 911.
3: Hello, may reklamo. Tani kami. Ngayon yung reklamo mo. Nga kay nga mon bloody nga suga kay na panag brown out.
2: Iang imo niya nga tawag na biba no na.
3: Ano na yan?
2: Live hotline. Ako na blang 6100 blang hambal ni Mayor Greg. Ini naman siya ya. Ato yung isa ya mga emergency response.
3: Okay.
2: Like for example, dalalon sa ospital, may kriminalidad,
3: may 911. May tawagan ka man ng hotline.
2: Oh. Pero kung gusto mo yung follow up, nagligad, nagpasa ko to para sa medical assistance. Pwede ka katawag alin alas 6, 2 hasta alas 10 gabi.
3: Tood ka. Kampiyon, ano nga number tawagan mo?
2: I-check ta na karun. Si, ang, kung amun ang pabangkot mo, kabalo ka kung sinong tawagan ta.
3: Sino?
2: Sino?
3: Carla eh.
2: I ah, Wilson.
3: Si Wilson. Lipat ko. Na, si no. Wilson, nag-list City Hall ta si Bob.
2: Ama, di tribayo, taka doha.
3: Wilson,
2: i-check ready. Ta na karun. Duha ka mga hotline para sa emergency concerns sa government follow-ups. Kag para man sa mga emergency outside, no. Ginlunsar kahapon, no? Mismo nagpanguna si Mayor Greg kag si Ma'am Jubilin Cadnoy eh.
3: Ita mo.
2: Yung tulok ka naman kay Ma'am Jubilin. Uy, congratulations kay nag-awardee sa mga sa peso, bla. Sa bilong ginayar. Congratulations. Do sa ano, bla?
3: Naming record siyang aton nga peso, Bacolod, ha?
2: Under the leadership of Ma'am Jubilin Cadnoy. Sa piyak kabahin, ang matas ang K5.
3: Okay.
2: Ang guba kalinya sa tubig sa Barangay 35, guba sa Gyapon, Tubtob, Subong.
3: Amo na kampiyon nga balita.
2: Ha? Uy, pabla kami bill sa tubig, Subong, in fairness, ha?
3: Ay, nakampiyon mo na.
2: Ang kay baguna Hiraya naging nasubong Hiraya na ng ano pamangkot huwag ka mukha tagbil sa tubig nyo ma Lika, doon ba si Mount Dan kami na eh?
3: Kung na mo sulit ang aduwa kung di huwag ka pabil sa tubig ang ako si Magalyon kagapon ang tubig ko patay tanan
2: pero may bill ka?
3: Ni, sige under contador
2: kay? May lake?
3: Huwag kong balo kung din huwag tao ang balay 500 ang bill
2: diba si ko nagatubod ba si may lake?
3: Tinig ko ipatsyo na kailangan na itanan kag ipatresa.
2: Oo, eksakto na. Pagpatay sa imong linya, kag sige tiyo, may lick na.
3: May lick na. Hindi ko tiyaway na isli na na plumber tao. Gito na.
2: Anong gusto mo, Subong? Wheelchair, neck brace.
3: Pwede ang bayo ng ngakon nga orange.
2: Ano man? Neck brace lang ka, neck kag wheelchair, kaya papilian si Momo ni mo. Nga muna sa Facebook blog. Anong natabo? Kagipay Berik, na notice tani, the story of wheelchair, it started with the former President Gloria Macapagal-Arroyo.
3: Neck brace siya.
2: No, kaluloy siya. Sang pagmakabil na siya, tindog mo na sa kalakat.
3: Kagidala yan, dahil lang yung...
2: Si DPWH Secretary Bunuan.
3: Tulod man.
2: Sang nakabil man na daw dasig sa dagan, sino?
3: Subong, anay kayo nakag-state witness siya, bronco ng slakyan yung slakyan siya malang isa ka drive.
2: Bronco naman niya?
3: Pero siyang wala pa, nga bronco naman niya, masakit ko.
2: Oo, sige na doso sa wheelchair.
3: Subong, bronco.
2: Tutuod ka?
3: Oo. Ari bakit masadya ka gapon?
2: Kay?
3: Nag-file si Undersecretary Nico Flaviano. Ang gwapo ba niya?
2: Okay. Kadamo sa ngiambal mong gwapo. Ginambal lalam lang Undersecretary sa ano na?
3: Siya nga, kung ano yung ombudsman.
2: Nga?
3: Kung sa justice ni sila mo.
2: Okay.
3: Nag-file sila kaso nga kontra sa kay former speaker Martin Romualdez.
2: Tingala ko talaga Facebook. Subukan mo na ginistoryan. Na hospital ba si Speaker Valdez antes pa magwagya? Kano ginisyuan ng lawaran to ba restaw?
3: Isyo, aring balita. Ang pagbisyosong warat, hindi balita. Gani mo.
2: Ano si balita?
3: Kung nag-file ka ron si Department of Justice.
2: Okay.
3: File kaso. Pag file kaso, immediately, nagwa ang warrant of arrest.
2: No? Pagwas ang warrant of arrest.
3: Hindi ba na balita? Normal na yan, magwa na yung warrant.
2: Pero ang balita yan, nga gulpi lang sa hospital.
3: Sang aral ng warrant of arrest, lang gabang niya, nagwa ang warrant of arrest, alas 6 ang aga, alas 4 kagahon na nag-admit na niya si Romualdez.
2: Lain niya si BP Sara, no? Pagwas ang warrant of arrest,
3: kadto
2: sa korte, dala ba piyansa da yun? Wala na siya na pa-wheelchair.
3: Si Romualdez siya, nagwa alas 6, alas 4, yeah, admit na siya.
2: Ay, pamangkot ko nga ang kagipabirik, no? Ato mo lang ginambal mo. Ang ginfile nga korte sa imo is the same case yung ginfile sa imo sa Senado.
3: Inaya, may Supreme Court na kay Sara na. May Supreme Court.
2: Isa dyan, it's an impeachable offense. Tapos do, ang reason nga nagwa ang suno sa bubuit, kaya gina-confirm pa daton, doon na presyo na Malacanang, kaya gareklamo ang mga taga Mindanao, sige na, ano niya yun man? Ginabot niya ang vice presidente.
3: Damo pa sa dyan
2: ang inyo speaker, gani may kaso man, may mga gani mapahil. Ito, subukan muna na, guru.
3: Sige, nagigit pailan.
2: Pailan.
3: Ano pa
2: ginagin sa kasadya?
3: Ano pa isa kami sa dyan?
2: Di ano, kadlawan ko?
3: Kadlaw ka ng kadaan. Hindi, masing mahulukos bangko mo.
2: Hindi kay...
3: Panguyat.
2: Kaya ang balbo sa dyan mo, sige, bimo mati.
3: Ang ginfile siya kay Romualdez is a 7 billion.
2: Billion?
3: Billion, ha? Nga kolimba technology or kickback technology sa mga proyekto sa gobyerno kagingamit niya si Saldico.
2: Okay.
3: Tanawan yung numero, 7 billion.
2: Okay.
3: Tiko dito kadako ay 7 kadako? Billion. May paaman pang gobyerno.
2: Anong paaman da?
3: Sila ni Attorney Mico. Nga paaman. Nga, kung sa bagay, gamay nang in-file namon. Kaya huwag kami isang additional nga evidence sabi sa iban mo. Nga, tani, sir, pilang i-file nyo? Kaya pa yun dyan, mas imaulogas mong
2: kaya?
3: 56 billion.
2: Amo na nadula sa kwarta!
3: Amo na nadula sa aton. But they only filed 7 billion because it is the only one.
2: Hindi nagkantong 49?
3: Piway ko no evidence siya. 7 na lang. Pero na-admit siya sa hospital.
2: Nakagipabirik, nakadasig sang file sa pila ka milyon galitong confidential funds.
3: 192.
2: Why tayo kakipabirik, gambal nga kung gamay kawat mo, hindi ka na pwede pailan.
3: 192 ha? Million.
2: Versus 46.
3: Versus supposed to be 56 billion.
2: 7 billion
3: seven
2: lang.
3: 7 lang ang may ebidensya.
2: Amuna kadako.
3: Ginako pa sa gobyerno niya, 7 lang kay ngitani, 56 na.
2: Amuna kadako.
3: Amuna kadako. Amuna kadako.
2: Now, ang aton, Drea, regardless, basta klaro nga kabalo ka ining flood control, dako gini nga bro, ha? Ang confidential fund, may nakita man sila kakita ni Rick being like, pwede na mamabutang ka lang mga alan, mga piki. Kaya biabi ko, anay, kung confidential funds na kipa ni Rick, mag-liquidate, kaya butang mo lang datutod niya nga alan, total naka-envelope man na mo, nakasilyo man na, di ba? Confidential na mo.
3: Tingnan ko ang argument nila is a confidential thing.
2: Tingnan mo confidential, magsingabing Eric Tinerefe, siya ni ang informanta para madakpan ang isa ka high profile na drug syndicate.
3: Kaya hindi mo man masure kung ang...
2: Ti, para nga sigurado, masipti man ang yakabuhi, ibutang talang
3: si
2: din
3: nga kwan. Si Burdugoy. Oh,
2: hindi masiling kami nga, hindi nga masiling ka nga Eric. Dambalon mo na lang siya nga si kwan siya.
3: Ten rice.
2: Pusubra ka naman yun.
3: Tingnan Eric Tinerefe, ten rice.
2: Tinerefe.
3: Rice. Kuli, Eric,
2: kuli. For your eyes only ko, no? Kayo, habla? I naman yung hablatan.
3: Sobrang ko niya talaga, tambok kita niya.
2: Gusto hindi among itsura sa ngamon, kagina ba tento? Hindi mo lang itsura.
3: Kagina ba tento daw si Sitoy ba ni?
2: Si K-5 Eric, do 35
3: anos. Sobrang ko katambok kita niya.
2: 35 anos ba? By the way, itan na mo kong ginabala na. Kaya matabo, Drey, ka K-5 Eric, ang gibutang mo na lang, Bi, anong paborito ko ganing ang ginakaon man?
3: Tikwan eh.
2: Kwan, guru,
3: sa butang. Tinapay, gusto mo sa tinapay yung butang paborito
2: sa tinapay, sige Bi, sige.
3: Kundi may lokbred.
2: Oo. Ano yung muya? Kundi may piatos, may piatos, may ano pa ito ganing?
3: Ano
2: Dingdong, ano?
3: Anong may palaman sa sulod ba?
2: Pampam? Kino mga mga mo, nagali mga ngalan, no?
3: Pwede mo maubra mo na. To hide the identity or the real identity of the actual person, kaya kung ibutang mong ngalan niya, argument niya sa depensa, kung ibutang mong tuntuod niya ngalan, mabisto kag ma-defeat ang purpose ano ang, of confidentiality.
2: At ito gyantan si lagi dito na pwede ka palawod.
3: Ah.
2: Bangod nga ra na basi mga king si Senator Chis Escudero.
3: Isa pa na.
2: Silinga hindi ka mo pwede maggambal samtang sige pang impeachment trial day.
3: Correct man.
2: Strict to siya. Well, ginwardingan niya gani si Vice President Sarado Tarti nagligad.
3: Correct man. Correct man.
2: Hindi siya mag-correct kundi si wrong sa inyo.
3: No. Chis sa kadaan,
2: check. Sa kadaan, pagangan mo pa. Sa piyak kabahin sa iban pa nga mga balita, mga ka-K5, ah, may ara asawa, patay ka na stigo ng mga kabanaan, yung maliktik na kabanaan. Kung sigihan nyo, pangasawa ka mo, hindi mo kasagod, sakit to nyo.
3: Matuntuhan.
2: Ti, sa iban pa nga balita, may lalaking nang agaw sa mikropono. Ina. And now, bangon sa pagpangaga. Ambot ba si Mike niya? Pero kung iban nga Mike, agawon mo yan, no? Kailang man ditani?
3: Ito, to, ang microphone mo, nga pa, mana na sa karaoke.
2: Bangon sa pag-agaway microphone, isa ka lalaki, patay naman, gipatik, ginbuno!
3: Lahay, no?
2: Inatanan tutukan ta kay mga pila kami DTX Coffee Mix, paliog walang iwanan. Pagbalik tayo picture ta naman ang Sumag National High School, Kagiba Maila National High School sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:55.
4: This song is a... This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio Health News.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika.
7: Subong nga adlaw, tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stirula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
8: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 30 city trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 30 city trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa silula.
7: Patay ka.
8: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanana. Gamay lang nga portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
7: Pigaw na absorption sa lawas.
8: So di na magamit ni... Ini silula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga alawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga silula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si silula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gito ang free radicals, sir boy.
7: Correct.
8: That free radicals, amo man ang maguba sa imo silula.
7: Correct.
8: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo silula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga silula. Dali magbalatian ang imo silula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga silula.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mga butika.
7: kampyo, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ng ala sa D3 Bio, is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, anan na sa D3 Bio.
8: Di, amo na nga, lain ginyan nga pala inom ka D3 Bio, kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, kag-vitamin sa imong selula. Ang nami pag-iadya, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutas hindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa ato selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
7: Free radicals.
8: Mm-hmm. Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
7: Wala ni kabuhi ya.
8: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
7: Correct.
8: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
6: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Pumakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: D3 Bio.
10: Health News.
12: D3 Bio
10: Health News.
12: D3 Bio.
10: Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500.
13: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblacion 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
11: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
14: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel, Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C! The Mighty Power of C!
13: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
18: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Ilabi na ng aton yung Vice President for Operations, Ma'am Chacha Perolino, Vice President for Finance, Ma'am Rica, our CEO, di ko si Boss Atoto. Salamat gin, Boss. Doc Rabil Uy. Aton mga utod sa CFC Community Couples for Christ, ara man ang mga Eagles Club nga mautod ta in K5 Family, SM Rod, SM Jean, mga staff na de ASM Marv at utla, no? Salamat gid. It makes our celebration more colorful, K5 Eric. Galupok, no?
3: Galupok.
2: Sige, di ba matutoy, no? Oo. And of course, sa tanan nga nagatag sa ilang mga special gifts, thank you so much.
3: Siya kada mo siya nagatag sa gifts mo, kay Bomgi Jangin, may day mo, no?
2: Okay, siya ang pinakunaga pa mo. Alas size plan kagapon to. Huwag pa kala size.
3: Huwag pa. Ika, anticipata magsugod. Tapos kami
2: subong
3: isang program.
2: Subong, ano ko na, ang grabe sa mga kabalo ka, wala talagang ginexpektar.
3: Lingi sa amon kapon, ngayon nyo yung makalak mo. Kung ano exchange gift, hindi, gift ni sila dyan, may ara na siya pag sila dyan, alas 5 kagawin.
2: Aga, basta, tingnan sila, kita mo naman ito ang balay, kapag kita siya, din sa dito sa dadsaw. Tingnan ang balay, ganina mo, tapos balay, i-adapt na sa namon, probutakan niya na dyan nga lang niya, kita lang yung mga bata kung may dyan mo.
3: Sino nga lang niya?
2: Di ko ni Carl Jan.
3: Hindi ha. Jan Boom.
2: Jan Boom.
3: Jan Boom.
2: Ito mo, eldest ko, Jan Linnell. Ikadwa, Jan Millard. Ikatlo, Jan Sildinis. Ayunis. Kapat, Jan Silunis. Iklima, El Jan the Second. Hindi ako na ikapito. Ikanom, Jan Boom. Ang isa pa ka natin, si Jan Inon. Hindi Jan Linon, si Jan Inon.
3: Kasi may nga na si Magulang?
2: Jan Lennel.
3: Oh, tayo siya yan, si Jan Lennel kasi Jan Inon. Ang gawa nila niya, hindi nila Beatles, beat it.
2: Agam patakasan dyan mo, agam.
3: Okay, hindi magkalipat ha, Marte, subong mga ka-K5, hindi pagkalimte. Ang imong may TC inuman ha. Ang imong alkaline nga vitamin C, ang muna ginainom nila na Ma'am Mary Ann Ocente, ang vitamin C ang aton nga mighty C. Mga ka-K5, nami imuputis, gahubin ka, look at Cheryl dyan, mga ka-K5, 45 years old. Grabe si Ethan, ka-abtik niya si Imo Inoy. Ang mga pitik mo subong Inoy, doon ginapabili.
2: Salamat, Inoy. Oh, kita mo na tibo, no? Kikaw na. Oh, si Boss Arta, no? Oh, sino pag Inoy? Sige, sige, sige, tanong abla sila, oh. Oh, si ara si Jan Boom.
3: Si Jan Boom ara. Si Ethan gidyaw. Tingala ko nga alas 9 nakagabi gitawag sa ko. Ano mali ako din. Gitawag pa ko ngini ka na. Liwan pa, pasulod pa lang makulod.
2: Oh, si Don Pacardo ara. Oy. Wait. Oh, si Harry Solomon. Wait ko kita kaya ato si Harry Solomon.
3: Ara siya, ara
2: oh, ara si Jan Inon. Kasi, no?
3: O si Jilulo. Kag si Jack. O, ito patay gino.
2: Oy, si Jilulo. Kag si iya pamilya. Salamat gina. Ato gito sa ito, Jilulo.
3: Ato gito siya.
2: Yung nagsultiro ng dating ni Jilulo.
3: O, tiki bago nang diparaya mo. Bago nang diparaya.
2: Pero abin mo, anong masadyat? Ara mga CFC family tanan. No? O, si Kuya Rodzo.
3: Na bote ka sa Jack agad.
2: Very good ah.
3: Very good, very good.
2: Ang lamisa tong isang itikala ko sa Tita Gina. Ay, kapag ako. Ang isa to, imo gito.
3: Emotion ko lang itong pagkawag. Why na to, Juan? Why na to, lechon nga ginpaksyo?
2: Damoy.
3: Ito to, makaon ko sa malay mo.
2: Grabe no, nami gito. Das i-recommend na ka dito. Ang 2,000 mga lechon, di mo hubos.
3: Ito sa December.
2: Lako, gali. Ayaw ka sa Jack. Thank you very much, kida, sa tanong nga nag-join. Damo kay kuno na balaan. Subong adlaw bantayan nila aton nga trivia. Ano nga to ga puro trivia subong adlaw?
3: Ang aton trivia subong, ano nga sapat ang wala gatangla sa langit?
2: Ang nakasala ka sapat eh.
3: nga nakasala. Ang
2: nakasala matangla ka sa langit. Hindi, ito to kada na karon kay Lorin Explorer. And nagailapit na ang aton nga final sa radio broadcasting competition. Pero kumumasimula ta kami ni K5 Eric, naka DTX 500 na kami. No? Ang sirkulasyon ni K5 Eric, okay na ito. Do gahubin, naging sige ka gahubin.
3: Kaya mo lang sa kaudusin mo.
2: Amahamugin, amahamugin K5 Eric, no? Di sa ato, gamahoto ko. Ginutom ko aga pa.
3: paluto na ito. Ano yung kwansin yung ng lechon pak siya?
2: Oo ah. Ito si Araga Pamat. Ito si Osigya.
3: Kaya
2: si
3: ganiw eh.
2: Commander Ma. Ipaksiyon ito na karunggi mo niya.
3: Tirahon ito na nakonsigap ni Dami.
2: Now this time around sa ito naman yung pagpangalagad. Kaya ang maskara kay lapit na. No, standby kay Five Red. Ang tutukan nila mo niya, bangod sa mikropono.
3: Okay.
2: Nga kadelikado, ganyan pero may mga, basiging kantay naman lang, may way naman black and fiber ikaw.
3: Kung duha mo na mo, kundi may way, stuck on you.
2: Stuck on you? Stuck on you. Tapos, and I did it my way.
3: Dala na siya rin dyan. I did it my way.
2: Galika.
3: Lupok na yun eh. Gago.
2: Bang.
3: Bang. Dala na.
2: Sabi ko, ano yung masugod siya? Kaya naging intrada. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
3: Lupok naman aliwat.
2: Bang.
3: Bang.
2: Ngabalo ka. Gago mo, kuli.
3: Nga, hindi na curtain. Blind na sumong ginagamit.
2: Argay.
3: Why na lang. Why na curtain blind?
2: Sobra ka naman. Ay, ikaw na sumong. Modern yan.
3: Modern sumong dating mo. Why na curtain blind?
2: Why na sumong sigay na? Why ka? Nga, ako na ni Mike. Sigaw, ibo na Mike. Pagkantaya si nga. Tingko, may mga sound. Sigaw, may kakulog lima. Pero ang maskara, gilapit na. No? Kag samtang gilapit ang maskara, galaom kita nga mabuksan na ang Bacolod Public Plaza sang TESA. No? Amo man ang Bacolod Government Center.
3: Amen.
2: Galaom kita nga mabuksan ni. Eh.
3: Kamay pa.
2: Kay para mapromote ang turismo dayon sang syudad eh, ang beautiful lights ng TESA. Kay sikat naman yung aton maskara nga daan mo.
3: Tani.
2: Dali na lang blood wipe ta benyo black if very kundi ni sila masaot.
3: Tutulo sila sa tekno-kulbaan ko.
2: Here we go! With the maskara! Fever, Tibrano, Pariki, Pabirik,
3: Senior Red, yung magdana! 2026
2: version! Maskara K5!
3: Tira!

0: kukulang ng notice ang color sa akong bayo para sa key pipe na sa likod, pati sa pati gablen, pati slingding.
1: Pati ng kulor. Galapos pa sa liog.
0: Gado. Di gado na yung sa liog yan. Eh, tikoy ni mo. Tuman mo ni sa langgaw. Yan, pikik langgaw ni.
1: Kita na rin ba?
2: Ano?
0: Iwol-iwol ko no?
1: Mga muna siya.
0: Paskara time!
1: 2026 version, garit-garit niya. Garit-gariton, tas labla.
0: Garit-gariton. Away sa mga bata.
1: Garit-garit, Imo.
0: Oh! Ara na! Ari, 2025 na eh!
1: Ipag-break. Ako niya.
0: Pang DTX 500 katira.
1: Hi! Welcome to Bacolo. Let the fun begin. One smile, one city. Halot! Yeba!
0: Daw wala lang burnout sa Bacolod ba?
1: Ha?

0: Christmas Eve and what he said.
1: Sige na, iwaliwal na mo. Dapat ang at least ang dugo. Lagasad ko lar na.
2: Dad Boy Mendoza sa guard house sa Santa Clara ka, Sumbaw.
1: Ang gwardiya sa Charito Heights, go food na sa to.
2: Ha, kompleto na. Pati yung mekaniko kayo sa Kapulo Pintura to sa Milbert. Huwag ako kadlaw-kadlaw sa to. Ha-ha!

0: Ζάντας, κοιτάω.
1: Mighty C, Alkaline your Vitamin C.
0: Καμπιόν, καμπιόν.
1: Καμπιόν.
0: Naga-enjoy ang taga-engineering office ang La Castellana LGU. Bilog engineering office.
1: Stand by red.
0: Ready ang bulldozer.
1: Bulldozer, kay train.
0: Ready, ready, ready.
1: Transloading sa ating ako.
0: Larga bola na niya.
1: Lakat-lakat sa mga sikaw si Loro. Merba is garo agapay, no?
0: Si Dudeshit na siya.
1: Dudeshit na siya.

0: Grabe, disiplina ng iba gari.
1: The mic. Kaligay ka balik, kanya muna ako dahil mo siyang galabay, kaya short ka.
0: Yeah,
1: my friend, good morning.

0: Grabe ka, Ra.
1: Garit-garit, Tonto Santana.
0: Okay. So mga KK5, we are waiting for KK5 Red Salgado. The meantime, ari na ta, no? Itira na to ng, no, imiara na ta ng bagong plug. Kaya dito, while waiting for KK5 Red, i-feature anay na to ng isa keskwilahan. Para sa aton sa Liga Finals, atensyon sa taga Himamaylan. Ha, Himamaylan niya rin dito na, no? Ikag sumag, sumag. Here we go with the plugging ta KK5 Renz. Para sa aton nga radio broadcasting, and then isulod ta, i-feature namon subong ang Sumag National High School in Jacto, Lanoy. Then ang aton nga mga sponsors, gapasalamat ta KK5 Red. Una, Mayor Salvador Bading Escalante sa Kadi City.
1: Okay.
0: Mapisan nga mayor ti siya yang duson, do siya grumin solar farm capital ni Negros Placadlaw mo.
1: Duwari ya. Solar farm capital. Solar farm capital and the coffee capital.
0: Oh. So ara na noy naka-post ng Himamaylan, naka-ready naman. Ang Oriental ara man, ipakilala tani sila kay nga dali na lang finals
1: mo. Dikan namigid man nga mabalan.
0: So, i-feature ta, but before that, ari-ari pasalamat man ta kay Congressman Javier Miguel Javi Benitez ang 3rd District.
1: Okay, good.
0: Tinakaan mong gunong congressman ka 3rd District, no, file man siya sa House Bill, kapanawagan sa Committee on Energy siya.
1: Di dapat giman.
0: Si Saon, Tanibay.
1: Dapat giman, dapat giman.
0: Ti, ara man ang bulig ni Mayor Greg sa tayo sa Bacolod. Okay, may hotline na ta, Doc Bilog. May
1: Doc Bilog.
0: Then, ara si Congressman 3rd Maranion, magulang tapos to yung football competition to sa 2nd District.
1: Okay.
0: And salamat SM3, all for you, ang official venue, Look Fu. Acacia Hotel and Bistro 10. Nang ibisitahan mo?
1: Oh.
0: Namit pagkaon sa Lokfu, Kipa Berik.
1: Mayo, mayo.
0: Kag-drop matiner sa Acacia Hotel ang ato mga judges. And ang ato mga judges, mga pangayaw ni Tanang Portugal Wilo. And salamat man sa bulig sa ato official partner, STI West Negros University. Official tabulation tam. Salamat sa bulig ni Councilor Al Victor Espino, bulig ni Councilor Celia Flor, Distrito, opodman kay Councilor M. Ang, and Councilor Gles. Gonzales sa Palen, Sangta Kuling. And salamat man sa bulig ni Congressman Dino Yulo. Araw man si kay Congressman Jules Ledesma, Mayor Rene Gustilo, salamat sa inyo bulig. And dito man sa area sang Bayawan, no, liog ko di panghatag lang di kay Panglawagon, tres lay sa isa.
1: Ang iya sang Bayawan.
0: Ay isang taginulatas kay Pabred.
1: Dumagete.
0: Aring aton si ring radio broadcasting plug.
1: Larga bola!
0: Amo na ning sumag?
2: Ako, si Josiah Ferrater.
3: Ako, si Chal Balukan.
4: Ako, si Eileen Valiaga.
5: Ako, si Elgin Gonzalez.
6: Ako, si Stella Alejandro.
1: Negros Oriental?
7: Ako, si Nathan
0: Negros Oriental ni.
1: Sige, tira. Ramon
0: Tevez. Ramon Tevez, pastor.
8: Kami ay galing sa Ramon Tevez, pastor, Memorial Zumaneta Science High School.
9: Ni-appeal mi og radio broadcasting kay gusto namong mapalambo among abilidad sa pagsulat, pagstorya o paghatag og balita ang atinuod, importante og makatabang sa katawhan.
1: Mayo mga
9: isip sa ka-campus journalist for 3 years, muni siya ang first time namo nga maka-appeal og competition nga live broadcast nang gidala sa K5 News FM o nang we hope to do our best and then make our school and our city proud.
5: Teamwork. Importante kayo ang teamwork sa usa ka grupo kay unsa ninyo pag-achieve sa inyong ganahan niya i-achieve kung wala may teamwork. And I believe that we should also follow the quote, teamwork makes the dream work.
10: Appeal mi ani nga radio broadcasting ang competition para madaog og ma-proud.
0: Dili
10: lang ang muskilahan pero ang tibuok dumagasa.
11: So sa among schedule sa among pag-train, usually ipa-excuse mi sa among classes mga Monday, Tuesday, and Friday. And we would like, you know, like train sa weekends po sa mga holidays. But dili na mo i-overwork ourselves kay we want to balance our academics with our extracurriculars such as this.
1: Very good. Cool.
12: Binabati ko kayo sa inyong pagkapanalo, Dushan, sa ginanap natin na radio broadcasting contest sa K5 FM at sanay sa susunod na level ng ating pagsali ay maging matagumpay pa rin tayo at kahit ano pa mamangyari sa ating magiging patimpalak na sasalihan ay kung ano man yung ating na-practice ay mailagay nyo doon at muli, congratulations na daan kay alam ko ginagawa niyo yung best.
0: Okay, stop it, Red. So, here we go. Pasalamat sa K5 Barenz sa ato mga sponsors. Bantayan ini ang finals. Agdahuntas na tanan K5 Barenz. September 13, 2 p.m. Salamat gid sa Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center, Mighty CD3 Bio, DTX 500, and the DTX Coffee Mix. Aring ato pasalamat sa plug.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. Ang.
0: Okay, salamat man sa bunig ni Mayor Rene Gustilo, Sang San Carlos, Congressman Joel Sinesma, and of course, Congressman Dino Yulo. Salamat gina.
1: Lumayo.
0: Sa inyo tinga suporta.
1: Ito pa nilaggo sa mga tuig.
0: Oh, grabe, hindi nilaglaw. Grabe. And this time around, sa ato naman, nga pagpakalagad mga ka-K5, mikropono.
1: Siya pa niya.
0: Ang mikropono, simbolo sang kailwayan para nga magpautwas ka sang imo sinisentimento.
1: Lumayo pa.
0: Ang ibang mikropono, pamagi para ipakita imo talento. Pero iban, mikropono, hatinan sa kamatayon mo. Kahit dito yas la Castellana, kakipabiyarik. Nangagaw mikropono ng isang lalaki, binuno!
1: Eh, dito ko lang kagapon, no eh.
0: Ay, ay ka man nangagaw yung mic?
1: Ay, galing ko nangagaw.
0: Ang imo lang yung mic ginagawan. Isa pa na. Isa pa na. So this time around, i-check ta si K5 Red Salgado. Mm. Anong istorya sa likod? Sini pasalamat lang kay Red kay nga on the spot MC niya gabi.
1: Mm. Ah, wala problema.
0: Red, thank you gida.
1: Inalayo pa eleksyon.
0: Wa kag ha?
1: Layo pa eleksyon.
0: Kailin niya ka ni Councilor Homer Baez kapon. Sige ang ubra ni Eric ni kay Eljan Black kay Red. Pasakaon na sa lobby kang tapsun dayo. No, no, gudigo sung good nila ni si Red. I-check ta sa line number 1. Seriously, anong natabo sa ni K5 Red? Nangagaw siya microphone kang gana bunad gid. Anong kanta to? Basi my way naman. I-check ta sa line number 1. K5 Red, good morning.
14: Yes, good morning kay K5 Eljan and belated happy birthday.
0: Salamat gid K5 Red.
1: Dumayo, dumayo yung greetings mo. Dumayo yung greetings mo, Noy.
14: Grabe, ito kabiyon gito yung kagapon. Kag, syempre, tino na iko, katagipusoon natin sa naghatag na message pala K5 Eric. Mm. Si Bossing Doc Ramil Oy, kasi ang life ni Sir Eljan pala. Nga kung di man tungod sa kay Bossing natin, wala na kinakatun sila mga kabuhi. Bawat ito nakatulok, matungluha ako. Pag nagsuman ko man na K5 Eljan, nga ti part naman sa nga karir natin, nga ti na recruit man kita pala. Ganabi ko tutuod, mga DJ, ubra ko, hindi ni reporter.
1: Singo na, Red, kundi DJ ka.
0: Ipilit nila siya mag-reporter.
1: Hindi DJ si Red, singo na.
0: Ang iyo po na, si Aileen Pedriso, puro sila DJ. Hindi sila yung mag-re-report, kaya gusto nila yung doon, mag-DJ lang gito mo.
1: Red, siya nga DJ ka, big ka, sabi subunga, ganong tirada mo, singo na, Red.
14: You're listening to Eljan FM 101.5.
0: Tita mo na. Tita mo. Reporter ko lang. Hindi na magpabalik ka.
1: Hindi na. Hindi. Kagito to nga chimpo. Si una nga yung kisa. Di ka kapuli mo.
0: Tawa ah, mo na. Damo na katingog. Damo. Tapos una kailang utod yung mga kwan. Yung trap.
1: Tubla.
0: Kag mga garte. Uy. Hindi. Hindi pa matigil si Ma'am Gigli. Bakadwad lang sa ito ganoon ha.
1: Mama yung agalan dama. Malahog lang ito na mo na. Ready ba manugid? Ma'am, good morning, ma'am. Ma'am, gihing ba yung agad, mama? Ginadugsing na namo niya.
0: Sige, keep it, Brad. Ma-proceed. Tanina naman na tabo niya ng pangagaw niya, mikropono man.
1: What happened?
14: Well, Atty. L. Janik and Eric na tabu ini siya ang insidente sa itong Setyembre 6 sa Adolas 9 sa gabi daragin sa may sitso Mantuhod Barangay Kabakungan Panwasa ng La Castellana Negros Occidental.
1: Okay.
14: Ang aton siniyaga biktima gikilala nga si alias Donnie 40 anyos samtang inisuspetsado naman iya si alias Jovel 20 anyos. Ano tabo sini temprano pa kuno kay Kevin Elja na kay Eric ining suspitsado nga si alias Jubel ang nagakantakanta dira sa may tsanggi kagati samtang nagakantakanta mo kanami kit iya sini nga pag-inom sang agwa di pataranta kag ora baka hulubog.

0: Tulong naman siya table 1, Eric Tenrice.
1: Pero ang natabon niya, ano gusto niya din maganda na kinumihal siya, na kinumerik. Kaya that time, tingin na ni Garman ngayon yung biktima. Medyo nakaiduman sa makahunubog ngayon yun. Kasi siguro doon, medyo masakit man nga tinagaan na buya. Ayon na sinisamay sa sipitado, nga ba siguro nga, slaw ay masitigaw mo, daw mo na mga ligasyon.
2: Liba, kung ka patugatuga ka.
3: Kamu nang way kuya ka pangagaw, Mike.
1: No, kaya mo to, tingin pa sa kaya na lang sa ano na sa tag-iya, sa uli, nga doon naglain, nagkagila, sinigang inistruganay, kabagdanan, nga ti, amo na kinumel dyan, nga ginpauntat na lang sa tag-iya kasanggi, nga ba sa tag-iya kasanggi. Kung baga mo, pala nga hindi ka mabagsindihanay, ipauntat na lang yung panuli na lang ka mo.
3: Amo man.
2: Diyos to.
1: Nagpauli na ining biktima kag suspitsado galing kati wala nila ginlauman nga ining suspitsado mao ginlagas siya ginsundan niya ining biktima kag kinumihal dyan hang dito tinapubuli ha kag ginbuno niya pa kag kinumihal dyan kag kinumihal Eric
2: okay.
1: Ining biktima nakaangkon sa pilas sa iyasin ng liog kag dyan. Hindi ito maisip, pero naman sobrang ito guro tatlo ka mga pilas yun ang konsinay sa gabig, diba? Araw na sa picture niya, padala ta kinin El Jan, kinin Eric, nga ginatanaw, naging kamagdanan sa iya sini nga kabatayon. So, dire, ining suspect, bangod man sa iya sini nga tingor, mas sinagtahaw na ining makahulubog galing doon, nga ara sini sa iya sini galawas, amuna po nga, ini siya, dali-dali, nga nagpauli sila sini nga puluyan. Nagpatigayon sa hot pursuit operation, ang aton sini nga kapulisan sa pamuda ni Police Major Rupolo Hipilanco, pag inisyo na nakpan, kagapod na nagsuspitsado kay Kifem El Jan, kay Kifem Eric. Pag ining pamilya, disidido kung magpasaka asang kaso nga murder. Batok sini sa suspect kay Kifem El Jan, kay Eric, kati 20 anyos. So, ari pa mati at abay sa bayag, kinalabot natin si
2: Red.
1: Yes, si Kifem
2: Eric. Before natin i-replay ang imong interview, para klaro, tagpalamati ta, sino ang biktima kag sino ang suspitsado? Ang nagagaw microphone ano ni siya? Biktima or suspitsado?
1: Ang nagagaw siyang microphone ano na siyang biktima kag si Five Eric.
2: Okay. Ang iya ginagawan nga amo gitoy ang gakanta original amo ni ang suspitsado. Okay. So ang biktima nga nagpangagaw is the one nga victim. Ang ginagawan amo ang suspitsado. Go ahead, Kay Five Red.
1: Yes. So, abo na sa aksyon, nagkagati, no, kilala mo na sa tagiya, sa sangi, kikisimil dyan, kikisimerik, ining biktima eh. Kaya actually, kung punsturyahan tang ang baragit na bakungan na Kifem El Jan, na Kifem Eric, do ang apelyido or a middle name, sinisang biktima, familiar, ikit kita eh. Pero ari, Kifem El Jan, Kifem Eric, matihan, tabahin sa payag, sinisang ni Pulis at Sana, John Frederick.
3: Away mo guro mapadala, ang interview, away mo masend, paliwag ko ba?
2: I-check anay, amukin man na. Kung ga...
3: Isab na...
2: Idad, ginagin.
3: Ha?
2: Ga idad.
3: Away pa ni siya idad.
4: Pagkatapos, punta kanang dimension.

0: kapunong kay Tim L. Jadi kay Merrick, din pauntat sila siya tag-iya kay una tatlo sila ga inom-inom, iling kwan, suspitsado kag iya, siling dua kaabyan, kag dito nagsinaba din ang biktima. Kag dito natin abi sa tag-iya, malagi sa tiyanggay, kati, why na bala, okay na na-settle na sila, pisa na sa ila, siling nga sabtanay, nagdumot in gali iya ang suspitsado, abot ako naging sundan sini, kag binuno.
1: Tingaga pa nga, gaw siya microphone rin daw.
0: Kay ang alleged dito nakainom siya eh. Kaya kung nakainom din ba niya kita Merrick do kakulit bala kada makita okay. Ni Dras Dalan ginapag istorya niya tigalik kiti mga tao dira na anad na balang bala siya sining kagawi galik kay ini 20 anyos basi siguro na gaba humugubog pag ini guro ya basi nakainom pag ini bala tatuman pag ini kay 5 eh kamo na kun ga angati nagdumot ini siya kag basi guro ang tinaga gid guro basi nahambal ya among ito guro ang nagtatakin guro sa pamisaron sila sa suspect kung nga angati ginsundan na ginpatay tinapungol lagi kikifeverik di ini siya kakurinta anyos pagka sa lawas kuno dumidyo na kung ako inigbaiti anyos kumpara sa biktima kakifevel dyan niya kifeverik so ang panawagan karon sa kapulisa naton nga kung nakainom ginman ibutang gintermi sa kwan insaktong pamisaron hindi ka magpadala bala sa tikong makambal dara sakit hindi nagpadala kay Kevin Aljani kay Merrick kag hindi gid mag-agaw sa mikropono kung may nagkakanta ang ginang panawagan ni Sir Kapunong kag
1: kagamogin na rin dapat tatandaan di kita mag-agaw
0: Yali man na kay Merrick
1: kadlaw ka ginaw
0: kung ay gibas siya magkanta kung mahina
1: ay basta hindi gid mag-agaw noy
2: isa naman tabo isa naman tabo hindi kay ano, hindi mga gaw.
1: Hindi mga gaw.
0: Hindi kayo mga gaw dapat. May na sila kung ang ilang atingaw na bino ka silindyon. May di yan. O magita na lang tayo mga bitumaya.
2: Silindyon. Silindron guro.
0: Hindi yan. Hindi yung pwede kay Pemel. Diyan kay Pemel.
2: No, kaluluoy man yun. Ang ato ni advice, sabi mo na, no, kay Pemel. Gamay nga mga bagay, tani ni mo.
1: Gamay
2: nga. Microphone, galing ko ng tao, hubog bla kaki Eric, kaki Pemel. Ang ilas ning mind, ang ilang logical thinking, afektado.
1: Di ka ga...
2: Gapangutos, no, dali islam yung pito.
1: Munang laing. Yes, munang laing gids na lang.
0: Yes. Idugang pa talaga ang kiki from El Jan, kiki Merrick. Ginfollow up natin kagapon gadlaw. Do wala pagit sa update regarding to mula sa kung napatakas.
2: Ati do, tunaw naman ang lana?
1: Do, klaro naman na rin ah. Do, klaro naman ang ito, anay naman eh.
2: Ang guwa, yes, ni do, hindi gimanguro nila pa. Why gimanguro gana? Magpasaka kaso MGB kag pulis do. Pro ko na ko kay General Nartatis, kung may mga amigo ka mo, bitaw ganyan si General Nartatis, ang balaan nyo, blas, yung mga yung laging pailan kaso, ding iling mo gin-report, General, o?
1: Oh. Gagambalon lang ko si General nga, Jen, doko luya, to singin mo greetings, to.
2: No, di pa congratulate.
1: I-tick down na lang na, Jen.
2: I-tick down na lang to, sir.
1: Di na wala naman to, ah.
2: Alulukoy man si General Nartatis, nga tiya, biya, accomplishment na galing ko yan. Ano ko nung kausaw, bugat-buga, ano kinanglan tayo, hindi madalas ang bako, kagsang dump truck, ang certification, ano kinanglan tayo, howler, pagingan ako.
0: Well, actually, ang rason dito ni Sir Espejo to sa malabot sa naton kaya kay Kimel, dyan kay Merrick, bangod siyang holiday, kagkakulang sila, siya nga manpower, ang verification.
2: Manpower lang? Sao, isa ka certification, pilagi ka bilog tao ang masulat
1: siya. Tiga, niya mo to story mo sa rin dyan.
2: Bugat, gid?
1: Bugat, gid.
2: But si ganun sini, we need to transport the backhoe excavator and one of the truck which is owned by DAR. Dahil unta nito pisina ka MGB just to transport the certification from MGB to Arsog.
1: Kita ko itong gapon ga para dalang ito sa mga galyon.
2: Tiyan mo itong kinanglan ka. Kinanglan nilang excavator. No?
1: Nakita ko itong gapon.
2: Bugat kiman guru red, no? Bugat kiman ng certification red?
0: Basiguro may ara. Pagin sa likod, di guru po. Basiguro...
2: Piling ko red. Dako, gini nga tao. That's why hasta ang MGB hinay
1: magulag. Sinong dako nga tao man?
2: Ha?
1: Sinong dako nga
2: tao? Si Tan.
1: Ah, okay.
2: Tan, morning Tan. Pero nag-diet. Namin ko, blama, si may dako blang nga tao. Ang dako nga tao, kapre, no? Isputan, istorya.
1: Isputan, istoryada mo.
2: True red, ang mga ginagalating alahan, Tan. This is just a very simple piece of paper. kaglabaw sa tanan, ikaw man gani, sini nagambals, polis, maraid ka mo. Tapos yung labas din, kung ako yung polis, sabala ko ng NGB, sunod. Hindi na ka mga ngayon, di sa mong bulik, mabutang kami si Talita.
1: Kung ako sa MGB, hindi na kamusagi pang raid, babay, ida, ahaw, dunang manggad na.
2: Ha?
1: Tabay ina lang, da.
2: Hindi na ganopas lang nga may MGB pata.
1: Di basta may office lang, mapirma-pirma na alam mo.
2: Hindi ka rin sa kapirma. Bisan pirma ka rin niya, hindi na mo, bra.
1: Di pala kayo kung may kapangayo, bulig di nga mapirma ka. Sir, mapapirma ka, may kayo makuha kami kuwari. Hindi na di.
2: Why man is lang na huya sa Taga Negros Island Region? Abing lang, rumang ho, nagitigay na iarang hindi kangop sobran lang.
1: Amo gina, sir, dyan. Abing na sa
2: hindi nyo pag-insiltuha ang Taga Negros Island Region, sir, Espiho. Okay, sobra-sobra naman ha. Pero mamo lang, di ka.
1: Di kang mangita, pas laki kulang manpower.
2: Ha? Kung nagambal sila, ipa-type takay boom mo si Boom. Boom, kanto to, na ikang type face na paliog. Duhay na sa lugar, ha? Sometimes, kung mabusan ka na sa palusot, tala na lang madumduman mo, no? Kahuluya. Kahuluya, kahuluya, para sa pamulyo sa Taga Negros Island Region, that the taxpayers are paying for an office, ka bisan isa kabilog papel, budlayan sila mag-type kay kulang sa man. Power.
1: Amo nang mabudlay kay kulang ta manpower. Amo gid na napirming rason sa gobyerno nga kulang kami manpower.
2: Why kami office supplies? Kailangan sila nga kulang sila manpower.
1: Kulang gani. Basta kulang lang bala. Kaya ato bala.
2: Ang anong ato?
1: Ay! Ganamiton. Kaya gusto ka mudlay gito, no?
2: Basta importante ang ako niya panugyan sa imo. Limuta na lang ang imo nga lugar, ah. Ang imo ido dito mo pabutang sa di ka nga distrito gani ka puli ki 5 ba Eric
1: kon puli pip kon buto sig chicks eh
2: kon sa puli ka lang ha no
1: sa puli ah
2: sa puli ka dito sa balay nyo sa Magalyon dito may butang imong ido kaw ya dito ka sa Isabela tapos si Tita Gina dito butang sa Binalbagan tapos ang isa mo naman niya dito mo na butang sa Dimpana La Castellana
1: ginkatan mo tanan mo ba
2: ikatada ang tanan mong lahi
1: siling mo noy ikaw noy kaya daw malumanghon ka dito kas bago.
2: Oh,
1: ang imo mo lang ka, Drika.
2: Oh, Drika, ang imo ya, dagan ka di eh.
1: Okay, ako na bulos.
2: Kaya, ha?
1: Nga ako na bulos, kaya hinablos na sa mas piyak, panlagaran nga, dahil ang imo nga utod, mabatas ang utod mo dito, mas piyak.
2: Doon wala kayo nga pag, anong sa anti-dynasty bill na.
1: And you call it, entrepreneurial design.
2: Oh. Red, why kita sa ano, kundi may BS administration kita, why na tayo ba ng kurso? Hindi mo naglikin ang lalo. Ang pinakanami ng entrepreneur, hindi ang mga siling malibod ka pa, bligya ka pa.
1: Why na?
2: Lagan ka lang kay pagdaog mo. Ikatan mo lang isa kapitan, isa mayor, isa congressman, isa vice mayor, isa member. Ikatan mo ang panawag sa entrepreneur ka dyan, no?
1: What are we in power for?
2: Ibang klase.
1: Tutala ato na ni, ato na ato na ni.
2: Siya.
1: Halahon na niya.
2: Oh, ano grabe, no? Gagawa, hindi galing magdugay, no? Gusto gigali nga at the end of the day, makasaho ka galing. Hinali, makasugod ka galing. Kasaho ka ng K5 Red.
1: May hambal K5 Red, K5 Eljan. May isa ka hurubaton nga nagasiling. Politics is an opium.
2: Ha?
1: Politics is
2: an opium. Opium, makaladik mo?
1: Damo na. Damo na.
2: Opium na?
1: Politics is an opium. No, it's hard. Yeah. May ara kita nga mga anti-dynasty bill. Pag abot sa anti-dynasty bill, ipas na nila not because they want to make an anti-dynasty in our system, but to make a law that will further protect the dynasty within.
2: Ay, galit ka.
1: Amo na siya.
2: Kampiyon sa mga analysis mo. Grabe na analyst na itong disbong
1: mo. Muna,
2: from Dubai ni.
1: Nakapangus mo.
2: Nakapangus ako rito buong
1: kapi. Ay, napangus yung dahil.
2: Ayo. Yeah.
1: Red, grabe red, rin, no?
2: Red, tanawin ta ni. Keep up, though, hindi ta na maintindihan. It seems ka tanan na lang ang palusot, tanan na lang alibay, ginaubra, halin sa e-signature, nga ato sa Manila, ang punto ko bla, no? Hindi pwede nga, kay pwede malang e-signature nga hindi madulong.
1: Ginlikturan yung paganitas ang e-signature kag wet signature.
2: Subong natabo, why nata sa wet kag sa e-signature?
1: Pari naman ta sa
2: manpower naman. Yung problema ni Jared. Kung kinanglan mo lang, kita kayo ta MGB, sir, no? Director Espio, kung wala, gid man mag-deliver, kailan mo authority, bila kami, kay kami lang karga naman sa patron.
1: Kaya i-deliver eh. Si Red, pwede mo na mag-deliver, oh?
0: Nasig pa.
2: Or pa, banta ko, guro, para bisan official lagi ng pagpa-deliver, kaki five, ano, ipahagi lang bisan rider, Red.
0: Maxim.
2: Ha?
1: Muling masubo, you know, we are all talking.
2: Grabe daw, sobra nang pag-insulto sa ikaalam kag intellectual capacity sa taga Negros Island region.
1: This is about a matter of life and death. Kay baka ning ni istorya ta diin kaso mo.
2: Anong labot naman niya sa matter mo? Because what really matters is RR.
1: What matters most is salmon. What matters most. Grabe.
2: Is that ano ganila sa punya?
1: I love you the most. Basta pasalig mo nga po ng matter.
2: Tapos giya ka na nun, namitan kang dito mo muna katila.
1: So, amo na kay Pebble Jan, kay Pebble Red.
2: Hindi pagpukawa ang ano, sleeping dragon. Ha? Baka mong tawag ni sleeping dragon sa pisyo mo. Okay, kay Giblaya katarungan, bla.
1: Ang mabudlay sini mga ka-K5, we are all talking about in defense of our mother nature and love for mother earth.
2: No, that's wrong.
1: Subong yan?
2: In defense of Sutaob Canlaon.
1: Sutaob Canlaon. And the man behind the Sutaob Canlaon.
2: And you know, we are here. What are we in power for?
1: Siyempre na.
2: We are here in defense of the Sutaob
1: Canlaon.
2: And allowing the seven dwarfs to be free from the jail.
1: Why na seven dwarfs? Nakaplag yun na?
2: Pwede nga. Puno pa lang kaso yan.
1: Ito na. Why na ang suta?
2: Sobra na bala rin niya pagka-insulto sa intellect sa mga taga-Negros. Kasi ultimo certification, dodabo na lang ipalusot. Halin sa wala madulong to, kay nalang-alang, tubong kay napikin na, sabat naman, kulang sa manpower, hindi na pagkakuhon niya, hindi naman tumapailan ka. So, kay basi ko ma-relieve. Tapos na tani, no?
1: Na-relieve na gani.
0: Tapos na tani.
2: Kaya amo na niya kasimple, kaya amo malanggin na mo.
1: Na-relieve na
2: kami to kay powerful to kayo.
0: Yes, problema tayo na ito. Siningis ni Bana, kamati kagapon nga, la opisyal na nga nagpupo ang aton siningabag, original director, si Police Brigadier General Rudecindo Reales. May maluan tayo ni KML dyan, kamati isa man isa mga priority niya na ipagpatuman sa matawhay nga Negros sa island region o kung region diri sa aton siniga lugar. Kagati ang aton siningabag, una daan nga RT, KML dyan, Kimerick, CSGT, amo ni ang nagatutok sa mga permits sa mga armas lutang ang mga basta permits licenses sa aton sige mga security agency di kampiyon gani kong permits sa pag-istoryahan di ba siguro matutukan ba ni ang illegal or wala permit gani patagayon nga quarry tra yes na may banwa sa Moises Padilla kay Kikin El Jan di Kikin Eric. Working sa Marketing ng Balita, kamatulong sa programa ng Foro de los Pueblos, ginadulog sa ato sa Power Trio, agaton sila ng DTX 500 Mighty Tea, kag D3 Bio, DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapag sa patulong ka K5 Vincent Curalde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Salamat K5 Red Salgado. Well, of course, ano pa yan ang sunod pagiging rason nga hindi ka katag certification? You know, Dok Rami, man lang, you know, ginagadala lang, ginasatire lang na mo ni K5 Eric. But on a very serious note, hindi mo na, Director Espeo, anong problema mo, gid? Hindi ka kasarang kag kaubos na mo sa gin-operate mo da sa Moises Padilla. Na gay ka giho, tani kun way ka nagiho way sa pick up on nga balita kag way sa manukot si mo. Karon kay nagko-complete ka mo just a piece of paper, you just write a certification confirming that the operation is illegal. And then all of a sudden, basic paper na tag na to gay post lang si mo.
1: Ang ako lang gidalibugan, hindi ko I cannot fathom the legal defense of this.
2: Ang ining bagay, fathomless.
1: Fathomless. Madalum. Nga. Why kasang gin-file nga kaso? As a matter of fact, ang pito ka tao nga nagkaradakpan na release na. And yet nga away mo gina-release ang truck. Dapat gin-release ng truck ang bulldozer.
2: Kaya man kaso mo. Kaya
1: man kaso mo. Kung ako yung tag-yes ang truck,
2: ano yan ang reason, no? Doka double purpose.
1: Doka double purpose.
2: Ano, may negosasyon pa?
1: Correct. Na, that is the word. Nga, ang may negosasyon nga ginahulat?
2: Nga, hindi na mapailan kaso?
1: nga agin release ang tawo sa mga... nga makahambal nga ang truck yang hindi kahambal ginpabilin sa Magalyon.
2: Si Jan Chong abiting wantan bisa task force papalad kaya muna silang mga cause oriented group bla.
1: Sigon may anong ginahulat kay sini?
2: Eh tawag ta si Mr. Jan Chong. Mr. Jan Chong pwede mo ni bisigala kag padlan ka so to sa ombudsman islaw.
1: Abi di ka kita nga ang tawo nga pwede maimbestigar kag makahambal ginpapuli.
2: Ha?
1: Ginpapuli
2: hindi kay wala kaso.
1: Tingangang truck nga kag ang payloader nga gin-detain hindi na kambal.
2: Ha? Hindi ko kasabat gani amo na kayo hindi na siya kambal.
1: But kung na serious note. Kung nakuya tagiya sa truck, waon kung truck ko, kaway ni Kaso.
2: On a serious note, hindi tamay siya diyan. Amo ni.
1: Ano na yaman?
2: Gino-operate niya sa arso. Ang arso, gino-operate na da. And then, upod man lang yung MGB. Because hindi man yung arso, kaya kabalo ko ng ina-operation, legal ko hindi, kung wala papeles from MGB mo.
1: Correct.
2: Only MGB can determine kung isa ka-operation, illegal ko hindi. Karon kay gino-operate na, ginkalkal na ginggamitan, pasakyan sa gobyerno, ha? Nga ginarkila, nabi sa isa ka-pribado nga tao nga tama, tamawo, tetos mong di pa siya kilala kung sino siya.
1: Correct na, correct na.
2: Ang tamawo, is a ghost.
1: It's a ghost.
2: Pati nakarkila. Ginahakot, kagapamangkot gani, kay sino proyektor yung ginahakot nila? Correct. Kay sino lang ginadeliver ang balas, ano din project nila?
1: Correct.
2: Eh ba, si, bila, ang ibang gatek sa to, siya ba, si government project mo na ginakutan nila? Hindi kami yakakonklod, di kipa merik. Eh, we cannot. We can only raise the question. Nga, mga kag-five nga until now, why gapon na ito napasakaan kaso? Nga until now, hindi ginagay siyong MGB isang certification. Isa lang butang balon di. There is something, may unseen hands. Nilugaw nga mga kamot na prasado ni.
1: One, there is an unseen hand. And pag dako-dakoon mo, something mysterious is happening here.
2: So, taga ni isang kanlaon, nagiging kapakapalibog.
1: Ilang na.
2: Tamawo, kapri, duwendi, kagsuta sa kanlaon.
1: Ang lana, kagbutbutan, doon lang naman siliwan.
2: Akantan na sa kanlaon lana, maposta commercial break when we come back mga ka-K5. May duwa na ka-hotline na bakulod for emergency purposes.
1: Okay, hot
2: Campione,
1: na hot.
2: Yan din ni Mayor Greg Gasataya. Oras sa K5 News FM Philippines, las 7:55 sa aga.
1: Stand by.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health News.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika.
6: Subong nga adlaw, tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stirula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
7: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi ba't pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka? Gamay lang nga portion sa silula.
6: Patay ka.
7: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
6: Pigaw na absorption sa lawas.
7: So di na magamit ni inisilila, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga alawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radicals, sir boy.
6: Correct.
7: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
6: Correct.
7: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo silula. Ang nakanami lang kasi D3 Bio, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo, DTX lang may antioxidant. Si Ditribayo may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula kag ang nakanami sir boy sining Ditribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga magturn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni Ditribayo sa imo nga selula.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio! Ang D3Bio! You may PCO! Ang PCO! You may D3! Mabakas, mga butika!
6: Kampiyono, D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, nga ala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Camil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pagin nga mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ala na sa D3Bio.
7: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka Ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pa gid sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa Ditribayo malayo kaya sa cancer indi kadali ya magka problema sa mga degenerative stages. Kay masugutan si hindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
6: Free radicals.
7: Mm-hmm. Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
6: Wala ni kabuhi ya.
7: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
6: Correct.
7: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw sir boy.
3: D3Bio.
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
9: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
10: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan